0: Senator. Maraming salamat po sa oras po niyo. Mabuhay po kayo. Thank you for the insights,
1: thank
0: as
1: you,
0: always.
1: Sir.
0: And we're looking forward to the book, okay?
1: Yep.
0: Thank you po.
1: Yep, thank you.
2: Opo.
0: Maraming salamat.
2: Today.
1: Yan,
0: no? Thank you, sir. Mabuhay kayo. Si former Senate President Franklin Drilon, dating Justice Secretary, dating Senate President, dating Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ah, naging Chairman din pala siya. Ang naalala ko kasi na tumatak sa akin na Blue Ribbon Committee. Alam mo kung sino?
1: Sino?
0: Yes or no? O, kilala mo na.
1: Dick! Ipasok si Dick!
0: O, dapat kunan din natin ang insights yun, Camille.
1: Oo nga.
0: Si Dick Gordon. Bukas kayo, no? Set natin si Dick. Feeling ko, partner, may opinion yun eh.
1: Ay, oo. Lagi may opinion yun.
0: Feeling mo?
1: Tinatanong mo nga, tinatanong lang, mag-take ka na ng oath. State your name and address. Tapos sinasabi, I am Rodrigo. Yes or no?
0: O, paano? Kahapon, tinatanong kita. Umaro, sabi mo, wala. Ginulat kayo, Robert Mano. Nakita, narinig ko to, nagre-report.
3: Mag-akit baba ka pa naman, dulo sa dulo.
0: Narinig kita eh. Si Aimee, di ba si Aimee nagli-lead in, tinatanong ka na yun, napuputol. Tapos dinig yung...
3: Tapos, alam mo, nakapahingan konti, maya-maya makakarig ka ng dabugan, takbukan na naman. Bugbugan pala ng NBI.
0: Ano po ang nyari? Ba't nagulat din kayo? Kayo mga mama.
3: Pinin down eh. Pero narinig yung discussion nyo, di ba ang dami nilang pinasang kahapon sa plenary?
0: Asali pala yun, na pwede na palang ano, wala siya sa walang, hindi physically present. Oo.
3: Pero ang tanong, kung kikilalanin, dahil nung pinasal nila yon, wala ni isang minority na nado sa floor during
1: so
3: that time.
0: Ah, so umalis lahat ng minority. No. So ang naiwan yung 13,
3: majority ang nandun.
0: Na bumoto kay Alan Peter Cayetano.
3: Kasi napansin namin, after ng mga discussion, paunti-unti nawawala yung minority. Sa rules nila, dapat may representation ng minority.
1: Kahit isa.
3: Wala.
0: Ay, pa yung nag-abstain?
3: Wala din.
0: Mm-mm. Ba't kasi nag-abstain yung dalawang yun? Anong drama nung ano? Sagutin mo ko, Robert Mano. Bakit nag-abstain yung dalawa?
3: Ano?
1: Siguro kung ano, itinanong mo yan doon sa bato, yung totoong bato, makakakuha ka pa ng tawang
0: sagot. Anong nangyari kay Senator Lore naman?
1: Ba't
0: bumaliktad?
3: Nakita ko siya eh, nung before pa nila ipa-declare na vacant, doon pa lang sa session hall, nagsasalita na si Senator Cayetano. Sabi niya, may numbers kami dito, 13, 14, raise your hands, ganun. So nagtaasan sila, finormalize, so nagbilangan sila dun sa floor.
0: So nagkagulatan ba? Bakit si Loren nagtaas ng kamay?
3: Mm-mm. Although si Senator Lore, si Senator Lore nasa gitna mismo eh. Nagtaas ng
0: kamay.
1: Tsaka meron
3: pro tempore na siya ulit. Balik siya sa pro tempore.
0: Akala ko Senate Presidency.
3: Akala ko din. Actually, mga ilang minutes bago mangyari yun, tinatanong namin siya pilit. Sabi niya, hindi, wala.
0: Magsabing ganoon. Anong wala?
3: Wala makakaalam pala.
0: Kasi programa mo na eh.
1: Si Nico naman, nagkakukwentuhan kami, istorbo. Hindi. Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go!
4: Good morning sa inyo, Alvin, Doris, at Robert. Kung pababahan ng presyo ang laban sa pagitan ng diesel at gasolina, mukhang panalo na ang presyo ng diesel ngayong araw. Dahil sa pag-iikot natin sa ilang gasolinahan dito sa Quezon City, karamihan ay mas mababa na ang presyo ng diesel kumpara sa gasolina. Naglalaro na lang kasi sa line of 70 o 70 hanggang 79 pesos kada litro ng diesel, habang ang presyo naman kada litro ng gasolina ay naglalaro sa line of 80 o 80 pesos hanggang 89 pesos ang kada litro. Meron pa rin ilang malalaking kumpanya ng produktong petrolyo na nasa 80 pesos kada litro ng diesel, pero mas mababa pa rin sa presyo ng gasolina, habang tatlo lamang ang namataan nating mga gasolinahan, yung mga maliliit na gasolinahan kung saan mas mataas pa rin ang diesel ng kaunti sa presyo ng gasolina. Yung mga nadaanan natin na Big Three Oil Companies dito sa Quezon City, nagbibigay din ng 10 pesos per liter na discount para sa presyo ng diesel sa mga public utility vehicle drivers o PUV drivers, kaya mas mababa pa ang presyo pag sila'y nagpakarga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat!
5: Basta't may nangyari!

0: na Reportagodza DZMM. Radio Patrol sa Estrella.
1: Ay nako, yung mga pabati tuloy hindi ko na nasabi kasi si Robert. Eh.
2: Si Robert talaga ang Robert Mal.
1: Oh, happy paano birthday. Hindi happy na... birthday daw sabi ni Saldi kay Attorney Aloy Peren Santos.
2: Oh, ako naman hindi ko na mababati ng happy birthday si Bon Ilagan. Dati natin kapamilya, ngayon ay nasa PCO na. Happy birthday sa iyo, paring Mon.
1: Happy birthday si Attorney Ansel Adriano na kamonitor din. Sabi Andi si Mark Salazar pala yung partner na monitor.
2: Kamusta ka na Mark Salazar?
1: Nasa kapuso pa rin ang mga yan.
2: Kapuso?
1: Okay. May obituary pa pala ako.
2: Go.
1: Malungkot po naming ipinababatid ang pagpanaw ni Dr. Oliver R. Tuico Sr. O mas kilala bilang Daddy Oli. Ang minamahal po na head pastor ng Sunlight Ministry at founder ng UP Society of Men. Ang Upsilon Sigma Phi Final Necrological Rites ay gaganapin po sa May 15, Biyernes, alas 7 ng gabi sa St. Peter Chapel, Scout Chuatoco, sa Quezon Avenue, kung saan inaanyayahan po mga kapatid, kaibigan at mga brod na makiisa sa pagbibigay pugay at huling pagpapaalam kay Daddy Oli. Ang aming pong pakikiramay. O paano, susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mutiana Masa, Doris Bigornia and Robert Mano. Antemano Mano, I'm sure marami po ikikwento sa inyo. Maraming marites. Yan naman ang gusto nyo eh.
2: Mga bida-bida!
1: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy! Tuesday pa lang!
3: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.

0: Ay! Sa naka-recover ka na ba sa pagtakbo mo kahapon?
1: Medyo. Okay
0: para na. Kang tumakbo ng marathon, partner ha. At dahil dyan, anong oras na?
1: Aba, 8:07 ang umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Patapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: lang na maraming malamig na tubig. Nakapagkape na rin tayo, nakapag-almusal. Pero hindi pa rin mawala-wala yung romerepeke na reaction natin sa napakadami at napakabilis na pangyanyari kahapon. Ay, lalo na ikaw nandoon ka sa Senado.
1: Eh, sabay yung nangyayari kahapon, di ba? Doon sa lower house, nagbobotohan doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Eh, doon naman sa Senado, sa upper house, nagbobotohan din sa bagong leadership.
0: Kaya nga, na ano tuloy, kumbaga, na overshadow yung nangyari dun sa mababang kapulungan. Ang gulat ko nga, partner, kasi sabi nung isang kasamahan ko, na-impeach na si Sara. Sabi ko, sabi, nakakuha sila ng boto. Ha? Sabi ko, meron pong waiter, dumating po, ma'am Lorna. Thank you, Alvin.
2: Magaling yan.
0: Oo, lagi po yan andoon, ma'am. Kasana nga ako.
1: Oo. May mangga ka.
0: Ah, mangga. Thank you naman. Pero yun na nga, nangyari kahapon. Kumbaga natakpan. Kung ano man yung nangyari doon sa mababang kapulungan kahapon. Eh, parang ito talaga yung bombastic. Diba? Hindi lahat tayo nagulat. Ikaw ba nagulat?
1: May takbuhang nangyari.
0: May takbuhang nangyari. May drama na nangyari. May iyak ka na nangyari. May pagtatampororong. Diba? Mistulang bata na nagtampororong doon. Sabi ko kay Alvin kanina, naawa ako kay Erwin Tulfo. Kasi may hawak na bottled water si Bato. Bawat yan salita. Bagay.
1: Sa lamesa.
0: Oo, parang magbigyan nyo nga ng tuwalya si Erwin. Pambira talaga, nakakagulat.
1: Oo, pagka-start na pagka-start, no, sinabing nandyan po si Senator Ronald De La Rosa, dumating, umahangos. Galit na galit, may sugat. Yung pala, nakipaghabulan. So, taga-NBI.
0: Nagtaka naman ako. Sabi mo, nakipaghabulan. Nadapa. Ang kanyang sugat ay nasa daliri. Aray ko, Senator Bato. Sabi ni Senator Bato. Sabi niya, nakita niya. Robert Mano, dugo! Gumanya.
1: Pagpasok, galit na galit.
0: Talaga bumubula.
1: Pagpapasok ako, ayaw nyo. Hinaharangan nyo ako. Ngayon na dito ako, tatalungin nyo ako, bakit ako nandito?
0: Hindi ko makuha yun.
1: Nag-grante.
0: Nag-grante
1: talaga. Hanap kayo ng hanap. Ngayon papasok siya, ayaw nyo naman papasukin. Harang daw.
0: Dapat pala tinanong natin, sir, i-reimburse mo ba yung pinasweldo ng taong bayan sa'yo?
1: Mamaya tanong natin.
0: Papuntahin mo nga yan dito.
1: Hindi, bawal.
0: Mali.
1: Advice sa kanya, huwag siya lalabas.
0: Ay, teka lang, hindi pa tayo na bumabati, partner.
1: Good morning!
0: Yan.
1: Good
0: morning! Siyempre, ito po ang tandem ng bayan. Robert Mano, ang kasama po ni Doris Bigornia. At tayo ay mayroon pong third wheel.
1: Mamaya yan.
0: At ito ay talaga makakapagbigay sa atin ng tamang impormasyon. Sigurado, kumpirmado, delikado. Ay, hindi pala.
1: Kaya naman, partner. Unahin na natin itong ating Radyo Patrol! Pupunta muna tayo sa may bahagi ng Senado, partner, sapagkat ng mga pulis at mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte nagkagirian dahil sa pagpapaalis ng kanilang sound system. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kumusta na dyan?
3: Good morning, Tandem Robert at Doris. Ano muling ang nagka-tension dito sa tapat ng Senate compound sa pagitan ng pulisya at mga taga-suporta ni na Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Iyan ay dahil pinaalis muna ng mga pulis ang sasakyang may sound system ng mga ranista bilang bahagi ng clearing operation sa paligid nitong Senate compound. Mapayapa namang umalis ang sasakyan, pero ilang sandali ang makalipas, sinubukan itong bumalik sa harapan ng gate ng Senado. Dito na muling sinita ng pulis ang mga supporter na tumutol sa pagpapaalis ng kanilang sasakyan. May isa pa sa kanila ang nagbato ng upuan at pinagmumura ang pulisya. di ng mga supporter, karapatan nila ang magprograma para marinig ang kanilang pagtubig sa Wallet of Arrest laban kay De La Rosa. Narito ang pahayag ng isa sa mga supporter ni Senator De La Rosa.
2: Para lang po may labas natin yung mga hinahing natin. Do, lalo na sa mga ginagawa nila dito sa ating mahal na Senator Pato. So, no, nakikita natin na talagang pang-aabuso na sa otoridad, no? Sa those who are in authority, sa abuse of those who are in authority already. So tayo ay humihingi lang ng konting boses na may labas natin, na ipagtanggol natin ang ating mahal na Senator Bato.
3: Yan ang tinig ni Oni, ano, isang miyembro ng grupong Masada. Yan yung mga supporter ni Vice President Sara Duterte at Senator De La Rosa. Ngayon, nagpapatuloy tandem yung programa ng mga taga-suporta nga ng mababatas at ng Vice Presidente. Pero dahil wala silang sound system, megaphone muna yung kanilang ginagamit. Nandito pa rin sila sa harapan ng gate ng Senate compound. Nananatiling manipis yung kanilang bilang. Pero ginigit nila na mamaya lamang ay dadami na silang muli. Mahigpit na rin Robert at Doris sa seguridad dito sa harapan ng Senate compound. Kanina, nandito na yung hanay ng mga pulis. Ayan, dito papasok sa may gate o papasok dito sa may mismong gusali ng Senado. Kanina meron din tayo nakitang mga K-9 unit. At andito tuloy-tuloy na rin yung presensya ng Pasay City Police. Meron na rin mga tauhan ng MMDA para kung sakaling magkaroon ng pagharang muli dito sa kalsada ay nandyan sila para magtimon ng trapiko. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Zeus!
3: Yes, Doris.
0: Yung ganyang pagkilos ba ay kinakailangan ng permit?
3: Doris, kanina nga, no, nung pinausap natin yung Pasay City Police, ang sabi naman nila, may permit naman yung Masada o yung grupong nagpuprograma dito ngayon sa Senate compound. Kaya nga lamang, hindi nila mapababalik dito yung kanilang sasakyan dahil nga kailangan cleared o malinis itong gate papasok sa mismong gusali ng Senado. Ang kinigit naman ng mga supporter ay may permit nga sila, pero dapat payagan yung kanilang sasakyan na may sound system na makabalik dito sa harapan ng Senate compound.
0: Alright, maraming salamat sa iyo. Zeus Legaspi, ang ating Radyo Patrol partner. Bakit parang kalmado ako ngayon? Napansin mo ba? Nagpapanggap ako na kalmado. Lapit na akong bumigay.
1: Easy, mamaya.
0: Lapit
1: mamaya,
0: na eh.
1: Mamaya.
0: Pambira, talagang hindi ako nakatulog eh.
4: Easy.
1: Magtutut time ka muna para umpisahan na natin.
0: Sige.
1: Yung usapan na yan.
0: Ano ang ating tutut time, Robert?
1: Tutut time, 8:16 ng umaga.
5: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Ito na, pagbibigyan na kita, partner. Simulan na natin. Painiti ko ng ulo mo sa kaliwat ka ng mga issue.
0: Kaya nga. Unang-una kong katanungan dito sa ating panauhin ay ano ang naging reaction niya doon sa nangyari ka. Kasi ako kahapon, galing akong dialysis, meron nagsabi sa akin na, ay, may numero na siya. Ano? Panalo na siya? Hindi, na-impeach to. Hindi ko naintindihan ka agad-agad.
1: Naghalo kasi may nangyayari sa Senado, may nangyayari sa Kamara.
0: Alam mo, ang ordinaryong tao, ganun ang naging reaksyon.
1: O
0: di tayo na nandito nga sa media, naguluhan din. Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Kaya naman.
1: Makakausap po natin ngayon as promised, di ba?
0: Yes.
1: Ang promise niya studio ulit after na magiging botohan, di ba?
0: Yes.
1: Kaya naman po makakausap natin ang senior partner ng Kapunan ng Castillo Law Office, Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po ulit.
6: Good morning!
7: At Doris and Robert.
1: Good morning.
7: Magandang umaga po. Nako-confuse pa rin hanggang ngayon.
0: Kayo po ba na nagulat sa pangyayaring na yan kahapon?
7: Oo, kasi remember historic. Ang feeling namin kasi mga lawyers, historic occasion ngayon, yung last session ng House, plenary, para bumoto para sa impeachment.
0: Oo.
7: In fact, nagbe-betting-betting nga, no? Kung 200, kasi last year, 213, no? Will it be lower or higher? Nagulat kaming lahat, 255 ata.
1: 257.
7: 257 pa, may humabol, no?
0: Sobra-sobra.
7: And yet, nawala yung... yung kumbaga sa ano, nawala yung climax kasi as this was happening, mga sabi ko, bakit, why were people looking at their cell phones, no? Habang nag-defend ng committee report, Committee Justice Report, si Chair Luis Tro, lahat nasa cellphone. Yung pala may breaking news na. May breaking news na. And sabi ko, what's the breaking news? Breaking news na na iba na ang majority.
1: Same time kasi 3 PM din yung session eh. So nagkasabay talaga, partner.
0: Nagkasabay o sinabay talaga?
7: Parang sinabay.
0: Sinabay talaga.
7: Mali naman ang timing, no? Parang sinabay talaga.
1: With the changes sa leadership, Attorney Capuna, doon sa naipasa at sa itatransmit na articles of impeachment, may pangamba ba, may dapat bang ipangamba yung kamara, yung prosecution team pagdating doon sa issue ng impeachment sa Vice President?
7: Kasi ang susunod sa impeachment rules ng House, dapat ang susunod pagka-approve by at least 1/3, no? Eh ngayon 3/4 ata, no? By at least 1/3 itra-transmit na yan sa Senate, no?
0: Okay.
7: Nung 19th Congress, the same day, pagkatapos hinabol yung transmittal, no? Bago mag-end ang sessions, no? Ngayon, ang nagtitinginan itra-transmit ba because ang balita lockdown. Nag-lockdown ang Senate, so hindi makapunta. The other thing is, pag dinala mo yung mga dokumento doon, at nakita niyo naman, ano, nung impeachment hearings, napakadami. Siguro isang truckload ng dokumento, no? Yung custody ng documents, originals yun. May mga originals doon, no?
0: Okay.
7: Including the mahiwagang BIR box. And yung mga salens, napakahirap.
0: Na andun din.
7: Kasi part yan ng articles of impeachment, no? Apat yung articles pinag-usapan natin, no? So lahat ng yung articles of impeachment, lahat ng evidence na pinoduce, pati video, pati mga newspaper, pati mga media clippings sa on air, lahat yan, mawawala yan.
0: Nako, Diyos mio.
7: Sa Senado, at saka kung grenade ang, kasi although tighten ang security ng Senado, pag grenade, ang style ng iba, no? Gaya ng COMELEC, nung height ng elections, nasusunog ang COMELEC.
0: Ay, grabe.
7: Quezon City Hall, nasunog ang City Hall na wala ang ebidensya, no?
0: Oo.
7: Yung mga ganyan, baka may mangyari pa siya. You cannot stop them from throwing a bomb, no?
0: Oo. Meron pa nga isang insidente, inulan yung kisame, napasa lahat ng dokumento. COMELEC yun eh. COMELEC din
7: sa
0: yun.
7: Sa COMELEC rin yun.
0: Pero yung ganyan, marami na po nag-react, attorney. Sabi nila, tapos na boxing. Ay. Bakit pa ninyo iakyat doon sa Senado? Kanila na nga yung Senado. Kahit magbutuhan kayo dyan ng ilang beses, ilan lang yung babot ng minority?
1: Yung possible na pumabord doon sa articles of impeachment. Ang sinasabi eh, sa nangyari ngayon, nakita 13 na agad, mukhang mahihirapan, makalusot, attorney.
7: Yung 13 na yan, mahihirapan din. Mahihirapan din bumot for acquittal. Because sila ang maja-judge ng tao, napakalakas ng ebidensya, no? So yung 13 na yan, baka may lumipat pa. Kasi merong mga hindi hardcore dyan, kagaya ng mga siblings, no? Hindi naman hardcore yun. Pwedeng may mag-swing yun, ano? Yung mga nag-abstain, no? Si Mig Subiri, tsaka si Senator Ejercito, pwede pa yan, mag-vote, no? So, ako, I'm not losing hope because I saw the evidence. I saw the will of the people. Kasi nung nag-attend talaga ako sa gallery ng House kahapon. After the actual voting, ang daming mga madre, pare, before the actual session, nagmisa pa. Nakita natin yung civil society, naka-peach sila, kasi impeach, ano? Peach yung color nila, napakaraming sea of peach. Tapos pagkatapos ng hearing, miski na may Senado na nangyari, parang feeling nila, blessing, it's God's will na nangyari and all that. So, alam mo, yun ang kung frustrated tayo.
0: Oo.
7: Ang gusto kong sabihin, huwag tayong ma-frustrate sa tao. Because we are still hopeful, no?
4: Mm-mm.
7: Konting resilient ang Pilipino, eh, di ba? Resilient Mm-mm. tayo. Pwede tayong mag-adapt sa crisis. Correct. Pwede tayong mag-change ng plans and Uh-oh. All that. So itong mga Senado, we are relying on yung statement ni now Senate President Alan.
4: Mm-hmm.
7: Because he's also a lawyer. Ang sabi niya, mm-hmm. he knows the Constitution. And again, you know, citing God, the truth will set us free, no?
4: Mm.
7: So, yun. So, sabi niya, matutuloy daw ang impeachment. Ang problema, kailan?
0: Yun lang. Oo.
7: Kailan?
0: Pero bakit mo sasabihin, ma'am, na kailan? Kasi, di ba, forthwith?
7: First of all, Senate lockdown, no? Magulo ang situation.
0: Lockdown nga ba, partner?
1: Kahapon nag-lockdown sila dahil inahanap, pinahabol yung mga NBI agents na humabol kay Senator De La Rosa. Pero after that, mga past 9:30 around, 9:30 na yun eh. Tsaka pala nakalabas yung mga sasakyan.
0: Hopefully, na-lift na yung lockdown na yan. Tapos, pagka ma'am, dinala na doon, nireceive na, dokumentado na nareceive, ano ang next na mangyayari?
7: Ang next step, iklarong-klaro sa Constitution, ano, na the Senate President shall, ang transmit shall constitute articles of impeachment, and the Senate President shall constitute an impeachment court.
0: Okay.
7: Marami na nagsasabi, wala naman discretion dyan. Iba yung shall, iba yung may. No?
0: Yun lang.
7: Shall is mandatory.
1: Dapat gawin. Dapat. Parang ganun.
7: Ngayon, ang sasabihin, marami nagsasabi, pag transmit yan, magko-convene pa daw ang Senate. At since they have to decide whether to proceed or not, sasabihin na naman nila security issues, sasabihin nila urgent issues, sasabihin nila, et cetera. No? Pero tama no? Parang twice pregnant, twice aborted ang nangyari dyan sa impeachment, no? Can I just explain?
0: Yes, ma'am.
7: Kasi nakinig ako sa reason nila, no? Kung bakit ayaw nila i-consider yung warrant of arrest. First of all, yung factual issue na talagang may warrant of arrest, no?
1: From ICC.
7: From ICC. At pinakita ni Senator Trillanes, no? Because nung start ng Senate plenary session, nagdidebate pa sila kung meron bang warrant of arrest or not.
0: Wala, yung ganun.
7: Okay. But when it became evident na may warrant of arrest, ang problema ng mga arresting crew people, dapat nag-coordinate with the Senate. Because ang sinasabi ni Trillanes, it can happen naman na orderly. And he cited his own case. No?
1: Mm-hmm.
7: He was arrested during a session.
1: Mm-hmm.
7: Si Sec Lai, si Congresswoman Laila naman, was also arrested going out of the session. Mm-hmm. So, pwedeng mag-arrest sa Senate premises provided not in session. Ngayon, kung nag-coordinate, di pwedeng, nakita naman natin sa TV, no, panayang session is suspended. Sana, if that were coordinated, pwedeng i-suspend an arrest. Ano ang difference nung kaso ng Trillanes tsaka ni De Lima? The difference is, it did not involve an international court.
0: Yun lang.
7: Yun ang difference. At yung sinasite nila ni Trillanes na batas, yun ang existing law, yung RA 9851, International Humanitarian Law. Ibig sabihin nun, kasi dati, miyembro tayo ng Rome Statute. Kanya itong si Marcoleta, sinasabi, under the Rome Statute and all that, teka, remind ko kay Marcoleta, yung presidente mo, no? Noong 2018, nag-withdraw sa Rome Statute. At this became effective 2019.
0: Okay.
7: That's why ang coverage ng ICC is 2011 to 2019 lang. Acts that occurred during that period. Beyond that, wala na. Ngayon, sino ang in-investigate doon? Hindi lang si former President Duterte. Yung kanyang Davao Death Squad. At kasama dyan si Senator Bato. So, nung sinabi ni Marcoleta, meron ng investigation dito. You should give way to the local courts, no? Inauna ang ICC. matagal nang ini-investigate ng ICC yung court. Together with, that's why, conspirators sila ni then President Duterte. At nakalagay sa Republic Act 9851, Section 17, na sinight naman. Si Marcoleta was citing, kept citing laws, no? Sabi niya, under the Rome Statute, na na-abolish na, na hindi na tayo partido. Tapos sinasite naman niya yung RA 9851. No? Siguro, pati sila, na-confuse, no? Wala na tayo sa Rome Statute. Nandito na tayo sa International Humanitarian Law. Klarong-klaro. Domestic courts, yung position nila na the courts should have authority, no. If the ICC has assumed jurisdiction, local courts cannot interfere. And we have an obligation, because we signed the treaty then, to surrender the accused.
0: So hindi naman po parang extradition?
7: Ay, hindi extradition yan. Yan ang commitment natin. Because once the ICC, nag-jurisdiction ng ICC eh. That's why ang implementing dyan is yung police, no? Interpol. No? So, pag naririnig ng public yan, ang sinasabi nila, ay bakit naman sila ganun? Meron tayong korte.
0: Yun na nga.
7: Hindi. May kaso na. Na-decide na yung kaso na yan. May probable cause na nga eh, sa Hague. At itong warrant of arrest, November last year pa. Hindi lang ma-implement. Ngayon, si Senator Bato, alam niya yon, kanya nagtago ng 6 months with salary.
0: With salary.
7: Nagtago siya ng 6 months with salary. Nung alam niya na may mangyayaring coup sa Senate, aba, all of a sudden nandun.
0: Umapir.
7: Thinking na walang ano, sinabihan siguro siya na walang warrant of arrest. So he goes to, parang maliit na bata na, kiss the pain away. Na ano lang yung finger niya eh, nagtago na sa Senado, no? Now, that's the first, no? So, yung sinasite na law is wrong.
0: Okay.
7: Pangalawa, klarong-klaro sa batas natin, they're citing local law, klarong-klaro sa batas natin, in the rules of criminal procedure, police authorities, no, can break open any building to effect a warrant of arrest. Second yun, ano? Anong ibig sabihin ng any building? Senado is a building, di ba? So, yun ang second legal reason. No? Pwedeng mag-enter. At lastly, walang immunity. Walang immunity pag ganyan ang charge, no? In fact, even if we apply local laws, pag ang penalty is beyond six years, no? Wala nang immunity. Lalong-lalo na, this is a crime against humanity. Walang immunity. So, magtago man siya dyan, habang yung mga lawyers niya, no, gumawa ng legal remedies, palagay ko, no? Siyempre, alam ng Supreme Court ang batas, alam ng Supreme Court ang Constitution, palagay ko, wala na, ma-aresto siya. Will that affect the impeachment? I'm saying yes. Mag-shift ngayon. Not only yung, it's not a numbers game, it's a perception game. Kasi ititest rin nilang Supreme Court eh.
0: Correct. Pero, kanina pa, guest namin si former Senate President Frank Drilon. Klinaro po namin yan, yung pagkaganyan na papaano ba yung, kung wala yung isang senador, hindi nagpapakita, makakaboto pa ba siya? Eh, nagpasa daw pala ng resolusyon kahapon yung Marcoleta na pwede. Oh. Approved na without thinking. So, ngayon, kung ang iisipin ng mga tao, hindi makakaboto si Bato. So, kulang ang 13 nila. Ay, hindi po, mga kababayan ko, pwede na magmula ngayon. Kumbaga, inaikutan yung batas.
7: Oh, meron silang report 44 or something. Pero, even without that rule, even without the rule na pwedeng nang mag-attend virtual, nakalagay sa constitution natin, 2/3 vote of the entire Senate. So, ang problema dyan, kailangan ng affirmative votes. No? So, yung pag-absent, considered negative yan.
0: Ah, ganun ba?
7: Kasi you have to get 2/3 of 24, 16. Whether absent ka, virtual ka, wala ka.
0: Kung nag-abstain?
7: Negative yun. Kasi you need affirmative. Yung affirm, yes.
1: Yung nag-yes.
7: Ang binibilang yung nag-yes, hindi yung nag-no or yung absent yung okay. Or yung duwag na nagtatago.
1: Dahil dyan,
7: partner, kailangan mag-break muna tayo.
1: Hihiga muna tayo.
7: Hihiga muna tayo at ipasok po natin sa ating mga kukote ang nakukuha natin tamang impormasyon. Mamaya-maya lang ay babalik tayo ulit para baka meron kayong mga katanungan kung baka mahabol natin, partner.
1: Correct. Magtanong. Ito ang daming nanonood.
7: Okay, tama na. Ilan tayo?
1: 22.
7: Ayan. Sangka. Kasi nga, ano daw, Camille? Oo, parang bastos yung mga sinasabi ni Camille.
1: Two to time daw.
7: Two to time. Sorry.
1: Yun o, ang ating pong oras, 8:34 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
4: Basta AM, DZMM.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
4: Basta AM, MM!
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
18: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
4: Basta AM, DZMM.
22: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasabu ang Tandem ng Bayan.
7: Siyempre, nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Ayaw na po namin magpatumpik-tumpik dahil ang dami po mga katanungan. Hindi lang mo po doon sa ating mga nanonood at nakikinig. Kami mismo ni Robert Mano ay may tanong. Ay, yun, una kong tanong sa'yo, ma'am. Actually, tinanong ko to kay SP Drilon. Pwede ba nilang ipakontempt yung mga agents ng NBI na pumunta doon kahapon? Hindi pa, ma'am?
23: Kasi ang mga age, yung mga pumunta ng agents, no, we're just following their orders.
7: Oo.
23: Kanya sinasabi ng Alan Peter, ng Senate President, that the Senate is a sacred institution, no. Uh-oh. Na attack daw against the institution, dinadramatize nila. hindi naman ina-attacking Senate. They are just implementing a warrant of arrest.
2: Mm.
23: At naiintindihan dapat ng Senado yan. When you fulfill your duties, you cannot be charged for fulfilling your duties. Ngayon, bakit naging violent? Eh, because sa senador na nag-resist ng arrest. Hindi ba?
2: Mm-mm-mm.
23: Kung peaceful na nag-surrender ang isang senator bato, di walang... walang nangyaring ganyan. Tsaka sinabi niya, wrestling, nakita naman natin, hindi naman siya rinesel, no? That's just his...
3: Natumba.
23: Natumba, and he hurt his pinky finger. And then he goes to the Senate and says, oh, I hurt my finger, please help me.
2: Mm-hmm.
23: Hindi pwedeng ganyan. You cannot... And then, deterrent na yan.
2: Mm-hmm.
23: So, they're going... The Senate is setting an example na hindi maganda. Lawful authorities must be allowed to fulfill their duties.
3: Correct, correct.
23: Hindi ba? Iko-contempt mo lahat?
2: Mm-hmm.
23: Eh, hindi pwede. Si Senator Trillanes na sumama doon, eh iko-contempt nila ang isang past senator.
2: Mm-hmm.
23: Di magkaroon sila ng investigation. Ang problema, if you notice, yung Senate hearings, yung Senate plenary, nung nag-take ng seat na si Senate President, at sunod-sunod na yung mga gusto nila, no, we will abolish all the committees and all that. If you notice the ano, wala nang minority doon.
1: Wala po.
23: Oh, wala na. So nung wala yung minority, rapid fire na nila. They created a committee on public order. Ano ang absurdity nun? Kalokohan, ang chairman ng ginawa nila, si Senator Bato. So the chairman of the committee will investigate himself and the people responsible for the incident last night. Hindi ba predictable ang outcome?
3: Oo naman.
23: Hindi ba pag ganyan? This notwithstanding na sinabi nila, sinabi ng Senate President, let us take time to consider who will be the new chairs of the committee.
3: Oo.
23: Tapos all of a sudden, nawala na yung minority and on the floor.
2: Mm-mm-mm-mm.
23: On the floor, ginawa na nilang chairman ng Committee on Public Order.
3: Oo. Robert, partner, bakit nawala yung mga minority?
1: Wala naman kami nakausap na, pero as in lumabas na sila ng compound, umalis na sila ng compound. Pero sa internal rules nila sa Senado, partner ha, attorney, di ba? Kailangan may presensya ng minority na kahit isa lang kapag nagpapasa ng mga ganyan. So pwede, actually, practically, technical, questionnaire ng minority, lahat ng pinaggagawa nila kagabi dahil walang representation yung minority.
3: Ah, so kumbaga hindi valid yung ginawa nila kahapon.
1: Oo, walang minority.
23: I think baka tactical. Tactical na, first of all, it is a show of disappointment, no? Kanya maganda yung ginawa ni Senator Lacson nung nag-nominate ng Senate President ang majority, nag-nominate rin ang minority ng Senate President. So, maganda yung ginawa niya. Kasi it put on record in the journals that yesterday was a historic event.
3: Uh-oh.
23: It will put in the Senate journals that there was this sudden. At saka, pag nag-change ka ng leadership, tinan mo yung the hypocrisy of the situation. When all of them were praising the Senate President for being consultative, for being sensitive to the, and then this was right before he was ousted. I mean, speak to the truth. If you want to oust him because you don't trust him, because there will be a blue ribbon report na kasama silang lahat. Because for the reasons you want, hindi yung we praise you for your, and then you will oust him. So where is the public interest there? Nakita ba natin yung collective public interest wanting to come out with a blue ribbon report?
2: Mm-hmm.
23: Hindi sila makakuha ng majority. Wanting to proceed with the impeachment. So talagang sasabihin nila, this is not politics, and they will swear to the Bible and to God that they are acting in the interest of the people. I mean, come on, we weren't born yesterday.
1: Okay. Tsaka partner, attorney, di ba, naging tradition din kasi sa Senate, kapag magkakaroon ng change of leadership, kapag halimbawa yung grupo mo, nakakuha na ng sapat na numero, bago pa mag-session, out of respect, pupunta mo sa opisina ang sitting Senate President, i-inform mo siya na i-move din yon na bakante lahat ng posisyon because you have the numbers. Ganon siya lagi. Laging ganon. Kahapon lang nangyari na hindi nagpunta si Senate President Alan Peter Cayetano sa incumbent na si Senator Tito Soto. Uh-oh. Ang binabanggit naman niya, sabi niya kasi daw may threat sa security dahil nandun si Senator Bato, all along nandun pala siya sa basement, nandun sa isang sasakyan doon. Kaya hindi na niya nasabi, kaya doon sa floor, pagpasok, doon na nila niratsyada yung change of leadership. Yun ang paliwanag
3: niyo. Yun pala.
23: Parang maniniwala ba tayo doon? First, sinasite nila na, kunyari yung warrant of arrest.
3: Mm.
23: Ano ba naman daw na nagpaalam yung mga arresting officers sa Senate President na mag-i-issue sila, na mag-i-implement sila ng warrant of arrest, no?
3: Mm-hmm.
23: It's so simple, you just come up here. Sabi ni, and if that is the reason, then it is so simple as well for an Alan Peter to go to the Senate President mm-hmm. and say there will be a change in leadership. Di ba?
3: Correct.
23: Kung sim, you cannot argue from both sides of your mouth.
3: Uh-oh.
23: Pangalawa, ano ba naman yung threat? What is the threat to Senator Alan, no?
3: Mm-hmm.
23: And what would have hindered? To me, it is cowardice. Mm-hmm. I mean, di ba? Mm-hmm. If you stand by your own conviction, yung principles mo, gawin mo tama. Don't hide behind the Bible. Don't hide behind imagined threats, no?
3: Okay.
23: Ako, makamaliable kayong lahat dito dahil sa akin.
1: Ang tanong ngayon dyan, attorney partner, di ba? Tanong ng taong bayan. Ang laki nung botong nakuha nung impeachment ng Vice President. Ano na ngayon ang mangyayari sa atin?
3: Oo nga.
1: Ano na ngayon ang pwedeng expect ng taong bayan with the new leadership ng Senate? Maipupush through pa kaya ito? Di ba? Mm-hmm. Ganyan ang mga tanongan nila, attorney.
3: Correct.
23: Ma'am, first, maraming alternatives, no? Kasi sabi nga ni Senate President Alan, they shall convene the impeachment court. Pwedeng mangyari yan. Pero habang nag-oath na sila sa impeachment court, maraming pwede pang mangyari. Merong magpa-file ng motion to dismiss.
3: Yan. Ante mano, pwede?
23: Of the senators. Kasi you cannot stop the senators, eh. Hindi pwedeng i-stop ang senators kung anong gagawin nila. Sasabihin nila, there are more urgent matters, no? There is this issue on attack to our institution. There is this arresting officers that we have to investigate. There is still this energy crisis. There is still, not only that, mag-create sila ng committees, okay? And it is assumed, well, we will presume that the Blue Ribbon Committee will be under Marcoleta.
3: Nako.
23: So what can the majority do? They can overturn. They can overturn the whole Blue Ribbon Report and sign it as majority. What does that mean? That means lahat ng mga senador, lahat ng mga mentioned doon, acquitted. Hindi naman acquitted, but wala nang investigation. They will probably say that there is no evidence.
3: Uh-oh.
23: There is no evidence here, and therefore mapapalitan ng Blue Ribbon report.
3: Nako. Eh, hindi pa nga natin nakikita kung ano talaga ang laman nun, di ba, partner? So ngayon, may delikado na hindi, talagang wala na tayong pag-asang makita kung ano yung report na yan. Pero ma'am, do you see na itong lahat na nangyayari ngayon ay klaro lang na senyales na all roads are leading to 2028?
23: Ako, sa 2028, alam mo, ang 2028, malayo pa yan, ano?
3: Mm-mm.
23: Although we are a republic and we expect elections, wag natin kalimutan na sovereignty resides in the people. Pwede pang mag-EDSA 4, pwede pang magano, you know.
3: Maraming pwedeng mangyari.
23: Maraming pwedeng mangyari before 2028.
3: Oo.
23: Besides, nakakalimutan natin climate change, no? Baka magputukan na yung mga volcano na yan. Baka mag-dry up na yung ating... There's so many things that can happen. So, yung mga survey na yan, surveys, mind conditioning yan. So, wag tayong ano... I'm just saying, if our officials cannot help us, let us just help ourselves.
3: Okay.
23: Diba? Tama. Let us educate ourselves. Huwag tayong maniwala sa mga trolls. Magbasa tayo. Huwag tayong maghintay ng ayuda. Hanap tayo ng ano, mag-bake kayo ng brownies kung gusto niyo. Ano, magtanim kayo ng... All I'm saying
3: dumiskarte.
23: Is, dumiskarte. Dumiskarte tayo.
3: Okay. Partner? Gusto na natin magpaalam siya pero ayaw pa rin natin. Madami pa. Kasi, may mga questions ba, Camille?
1: Oo.
3: Pakibigay
1: kasi
3: nga sa amin.
1: Kasi, partner, di ba, ang hihintayin natin dito din talaga. Today ba yung transmittal?
3: Oo.
1: Kung hindi na naka-lockdown ngayon yung Senado, itatransmit ba? Ng lower house agad-agad yung articles of impeachment.
3: Oo.
1: At ano naman yung magiging action ng Senate leadership, ng bagong Senate leadership dito? I-report out ba agad sa committee at magkukonvene ba agad sila as impeachment court?
3: Pero dapat kung hindi nangyari ito, mga kaguluhan nito, ganun ang proseso.
1: Yun ang mangyayari.
3: Ah.
1: Oo, yun yung inilatag.
3: Oo.
1: After nilang mag-caucus o mag-meeting ng mga senador, yun yung inilatag nila. Pero kahapon kasi napansin namin nung una, di ba, sabi ni Senator Robin Padilla, trabaho nila na harangin, di ba, kung ano man. Kahapon sa social media nag-post siya, sabi niya, kami sa minority, wala kami magagawa. Kailangan namin sundin ang batas, sabi niya. Talagang magkukonvene. And then, yung ibang mga minority senators, kada tanongin din namin siya, iisa lang yung naging linyahan nila ng sagot. Na-observe namin yung kahapon. Pare-pare sila na, hindi, magkukonvene kami. Irerespeto namin yung proseso. Lahat sila, si Senator Amy Marcos, si Senator Bongo, yung mga nakausap namin, puro the same. Yung linyahan, medyo nagbago. So, doon pala, pero parang nakatulog na, parang meron silang plano or
3: may
1: what.
3: May something. Pero
23: ikaw,
3: yun
23: na. Yeah, opo, ikaw convene nila as an impeachment, they will convene as an impeachment court because klarong-klaro. Klarong-klaro, especially with the recent decision ng Supreme Court, miski na hindi forthwith, reasonable time. So, they will convene para hindi sila iakyat sa Supreme Court. But, kung anong gagawin nila as impeachment judges, iba yon. Iba yon because they have the majority. Kasi pag yung mga motion-motion, hindi kailangan ng 2/3, majority lang, 1/2. So always, kung 13 sila, lahat ng gustong mangyari, mangyayari because they have a clear majority with 13, no? Kasi mga motions niyan, mga rules na yan on impeachment. Baka palitan nilang impeachment, Senate rules of impeachment, no? Pwede nilang palitan yan.
3: Pwede.
23: Mga Senate rules on impeachment.
3: Oo,
23: no? Yung pagtanggap ng evidence, what kind of evidence will they accept? Yung mga ganyan, no? Pwedeng palitan ng rules. So, I think the strategy has changed, no? They will do whatever they want sa impeachment court when it is convened.
3: So, bakit nagkaganyan pa? Gumawa kayo ng batas, kayo rin sisira, gagawa kayo ng bago na naman, and who's to say, kinabukasan, iba na naman. So, napakalabo naman yun, attorney.
23: Ang tanong nga dyan, why are they doing it? Ang sagot, because they can. Ba't nila ginagawa yan? Kasi, kaya nila, they have the numbers. Kanya nung tumayo si Senator Kiko, he says, I object, but we are the minority. Ngayon, hindi naman pwedeng ang minority, they just lie down and die. Dapat ngayon, mas aggressive ang minority. Because walang check and balance ngayon sa Senado. No? Hindi pwede nang we are minority and therefore the majority wins. Hindi pwede. Ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay. Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala na. Wala nang check and balance sa Senado.
3: Mm-mm. It's your time to shine, kumbaga.
23: Oh, oh. Yes, oh, tama.
3: Diba? Kailangan eh.
1: Kailangang ilalatag ng majority yung sinasabi nila.
3: Oo.
1: Kailangan i-counter ng minority, kaya nga nandiyan sila, 'di ba, para bigyan ng other perspective,
23: 'di
1: ba, yung issue. Pero attorney, paano dapat ngayon tingnan ng taong bayan itong mga ito? Anong dapat bantayan?
3: 'Di
1: ba? Kasi syempre ito namumuhunan na yung mga ano dito eh. Actually kapag pinansin mo, all about election yung gustong igante ng mga nagbe-message sa social media and all. Paano babantayan ng taong bayan itong kilo, sabihin na natin, ng Senado pagdating dito sa impeachment, attorney?
23: Eh, ang sagot dyan is vigilance. Vigilance. Mm-hmm. Manood tayo ng proceedings kasi pwede naman nandiyan pa rin ang civil society, nandiyan pa rin ang simbahan, nandiyan pa rin ang legal circles, nandiyan pa rin ang businessman. The businessman will be affected, no?
3: Oo.
23: Kasi who will come to this country to invest kung ganyan na nagkakagulo ang mga institutions natin?
3: Mm.
23: Kung nakikita nila na overnight nagpapalit ang leadership,
3: yun
23: na
3: nga eh.
23: So who will... The economy will be affected. Tourism, namatay na nga ang tourism. Wala nang pumupunta dito na tourist because hindi na maganda yung nangyayari dito.
3: Oh,
23: at saka ina-advise ang mga ibang countries ng kanilang mga consulates, ng embassies, don't go to the Philippines, no? Which is really sad. So Dapat now is the time for us, tayong mga citizens, tayong mga mamamayan, na tayo rin maging vigilant, tayo rin mag-speak out, no?
3: Mm-mm.
23: Kasi kung hindi tayo mag-speak out, I'm not saying go to the streets, no? Hindi na uso yung go to the streets.
3: Oo.
23: Especially mahal ang gasolina, mahal ang tricycle, mahal ang Grab para pumunta sa Senado, di ba?
3: Totoo.
23: But speak, no? Yung mga anak natin, sabihin natin, anak, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng nagsisinungaling, hindi pwedeng magnakaw, hindi pwedeng... Values formation na lang tayo sa mga pamilya natin.
3: Uh-oh.
23: Because our children will be the next generation.
3: Correct.
23: Palitan na natin ang mga dinosaurs na yan.
3: Nag-iba kasi, di ba, partner? Yun na napansin ko, nag-iba. Since sinasabi nila na moral fiber, medyo nawindang ng husto, kaya ganun. Kaya kailangan talaga. Kumbaga, mag-start tayo mula sa, ano tawag doon? Mula sa scratch. Mahirap gawin.
1: Sa grassroots.
3: Oo, pero mahirap gawin. Pero anong gagawin po natin kaysa naman mamatay tayong lahat na ganito na napakasama ng sitwasyon natin, di ba? Yun lang, balikan ko lang, attorney, parang... Did you find it ironic na nung, di ba, siya yung promotor nung, si Bato, ang promotor nung Tukang, di ba, yung sinasabi kasi nanlaban. Bakit ngayon siya ang nanlalaban? Ayaw niya magpahuli.
23: Sabi nga, ang pinapakita niya na he is the victim.
3: Yun
23: so, na. Yung mga victims ng Tukang, yung mga EJ killing, extrajudicial killings, ang nagsasabing, teka, what an irony. Ngayon mo ma-feel, anong ibig sabihin na chinichase ka? Anong ibig sabihin na natatakot ka for your security? Lalong-lalo na, he is in power, no? He is a sitting senator. What about the ordinary citizen na hinahabol ng pulis na hindi naman nila alam, no? Na wala na lang naman silang pera na pumunta sa korte na kumuha ng restraining order, no?
3: Oo nga.
23: So, now, Senator Bato, now you know what it feels like to be a real victim of atrocities, sinasabi mo. I'm so kawawa, hindi pwedeng ganyan kasi maraming victims na nasa Hague. Go to trial, prove your innocence in The Hague. Don't hide behind the skirts of Alan Peter.
3: Okay. Ito, meron tayong mga mensahe, partner. Meron ka ba dyan? Mula kay, Pamphilo Magura. Hindi Pamphilo. Pamphilo Magura, yan nga po ang mahirap sa mga senador na gustong baligin ang batas. Kaya sana wag na tayong maghalal ng mga kandidato na ang gusto lang ay magkaroon ng kapangyarihan.
1: Sabi ni Noel Dorosan, hindi na mahihirapan ang pulis na hanapin si Bato. It's a matter of time para dukutin siya sa premises at ilipad agad sa ICC, sabi ni Noel.
3: Si Pipeto Soriano, nasa Senado na ang Bato, may warrant na, baka makatakas pa yan. Ano to? Hindi naman pwede magtago ng habang buhay dyan sa Senado. Hanggang kailan ba siya po pwedeng i-detain?
1: Walang open-ended. Although, ang sinasabi kapag Senate in session, paano kapag nag-adjourn na sila? Oo. Magsisini the adjournment sila next month. So, paano mangyayari?
3: Pag nagsinid, mga ilang buwan yun, wala sila.
1: Ay, so na nababalik, partner.
3: July.
1: Oo. Si Cathy Barry, sabi niya, napakagaling mag-explain ni Atty. Kapunan. Maliwanag, malinaw.
3: Mm-hmm. Malu agapito, justice will always prevail kahit ikutan pa nila ang constitution na kanilang ini-implement na self-serving laws.
1: Si Moonlight, sabi niya, ipagbawal na yung ayuda from the politician kaya ang loyalty nasa politiko, wala sa bayan.
3: Ayan, JGDL. Wala na bang mas mahirap pa sa pangalan mo? JGDL. Parang batang hinahabol ng mga nag-aalaga sa kanya. Parang DPMA at Chief of Police dati.
1: Mm-hmm. Si Sosimo Gasmin Jr. sabi niya, good morning po, tandem. At a happy Tuesday daw mula dyan sa Mabalacat, Pampanga.

0: naka-hire ng assassin, pwede rin siyang mag-hire ng magtapo ng bomba para sirain ang mga dokumento. Oo. No? That's why nag-give rise to speculation, yung mga nangyayaring ganito. Mm. That's why kailangan, within the bounds of the law, tuloy na natin ang impeachment. Kundi, yung imagination natin, yung creativity ng mind natin, eh, gumagalaw, no?
1: Oo.
2: Ayun.
1: Ayun na, yun. Well, dahil dyan.
2: Dahil dyan, maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.
1: Maraming salamat, ma'am. At marami po, nga, marami ako natutunan, sa totoo lang. Kung ako kaya nag-law, pasado kaya akong
2: partner. Halika na, extra na tayo. paano? Bye-bye po until tomorrow.
1: Bye-bye.
2: Bye.
1: Thank you
2: Happy
1: sa
2: Tuesday.
1: Lahat.
2: Thank you, Attorney.
3: Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert. Ang tandem ng

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras, 9:02.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Pamilya, aabot sa 20 milyong pisong halaga na hinihinalang cocaine ang narecover sa karagatang sakop ng Rizal, Palawan. Ayon sa pulisya, isang mangingisda ang nakakita ng 2 kahinahinalang paketeng palutang-lutang malapit sa baybayin ng barangay Taburi. Kaya agad niya itong inireport sa mga otoridad. Nang inspeksyonin, tumambad ang tinatayang 2 kilo ng pinaniniwalaang cocaine na nakabalot sa itim na plastic. Agad itong isinailalim sa kustodiya ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsusuri sa laboratorio. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung saan nagmula ang droga at sino ang nasa likod nito. Para sa isang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, nakasaad sa batas na walang karapatan ang Senado na kanlungin at harangin ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Kinikilala rin ang kapangyarihan ng International Tribunal na maglabas ng warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity at dapat ipatupad ng hindi dumadaan sa lokal na korte.
3: Protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador.
1: Giit pa ni Attorney Cayosa, hindi pwedeng basta-basta ipakontemp ang mga ahente ng NBI sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Ng special payout para sa mga driver ng Transport Network Company sa Cubao, Quezon City, mas maayos na naipatupad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
4: Mika, kung ikukumpara na ng mga driver at rider ng isang Transport Network Company o TNC ang payout ngayong araw sa mga naunang pamamahagi ng benepisyo, mas maayos, komportable at mas mabilis ang proseso nito. Sa pagkakataong ito kasi, sa isang maluwag at air-conditioned na lugar dito sa Cubao, Quezon City, sinagawa ang special payout para sa mga hindi nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Ayon sa mga driver, hindi na nila kailangan pumila ng napakahaba at maghintay ng matagal. Malaking tulong din nila ito sa mga

0: limang libong pisong ayuda.
1: Maganda po dito, mas okay, mas mabilis at mas maginawa, sir.
2: Okay naman siya. Maganda ang palakad nila. Pero ako, pumunta ko dito mga 6. Tapos ngayon, mabilis naman, mabilis ng...
0: Ayon sa DSWD, as of 8 a.m. kanina, nasa mahigit 1,000 na ang nakakuha ng ayuda. Hindi pa kasama mga nakapila pa habang tinatayang 20,000 benepisyaryo ang inaasahan dito. Pinalalahanan naman ng mga ang mga benepisyaryo na tiyaking nasa payout list ang kanilang pangalan bago pumunta sa mga payout site. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapatan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: daming may theme song dito ngayon. Rica? Oo, I'm living on a jet plane. Parang tama na.
1: Oo.
0: Hindi ko na kaya.
1: Oo, daming mga nabasa ko na alisa tayo na Pilipinas.
0: Yes, na no? Pilipinas.
1: Ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Uy, Philippines! Iniiwan ka ngayon, Philippines.
0: Ang hirap mong mahalin, Pilipinas, sabi nung iba. Tapos, congratulations po, mga kabayan. Oo, headline na naman tayo sa mga foreign news ano, organizations.
1: Ano partner, no? Di mo alam kung ano i-headline mo.
0: Yeah.
1: In a day, tatlong malalaking balita yung sabay-sabay nilang
0: my
1: pinasabot.
0: Goodness gracious.
1: Yeah.
0: Opo, talagang ano eh, hindi tayo patatalo. Anong US-Iran-Israeli war? Dapat kami din. Ayan. Naghalo ang balat sa tinalupan. Kung dapat sana eh maging napakagandang araw para sa Pilipinas dahil nga democracy is happening in the House of Representatives. Oo. Eh biglang nagkagulo sa Senado. Tapos eh as if it were not enough, nakigulo pa si Bato.
1: Literal na may gulong nangyari. May physical dami. Na gulo pa na nangyari.
0: Ang dami. Kaya kahapon eh talaga namang sabi nga eh, thanks to adrenaline. Maraming salamat sa lahat ng umalalay. Kung kahapon po ay nakikinig o nanonood kayo sa DZMM at DZMM Teleradio, naku po, eh hindi nyo nakikita na behind the scenes
1: yeah. Everybody's moving.
0: Nagkakanda, hindi magkanda
1: literal
0: ugaga.
1: Literal na nagkakanda rapa rin yan. Sila. I hurt my pinky. May gumanon din ba sa team natin? I hurt my pinky, I'm crying. May gumanon din ba?
0: Sabi, ito personal ito ha. Oo. Gusto ko lang pasalamatan at bigyan ng karampatang papuri ang ating mga production staff at lalo na yung mga reporters.
1: Yes.
0: Kagaya ni ngayon ay magkakaroon na siya ng Netflix special. Ang title ay Boy Hingal.
1: Oo. Si Robert. Si Robert Christian, ang gagali. Si Pam.
0: Yes.
1: Ano dun sa,
0: si Pam.
1: House of Representatives. No? Yung ating yan, silang tatlo kasi hawak nila ang beat ng Malacanang, ng Senate at saka ng lower house. Yung silang tatlo yan.
0: Yes. At talaga namang, hindi mo mararamdaman na pwede ba? Pagod na ako eh. Kakain pa ako eh. Wala na pinag-uusapang kainan dito.
1: Oo, wala na. Meron sila mga baon. Dapat, ganyan. Pero ang tindi talaga nang nangyari kahapon, partner.
0: Sobra. Wala kang itulak kabigin.
1: Oo.
0: May talagang madadapa.
1: Kaya nga. Madadapa sa stairwell. Agsimula tayo sa, wait! Pumasok?
0: Mm-mm.
1: After ilang buwan? 6 months halos, di ba, na hindi pumasok si Bato. Okay, sige. Senator Bato, no? So tayo, okay, sige. So, iniisip mo, what's with today? Di ba?
0: Yes.
1: Nung pumasok siya, yung una ko iniisip eh. Ba't pumasok si Senator Bato?
0: Ba't
1: biglang nagpakita?
0: Is
1: there, and then, it unraveled.
0: Yan.
1: Na meron pala, and we heard it from him, di ba, na sinabi niya, pumasok ako para bumoto. Narinig ko na...
0: Hindi, maganda yung sinabi niya. No, talagang... Rung nawawala ako! Hinahanap niyo ko!
1: Hindi bagay sa'yo. Pakinggan natin.
0: Pakinggan natin.
1: Tama
0: kasi
1: ka,
0: sa dami ng mga nangyari kahapon, palagay ko po, at siguro kay Rica din, ito yung lumutang eh. Forget the Senate coup. Forget the impeachment vote. Ito po, pakinggan ninyo yung lumutang kahapon talaga na event. Eka nga.
2: So, anong nangyari?
3: Ito klaseng gobyerno. Ha? A sitting president. Kinaharang hindi pa pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko naman yung day. May wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
2: Why are you here, sir?
3: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang hindi ay? Ha?
2: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
3: Pag-usap kami. Yung gagawin namin.
2: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
3: Ayaw ba sinatong sa Republic? Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
2: Pati, sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers po.
3: Lahat yan, trabaho ng senador.
4: So.
0: Ayun. sa biglang iglap. Parang, oo nga naman. Eh bakit nung nawawala siya, hinahanap nyo?
1: Eh kaya ka nga namin tinanong. Kaya ka nga tinanong ng reporter, ba't ka po nandito? Kasi nung mga panahon na dapat nandun ka, wala ka.
0: Ayan. Oh, mga kapamilya, kaserbisyo, narinig na ninyo, ano? Eh, bihira na natin gawin ito. Pero pwede bang pagbigyan nyo kami? Komentuhan nyo nga yung
1: yung nangyari kahapon.
0: Na yun. Yung that particular ano incident na nagrarant si Bato at nagsasabing parang inaapi. A sitting president, sabi niya. Ah, senator.
1: Senator po kayo.
0: Wala pa po tayo. Sige nga po. Pwede kayong mag-comment sa
1: ating Viber number 0919-273-3000. Pwede rin sa ating social media pages, Facebook, YouTube. May live po tayo dyan. Pwede po natin yung komenta na babasahin po natin mamaya. Oh,
0: para doon sa mga gusto, one word lang. Sige nga, challenge. One word, description of what you heard, what you watched.
1: Oh, wait, hindi pa na tayo kasama. Ang dami kong one word with synonyms.
0: Sige pa, hintayin namin. Ha? Babasahin namin mamaya. Eh. So, in the meantime, what is going on? Marami po. Ito po ang mga headlines na dapat yung malaman ngayong araw na ito. Kahapon po, today is a 12.
1: Yes.
0: Kahapon po, maraming na 11.
1: Totoo ka dyan. May 11 eh. Totoo ka dyan.
0: Okay, the winners and losers, mamaya, isa-isahin natin yan. In the meantime, ang mga tabalits na dapat nyong malaman, ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero Senador, isinailalim sa protective custody ng Senado.
1: Senator Alan Peter Cayetano pinilitan si Tito Soto bilang Senate President. Pitong pumirma sa report ng Blue Ribbon Committee kasama sa bagong minority bloc.
0: Samantala, Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Ilang kongresista naniniwalang matutuloy ang paglilitis sa kabila ng rigodon sa Senado.
1: Eksperto tinawag na propaganda ang video expose ng PGMN laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Kongresista at ilang opisyal ng DPWH sinampahan ng reklamong graft kaugnay ng flood control project sa Camarines Sur.
1: Delikadong heat index inaasahan sa halos 30 lugar. Level ng tubig sa Angat Dam bumaba din sa minimum operating level na 180 meter.
0: Kapit! Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad na.
1: At sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump ibinasura ang peace proposal ng Iran para tuldukan ng digmaan sa Middle East.
0: Balitapakan! Yan po ang mga nagbabagang headlines ngayon sa Balitapakan. Standby Radyo Patrol! Time check muna. It's 9:16, alas 9:16.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Naglalagab live na Radyo Patrol Reports, Pilipinas planong palawigin ang pag-export ng mga lokal na produkto sa Paraguay. Balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Good morning, Christian!
6: Magandang umaga, Peter at Rica. Itinutulak ng Pilipinas ang pagpapalawak ng pag-export sa mga lokal na produkto sa Paraguay. Kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at Paraguay President Santiago Peña Palacio sa Malacañang nitong Lunes. Sa joint press conference, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga produktong target maipasok sa Paraguayan market ang tuna, sardinas, bangus at iba pang produktong gawa sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, makatutulong ito para mapalawak ang merkado para sa lokal na industriya at makapagbukas ng panibagong oportunidad sa kalakalan para sa mga Pilipinong exporters. Tinalakay rin ang dalawang leader ang posibilidad ng pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay, kabilang ang sektor ng agrikultura at renewable energy. Naniniwala si Pangulong Marcos sa posibleng maging gateway ng Paraguay ang Pilipinas sa ASA habang maaari namang magsilbing tulay ang Paraguay para sa mas malawak na pagpasok ng mga produktong Pilipino sa Latin America. Sa palig naman ng Paraguayan President, parang itong mapalawig pa ang pagpasok ng Pilipinas sa karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisa na noong nakaraang taon. Gayun din ang dagdag na alok ng kanilang mga produkto kabilang na ang trigo, mais at oil seeds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, CZMM.
0: Christian, pahabol tanong. Hindi ko alam kung nag-release na ang Malacanang ng kanilang reaksyon sa mga nangyari sa Kamara at saka sa Senado. Ano ha? Pwede bang pakirecap mo sa amin kung meron man reaction, official reaction ang Malacanang?
6: Alam mo, Peter at Rica, hanggang ngayon, atikom pa rin ang palasyo doon sa mga nangyaring malaking balita kahapon. No? Mula doon sa tatlong malalaking story na binantayan natin, isa pa lamang yung sinagot ng Malacanang at yan ay yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon kayo si Claire Castro, ang kanyang sinabing sipin kahapon, ay nagdesisyon na ang Senado. Kumbaga parang lumalabas ay ginagalang ng Malacanang, yun naging desisyon ng mataas na kapulungan na pagpapalit ng kanilang liderato. Ang kanyang sinabi, the Senate has decided on its own leadership.
0: Mm-hmm.
6: Yun lang yung sinabi ni UC Castro. Pero as far as yung pag-confirm ng ICC sa arrest warrant kay Senator De La Rosa, pati na rin yung muling pagkaka-impeach si VP Sara sa Kamara, wala pang tugon ang Malacanang. Pero inaasahan natin na sa press conference mamaya ng Malacanang ay sasagutin yan dahil yan ay mga nakalinyang katanungan para kay UC Claire Castro.
0: Si no offense meant kay Yusek Claire, pero hindi ba ang pangulo ang siyang haharap sa isang pulong balitaan?
6: Walang impormasyon sa ngayon, Peter, ano kung magkakaroon ba o posible bang humarap ang Pangulong Marcos mismo para sumagot o magbigay ng pahayag tungkol dito. Kasi sa inilabas pa lamang na schedule ng Malacanang na aktibidad ng Pangulo ngayong araw, ay wala namang ibang gagawin si Pangulong Marcos kundi makipagpulong lamang sa loob ng Malacanang. Wala siyang ibang public activities. Tayo nasa loob lamang ng Malacanang, kaya aabangan din namin ng maghapon sa palasyo kung posible ba ang magsalita ang Pangulo tungkol dito sa mga nangyaring isyo kahapon.
0: Alright, got it. And thank you, Christian Yosores!
1: Samantala, iba't ibang grupo dismayado sa biglaang pagpapalit na liderato sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
7: Kinondinari ka, Peter, ng mga grupo mula sa iba't ibang marginalized sector ang nangyaring kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Ayon sa pahayag ng Labor Coalition na nagkaisa sa pamamagitan ng kanilang chairman na si Attorney Sonny Matula, nakakahiya ang inasal ng Senado at kinwestiyon kung nagpalit pa ng liderato para mapalagot o para aniya gawing emergency exit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi rin aniya statesmanship ang nangyaring coup, kundi mukhang save a friendship. Ang grupo naman ng mga mangingistang pamalakayan naniniwalang walang ibang layunin ang anilay lantarang maiobrahan at agawan ng liderato sa Senado, kundi protektahan ng mga Duterte, partikular na ang impeachment ng Vice Presidente. Kinwestiyon naman ng buklura ng manggagawang Pilipino sa isang pahayag ni Labor Leader Attorney Luke Espiritu kung bakit kudeta ang pinagkakaabalahan ng Senado imbis na pagtugon sa mga isyu ng bayan tulad ng mataas na presyo ng pangunahing mga bilihin at mababang pasahod sa mga manggagawa. Tinawag namang desperado ng kilusang magbubukit ng Pilipinas o KMP ang pagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto at pagpalit sa kanya ng isang Duterte loyalist umanong si Senator Alan Peter Cayetano. Dalitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Isa pang report, grupong bayan at iba pang anti-corruption group magkakasan ng pagtitipon sa Senado. Bukas, balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, good morning.
8: Good morning, Peter at Rica. Pinaplan sila ng grupong bayan o bagong alliance ng mga bayan ang pagtitipon nila bukas ng alas 9:30 sa harapan ng Senado sa Pasay City para ipanawagan naman ang agarang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa. Inaasahang kasama sa protesta ang mga anti-corruption advocate at posibleng magkaroon rin ng vigil ang mga biktima ng war on drugs. Sa panayam sa Radyo Patrol, iginiit ni Bayan Secretary General Mong Palatino na wala naman silang balak manggulo kung makakasabay pa rin nila sa pagkitipon sa lugar ang mga pro Duterte at pro Bato de la Rosa supporter. Narito kanyang pahayaga.
9: Hala tayo na lalong madelay ang impeachment with the change ng Senate leadership. Mas matimbang dapat yung accountability, hindi loyalty sa isang tao, hindi yung partisan politics, hindi yung para sa sariling interes. Dapat ang mas matimbang yung clamor ng tao for accountability. At yan po ang gagawin natin. Magpoprotesta tayo bukas. Nawarin tayo ng iba't ibang seri ng pagkilos. Ayaw natin manggulo. Hindi tayo papatol doon sa mga DS at sa mga taga-supportan. Di ba to? Magprograma sila, magpaprograma tayo.
8: Peter Atrica, wala pang direktang plano ang grupo kung magkakasarin sila ng protesta sa ibang lungsod gaya sa Maynila dahil sa ngayon ay ground zero nila ang Senado. Samantala, sinasang impormasyon mula sa Manila Police District, mananatiling normal pa rin naman sa ngayon yung deployment ng pulisa sa mga karaniwang pinagdarausan ng protesta sa lungsod ng Maynila o maski yung mga lugar na binabantayan gaya sa Recto Menzola at Ayala Bridge. Sa ngayon kasi ay nagbigay pa lamang ng augmentation ng MPD sa Pasay City para tumulong sa seguridad sa tapat ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo, reporting live.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
0: O, di balik tayo.
1: San?
0: Who are the winners and the losers?
1: Alam mo yung losers kahapon dito? Yung taong bayan eh.
0: Ayan, maganda yung binanggit mo na yan. Halimbawa, sabi nung iba, nagsasurvey eh. Sino ang winner kahapon? Aba, winner ang House of Representatives.
1: Uh-huh.
0: Kasi by 255 votes.
1: May humabol na dalawa.
0: May humabol ba? Yes. 257. Talagang nabit nila yung record last year. No, ha? So winner ang HOR and of course the Justice Committee. And individually, maraming mga mga cum laude dyan. Ang loser, of course, si VP Sara. Sabi ng iba, sino pang panalo? Winner, Alan Peter Cayetano ang winner. Sino loser? Si Alan Peter Cayetano.
1: Bakit siya yung ngayon loser? Nanalo daw siya 13 votes eh.
0: Oo nga. Pero winner siya sa botohan. Pero in terms of yung bakit mo ginawa yan? And at this point where magkakaroon ng impeachment trial at saka kayo nag-kudeta. Parang ganun yung... And then he said, sabi nga niya, walang kinalaman ng impeachment trial dito sa nangyari na ito. So, but let's go to the House of Representatives kasi nga marami yung natuwa na nangyari na ngayon. Ngunit ang sabi ng iba, the Senate stole the thunder from the House of Representatives impeachment vote. Ayan. Kausapin nga po natin ang iginagalang na mamamayang Liberal Party List Representative, House Senior Deputy Minority Leader, at a former Senator, former Justice Secretary, si Representative Laila De Lima. Maraming salamat po. It's good to see you again. Kumusta po kayo?
11: Okay naman. Pagod, pero okay. Masaya.
1: Good morning.
11: Sa nangyari sa house.
1: Good
11: morning sa inyo, Peter and Rica, at sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayon.
0: We could talk up a storm, sabi nga nila, Congresswoman, sa dami ng nangyari kahapon. Ano po? So, here's the bottom line, I think, ano po, na higitan ng boto kahapon, those who are in favor of the impeachment, ano po, more than yung 215 last year. Pero ang tanong po ngayon doon sa nangyaring kudeta sa Senado, are you still expecting na makukumpleto itong impeachment trial?
11: Gusto ko pong umasa na matutuloy yung impeachment trial dahil nga malinaw yan sa saligang batas na walang discretion or any option on the part of the Senate na ipagpaliban, na hindi nila gagawin yan, na hindi nila i-convene yung Senado bilang impeachment court at hindi sila magkoconduct ng trial. Wala pong ganong kapangyarihan binibigay sa Senado.
0: Mm-mm.
11: Kasi ang kanilang tungkulin under the Constitution is mag-conduct ng trial at maghatol later pagkatapos ng trial, maghatol guilty ba o hindi yung official na na-impeach ng House of Representatives. Ngayon po, impeach na po si Sara Duterte. Pangalawang beses na nga siya. First time in our history ng isang impeachable official ay na-impeach dalawang beses. Nagkakaroon lang ng parang balakid sa Senado. Kasi tingnan nyo naman yung nangyari last year na talagang hindi sinunod yung tungkol sa forthwith na pagkakasabi sa konstitusyon. Ito na naman, itong development na ito na nagkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership dun sa kuna yon, nangyari kahapon kasabay ng House voting, hindi mawawala yung suspecha natin na this has something to do dun sa impeachment, na meron silang balak o plano tungkol sa impeachment. Lalo na yung mga kasama dyan sa coup, kasama dyan sa mga bumoto, karamihan dyan ay alam naman natin na mga diehard na mga pro Duterte. So, hindi ho masisisi yung mga nagsususpecha. They can always deny that. Pero ano pa nga ba ang rason at kasabay pa nga ng House voting? Kasi alam naman nila na anticipate na nila yon na mananalo talaga yung yes sa House. At na-anticipate nila na itatransmit kaagad ng House sa kanila. So they had to do something, yung mga may balak, para, you know, still throw monkey wrench, so to speak, dyan sa proceedings, sa impeachment.
0: Opo, and we don't want to prejudge the judges. Pero, gaya po ng inyong kaya nabanggit, di ba? I think
11: kaya
0: the line...
11: Umaasa pa rin ako na susundin nila yung Constitution because they would be in breach of the Constitution kung uupuan nila at the worst, kung hindi na nila ipagpapatuloy.
0: Yes, opo. And the point I'm trying to make is that hindi na kailangan pang ihinto o wag i-constitute yung Senado bilang impeachment court kasi at this point, at the very least, yung naging separation nung 13 at nine, alam natin they have the numbers and therefore they can go through the entire trial and at the end of the process, somehow, alam po nila na sila ang may hawak ng majority. Would that be logical, Congressman?
11: Oh yes, pwede pong ganun din ang plano nila. Yes, ipagpapatuloy natin. Hindi namin naharangin yung pinaka-trial kasi nga ayaw naming lumabag sa ligang batas kasi klaro nga yun. At yun na lang ang kanilang kaisipan na sige lang, let's go through the motions of all of this. Pero at the end of the day, pagkatapos ng mga pag-present ng ebidensya, boboto pa rin kami for acquittal. Pero unfair and unfair din po yan. Hindi rin pong tamang mindset yan. Kasi even before seeing the evidence, formally seeing the evidence, even before the formal prosecution of the case, ay meron na kaagad silang ganong prejudgment or predisposition na yun talaga ang gagawin nila. Hindi. Kailangan pa rin nandyan yung kanilang tungkulin ng yung tinatawag na political neutrality and objectivity and impartiality. Sa rules mismo, sa impeachment rules mismo, impeachment trial rules ng Senado, ang nakasabi doon, the senator judges have to exhibit political neutrality. So irrespective ng kanilang mga political inclinations and political affiliation, ay kailangan ay tingnan nila ang ebidensya, tingnan nila yung merit ng kaso. Hindi nang ganyan, na bago pa man na magsimula ang trial, ganyan na ang plano nila. Hindi po maganda yan para sa Senado at para sa taong bayan.
1: Masarap po sanang isipin, Kong Laila, no, na bigyan natin ng chance, benefit of the doubt, itong ating Senate to constitute as an impeachment court. Pero isa-isa, tingnan po natin yung constitution ng ating Senado ngayon, no, on who are now the new majority and the new minority. Malaki din po yung numbers, no, nung majority at ng, yung difference nila is medyo maliit lang din naman. Pero pagtitingnan po natin impartially kung sino itong mga senador natin at kung paano sila maaring bumoto, the Duterte loyalists, parang sabihin na po natin, sige, sarado na sila dun sa susuportahan nila ang vice-presidente dahil Duterte siya. Paano naman po yung bilang ng mga hindi naman part of the majority, mayan malamang mag-iisip, and those na tingin po natin may still be swayed to look at the evidence. Makikita po ba natin na...
11: Tama po yan. Maaaring ilan-ilan sa kanila, yung kasama ngayon sa 13, ay iba naman ang inclination na talagang para sa kanila, gusto nilang makita yung ebidensya, gusto nila yung how the prosecution will do its job, and at the end, sa dulo nga, ay they will be guided by their conscience, they will be guided by evidence. Sana nga. Kaya hindi naman ako talaga nawawala ng pag-asa sa Senado, even if ganun ang nangyari kahapon. Kasi alam nila yan na kung ano ang nasa konstitusyon at kung ano ang tunay na tungkulin nila once maging senator judges na po sila.
0: Yeah. And I think ang suma total nito at least for now, in the foreseeable future po, Congresswoman, the onus will be on the prosecution. I'm assuming you will be part of it, ano po, Congresswoman Laila, no, ha? Na you will have to present compelling evidence and arguments to sway yung mga nasa majority ngayon, the new majority, to think about should they convict, di ba? Or clear?
11: That is certainly a challenge. Kung ako po ay kasama talaga ng panel of prosecution and baka nga ho magkaroon na ng pagpili mamaya, magkaroon na po ng election nomination and election as members of the panel of prosecutors. Maybe it will happen this afternoon.
0: Mm-mm.
11: So yun po, at pag ma formally constitute na po yung panel na yan, syempre that's part of the challenge.
0: Yeah.
11: Given the dynamics, and given this development sa Senado, na ang nasa panig ng majority ay may kasama dyan na talagang mga pro Duterte. Alam natin ang kanilang mga political proclivities and inclination. We will take it as a challenge.
0: Mm-hmm.
11: Ganyan. Mm-hmm. Makumbinsi sila doon sa merit ng kaso at sa strength of the evidence.
0: Right, good. Ay, naku, inaasahan po namin yan, yung the Three Musketeers.
1: Mm-hmm.
0: Si kayo po, si Congresswoman Chel, Congressman Chel, at saka si Chairman, Chairwoman.
11: Yes.
0: yan ang inaasahan po namin, because sabi nga nila, kung mararamdaman ng taong bayan, and we're talking about perception now, ano, ha? Kung mararamdaman ng Senate majority now na ang taong bayan ay ito ang kagustuhan, do you think, Congresswoman, it will even matter? You know, would that be a game changer?
11: Naniniwala po ako na public opinion here and public perception would be key. Siyempre, sensitive naman po ang marami dyan sa Senado. Hindi naman natin masasabi na karamihan sa kanila ay mga, you know, they're blind about the reality and that they don't care kung ano yung sentimiento ng general public. They're supposed to be politicians.
0: Mm-hmm.
11: They know that, na kailangan makinig sa boses ng taong bayan. So kung ganun ang mangyari sa Senado, and the prosecution would be able to perform its job as expected. And ganun nga, nang maiisipin ng karamihan ng ating mga kababayan ay dapat talaga makonvict yan si Sara Duterte given the strength and the merits of the case. Now, I don't think marami sa kanila ay hindi titingnan yung aspeto na yan.
1: Kong Laila, medyo nahira. Hindi ko alam paano ko i-frame this question, no? Pero kasi po, magkaiba ang takbo ng impeachment court. Magkaiba rin po ang mga kasong maaring i-file sa Vice Presidente on a criminal case, di po ba? But when you look at this, pareho ang panggagalingan ng maaring pagsampahan ng mga kaso. Same evidence, same issues, di po ba? Pero dahil magkaiba nga po yung nature ng impeachment court at ng criminal legal court, hindi po ba dapat pag-isahin din natin ito dahil in a way, meron naman talagang crime na maaring nangyari that is also a predicate dito nga sa tinitingnan natin sa impeachment?
11: Yun na nga po. Kasi even with the pendency of the impeachment trial, halimbawa mag-trial na talaga, walang makakapigil din sa mga law, sa mga competent authorities na sampahan na ng kaso si VP Sara. Doon sa na, kahit parehong ang basehan. Kasi iba yung impeachment. Ang goal naman ng impeachment is yung sa accountability na hindi na dapat manatili sa pwesto ang second highest official of the land given all of these charges, and ang pinaka-objective lang naman ay para mawala na siya sa pwesto at hindi na siya makapagtakbo kasi ganyan ang mga kasalanan niya.
0: Yeah.
11: Now, iba, syempre, yung criminal, civil, and administrative. And remember, the vice president has no immunity from suit, unlike the president. So, for example, yung grave threat, saka yung inciting to sedition. Ang alam natin ay pinile na yan ng NBI sa DOJ. So we can expect the DOJ to resolve that. Yeah. We can expect the DOJ na magkaroon na ng preliminary investigation dyan. Dun naman sa graft and corruption, bribery and even plunder, pwede rin. Nasimulan na rin yan ng ombudsman. And pwede na rin yan na sampahan na mga ganyang kaso, and that would go side by side with the impeachment. Yung impeachment lang kasi, yan ang merong mas higher sense of urgency at the moment. Kasi, can we afford as a country, as a state, na meron tayong ganyang vice president na, you know, she's just a heartbeat away from the presidency. And given all of those evidence, lalo na yung sa unexplained wealth, and lalo na dun sa contracting ng assassin, ng pagbanta niya sa buhay ng Pangulo, ay ito ay napakaseryosong mga usapin. This goes into the very thickness of this impeached official to continue to hold the office. Napakahalagang bagay po ito, prinsipyo ng pananagutan.
0: Yan. And you mentioned urgency. Pahabol po, huling hirit na lang, Kong Laila. Palagay ba ninyo magkakaroon ng forthwith part 2?
11: Well, again, gusto kong umasa.
0: Yeah.
11: Sa ang Senado ay susunod talaga sa saligang batas. Siyempre, hindi sana tayo magkakaproblema kung hindi napalitan yung liderato under SP Soto kasi nagkaroon na ng certain pronouncement si SP Soto about forthwith. Naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng forthwith. So, tingnan natin itong bagong Senate President natin if he has the same. He's supposed to be a lawyer, so he knows that. He knows yung urgency rin. He knows exactly what the term forthwith means.
0: Yeah,
11: so
0: yeah.
11: Sana hindi ganun. At lalo sana hindi yung pipigilan na nila altogether yung proseso. Maling-mali po yan.
0: Ay, nako. Much to look forward to, Congresswoman. Maraming salamat po. And as always, we enjoy talking to you, ma'am.
11: Thank you very much. Have a good day.
1: Thank you, Congressman. Salamat.
0: Representative Laila De Lima, siya po ang isa sa mga endorser ng third impeachment complaint. Representative Mamamayang Liberal or Party List, House Senior Deputy Minority Leader, of course, former Senator Justice Secretary. Okay, meron lang tayong naglalagab live na Radio Patrol reports coming in. Vice President Sara Duterte tinuligsa ang ICC warrant of arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
12: Good morning, Peter Atrika. Sa pinakahuling pahayag sa Dahig, the Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi tama kung iahain kay Senator Ronald de la Rosa ang warrant of arrest mula International Criminal Court, ANYA. Dapat ang anumang kautusan sa pagpapakulong sa isang Filipino citizen ay ipinadadaan sa mga korte ng Pilipinas. Nagpasalamat din si Duterte sa mga taga-suporta niya at ni de la Rosa na ANYA'y hindi tumitigil sa pagtitiwala sa kanila. Narito ang kanyang pahayag.
13: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
12: Yan nga ang tinig ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa Dahig, the Netherlands. Samantala, Peter Trica, nagtungo naman dito sa harap ng Senate compound sa Pasay City, si National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin para silipin yung sitwasyon. Anya, nasa 200 pulis ang idineploy para magtiyak ng seguridad sa paligid ng Senado. Kanina naman, muling nagkainitan ang pulisya at mga taga-suporta ni De La Rosa Duterte matapos umanong tabunan ng hanay ng pulisya ang mga taga-suporta sa harapan ng Senate compound. Mismong si Southern Police District Chief Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang humarap sa mga nagrereklamong realista at ipinaliwanag na kailangan lamang nilang tumabi at hindi tuluyang umalis. Kanina kasi, Peter Atrica, nagkagirian na rin yung hanay ng pulisya at mga supporter ni Senator De La Rosa dahil naman doon sa kanilang sasakyan na may sound system na hindi na pinayagang pumarada sa harapan ng Senate compound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Zeus, pahabol lang. Anong crowd estimate dyan ngayon, if you can?
12: Peter at Rica, no? Magmula nga nang dumating tayo dito sa Senate compound, paunti ng paunti yung mga supporter na nandito ni Senator De La Rosa at Vice President Duterte ngayon. Yung kanilang programa ay sinasagawa na lamang sa pamagitan ng megaphone, nagsasalita na lamang yung dalawang speaker. Habang yung ilan naman ng mga taga-suporta ay nakaupo sa sidewalk, tansya natin hindi pa lalagpas ng 20. Peter Atrica.
0: Ah, okay. So, pero nag-overnight vigil ba sila?
12: Naabutan natin sila dito kayo ng madaling araw, ano, at sila rin yung nagpalipas ng magdamag dito sa harapan niya ng gusali ng Senado. Yung ilan sa kanila ay natulog na sa sidewalk habang yung iba naman ay ang ginawa nila, nagpatugtog at nagsayawan. Ganon yung mga aktibidad nila dito, Peter Atrica, kanina.
0: Ayun, masaya naman pala. Okay, Zeus Legaspi. Maraming salamat.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan, sabi nga ng mga observers kahapon, hindi lang, bullet day. I will coconut you all. Balang araw. Bubukuhin kita.
1: Nakakainis. Serious. Bullet. Bulletproof ba? Pero hindi tinatamaan.
0: Ito po ang Balita Patan at maraming pang nangyayari at marami pang inaasahang mangyayari. Kaya keep it right here. DZMM, Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, DZMM Online.
1: DGMM.
0: DGMM. Okay. Oras, 9:46. Babalik kami ni Rica. Shortly.
10: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Basta AM, DZMM.
14: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
21: Basta AM, DZMM.
18: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan.
22: Balitapatan.
0: Maraming magagawa. C'est la vie. Sabi nga ng mga Franse.
1: Ah, meron din ako. Kisera, sera. Wala na maisip yun lang.
0: O, ito na yung ating ano. Our
1: Sugi!
0: Resident
1: expert. Ang kala ko nga mag-studio ulit si Sir.
0: Naniya na tayo eh. Si Attorney Rico Domingo, past president ng Philippine Bar Association, at siya na po talaga ang ating de facto subject matter expert. Makausap nga po natin Attorney Rico. Good morning and welcome back to DZMM.
23: And mute na tayo.
0: Ayan na. I can see you.
1: Good morning.
23: Chat.
1: Ay, may kausap pa yata si Attorney. Sige.
0: Attorney, may party line.
1: May party line. May third, ano yun? Wait, call waiting.
0: Okay. We will reestablish
1: attorney
0: that.
1: Attorney, pag okay na sila.
0: I would have wanted to say, Rica, na ang dami-dami na kahapon, di ba? Ang dami-dami nating mga scenarios na binuo. Tapos, hindi natin na-predict na.
1: Yes. That was unexpected.
0: Yeah.
1: We never really knew that.
0: Abay, pasabog left and right. Di ba? Who would have thought?
1: Ang iniisip lang talaga natin, partner, kukontra yung mga minority na mag-convene ang impeachment court. Diba? Yun lang naman talaga yung tinitinan natin eh. We never really thought about a change in Senate leadership. Although, may mga nauulingan na tayo, mga nakaraan.
0: May mga, manakanakang bulungan.
1: Pero kasi parang mahina lang yung bulong eh.
0: Pati nga si Robert pa, nagulat.
1: Diba? Hindi siya talagang nag-embed in our consciousness that may really happen.
0: Yes.
1: Eh, nagulat tayo.
0: Yun na nga. So kahapon nga po, with all those things happening, practically at the same time, isa sa mga, sabi nila, isa sa mga winners ay ang NBI. Yung winners, losers natin. Uh-huh. NBI, bakit?
1: Ano winner? Nagkabugbogan nga
0: Ang winner sila kasi talagang kinarir sana nila o natunugan nila na darating si Senbat. Yun nga lang, hindi siya nadakma.
1: Nadapa lang.
0: So kung winner ang NBI, syempre ang loser si Bato kasi hindi rin niya naamoy. Natatambangan siya doon. And at the same time, yun nga, yung tinanong ka, di ba, na bakit, anong ginagawa mo dito, Sen?
1: How ironic, no, na yung trabaho mo, tinanong ka ba't ka pumasok sa trabaho mo.
0: Ikaw nga yung nawala na since November.
1: Kaya nga, ba't ka pumasok bigla? Kaya talaga ka magtataka, ba't ka pumasok bigla?
0: Okay, ito na si Attorney Rico. Attorney Kumusta po? Are you there na? Attorney? Ay, awan pa. Ay, adyakit din apo.
1: Sige.
0: Oh, sige. Yung mga ano natin, yung mga replies to our question of the day.
1: Ah, yes. Oo.
0: Paki ano nga, paki...
1: Yung mga nag-comment sa nangyari na paghahabulan sa Senado. Garabi yung silent film.
0: Yung privilege speech. Ay, nako. Yung the irony, di ba, Rica? The irony of... Nung wala ko, inaanap nyo ko eh. Tapos biglang kayo.
1: I'm sorry.
0: Bakit po kayo nandito?
1: I'm sorry. I really don't. Alam mo, gusto nating sabihin, uy, congrats, bumalik ka na, di ba? Pero bumalik ka because there was a reason why you came back, and that is to vote for a Senate change of leadership. Who are you really serving?
0: Sabi nga nung iba, dumating ka lang, nagkagulo na. Si Attorney Rico, nasa linya na natin.
1: Attorney good Rico. Morning.
2: Good morning. Medyo may nakaproblema tayo sa technical. No?
1: Good morning po. Marilik. It's okay. Opo,
2: sorry okay. About that.
0: No, that's okay. Nakaproblema din sa Senado eh. Kaya,
1: ano nangyari, Attorney?
0: We tried to paint or at least predict yung mga so many varied scenarios nung mag-usap tayo kahapon,
2: yes,
0: Attorney Rico.
2: Yes.
0: We never thought that this was gonna happen.
2: Well, pero may alingaw-ngaw, iba.
1: May
2: alingaw-ngaw. Pero hindi natin ina-anticipate magkakaroon this early.
1: So,
2: mukhang may timing yata. Mayroon yatang technique para i-time na itong time ito na bago nila matanggap ang articles of impeachment. I think that's the timing.
0: Yes. And speaking of the timing, bagamat pinabulaanan nito ni now Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, yun daw ko sa Senado ay walang kinalaman, nothing at all, with the impeachment na ni VP Sara Duterte. Do you believe that?
2: You know, quite frankly, Peter and Rica, meron tayong kasabihan sa idiom ng Ingles, no? Tell that to the Marines.
0: Okay. So you feel na that's a lie?
2: Yes, I believe it is not true. Mm-hmm. That is not timed that way.
0: Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. So
2: quite frankly, no, yeah. With all due respect, no.
0: Mm. Yeah. So let's talk about the possible scenarios as we normally do. Attorney Rico, ano po? So ano ang scenaryong nakikita nyo ngayon? Because since they have the numbers, I think we can rule out yung pong paghinto or hindi pag-constitute ng impeachment court sa Senado. Because they have 13. They are 13 in all, di po ba? Do you feel they can go through the trial anyway, safe in the thought that we have the numbers?
2: Yeah, they have the numbers, but again, they have to face the people who are anticipating the trial, no? At the same time, there is no stopping them from rehearsing and replaying what they did during the 2025 impeachment by referring or remanding it to the House committee again. So, yan isang scenario na probably something that will not be remote, no?
1: Mm-hmm.
2: Pwede sila mag-question na naman yan. Alam mo na, replay na naman yan ang 2025 scenario.
1: Mm-hmm.
2: And therefore, there will be again delay and delay until magkaroon ng 2027 na, malapit na 2028. Ganun po yan ang nakikita. At least, sana naman wag mangyari. Pero let's look at it from the positive standpoint, no? Peter and Rica. Ang presiding judge ngayon, Senator Judge, is a lawyer.
1: Yes.
2: Okay. Ang isang madiin na serious concern that I had, and I think is shared by people who know how to preside over a trial, no? Mukhang may hirapan po ang dating Senate President dito, Soto, na mag-preside ng impeachment trial. Unlike, for example, the likes of Juan Ponce Enrile na abogado.
0: Mm-hmm.
2: Kaya maganda po nangyari at abogado po ngayon ang mag-preside as Senator Judge.
1: Mm-hmm.
2: Yun lang po ang positive impact na nakikita ko.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kung anong klase ang gagawin nila, nasa konsyensya na po nila at sa ethical mooring po nila yan, at they have to be answerable to the Filipino people at final consequence. Mm-hmm. So hindi natin sabihin na they're political figures, right? Okay, mm-hmm. This is a sui generis proceeding. But nonetheless, merong moral and ethical underpinning po ito eh. Mm-hmm. Diba, Peter mm-hmm. and Erica? Okay. At dapat isipin po nilang mabuti yon. Pag nagkaroon na naman ng nangyari ng the time ni ERAP, impeachment, baka magkaroon po ng ibang klaseng senaryo naman ang anticipate.
1: Mm-hmm. But attorney, do they really have the numbers? Pag tinignan naman po natin yung majority ngayon, of course, yung Duterte block, alam na natin, maaring isalba nila yung friendship, sabi nga. Pero the rest of those ng majority, and idagdag na natin yung dalawang nag-abstain, no? Hindi naman sila talaga Duterte allies. Some of them might actually benefit from having friends who are in power because either meron silang kaso or sinisilip ang kanilang mga kumpanya or wala pa talaga silang affiliation at all. Di po ba? So meron po ba talagang numbers na nakikita tayo of nakokontra sa impeachment trial?
2: Yeah, for the moment, they have the numbers, but again, as we were discussing before, magbabagong ihip na hangin eh, mm-hmm. later on.
0: Mm-hmm.
2: We hope that it will be the pangs of conscience will be impacted on them. And they will see really what are the pieces of evidence that they're facing and are presented before them. And they make the decision. Mm-hmm. Now, hindi natin sila mapupersa kung ano yung decision nila. But again, nakatuon po yan sa konsyensya nila at sa ethical mooring, as mm-hmm. I mentioned earlier.
0: Yes. Mm-hmm.
2: So, ang tao na ang titingin sa kanila, at makikita niyo po naman ang lahat ng posting ng mga tao na nakikinig sa atin at gumabasa ng mga developments nito, nakikita po natin ang kanilang pulso mm-hmm. hinggil dito sa ating trial ng Vice President. So, mm-hmm. Let's find out kung ano mangyayari. Huwag natin tayong mawalang bahala at mawalan tayo ng hello?
0: Mm. Yeah, go
1: yes,
0: ahead.
1: Po.
0: Hello?
1: Opo.
0: Yes.
2: Yeah,
0: yes,
2: kasi nagka-brown out dito sa ano ko eh.
0: Anyway,
2: yun po ang nakikita ko rito. So, let's keep the faith, Peter and Rica.
0: Yeah,
2: while we have some setbacks in what we anticipated will happen.
0: Yeah.
2: But let's keep the faith and give the process a chance. No, this is a process that is an accountability mechanism, and therefore the people should be vigilant in finding out what would be the real score of the pieces of evidence presented against the respondent, VP Sara. Mm-hmm.

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras po natin, 10:03.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: DZMM, balita ngayon.
1: Yes po. Kapamilya, arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng aabot sa 3,000 piraso ng tabla ng Nara sa checkpoint ng barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, nagkakahalaga ng higit 1,500,000 piso ang nasabat na tabla ng Nara na isinakay sa isang truck. Itinuturing na protected species ang Nara, kaya mahigpit ang pagbabawal sa ilegal na pagpuputol at pagbebenta nito. Binigyang diin ng PNP na mahaharap sa matinding parusa ang sinumang lalabag sa batas laban sa illegal logging. Isang mahalagang ambag sa siyensya at pangangalaga ng karagatan ang naitala matapos madiskubre ng bagong species na marine phytoplankton ang isang biology professor mula sa Central Luzon State University. Pinangunahan ni Dr. Gary Benico ang kanyang research team at mga international collaborator ang pagkakatuklas ng pentafarsodinium o celiferum sa karagatan ng Subic Bay, Zambales. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang phytoplankton dahil sila ang pundasyon ng marine food chain at may malaking papel sa paggawa ng oxygen at pagsipsip ng carbon dioxide na kritikal sa paglaban sa climate change. Pinatitibay rin ng pag-aaral ang kahalagahan ng Central Luzon bilang marine biodiversity hotspot at inaasahang makatutulong ito sa mas epektibong pangangalaga ng yaman dagat na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda at coastal communities.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At abangan mamaya sa headline ngayon, mga pulis at taga-suporta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald De La Rosa muling nagkagirian sa tapat ng Senado. Constitutional law expert, giniit na walang karapatan ng Senado na kanlungin at harangin ang pag-aresto kay Senator De La Rosa. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record sa pinakamaraming water lanterns display. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari.

0: absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung guy. May wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
1: Why are you here, sir?
0: Papasok. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit ganun ang hindi ay?
2: Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you.
3: With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
4: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. But before we continue, the Chair would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
4: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
6: Yan ho ang makasaysayang bahagi ng mga developments kahapon dyan sa Senado at sa Kongreso May 11. Tandaan nyo ang date na yan, May 11 kahapon, Lunes. Napakapuno ng aksyon dyan sa Senado at sa Kongreso. Well, para lang dun sa mga hindi pa talaga at natutulog sa pansitan, talagang malaki ang nangyari. Bago na ho Senate President, si Alan Peter Cayetano. Tapos ay nagkaroon na, pinasa na sa Kongreso sa pamamagitan ng 257 votes para ma-impeach si VP Sara at 25 ang against at 9 ang abstention. Tapos itong si Senator Bato de la Rosa still in Senate custody. Actually, Senate ang nangangalaga protective custody sa kanya dahil nga merong arrest warrant mo naman mula sa ICC. Good morning ho mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. At ito naman ho ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ayon, yun ang kailangan natin mamaya, yung inyong mga reaksyon, dahil mamaya makakausap po natin napaka-importanteng tao. Dahil isa ko siya sa mga naapektuhan, si Senator Ping Lacson, makakausap natin mamaya dito sa programang Kabayan. Pero bago yan, pasadahan muna natin ang mga ratyada ng mga patrollers natin. Una-una, Bureau of Immigration, walang record ng pagbiyahe ni na Bantag, Dumlao at Atoang. Yan ang alamin natin ng balitang kumpirmado sigurado mula kay Steve Raz. Steve, go!
7: Matyada ng Radyo Patrol!
1: pang namomonitor ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng Pilipinas, si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III at negosyanteng si Atong Ang. Itong kinumpirma ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval matapos ay anunsyo kahapon ni Interior and Local Government Secretary John De Cremulla na na-issue na ng Interpol Red Notice sa mga puganteng sangkutubano sa mga high-profile case. Ayon kay Sandoval, wala umanong recent travel history ang mga pugante base yan sa record ng immigration. Kung maaalala si Bantag ang itinuturong umanoy mastermind sa pagpaslang sa broadcast journalist na si Percy Lapid noong October 2022. Si Dumlao naman ang itinuturong utak sa pagpatay sa isang South Korean businessman noong 2016. Among si Atong Ang naman ang umanoy may kinilaman sa paghawala ng mga sabongero. Iginit naman ang immigration na nasa jurisdiction na ng mga local government unit, local police at Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa mga backdoor na posibleng daanan ng mga nasabing wanted person para makapuslit ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Steve Raz, DZMN.
6: Maraming salamat, Steve Raz. At eto naman, isa pang report, legal counsel ni Senador De La Rosa, pinayuhan ang mambabatas na manatili muna sa gusali ng Senado. Yan naman ang report na iatid sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus, go!
7: Good morning, Danny. Ano, pasado alas 9 nga kanina na magtungo rito sa Senate compound si Attorney Jimmy Bondoc, isa sa mga legal counsel ni Senator Ronald De La Rosa, para muling kumustahin ang lagay ng mambabatas. Sa panayam, sinabi ni Bondoc na mas kalmado at in light spirits ngayon si De La Rosa kung isinkumpara kagabi. Nakalatag na rin anya ang kanilang legal strategy para masigurong hindi maaresto ang mambabatas. Ani Bondoc, naghahain na sila ng writ of amparo sa Korte Suprema bilang proteksyon ni De La Rosa habang nakatakda silang maghain ng writ of habeas corpus sakaling mapasakamay siya ng mga otoridad. Dagdag pa ni Bondoc, pinayuhan nila si De La Rosa ang manatili sa proteksyon ng Senado hanggat walang tugon ang korte. Nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na sandali, ang tugon ang tugon ng abogado ay tanging Diyos na lamang ang nakaalam. Danny, andito nga tayo ngayon sa ikalimang palapag ng Senate building kung saan naroon ng opisina ni Senator Ronald De La Rosa. Ngayon, mahigpit yung seguridad dito at hindi nga tayo pinapayagang pumasok. Ang isa sa mga narinig natin ay nasa loob ng opisina ni Senator Bato, si Senator Robin Padilla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Thank you very much, Zeus Legaspi. Ang oras, 10:16 in the morning.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
6: Meron pa tayo report na pinaigting na film conservation system isinusulong naman sa kamera. Yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
9: Dani, kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Creative Industries sa consolidation ng House Bill 505-D at 8298. Lalo na mga itong magtaguyod ng National Film Archive of the Philippines at ng Film Restoration Program for Classic Films sa ilalim ng Film Development Council of the Philippines Act of 2026. Ayon kay Committee Chairperson at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, mahalagang ma-modernize ang Film Development Council of the Philippines Act of 2002 sa harap ng lumalagong kasikatan ng streaming platform. Suportado naman ito ng ilang mambabatas, gaya ni Representative Ryan Recto, Brian Poe at Richard Gomez. Kanilang binigyan diin ang kahalagahan ng suporta mula sa pamahalaan gayong hamon sa pag-archive at restore sa mga pelikula dahil sa mahal na gastusin sa maintenance. Kung tuluyan ding mapapabayaan ang mga pelikulang Pilipino, ay maaari itong magresulta ng permanenteng pagkawala ng mahalagang cultural asset. Samantala, Danny, sa usapin naman ng impeachment, hinihintay natin mula sa Kamara kung nakarating na sa Senado ang Articles of Impeachment. Inaasahan ng mamayang hapon ay posibleng pagbotohan ng ang House Prosecutors para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Thank you very much, Pamela Vasquez, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Ang oras, 10:18 in the morning.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Oh, balik na ho tayo dito sa programang Kabayan. Eh, bay, hindi na natin patatagalin to dahil nasa linya na ho ng telepono ang isa sa mga naapektuhan itong pagbabalasa sa Senado. Walang iba kundi ang dating Blue Ribbon Committee Chairman at ngayon ay bahagi na ng Senate Minority Bloc. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Senator, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
12: Good morning!
13: Danny, good morning. Talagang sumusubaybay sa Kabayan.
6: Okay,
13: maganda umaga rin.
6: Yes, maraming salamat, sir. Thank you for the time at least accessible kayo. Anyway, dalawa muna no yung tatalakayin kong issue kasi ito raw yung dalawang issue na nag-trigger no ng Senate coup d'etat kahapon. Una yung dahil siyempre meron ng siguradong vote to impeach na manggagaling sa House, kaya yung timing eh talagang alam natin na pwedeng may mangyari no. Tapos yung pangalawa, ang lumulutang na issue, eh dahil nga yung maraming senador ang para idinawit ninyo doon sa inyong partial report sa Blue Ribbon nung kayo pang umahawak noon, na maraming senador ang fourth preliminary investigation. Ano masasabi niyo doon, Senator Ping?
13: Speculative lahat yan, Danny. Ano? Kasi alam mo yung pagpapalit ng liderato, laging continuing effort yan, laging continuing attempt yan sa Senado.
6: Okay.
13: Basta't merong minorya at saka merong mayorya, siguradong yung minorya, magre-recruit at magre-recruit yan from the majority block para makabuo sila ng
6: numero,
13: ng magic number 13 or more.
6: Mm-hmm.
13: Para makapagpalit ng liderato. Ano na yan? That is as common as the daily session namin sa Senado.
6: Okay, so for now, ang lumalabas kasi, babalik ho si Senator Barcoleta as chairman ng Blue Ribbon kasi di ba diniclear na vacant lahat ng posisyon kahapon?
13: Nasa sa kanila yon kasi call ng majority kung sino yung i-elect nila na mga chairman o chairpersons ng lahat ng komite, hindi lang sa Blue Ribbon.
6: Okay, so anong mangyayari doon sa partial report ninyo? Tingin nyo ba parang nasayang lahat ng mga efforts nyo kasi this is the investigation of flood control mess na marami rin ang tumututok?
13: Hindi naman masasayang, Danny, kasi una-una nakapag-contribute na kami maski papano sa preliminary investigation ng DOJ at saka ng Ombudsman.
6: Uh-oh.
13: So may mga nauna ng mga testimonial at saka documentary evidence na naipadala na doon.
6: Uh-oh.
13: At dahil naipahayag ko sa pamamagitan ng isang privileged speech,
6: uh-oh,
13: yung synthesis ano, ng nilalaman ng partial committee report, papunta na rin sa Ombudsman kasi naging public record na yon. Unlike before, na hindi di kompleto yung pirma, hindi yun official record, kaya hindi namin magpadala.
6: Mm-hmm.
13: Pero ngayon, dahil naipahayag ko na sa privilege speech, public record na yan, pwede na namin ipadala na sa Ombudsman.
6: Okay, so you would encourage, at syempre gusto nyo na talagang gumawa na rin ng hakbang ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin ng Ombudsman, if ever, para i-pursue yung mismong plunder case against some of those big names dyan sa flood control.
13: Totoo yun. Itong araw na ito, itatransmit na namin sa Ombudsman. Kasi as of today, hanggang hindi nakapag-elect, although all positions vacant, nananatiling bukas yung public document na yan para ipadala sa Office of the Ombudsman.
6: Okay. Anyway, kasi kahapon talagang grabe ho, no? May mga video pa na tumatakbo ho si Senator Bato de la Rosa, a sitting senator, na sabi nga ho ni Senator Drilon kahapon, napanood ko sa isang podcast, sabi niya, I have been in the Senate for many years. Ito yung nakita niya eksena na tumatakbo isang senador na inahabol ng mga NBI agents. Parang napaka-degrading, sabi niya, very embarrassing, at saka parang somehow nawala ang dignity na Senado. Kayo ho, matagal na kayo sa Senado. What was your parang reaction nyo when you saw all this drama kahapon, Senator Ping?
13: Yeah, I couldn't agree more with Senator Drilon. Ano? Any way you look at it, maski anong political persuasion ka ng ang pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. No? Napaka unpleasant na sight. Ano?
6: Oo nga eh.
13: Sabi ko, maski saan ka nanggagaling, anong panig man ng political persuasion, napakapangit yung nangyari kahapon. Alam mo kasi, Danny, normally, pero naintindihan rin namin yung paliwanag ni Senate President Alan na Peter Cayetano. Dahil normally, by 12 noon, alam na ng Senate President, yung ia-aus ng Senate President, papapalitan siya.
6: They have the numbers as of 12 noon kahapon? Alam na niya?
13: Meron sila numero, pero ang normal practice, pupunta yung delegation ng bagong yung papalit na Senate President kasama ko sino man yung kanyang kaalyado.
6: Okay.
13: At ipapakita yung resolution signed by at least 13 members.
6: Oo.
13: So, Mr. Senate President, we are here. Ito yung signed resolution. Kaya very smooth ang transition. So, mangyayari doon, pagdating sa floor, pagdating ng 3 o'clock at nagkaroon ng session, mismong yung sitting Senate President ang magdedeklara ng siya'y bababa sa pwesto. At minsan pa nga, siya pa yung magno-nominate do sa incoming Senate President.
6: Ah, okay.
13: Kasi
6: dapat
13: yun ang talagang tradisyon sa Senado. Kung
6: yes,
13: napansin mo nga, di ba? Yung 13 votes
6: ni Alan Peter.
13: Alan, isa doon si Senate President Soto. At yung 9 votes ni Senate President Soto, dating Senate President, ang isang boto doon nanggaling kay Senator Alan Peter.
6: Alan Peter, yes, yes.
13: Ganyan tradisyon. Out of courtesy,
6: yes,
13: para respeto sa isa sa isa.
6: Okay.
13: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, dosi lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
6: Okay.
13: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Alan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Kasi kung ipapakita niya yung signed resolution na kabilang si Senator Bato na nakapirma, baka nga naman pag-isipan na si Senator Bato nandyan lang sa vicinity. Eh, lalo pa nga't merong lumabas na balita na merong existing o na-unsealed na yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. So yun ang agam-agam nila. So on that note, naintindihan namin ang pinanggagalingan ni Senate President Alan.
6: Okay. So kaya ang nangyari, kasi ngayon lang natin naririnig yung paliwanag ninyo na gano'n, no? So ibig sabihin, pumunta talaga si Senator Bato doon for that same reason lang, para bumoto, para makumpleto yung 13. Di ba? Tama ba, Senator Ping? Para makumpleto.
13: Exactly.
6: Kasi physically, dapat ang butuhan ay nandoon siya, di ba? Kailangan.
13: Correct.
6: Okay.
13: Exactly. Yun talaga ang dahilan. Ito sa akin lang ito, opinion ko. Ang problema ngayon ni Senator Bato de la Rosa, nung nasa labas siya, limited yung kanyang galaw, pero he was enjoying parang yung freedom niya.
6: Yes, diba? Yes.
13: Kasi maski hindi siya freely nakakagalaw, at least malaki yung galawan niya.
6: Okay.
13: Ngayon pumasok na siya sa Senado, sabihin na natin, he is effectively contained. Kasi oras na lumabas siya, lalo pa nga't kumpirmado na nandyan na yung unsealed na warrant of arrest. But that's another story.
6: Uh-oh.
13: Kasi, para lang maliwanag yung pinanggagalingan ko rin yung...
6: Kaya nga, iniintindi ho namin eh.
13: Sa pumirma, doon sa sense of the Senate resolution, na kung saan kinakailangan dumaan sa local court, sa domestic court, ang ini-invoke namin doon yung Republic Act 9851.
6: Oo nga.
13: Ito na ipasa to 2009 pa.
6: Uh-oh.
13: Although walang maliwanag na interpretation.
6: Uh-oh.
13: Kung ang international warrant ba na inisyo halimbawa ng ICC, agad-agad ba iseserve without parang authorization from a domestic court.
6: Uh-huh.
13: Wala rin namang maliwanag doon sa batas na kailangan dumaan o hindi kailangan dumaan. Wala doon eh. Kaya this is a novel case. Yung nangyari kay uh-huh. Senator De La Rosa,
6: uh-huh.
13: aabot ito sa Korte Suprema,
6: uh-huh.
13: and this is a good legal precedent, so to speak.
6: Kaya nga.
13: Magkakaroon tayo ng maliwanag na jurisprudence
6: uh-huh.
13: na kung meron bang, of course, water under the bridge kasi hindi na tayo miyembro ng ICC.
6: Mm-hmm.
13: Pero may ruling din ng Supreme Court na maski hindi na tayo miyembro, nag-exit na tayo. At the time na na-commit na yung allegedly na-commit yung krimen,
6: uh-huh.
13: and miyembro tayo, may jurisdiction ang ICC.
6: Uh-huh.
13: So yun ang jurisprudence na may exist.
6: Uh-huh.
13: Pero wala pa tayong jurisprudence, wala pa tayong Supreme Court ruling kasi hindi pa natetest yung RA 9851.
6: Okay.
13: Kasi hindi naman mandatory, nakalagdown May eh.
6: Oo.
13: So discretionary 'yon.
6: Kaya
13: kung pupwedeng idaan, pero ako ang aking pananaw, kaya nagpirma ako doon sa resolution expressing the sense of the Senate na kailangan dumaan sa domestic court kasi ang interpretation ko doon sa RA 9851, galangin natin yung ating mga domestic courts.
6: Okay.
13: Maski international warrant 'yan, kila idaan natin sa domestic court na magbibigay ng authorization o sabihin nating for lack of a better word, a corresponding or subsequent warrant of arrest para ipatupad yung warrant of arrest na inisyo ng yung international warrant.
6: Okay.
13: So, yun ang aking pinanggagalingan. So, magandang...
6: talakayin dapat, no, na Supreme si Court or whoever.
13: Sa labas. Nakapasok na siya. He is effectively contained, no? At it's only a matter of time. Depende sa kung nung lalabas na ruling. Kasi sa aking pananaw, even if maglabas ng domestic warrant, yung isang, halimbawa, RTC, Pasay. Dahil baka nandyan yung jurisdiction. Halimbawa, naglabas ng corresponding warrant to pares. Pwede pa rin naman mag-appeal si Senator De La Rosa, umabot ang Court Suprema.
6: Okay.
13: That is, kung hindi naman maglabas ng TRO ang
6: yun. Supreme
13: Court,
6: sige.
13: Executory yung lalabas na domestic warrant.
6: Okay, so para malinaw lang, ha, Senator Ping, para doon sa mga nakikinig. So habang wala yung sinasabi niyo domestic warrant na magagaling sa local court, posible na mukhang mamananaig yung Republic Act 9851, eh, di ba, na international law na pwedeng i-surrender siya, di ba, sa mga local agencies natin through the help of the Interpol. Pwede siya pag wala ng sesyon, at saka ito namang kasing penalty sa kanya is more than 6 years na sinasabi ay hindi siya immune. Di ba, Senator Ping?
13: Ang sabi ko nga, dalawang schools of thought.
6: Oo.
13: Isa yung nagsasabi na kailangan dumaan sa local court.
6: Oo.
13: Meron ding nagsasabi, mga legal experts, na hindi na kailangan. Kasi
6: oo, yun nga, naririnig ko. Yeah.
13: Kasi may tratado, eh.
6: Oo.
13: Na bound tayo na pagka merong international warrant, eh pwedeng ipatupad. So, nandun tayo sa gitna na kung saan pwedeng interpret. So, ang tanong mo, pwede ba siyang basta kunin?
6: Oh, kaya nga kung wala pa ho yung kung wala pa yung local court na ibig sabihin nagde-decide. Oh, tapos walang
13: tao. Sa totoo, pwedeng hindi, pwedeng pwede.
6: Okay. So no, it's for
13: hindi
6: the
13: sinabi, pwedeng pwede na pwedeng pwede, ha. It's either pwede or hindi.
6: Okay.
13: No. Depende yan kasi ang mag-execute yan, executive branch.
6: Okay.
13: Yung law enforcement natin.
6: Oo.
13: Kung sakaling dumating yung pagkakataon kasi natatandaan mo noon si Senator Trillanes, hindi ba?
6: Yeah. Oo.
13: Noong hinuli siya ng PNP.
6: Oo.
13: Naka-ano pa siya nun, eh? Naka-session.
6: Oo, tama. Session. Yeah, pero he surrendered pero, himself. Pero local court yun, eh. Oo.
13: Yeah, local court yun.
6: Oo.
13: Pero yun nga yung sabi ko, gray area sa international warrant.
6: Oo.
13: Kasi hindi naman to mandatory na kailangan magkaroon ng domestic warrant.
6: Okay.
13: At sinasabi doon, yung local authorities may surrender.
6: Okay.
13: So sabi ko nga, this is a good, a novel case para masettle once and for all na ano bang, meron bang kailangan papel yung domestic court para ma-enforce yung isang international warrant. Nandun tayo sa kalagitnaan.
6: Okay. So yun ang...
13: Wala akong sinasabi na may, of course, may pagkakaiba kasi domestic warrant yung kay Senator Trillanes.
6: Oo, at saka yung kay Laila de Lima.
13: Senator Enrile.
6: Oo, kay Enrile. Puro Senator local Enrile. Court yun, eh. Kaya nga, sabi nyo nga, ang nangyayari kasi ngayon, Senator Ping, parang may gray area, no? Pero well, let's leave it to the experts na sa law, lalo na meron naman pending yata talaga doon sa resolution nyo na pwedeng mag-decide ang local court. Pero habang wala yun, pag-usapan muna natin, Senator Ping, yung gusto ko rin malaman, meron ba jurisdiction ng Senate na i-contempt yung mga NBI agents na talaga nagsiserve na ng trabaho nila na arrestuin si Senator Bato?
13: Agad-agad, yung direct contempt, hindi pwede.
6: Hindi pwede? Hindi in aid of legislation kasi, yun, di ba? Oo.
13: Hindi. Yung direct contempt kasi, yung offense na contemptuous, ano?
6: Oo.
13: Na nagko-contempt siya sa Senado, kailangan simultaneously being committed while the motion to citing contempt of the committee or of the Senate, yung tao, nandyan.
6: Oo.
13: Pero kung wala dyan, hindi simultaneously at wala sa plenaryo o wala sa committee hearing, dapat yun, pagka sinabi nating indirect contempt, ipapasyokos mo muna yun, eh. Pag-explainin mo.
6: Yeah, tama.
13: Why he should not be cited in direct contempt. Eh, hindi nangyari kahapon yun. So, ang ginawa, may nag-motion to cite in contempt of the Senate, agad-agad, kinontempt. Sa akin, procedurally, mali yun.
6: Mm-hmm.
13: Kasi nangyayari sa committee hearing, even pagka committee hearing nga, di ba, nung tatanda mo si Carly Discaya, nung kinontempt, mas sinandon siya sa hearing, pinag-explain namin siya, eh, bakit siya nagsinungaling na sinabi niya yung asawa niya, eh, may alta presyon, kung ano-ano, yung pala, yung sulat naman ni Sara Discaya, lumalabas, nakipag-meeting daw siya sa employees.
6: Mm-hmm.
13: So meron nag-motion to cite Carly Discaya in contempt of the committee, of the Blue Ribbon Committee. Pero pinag-explain muna namin siya, hindi agad-agad na merong motion, butuhan tayo kung iko-contempt siya o i-aresto. Pinag-explain pa namin siya para show cause order. Nung hindi satisfactory yung kanyang explanation, saka siya na-contempt at saka na-issue ng warrant. Kaya yung nangyari kahapon, procedurally, sabihin natin faulty, ano? Hindi tama yon kasi natapos na yung sinasabing alleged offense ng mga NBI agents sa paghabol kay Senator De La Rosa, tapos may nag-motion to cite in contempt of the Senate, agad-agad in-approve. Dapat yun, na-settle naman kasi tinon-over naman yung pagka-detain sa NBI agents. Medyo sabihin natin irregular yon. As far as I'm concerned, kasi ito rin yung sa pagtatanong ko sa mga abogado, yun tama yun, dapat ang tamang proseso, pinag-explain muna, sinokus muna bago isinite yung ng contempt. Ito agad-agad eh.
6: Senator Ping, ano ang balita niyo ngayon kay Senator Bato? Nandun na siya sa Senate muna, under protective custody, pero ang agreement yata with the NBI, pumayag naman si President, Senate President Cayetano na ilalabas siya just in case kung haharap sa mga CIDG. Is that something na dapat talaga magkaroon ng mutual arrangement na gano'n?
13: Alam mo, warrant yung pag-uusapan natin eh. Hindi po pwedeng umiral yung mga mutual arrangement or agreement kasi mananaig pa rin yung warrant o pares. Kasi legal order yun eh. Yung agreement, hindi naman legal order yun eh. Kung sakaling dumating yung pagkakataon na arestuin siya, sabi ko, ang usapin na lang dito, kung yung international warrant ba
6: mananaig, no?
13: Authorization from a local court o hindi. Yun lang pag-uusapan dito.
6: Oo. So yun, medyo sabi nyo nga, may gray area. Kasi habang hindi lumalabas yung local court decision, doon siya muna talaga, mag-i-stay lang siya doon sa under protective custody. Is that something na parang unusual eh? Diba? Lalo na kung may pending na international warrant na kailangan harapin niya, Senator Ping?
13: Ang sabi ko nga, Danny, hindi cast in stone dyan, ha?
6: Oo.
13: Pwede mangyari na maski wala pa yung domestic warrant, pwedeng enforce ng executive branch.
6: Ganun ba?
13: Na-arestuin siya. Pwedeng gawin ng executive branch yan, pwedeng kunin siya sa loob ng Senado, especially kung wala siya sa session hall. Tulad na nangyari kay Senator Trillanes at saka kay Senator Enrile. Sabi mo nga, magkaiba yung international warrant kasi may gray area
6: kesa
13: doon sa domestic warrant na na-issue doon sa dalawa.
6: Okay, sir. I-confirm ko, itong Sergeant at Arms nyo sa Senate, itong si Edgardo Rene Samonte, nag-resign na siya dahil ang feeling niya, parang somehow, yun ang mga lumulutang na mayroong obstruction of justice kasi the NBI agents were just carrying their mandate na arestuhin based on a warrant of arrest. Pero yung handle ng pag-aaresto na ganun nga, na nasa loob ng Senate premises. How do you view that? Kasi kayo bilang isang dating PNP chief,
13: well, yung pagka-resign niya, untenable yung position niya eh.
6: Uh-huh.
13: Kasi pagka may bago majority, sila yung pipili kung sino i-elect na Sergeant at Arms.
6: May bago na kayo eh. May bago na, Sergeant at Arms.
13: Kung natatandaan mo, si General Mao Aplasca, siya rin yung Sergeant at Arms. So, sila yung, nung Senate President pa, si Escudero.
6: Kasi
13: si...
6: Ibinalik lang, ibinalik.
13: Si Mao Aplasca, dating mistayan ni Senator Bato de la Rosa. Dahil nga lang, naunang gumraduate si Senator de la Rosa kasi class 86 sila pareho initially. Na-turn back ito si Mao Aplasca. So somehow, meron silang band na dalawa. So kung nakikita mo kahapon, agad-agad ni-nominate ni Senator Bato si General Aplasca na maging Sergeant at Arms. Ibig sabihin, binalik siya. Kasi sa ngayon, tinanggal siyang Sergeant at Arms para palitan siya ni General Samonte. Pero hindi naman talaga tinanggal si General Aplasca. Nilipat lang siya na maging Sergeant at Arms ng Commission on Appointment. Parang yun ang kanyang parang pampalubag loob ni Senate President Soto. Kasi ang talagang choice ni Senate President Soto, si General Samonte. Kasi maski nung Senate President siya, yan ang aming Sergeant at Arms.
6: Okay.
13: Para meron silang pinagsamahan dalawa. And the choice of a Sergeant at Arms, ano yun eh, binibigay namin yung choice na yan sa Senate President.
6: Parang
13: so hindi naman tama yung ginawa ni John Samonte, with or without yung insidente kahapon, pagpalit ng mayorya sa Senado, tama lang yung ginawa niya na nag-resign siya, nagkusa na siyang mag-resign Kesa it's only a matter of time, natatanggalin din siya.
6: Kaya nga, para, napaka-interesting itong mga sinishare niya sa amin kasi pati pala itong Sergeant at Arms na may halong politika na rin dahil nagkaroon ng bagong Senate President. With now, General Aplasca as the new Sergeant at Arms, parang Senator Bato is in good hands. Ganun ang sinasabi niyo, may bonding na sila, di ba?
13: Well, you can say that, ano? Kasi nga, meron silang
6: pinagsamahan, mista.
13: Oh. Nga siya, siya rin yung nag-recommenda, palagay ko lang ito, nag-recommenda kay Senator Chis, Senate President Chis noon, na kunin si Mau Aplasca na maging Sergeant at Arms.
6: Oh.
13: Kasi nga dati niya mista ito.
6: Oh.
13: Ito yung mga inside story na isinishare ko lang sa iyo dahil kung bakit siya uli yung pinabalik na Sergeant at Arms.
6: Oh.
13: Pero parang to cast insinuation na kaya ginawa ni Senator Bato para yung kanyang degree of protection mas matibay. We can speculate on that. Ano?
6: Mm-hmm.
13: Pero hindi conclusive yun.
6: Mm-hmm. Senator Ping, dahil at least naghahabol tayo sa oras, ngayon kasi 13 no, ang majority, na medyo shaky pa yung numero na yun, ha? Masikip pa yun ha? Dahil kayo, 9 naman kayo, may dalawang abstention. Bukas yata, inaasahan today, magkakaroon na ng composition dyan ng mga panel of prosecutors sa lower house. Baka bukas i-transmit na sa Senado. What can you do as part of the minority para at least mapatupad natin yung sinasabing ating forthwith, yung impeachment court from the Senate?
13: Ako, I will be guided by the Constitution.
6: Okay.
13: Kasi kung merong attempt, merong move para hindi mag-convene, i-delay o kaya i-plus yung pagkukonvene as an impeachment court, we will, ako, I for one, I will vigorously oppose that. Kasi I'll be guided by the provision sa Constitution na talagang dapat upon receipt of the articles of impeachment, basta na-transmit ng House, dapat agad-agad mag-convene kami as an impeachment court. Yung trial may come a little later kasi nga may procedure pa yan eh.
6: Oo.
13: Meron pa yung summons sa respondent, 10 days. Merong summons sa prosecution, 5 days. Meron pa yung tinatawag na preliminary conference between the two parties, two panels. Pag-uusapan daw, mag-i-stipulate dun eh. Ano ba yung mga, sino ba yung mga testigo nyo sa prosecution? Sino yung testigo nyo? Defense. Okay lang, bound tayo dyan ha. Walang mga surprise witnesses. Or, at the discretion of the impeachment court, which is the Senate, represented by the presiding officer, who is the Senate President. Pwedeng sa discretion niya, sabihin niya, sige, allow namin kayo ng konting leeway, pwede kayo mag-present ng additional witness during the trial proper. So kung papayag yung both parties, mag-stipulate, magka-agree, papayagan yon. So pwede rin magkaroon ng witness na susulpot during the trial, depending sa discretion ng impeachment court. Pero sa stipulation do sa preliminary conference o pre-trial, i-define na doon. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi remember, itong impeachment trial, ano to? Sabi natin quasi-judicial, quasi-political. Kalahati o partly political, partly judicial. Kaya nga, di ba, yung rules of court supletory yan eh. Sa rules ng impeachment court. Diyan tayo nakalagay eh. Kasi hindi mo pwedeng sabihin purely judicial. Hindi mo rin pwedeng sabihin purely political. Kaya nga, quasi, as ang Latin word dyan na parang as if, no? Para bang partly judicial, partly
6: political.
13: Political.
6: Oo. So, in the meantime, for now, kung 9 lang kayo, ito, nakikita lang natin sa mga social media, very shaky nga yung, or sabi nga nila, precarious number yung 13, no? Anything can still happen while the inihintay natin itong matapos yung pre-trial at saka magkaroon nga ng trial proper, pwede hong may mga swing vote na pwedeng, may mga pwede bang mga hakbang na posibleng mangyari, like yung katulad ni JV at saka ni Big Subiri, Ejercito, na mga ano sila nag-abstain. So they could be possible swing votes and even the Villar siblings.
13: Dani, kami nga, 15, precarious yung numero, yung pag-13.
6: Oh.
13: Kaya 15 kami noon eh, siyam sila eh. Pero tamo nangyari.
6: Oo. Oh.
13: No? Eh nung nauna nga, 5 lang kami eh.
6: Oo. Oh.
13: Pero naging 15 kami. Depende yan eh.
6: Oh. The numbers talaga na game.
13: Whichever way the wind blows, pwede may mangyari. Yan ang sinasabi natin. Kasi sabi ko nga, continuing ano yan eh. Continuing attempt sa Senado na magpalit ng liderato.
6: Oo.
13: depende sa mga kaganapan, depende sa mga sabihin nating mga events na nag-unfold. Maraming pwedeng mangyari. Pero kung ang 15 eh pwedeng matapol ng 9, eh yung 13 pwedeng matapol ng 11. Sabihin natin nag-abstain yung dalawa, pero as of yesterday, sabi lang, gusto lang nila maging independent.
6: Independent, yes.
13: No? Ang sa amin lang, ang medyo masakit, yung, alam mo, parang yung sentimento ito, Daniel, no? Pagka meron kang original na kasama, na isa sa pinakamasugid, na walang iwanan, tapos bigla kami na iwanan, yun lang medyo, pero ang political reality, tanggap na rin natin yun. No? Mm-hmm. In-express parang lang yung aking sentimento na, alam mo, yung magkapatid na bilyar, wala kami masyadong, sabihin natin, wala kami masyadong issue eh. Sabihin natin si Senator Pia, wala kami masyadong issue.
6: Parang alam ko na kung sino tinutumbok mo.
13: Yeah, ang sentimento namin, and I think I share, or my colleagues in the former majority na nasa minority ngayon, sinishare na yung sentiment ko na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool.
6: Kaya nga eh.
13: Nabulaga kami kasi, alam mo,
6: yeah.
13: Ako I admire Senator JB, Senator Sherwin. Noong kami nakabuo ng 15, hindi sila agad-agad nagpirma. Pumunta sila kay Senate President Chis. No?
6: Mm-hmm.
13: Noong untenable na yung sitwasyon, nagpaalam sila na maayos. Sinabi nila dahilan nila kung bakit lilipat sila. Mm-hmm. This time around, hindi man lang nagpasabi si Senator Loren kay Senator Soto or maski sino sa amin na pasensya na kayo, may sarili akong dahilan. Yun lang masakit sa amin. Kasi original kaming lima.
6: Yeah, I know.
13: Original.
6: Kaya
13: after the 2025 election, malimit kami nag-meeting sa bahay niya.
6: Ah.
13: Na nagre-recruit kami noon kung paano makakaupo si Senate President Soto, Senator Soto, pagbukas ng Kongreso, yung 20th Congress, na hindi nangyari agad.
6: Mm-hmm.
13: Tapos tuloy mga meeting namin at kalimitan ng meeting namin, halos lahat, sa bahay ni Senator Loren.
6: Okay. Kasi alam ko
13: so,
6: naman...
13: So medyo na-express ko lang yung sentiment ko, which I think my colleagues in the former majority also share.
6: So ganyan din ang sentimiento, I'm sure, ni former Senate President si Tito Sen. Kasi alam ko, close sila eh. Kasi ako, naka-assign pa ako noon sa Europe News Bureau. Alam ko, close na sila eh, na magkakasama lagi when we are there in London. Kaya nagulat din ako, siyempre, sabi nyo nga, isa kayo doon sa mga nabulaga, no? Doon sa numbers. Pero yung isa, si Loren Legarda, na makasama ngayon ng majority, nagulat kayo. Tapos siya pa ngayon, ang naging Senate President pro tem na dating posisyon nyo. Diba? Senator Ping?
13: Sa akin, walang bagay sa akin yun eh.
6: Uh-huh.
13: Kasi hindi naman ako atat na maging pro tem.
6: Uh-huh.
13: Hindi naman ako atat din na maging Senate yung Blue Ribbon Committee Chairman.
6: Mm-hmm.
13: Na sa akin, ina-express ko, posibleng hindi lang ma-express ni Senator Soto yung ina-express ko ngayon. Pero I can feel him na ganon ang kanyang sentimiento. Kasi mas close sila ni Senator Loren.
6: Kaya nga.
13: Sa amin.
6: Oo.
13: Sabi mo nga, nung panahon pang nasa Europe ka,
6: alam ko, nakita ko yung friendship.
13: Bureau nyo doon, di ba?
6: Yeah, oo.
13: Talagang very, very close. At kami talaga, nagsimula kami nung pang nakaraan, nung inupo namin si Senate President Enrile, kami ang magkakasama.
6: Mm.
13: Senator Loren, Senator Gringo, kasama pa si na Senator Mar, Senator Soto.
6: Mm-hmm.
13: Kami rin yung magkakasama noon.
6: Mm-hmm.
13: Ganong katagal ang pinagsamahan namin. Hindi ko inaalis na bumoto siya sa kabila. At sa akin lang, ang sentimento lang, sana nakapagpasabi muna bago siya bumoto.
6: Okay.
13: Hindi yung nabulaga kami na wala ka na para sa amin.
6: Mm-hmm. Pero yung pinaka-obvious naman, kaya siguro siya nag-shift nung alliance dahil na rin siguro sa kinakaharap na problema ng anak niya na si Congressman Leon De Viste, di ba? Na merong issue sa DOE.
13: Dani, ha? Sana nagpaalam siya na maayos.
6: Sana nagpaalam na maayos. Ganon.
13: Oo. Maski 1 minute before session, sana binulungan niya si Tito man lang. O kaya kami. Kung hindi man kami, at least si Tito. Sinabi niyang, Tito, mamaya kasi pasensya na kasi ganito ang reason ko.
6: Mm-hmm.
13: Dapat man lang ganon. Kasi kasabi ko nga, I have reason to admire Senator JB and Senator Sherwin. Sila yung huling-huling nagpirma noon. 11:30 na noon. Hindi pa sila nagpipirma. Although, buo na kami noon. 13 na yun eh. panglabing lima sila. Pero kaya sila naantala kasi naandun sila sa office ni Senator Cheese para magpaalam ng maayos.
6: Mm-hmm.
13: Sa akin, dapat ganon ang nangyari sa ngayon.
6: Mm-hmm. Pero at least you're citing the case of Sherwin Gatchalian at saka sila Rafi Tulfo na maayos na nakiusap sa inyo. Pero in this case, kasama niya pa rin, kanyo pa rin sila sa minority, di ba? Oh.
13: Correct, correct. Oh. Lahat sila, actually, yung mga bago naming nakasama noon, ang alam ko, nagpaalam ng maayos. Kaya lang, huling-huling kaya naka parang pronounce na pronounce para sa amin yung case o yung ginawa ni na Senator Win at saka Senator Jevy. Kasi sila yung inaantabayan na namin na magpirma para kami pumunta na kay Senator Cheese doon sa office niya para ipakita yung resolution.
6: Mm-hmm.
13: Pero I'm sure yung iba, sina Senator Erwin, Tulfo, Senator Rafi, I'm sure nagpaalam din sila na maayos.
6: Mm-hmm.
13: No? So, I think that's the least that you can do to your colleague who sits as the Senate President, outgoing as he may be, na magpaalam ka ng maayos.
6: Mm-hmm.
13: Which hindi nangyari dito sa kaso ni Senator Loren kay Senator Tito.
6: Mm-hmm. Okay. Sir, medyo kapusta tayo sa oras. One thing na lang. So, ano tingin nyo, gaano katagal? Kung matransmit bukas yung articles of impeachment sa inyo, sa Senado, and with the new Senate President, sabi nyo, kasi you will vigorously oppose kung sakali i-delay yan. No? Pero, gaano katagal bago talaga yung trial? So, it will take 2 weeks, itong mga pre-trial, yung mga pag-uusap sa mga procedural matters?
13: Ang estimate namin ng panopa ni Senate President Soto, ganun, give or take, mga 3 weeks. Kasi kung 10 days, then another 5 days, then yung preliminary conference, 15 days agad yung 10 days and 5 days eh.
6: Okay.
13: So that's 2 weeks. So merong stipulation, preliminary conference, sabihin natin another week. So we're talking here of at least 1 month.
6: Okay, so balik ka. So bali Senator Ping, kahit na let's say, 'di ba, mag-ano na naman kayo, mag-suspend na kayo, wala na naman kayo session by June, eh dapat eh guided by yung principles daw ng impeachment, pwedeng magtuloy ang kahit na naka-anong session, 'di ba? Naka-suspend. Yung impeachment trial.
13: Different entity naman yung impeachment
6: court. Pag impeachment court.
13: Na. Hindi naman so bound ng synergy adjournment ng Congress.
6: Yeah, tama, tama. Yeah.
13: Kasi yung Congress iba yung impeachment court.
6: Okay.
13: Kasi pag na-constitute na 'yon, nagsimula ang trial, walang hindi kami pwedeng sumabay ng break sa adjournment o break ng Senado o ng Kongreso. May sariling personalidad o entity. Sariling identity.
6: Yes.
13: Yung impeachment court. So pwedeng kami tuloy-tuloy, of course. Pwede rin naman mag-break kasi even yung mga regular course natin nagbe-break eh.
6: Okay. Sige ho. Senator Ping, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo ha, at sa mga inputs ho na isinare nyo sa amin today. Thank you ho.
13: Yeah, maraming salamat din, Danny. Maraming salamat.
6: Okay. Yan ho ha. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at ngayon ay bahagi na siya ng Senate Minority Bloc. Magko-commercial break lang ho kami ha. Huwag ho kayong aalis. At magbabalik ho ang programang Kabayan.
14: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
15: Basta AM, DZMM.
16: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
17: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May silimarin, may multivitamins pa.
19: Yan, ang Liver Aid Pro.
18: Tulong sa pangangalagan ng atay.
19: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
14: DZMM Numero uno sa aksyon!
20: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
21: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol? Sabayan ng Planinar.
14: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol!
0: Serbisyong sigurado. Taka DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Basta AM DZMM.
21: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
6: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay pasok lang natin itong report. Dyan sa Senado, Senator Bato de la Rosa mananatili muna sa Senado. Yan ang update mula sa ating kasamang si Robert Mano. Robert, ano balita?
1: Dani, dito sa compound ng Senado muna mananatili si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang giliit ng senador kasunod ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ng International Criminal Court. Ang kay de la Rosa, dito muna siya mananatili sa loob ng Senado hanggat hindi na-exhaust o nagagamit ang lahat ng legal na remedyo para sa kanyang kaso. Hanggat walaan niyang desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong inihain, kaugday ng kanyang kaso ay hindi siya aalis-diso sa mataas na kapulungan.
24: Business as usual, mag-attend ang call, mag-attend ang session. Okay. So, baka mapanghintay natin yung Supreme Court na decision.
1: Iginiit pa rin na Rosa na hindi niya gugustuhin madala sa dahil kaya gagawin ang lahat ng legal na paraan at lalong-lalo na walang Pilipino gugustuhin makulong sa ibang bansa. Kagabi ay nagpalipas siya ng magdamag sa tanggapan ni Senator Chinggoy Estrada. Wala na rin anya siyang ganang kumain dahil marami yung kanyang iniisip. Dilinaw din niya na hindi niya kinuha yung kanyang sahod dahil sa nasa Mindanao siya. Ang mga naunang sahod naman na naklaim ng kanyang opisina ay pinagamitan niya sa relief operations. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano, mula sa Senado. Nagbabalik ko ang programang Kabayan at ngayon ho, dahil Martes, ay meron mga ipapatupad na mga dagdag presyo sa presyo ng produktong petrolyo. So for those sa mga diesel users ba, good news dahil may rollback. Ang diesel ay magkakaroon ng pagbaba presyo, 9 pesos and 57 centavos per liter. Halos 10 piso ang ibinaba ng diesel starting today. At ang gasolina ay merong bahagyang pag-akyat, 47 centavos naman per liter. So yan ha, dun sa mga gumagamit ng gasolina. For kerosene, good news, dahil may rollback ho, ang kerosene, 13 pesos and 30 centavos per liter. Yan ho, ha, malaki ang ibinaba. So yung diesel at saka kerosene rollback, pero yung gasolina ay merong pagtaas. Okay? Konti lang naman. Okay. At patuloy pa rin tayo sa ating programa ng Kabayan. At inintay lang natin dahil nga yung botohan kahapon ang nangyari, di ba? Nakita nyo ba yung voting na nangyari na to impeach? Nalagpasan na ho yung number pa na 250 last year dahil 257 ho ang bumoto to impeach VP Sara. 25 votes naman yung mga against ha? At saka 9 yung abstention. So talagang revealing ito, pero ang problema lang dahil nga bago ang makeup or composition ng Senado, ang balita natin mamaya sa lower house ang mangyayari ay meron ng pipiliin na nila kung sino yung mga members ng prosecutors ha, yung mga public prosecutors. Eh, posible din na i-vote na rin nila kung sino yung mga private prosecutors. Sa mga prosecutors sa lower house, lumulutang na ho yung mga pangalan nila, Joel Chua, syempre yung chairperson ng ng Justice Committee ng House na si Gerville, no, Congresswoman ng Batangas, Gerville Luistro, Jinky Luistro, si Lawrence, defensor, si Terry Ridon, yan ang mga Bel Zamora, si Joseph Kit Flores, yan ang mga bubuo ng House, House Panel of Prosecutors. Tapos, yung mga lumulutang naman ng mga private prosecutors, although aalamin pa rin natin kung ito rin magiging composition talaga, mamaya may final number din tayo. Private prosecutors, para si Attorney Lorna Kapunan, mukhang kinoconsider si Dean Mel Santa Maria. Isa rin yan sa mga palangalan na lumulutang para maging miyembro dahil kailangan nila ng mga batikan na merong courtroom experience. So napakahalaga ho ng araw na mangyayari din ngayon dahil yung composition ng prosecutors nakaharap para dyan sa impeachment trials. Kung matransmit nila, hopefully bukas, with the new Senate composition ngayon ng impeachment court, dapat mag-convince sila for impeachment court. Pero marami nga, sabi nga ni Senator Ping, mukhang marami pang pag-uusapan sa procedural matters, yung pre-trial conference na tinatawag nila. Okay, ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Kabayan. Siyempre, babalik ko bukas, pero huwag ko kayong alis dahil susunod na ho. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Jack Batalyones. Bye-bye. See you tomorrow.

0: may natin pag-uusapan pa. I think si Attorney Dino De Leon yata kasama natin.
1: Kasama natin ako. Yeah. Maraming masasabi yan si Attorney D. Yeah. Ayan ha. Maraming salamat sa mga kaserbisyo, kapamilya. Mga kasama po namin ngayong umaga. Susunod na po ang headline ngayon. Mm-hmm. Kasama sina Jeffrey Hernaez and Rica Lazo.
0: Yes. Magandang hapon. Bye. See you later.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
2: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Akala ni Marvina, ang problema lang ay ang hindi pagtanggap ng biyanan niya. Pero nang marinig niya ang usapan sa ospital, matutuklasan niyang mas malalim ang sugat. May babaeng matagal nang nasa buhay ng asawa niya. At ang kasal nila, baka hindi pala nagsimula sa pag-ibig. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Marvina na pinamagatang, "Nagpunta ako sa ospital para dalawin ang biyanan ko, pero ang narinig ko, ang tuluyang dumurog sa puso ko."
2: Private Confessions.
3: May mga pangalan na parang dala mo lang araw-araw. Hanggang isang pangyayari ang magpapabigat dito. Sa marriage certificate namin, malinaw na nakasulat ang pangalan ko. Marvina Celeste Arandia. Noon, ipinagmamalaki ko yon. Dahil kasunod nito ang apelyido ng lalaking pinakasalan ko. Pero hindi ko alam. Darating ang araw na ang pangalang yon ang magiging paalaala na minsan, minahal ko ang taong hindi pala sigurado sa akin. 3 taon kaming kasal ni Renzo. Sa unang tingin, masasabi ng iba na maayos kami. May bahay, may trabaho, may litrato sa social media na mukhang masaya. Pero sa likod ng bawat ngiti, may katahimikang ako lang ang nakakarinig. Mahal ko si Renzo. Buong-buo. Kahit minsan malamig siya, kahit minsan parang malayo ang isip niya, pinili kong intindihin. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang. Baka marami lang iniisip. Baka ganito lang talaga ang ibang lalaki kapag matagal na ang relasyon. Pero ang mas mahirap tiisin ay ang nanay niya. Si Doña Elpidia. Hindi naman siya nananakit.

Hindi siya sumisigaw. Pero may mga salitang mas masakit pa sa sigaw. Hindi ka marunong magluto ng paborito ni Renzo? Ganyan ba sa pamilya ninyo? Kung ako ang masusunod, iba sana ang pinakasalan ng anak ko. Ngumingiti lang ako. Yumuyuko. Nagpapakakumbaba. Kapag tinatanong ako ni Renzo kung okay lang ako, sinasabi ko, oo, kaya ko. Pero ang totoo, hindi ako okay. Gusto ko lang maging mabuting asawa. Gusto ko lang mapatunayan na hindi ako pagkakamali. Hanggang isang umaga, tumawag si Renzo habang nasa trabaho ako. Nasa ospital si Mama, sabi niya. Natigilan ako. Anong nangyari? High blood. Dinala namin kagabi. Stable naman na. Hindi ako nagdalawang isip. Pagkatapos ng shift ko, dumaan ako sa palengke para bumili ng prutas. Bumili rin ako ng paborito niyang crackers kahit lagi niyang sinasabing hindi ako marunong pumili ng pasalubong. Habang nasa taxi ako papuntang ospital, paulit-ulit kong kinakausap ang sarili ko. Baka ito na ang pagkakataon. Baka kapag nakita niyang nandyan ako sa oras na mahina siya, tanggapin niya ako. Baka sa wakas, maging pamilya na rin ang tingin niya sa akin. Pagdating ko sa ospital, tahimik ang hallway. Amoy gamot at alkohol. Hawak ko ang paper bag ng prutas at sa dibdib ko may kaunting kaba pero may pag-asa. Nang malapit ako sa kwarto niya, narinig ko ang boses ni Doña Elpidia. Mahina lang sa una. Hindi ko siya gusto para sa'yo, Renzo. Natigilan ako. Akala ko mali lang ang narinig ko. Pero sumagot si Renzo, Ma, pagod na ako. Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako sa labas ng pintuan, hawak ang paper bag na unti-unting bumibigat. Pagod ka dahil pinili mo ang sarili mo sa buhay na hindi mo naman gusto, sabi ng nanay niya. May mas bagay sa'yo. Mas karapat-dapat. Parang may tumusok sa dibdib ko. Hinintay kong magsalita si Renzo. Hinintay kong sabihin niyang mahal niya ako. Hinintay kong ipagtanggol niya ako kahit isang beses lang. Pero ang narinig ko ay mas malupit kesa katahimikan. Alam ko, Ma, sabi niya. Minsan iniisip ko rin kung tama ba ang pinili ko. Doon parang nabitawan ko ang hininga ko. Hindi ako umiyak agad. Minsan kapag sobrang sakit, nauuna ang pamamanhid bago luha. Si Lorraine, dagdag ng nanay niya, nandyan pa rin. Siya ang dapat sa'yo. Lorraine, pangalan na minsan ko nang narinig sa mga lumang kwento. Kababata daw ni Renzo, anak ng kaibigan ng nanay niya. Babaeng halos ipamukha sa akin noon bilang sayang. Huminga ng malalim si Renzo. Hindi na ganong kadali. Dahil sa asawa mo, tahimik. At sa katahimikang iyon, parang sinagot na niya lahat. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan akong umatras. Pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko pa ang huling sinabi ni Doña Elpidia. Hindi mo naman siya pinakasalan dahil mahal mo siya. Pinakasalan mo siya dahil kailangan mong panindigan ang ginawa mo. Parang
gumuho ang hallway sa paligid ko. Anong ibig sabihin nun? Anong ginawa niya? Anong kailangan niyang panindigan? Napaupo ako sa waiting area. Nanginginig ang kamay ko. Ang prutas na dala ko, nakalapag sa tabi ko na parang wala ng silbi. Tinawagan ako ni Renzo pagkaraan ng ilang minuto. Nasaan ka na? Tanong niya. Tiningnan ko ang pinto ng kwarto. Nasa labas lang, sagot ko. Pumasok ka na. Napapikit ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, narinig ko lahat. Pero hindi ko nagawa. Hindi na, sabi ko. May nakalimutan lang ako. Uuwi muna ako. Marvina, ano bang... Pinatay ko ang tawag. Tumayo ako at naglakad palabas ng ospital. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko may parte sa akin na naiwan doon. Pagdating ko sa labas, umuulan. Wala akong payong, pero hindi na mahalaga. Tumayo ako sa gilid ng driveway, hinayaang mabasa ang mukha ko para hindi halata kung luha ba yon o ulan. Sa unang pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Hindi kanya kayang ipaglaban.

pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Tumingin ako sa mga litrato namin sa sala. Doon kami nakangiti, magkahawak kamay, parang walang lihim sa pagitan namin. Pero ngayon, bawat frame, parang nagsisinungaling. Tinanggal ko ang sapatos ko, naupo sa gilid ng kama, at doon ko napansin ang drawer ni Renzo na bahagyang nakabukas. Hindi ako sanay mangalkal. Hindi ko ugali yon, pero may kakaibang lakas na nagtulak sa akin. Binuksan ko. May maliit na kahon sa ilalim ng mga lumang resibo. Sa loob, may litrato. Si Renzo. At isang babaeng hindi ako. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Hindi pa huli ang lahat. Lorraine. Nanlamig ako. Akala ko sapat na ang narinig ko sa ospital. Pero mali pala ako. Dahil sa loob ng kahong yon, may isa pang bagay. Isang lumang sulat mula kay Renzo. At sa unang linya pa lang, halos hindi ko na nakilala ang lalaking asawa ko. Lorraine, kung hindi lang nangyari ang lahat, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Doon ko naramdaman na ang sakit na narinig ko sa labas ng kwarto ng ospital ay simula pa lang pala.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. Sekistrenda at DZMM Teleradio.
12: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan.
11: Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol Sekistrenda.
5: Basta AM, DZMM.
13: Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions.
14: Hindi ako agad umiyak. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang sulat na hindi dapat para sa akin. Lorraine, kung hindi lang nangyari ang lahat, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Paulit-ulit kong binasa yon, umaasang baka magbago ang mga salita. Pero hindi. Mas lalong lumilinaw. Mas lalong sumasakit. Bigla kong naalala ang sinabi ng nanay niya sa ospital. Pinakasalan mo siya dahil kailangan mong panindigan ang ginawa mo. Doon ko naintindihan. Hindi ako pinili. Pinanagutan lang ako. At ang pinakamasakit, buong puso kong ibinigay ang sarili ko sa relasyong yon. Hindi dahil napilitan ako, kundi dahil naniwala ako. Naniwala ako na mahal niya ako. Naniwala ako na sapat ako. Naniwala ako na kami ang tama. Pero mali pala. Hindi ako ang pinili niya. Ako ang naging solusyon sa isang problemang ayaw niyang harapin. At sa gabing yon, sa tahimik na kwarto na minsan naming tinawag na tahanan, doon ko unang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi katahimikan ng lungkot, kundi katahimikan ng paggising. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tahimik lang akong humiga. At doon ko sinabi sa sarili ko, tama na. Kinabukasan umuwi si Renzo. Pagpasok pa lang niya, nakita niya agad ang itsura ko. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakitang mahal ako. Nakakita ako ng estranghero. Galing ka sa ospital? Tanong ko. Tumango siya. Bakit hindi ka pumasok kagabi? Ngumiti ako. Hindi sa saya, kundi sa katotohanang alam ko na ang sagot. Hindi na kailangan, sagot ko. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ako. Kinuha ko ang kahon at inilapag sa harap niya. Tahimik. Walang salita. Binuksan niya. At sa sandaling nakita niya ang laman, nawala ang kulay sa mukha niya. Marvina, gaano katagal? Tanong ko diretso. Hindi siya agad nakasagot. Gaano katagal mo kong pinapaniwala na ako ang pinili mo? Dagdag ko. Hindi ganun yun. Anong hindi ganun? Putol ko. Narinig ko kayo kagabi. Tumahimik siya. Lahat, dagdag ko, lahat narinig ko. Parang doon lang siya tuluyang nawalan ng maitatago. Marvina, gusto kong ipaliwanag na pailing ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Lumapit siya. Hindi kita gustong saktan. Napatawa ako. Hindi sa tuwa, kundi sa sakit na matagal ko nang kinikimkim. Pero sinaktan mo pa rin ako. Tahimik. Walang makagalaw. Hanggang sa sinabi niya ang bagay na matagal ko nang hinihintay, pero ngayong narinig ko na, wala na itong halaga. May nangyari noon at pinanagutan ko lang. Napapikit ako. Doon ko narinig ang kumpirmasyon. Hindi ako pinili. Pinilit lang ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Alam mo, Renzo, akala ko problema ko ang sarili ko. Akala ko kulang ako kaya hindi ako matanggap ng nanay mo. Akala ko kailangan ko pang magbago para maging sapat. Pero ngayon ko lang naiintindihan na hindi pala ako kulang. Nasa maling tao lang ako nagbigay ng buong pagmamahal. Kasi kahit anong ibigay ko, kung hindi ako ang pinili mo mula sa simula, wala talagang magbabago. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi mo man lang ako pinaglaban. Kahit isang beses lang. Tahimik. tahimik siya. Walang sagot. Dahil alam niya, totoo lahat ng sinabi ko. Anong gusto mong mangyari? Tanong niya, mahina. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa sagot ko. Aalis ako. Bigla siyang napatingin sa akin. Marvina, pagod na ako, sabi ko. Hindi sa'yo, kundi sa sarili kong pilit kong pinapaniwala na okay pa ang lahat. Pwede pa nating ayusin, umiling ako. Hindi na kailangang ayusin ang bagay na hindi naman nagsimula sa totoo. Kinuha ko ang mga gamit ko. Hindi marami, pero sapat para magsimula ulit. Habang palabas ako ng bahay, tinawag niya ako. Marvina, sorry. Huminto ako sandali, pero hindi ako lumingon. Pinatawad na kita, sabi ko. At pinapalaya ko na rin ang sarili ko.

Lumabas ako ng bahay na yon na walang luha. Walang galit. Walang takot. Dahil sa unang pagkakataon, buong-buo ako, kahit wala siya. Hindi lahat ng kwento kailangang magtapos sa pagbabalikan. May mga kwento na nagtatapos sa pag-alis. Dahil doon mo lang makikita ang halaga mo. At ako? Hindi na akong babaeng pilit na naghihintay na mahalin. Ako na ang babaeng piniling mahalin ang sarili. At doon nagsimula ang buhay na hindi ko na kailangang ipaglaban ang lugar ko. Kasi sa pagkakataong ito, ako na ang pumili sa sarili ko.

0: Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:37.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Bakit ko namang gagawin yun?
5: Kasi mahal mo? Kasi ito na yung matagal mo nang hinihintay? After so many years, magagawa mo nang umamin sa first love mo.
4: Ayoko. Baka i-reject niya lang ako.
5: Ay, nako. Nasa torpe mode ka na naman.
4: Ang pinupunto ko dito, hindi porket pwede na si Ashley, bigla akong susunggaban. Ayoko naman ng ganun.
5: Eh, so anong gagawin mo? Magpapakatorpe ka na naman. Tapos kapag may naging boyfriend ulit si Ashley, magsisisi ka na naman.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Tuluyan na ngang natapos ang 4 na taon na relasyon ni na Carla at Gabriel. At sa muling pagbabalik ni Ashley, nanumbalik din ang pagmamahal ni Gabriel para sa dalaga. Ngunit muli ay pumagit na ang panahon para sa kanila. Dahil ngayon ay nagdadalang tao si Ashley sa anak ni Junior. Sa una ay naging malapit kami ulit ni Ashley, pero dahil sa sitwasyon niya ay hindi rin yun nagtagal. Muli nawalan ako ng pag-asa na magkakaroon pa kami ng pagkakataong magkasama. Sa loob ng 7 taon, wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. At hanggang sa pagkakataon na yon, si Ashley pa rin ang mahal ko.

0: Uy, sige na. Sumama ka na sa akin. Minsan lang naman tayo gigimik eh.
1: Ano ka ba naman, ate? 33 years old ka na pero puro gimmick pa rin ang ginagawa mo.
0: Oo, ay naman ito. Porket ganito ang edad ko, hindi na pwedeng magsaya. Huwag mo nga akong igaya sa'yo na boring ang buhay, no?
1: Hindi boring ang buhay ko.
0: Eh, yun naman pala eh. Sumama ka na.
1: Busy ako bukas. Kayo na lang.
0: Parang hindi naman busy bukas. Sigurado naman akong nandito ka lang sa bahay bukas. Sige na, sumama ka na.
1: Ayoko nga sabi. Ang kulit mo talaga kahit kailan.
2: Ano na naman yung pinagtatalunan yung dalawa? Tumanda na kayo lahat-lahat para pa rin kayo mga bata kung magtalo.
0: Si Gabriel po kasi, Papa. Ayokong samahang gumimik bukas ng gabi. Eh gusto ko lang naman siyang tulungan na magkaroon naman ng social life.
1: Tinatamad kasi ako eh.
2: Ay, anak, hindi naman pwede puro trabaho lang ang atupagin mo.
0: Oh, tingnan mo na. Si Papa na nagsabi ah. Mamaya, kapag narinig din tayo ni Lola, aagri rin yun sa akin.
2: Sige na, Gabriel. Sumama ka na dito sa ate mo. Ayos lang naman na magpakasaya ka paminsan-minsan.
1: Sige na nga, sasama na ako.
0: Yes! O, ikaw pa, sama ka rin sa amin.
2: Nako, hindi na. Masyado na ako matanda para sa ganyan. Kayo na lang ang mag-enjoy.

0: dyan ka lang talaga sa bar at iinom? Hindi ka lang pasasayaw?
1: Wala ako sa mood sumayaw. Kayo na lang. Dito lang ako.
0: Sure?
1: Oo, sige na. Tunga na. May istorbo mo ang pag-inom ko eh.
0: Fine. Dyan ka lang ha. Huwag ka munang uuwi.
1: Oo.
0: Okay.
2: Hindi naman na siguro mapapansin na umalis na ako. Sumibat na kaya ako.
3: Sayang naman ang forma mo, uuwi ka. Ikaw pa naman ang pinakagwapo rito.
4: Oh, Carla?
3: The one and only.
4: Uy, kamusta ka na? It's been a long time.
3: Yup, 7 years. Ito, ayos lang naman ako. Paganda pa rin. Well, actually, kasal na ako ngayon.
4: Talaga? Wow, that's nice. Congratulations, ha?
3: Thank you. Ikaw, kumusta ka na?
2: Ganun pa rin. Kasal pa rin sa trabaho.
3: Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Eh, kayo ni Ashley. Ano? Gaano na kayo katagal, ha?
2: Ha? Hmm. Gaano na kami katagal?
3: Oo. As in kayo. Girlfriend, boyfriend.
2: What makes you think na naging kami ni Ashley?
3: Kasi kahit nung tayo pa lang, alam ko naman na siya pa rin ang mahal mo. So, nag-assume ako na naging kayo na.
2: Hindi nangyari yon. Sila pa rin ni JR. Nagsasama na sila kasi may baby na sila ngayon.
3: Ha? May baby na sila?
2: Oh, 7 years old na yung bata.
3: Akala ko, nagkatuluyan na kayong dalawa. Sayang naman, bagay pa naman kayo.
2: Ayos lang. Masaya na ako para sa kanya. At least, sigurado ako na kahit na anong mangyari, hindi na siya mag-iisa.
3: Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya, no?
2: Hindi naman nagbago yun eh. At hindi ko alam kung nagbabago pa ba yan.
5: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM.
6: Basta AM, DZMM.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM, DZMM.
5: MMK sa DZMM.
15: Hindi ko alam kung hanggang kailan ko nga ba mamahalin si Ashley. Dahil kahit lumipas na ang maraming taon, siya pa rin ang gusto kong makasama. Siya pa rin ang pangarap kong babae. At kahit na alam kong imposible nang maging kami dahil pamilyado na siya, hindi ko alam kung bakit hindi mawala-wala ang pag-asa na nandito pa rin sa puso ko.

0: Ang ganda naman ng dress na to. Kaso ang mahal. Ay, teka. Si JR ba yun? Oo, si JR nga. Uy! Psst! JR! Uy!
1: Oh, Mila. Ikaw pala yan. Kumusta ka na?
0: Eto, Diyosa pa rin. Oh, ikaw. Kamusta ka na? Aba, gumagwapo tayo ha. Anong sekreto mo ha, kuya?
1: Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Well, ayos lang naman ako. May bago na akong trabaho.
0: Wow, nice! Congratulations! Eh, kayo ni Ashley, kamusta na? Kailan ang kasal? Malaki na anak nyo, ah.
1: Hiwalay na kami ni Ashley.
0: Ha? Hiwalay na kayo? Eh, teka, kailan pa?
1: 5 months ago? Wala, eh. Eh, hindi na kami nagkakasundo. Parati na kami nag-aaway. Kahit sa harap ng bata, kaya... Ayun, nag-decision kaming maghiwalay na lang.
0: Sayang naman. Akala ko ikakasal na nga kayo eh.
1: Well, yan naman talaga yung buhay. Hindi porket may anak kayo, kayo na talaga habang buhay.
0: Well, may point ka nga dun. Pero okay naman ang sitwasyon nyo ha, especially sa bata.
1: Oo naman. At the weekend, nasa akin yung bata, tapos tulungan din kami sa lahat ng gastos.
0: Oh, that's good. At least maganda na ang usapan nyo pagdating sa bata. Pero sayang din kayo ha.
1: Kahit naman kasi hindi sa akin sabihin ni Ashley, hindi na niya mahal. Pakiramdam ko nga, pinipilit na lang niya yung sarili niya na mahal na ko.
0: Eh, parang hindi naman.
1: Yun ang parati ko nararamdaman. Alam ko naman na deep inside, si Gabriel talaga yung mahal niya. At ganun din naman si Gabriel. Ayaw lang nila mag-aminan.
0: Parang hindi yata.
1: Kaya magkunwari, no? Kahit ikaw alam mo na ganun yung nangyayari, lahat ay nakakapansin na sila lang dalawa ang blanco pa sa ngayon.

0: kahit kailan talaga kapatid, ang galing-galing mo magluto ah.
1: Sus, binola mo pa ako. Gusto mo lang mag-second round eh.
0: Thank you, Gabriela. Ay, oo nga pala. May chika ako sa'yo.
1: Ano naman yun?
0: Nakasalubong ko si JR kahapon sa mall. Tapos nagkamustahan kami.
1: Oh, talaga?
0: Oo. May binalita pa nga siya sa'kin eh.
1: Ano?
0: Hiwalay na pala sila ni Ashley. 5 buwan ng single ang first love mo.
1: Ah, kaya pala nung nagkausap kami ni Ashley, medyo malungkot siya. Pero wala naman siyang binanggit sa akin na kahit na ano.
0: Eh baka kasi problemado pa siya that time. Pero ang maganda, hiwalay na sila. Oh, so ano pang hinihintay mo?
1: Anong hinihintay?
0: Ay, ano ka ba naman, Gabriel? Ano pa ba, idiligawan mo na? Pormahan mo na? Umamin ka na?
1: Bakit ko namang gagawin yun?
0: Eh kasi mahal mo? Kasi ito na yung matagal mo nang hinihintay? After so many years, magagawa mo nang umamin sa first love mo.
1: Ayoko. Baka i-reject niya lang ako.
0: Ay nako, nasa torpe mode ka na naman.
1: Ang pinupunto ko dito, hindi porket pwede na si Ashley, bigla akong susunggaban. Ayoko naman ng ganun.
0: So anong gagawin mo? Magpapakatorpe ka na naman. Tapos kapag may naging boyfriend ulit si Ashley, magsisisi ka na naman. Ay.
1: Bahala na.
0: Puro ka na lang bahala na. Kung ako sa'yo, ituloy mo na ang pag-amin mo. Malay mo, ito na yung parati mong sinasabi na next time.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM
1: MMK sa DZMM.
2: Pinag-isipan ko ang lahat at napagdesisyonan ko na baka nga ito na ang tamang pagkakataon. Kaya ang ginawa ko, sinimulan ko ulit na makipaglapit kay Ashley. Kaya lang, bumalik ang kaba at ang takot na ma-reject kung sakaling aamin na ako ng nararamdaman ko para kay Ashley.

0: Gab?
1: Hi, Ash. Busy ka ba? Naka-istorbo ba ako?
0: Hindi naman. Wala nga akong magawa dito sa bahay eh. Si Hannah kasi nakay na JR na yon, kaya wala akong bantay. Bakit ka pala napatawag? Wala ka na namang magawa, no?
1: Parang ganun na nga. Oo nga pala. Libre ka ba mamayang gabi? For dinner?
0: Oo naman. Basta ikaw ang nag-aya. Tsaka libre mo, kaya walang magiging problema. Ay, teka. Bakit mo pala gustong kumain sa labas?
1: Wala lang. Gusto lang kita makasama.
0: May problema ka sa mga chicks mo, no?
1: Kung mga chicks naman to, parang ang dami kong babae. Eh, alam mo namang wala na talaga.
0: Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit hanggang ngayon, si Carla pa lang ang nagiging ex-girlfriend mo. Yung totoo, Gab, torpe ka ba?
1: Eh, ano magagawa ko kung may gusto akong iba?
0: May gusto ka ng iba? Sino yan? Kilala ko ba?
1: Basta, malalaman mo na lang mamaya. Sasabihin ko sa'yo, wala na kasing excitement kapag ngayon ko sinabi sa'yo, di ba? Saka, ano eh, may sasabihin din kasi ako sa'yo. Basta lahat, mamaya mo malalaman.
0: Sige na nga. Anong oras nga pala tayo? Ano pa mo na yun? Parang may nasusunog.
1: Ha? Nasusunog? Saan?
0: Parang dito yata sa may kusine. Wait, pupuntahan ko lang ah.
1: Ano nangyayari, Ashley? Okay ka lang ba?
0: Saan ba'y sunog? Huh? Ang laki ng apoy dito sa kusina.
1: Lumabas ka na dyan, Ashley! Gumapang ka! Bilisan mo!
0: Hindi ako... makakita eh. Wala akong makita. Gab, tulungan mo ako!
1: Ashley! Hello? Ashley! Ashley! Nasaan sila? Nasaan sila?
2: Gabriel!
1: Ate Mila! Ate! Ano nangyari? Nasaan si Ashley? Kumusta siya? Gusto ko siya makita!
2: Gabriel!
1: Ano nangyari? Mila, sumagot ka! Nasaan si Ashley?
2: Wala na siya! Patay na si Ashley!
1: Hindi, totoo. Nagbibiro ka lang, ate. Titripan mo lang ako eh. Pabuyan mo yung sinabi mo. Hindi ka nakakatuwa. Hindi pa patay si Ashley. Sabihin mo sa akin, biro lang to.
2: Totoo ang sinabi ko. Wala na si Ashley. Naabutan na lang siya ng mga bumbero kanina na nasa banyo siya. Wala nang buhay.
1: Hindi to pwede, Ate Mila. Hindi to pwede. Hindi pwede mawala si Ashley. Hindi ko ba nasasabi sa kanya na mahal na mahal mo siya.
2: I'm sorry.
1: Hindi. Hindi. Hindi siya pwede mawala. Hindi dapat ganito tabi.
2: Wala na tayong magagawa pa, Gabriel. Kailangan na lang natin tanggapin na wala na si Ashley.
1: Bakit ganito ang nangyari? Bakit si Ashley baka nawala?
2: Tama na. Kahit anong gawin natin, ito na yun. At hindi na siya babalik.

0: Anak? Ayos ka lang ba? Tinawagan ako ni Mila at sinabi sa akin na nangyari.
1: Wala na si Ashley pa. Iniwan niya na ako. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang totoo.
0: Alam kong mahirap pero alam ko rin na malalagpasan mo rin to. Tulad ng nagawa ko sa mama mo.
1: Hindi ko alam kung makakaya ko to. Mahal na mahal ko si Ashley.
0: Huwag mong sabihin yan. Alam mong hindi magugustuhan ni Ashley kung basta-basta ka nalang susuko. Kaya mo yan. Malalagpasan mo rin to. Naniniwala ako sa'yo. Kung nasan man si Ashley, alam kong masaya na siya.

0: buhay natin, may pagmamahal na kahit na anong gawin natin ay hindi pwedeng maging atin. May iba't ibang paraan ang tadhana para ipaintindi iyon sa atin. Kung minsan, sobrang sakit. At kung sakaling hindi man mapa sa atin ang pagmamahal na iyon, tanggapin natin ng buong buo. Isipin na lang natin na hindi lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos. Magiging masakit man sa una, pero hindi rin magtatagal, ang Diyos mismo ang magbibigay ng daan para makalimutan natin ang sakit na iyon. Sana'y naibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Love Letter. Dito po sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kamilya, libu-libong transport network company rider at driver ang nakatanggap na ng 5,000 pisong ayuda sa special payout sa San Juan at sa Taguig City. Balita mula sa San Juan City, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
4: Siya umabot na sa mahigit 4,000 rider at driver mula sa 2 transport network company ang nakatanggap ng 5,000 ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa unang araw ng special payout sa 2 payout sites nitong Lunes. Gayunman, mas mababa ito sa target na 10,000 beneficiaryo kada payout site. Sa datos ng DSWD, 1,092 ang TNDS drivers, 2,766 ang service delivery riders, at 820 ang motorcycle taxi riders mula sa isang TNT ang nabigyan ng ayuda. Samantala, inaasahan ngayong araw ang kagawaran na aabot sa 20,000 beneficiaryo sa Cubao sa Quezon City, habang 10,000 naman sa Taguig at San Juan, ang target na mabibigyan ng cash assistance. Sa kabuuan, umabot na sa halos 1.3 million drivers at riders sa buong bansa ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng programa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DCMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sa ibang balita, higit 3,000,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat mula sa tricycle driver sa Virac, Catanduanes. Balita mula sa Catanduanes, hati ni Vince Villar. Vince.
5: Umabot sa mahigit kalahating kilo ng shabu o katumbas ng halagang 3.4 million pesos ang nasamsam ng mga otoridad matapos ikasang isang search warrant laban sa 44 anyos na tricycle driver sa barangay Bigaa, Virac, Catanduanes sa ulat ng Virac Municipal Police Station. Kinilala ang suspect sa pangalang Boss. Maliban sa naturang ilegal na droga, na-recover din ang iba't ibang non-drug items kabilang ang mga notebook na may talaan umano ng transaksyon ng suspect. Maharap ang suspect sa paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Martes Barretes po ng hapon, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po dito po sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang kanyang napakagandang partner Liza Aquino.
3: Isang mainit na hapon po sa ating lahat, mga kapamilya. Hello partner.
2: Partner, yung sinabi mo mainit literally at grabe. Figuratively.
3: Oo.
2: Figurative sa national events ngayong mga araw na to. Grabe, ang dami nangyayari.
3: Pero ito nga partner, May 12, 2026, Tuesday pa lang po. Wala pa tayo sa hump day natin ngayon, partner. So talagang tingnan natin kung may mga panibagong pasabog sa ating pong Senado at Kongreso in the coming hours. Pero sa ngayon po, of course, tutok po muna tayo sa ating regular programming. Ating po pag-uusapan ni Himayin po ay may kinalaman pa rin naman po dito sa mga naging mainit-init na kaganapan yesterday. Pero maganda hapon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo?
2: Hello din po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po.

0: Sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig dito sa
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. At grabe din, partner, no? Yung mga kababayan na, yung mga kasama natin, mga kabaro natin, yung mga journalist, talagang ramdam mo sakit ng katawan nila.
2: Oh, yes.
0: Kahapon,
2: walang tulog, walang pahinga.
0: Wala, oo.
2: Sila, sa paghatid ng balita sa atin.
0: Sila Christian Yusores, si John Garner, si Robert Mano, Bert Dizon,
2: saludo
0: talaga.
2: Saludo po kami sa inyo.
0: Grabe yung mga radio patrol natin kahapon, double, triple time sa pagbibigay po ng mga live updates sa mga nangyari po dyan sa House at sa Senate. Si Jom, if I'm not mistaken, was able to interview the brother of Senator Bato de la Rosa.
2: Ah, talaga?
0: Kagabi. Mm-hmm. Sabi ko nga, grabe itong mga radio patrol natin, no? Sobrang nalo na yung partner. Grabe. Oh, okay. Grabe yung mga nangyari. Makakwento lang po namin mga kapamilya. Kahapon, hello attorney, medyo peaceful pa eh.
2: Yes.
0: Okay pa.
2: At inaabangan lang natin yung botohan sa House of Representatives.
0: Oo.
2: Yung pala may ibang botohan nangyayari simultaneously sa Senado.
0: Tapos bigla, may lumutang pa tayo dito na 6 months din na walang senator natin, Senator Bato de la Rosa. So ang dami nangyari kahapon. After ng HA kasi partner, lumabas pa kami ng anak ko. Sabi ko, belated Mother's Day celebration.
2: Oh, wow.
0: So, nag-mall kami. Tapos, I was checking. Sabi ko, ala, ang daming nangyayari. Buti na lang talaga, naka-day off tayo.
2: Congratulations.
0: Okay, congratulations ka po, partner. Bigla tayo, naapasugod dito. Kasi,
2: binabalik
0: syempre,
2: ka.
0: As journalist, so, alam mo, that's part of the job talaga. Pag may mga malakihang eksena, kailangan po, babalik tayo and do our job. So, and that's why nababanggit ko yung mga reporters natin. Extended galore talaga mga radio patrol.
2: At napakinggan kita kagabi sa spot report.
0: Oo, grabe yung mga nakausap namin, mga political analysts, ang dami ng mga inputs po nila.
2: Mm-hmm.
0: Dito sa nangyayari sa ating bansa, ano ba ang political, alam mo yun, nag-iba lahat ngayon because of the change of in leadership sa Senate, yung naging desisyon ng Congress to push through with the impeachment.
2: For the second time around.
0: So, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan maya-maya. No? Yung ano po ba mga kapangyarihan ng mga iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan. Kung kayo po may katanungan sa ating pong magiging diskusyon, bukas na po aming mga hotline para sa inyo, kapamilya.
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:10 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
2: Karapatan mo.
3: Hello Attorney!
0: Isa po sa katagang naririnig po natin kahapon, paulit-ulit, ay yung katagang protective custody.
2: Yes.
0: Na narinig po natin nung napagdesisyon na ng Senado na ilagay sa ilalim sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. So ating po pag-uusapan mga kapamilya ay yung mag-zoom out lang po tayo dito, macro dito sa sitwasyon, yung ano-ano at saang mga circumstance po natin po pwedeng igiit ito pong protective custody at sino-sino po ba mga ahensya ng gobyerno ang po pwede pong magsagawa ng ganito pong klase ng kustodiya sa mga tao. Pwede, sino pwede magkanlong ng kahit sino.
2: Mm-hmm.
0: So unahin po muna natin yung bigger picture po dito. The most general question po dito, sino-sino, anong mga ahensya ang po pwede pong magsagawa nitong protective custody?
2: Okay, unang-una partner, ang batas. At ito, counting review kasi natalakay na natin dito sa Hello Attorney, yung Witness Protection, Benefit and Welfare Act. Or, ang kanyang RA number, medyo luma na rin, partner, kasi 1991, partner, April 24, malapit na pala, nakatapos na pala.
0: Oo.
2: April 24, 1991, ito yung Republic Act number 6981. Pero dito, ang pinag-uusapan ay yung mga witnesses sa mga kasong karaniwan, yung mga karumal-dumal na yung kanilang testimonya ay vital doon sa prosecution ng mga kaso. At meron, napag-usapan na natin ano yung mga kailan sila maging qualified. Yung kanilang testimonya, hindi corroborated in its material points. Meaning, doon sa mga detalye na sumusuporta sa mga elemento ng krimen na karaniwan ay binubuo, pinatutunayan ng prosecution. So, ito pong Witness Protection Benefit and Welfare Act, under po ito sa ating Department of Justice or under the executive. At hindi lamang naman po yung mga witnesses in the courts ang pinoproteksyonan. Kasi under Section 4, pwede ring ma-admit into the program yung mga witnesses in congressional hearings. Meaning, pag sinabi natin congressional hearings, witnesses or resource persons sa House of Representatives at ang Senate, House of Senate. Pero dito, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Kasi hindi naman binibigyan ng proteksyon or ng protective custody ng Senado ang isang senador, dahil siya ay witness, ang binibigay nila ay yung proteksyon ng Senado sa kanilang kapwa miyembro ng Senado.
0: I wanna know the answer to this. Is that unconstitutional? Is that legal?
2: Okay.
0: Meron po bang batayan? Pwede po ba itong gawin ng Senado?
2: Okay. Ang sinasabi, ang batas, hindi ito. Hindi yung witness protection. Pero tandaan natin, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno, ng executive at ng legislative, at co-equal din yan ng House of Representatives. So lahat yan, walang special, walang higit na makapangyarihan. At kapag meron siyang resolution signed by the majority, matibay yan, partner. Yung majority vote ng mga senador, yan ang act of the Senate.
0: Okay.
2: Kasi isang collegial body sila, they cannot act, or sometimes they act through the Senate President, pero normally the Senate President naghihingi yan ng mandato. Pagbotohan natin ito.
0: Yes,
2: at ako ang magpapatupad. Ganun. So kahapon, yun ang kanilang na pagdesisyonan. Magbibigay sila kay Senator Bato ng protective custody. Ang tanong mo, is it unconstitutional? Hindi ako ang makakasagot niyan. Pero ang mabilis na sagot, as it is, ang Senado ay isang government agency, isang major branch of government. Yung kanyang act enjoys the presumption of regularity.
0: Okay.
2: Pero kung sa tingin mo, o halimbawa, in this particular case, kung sa tingin ng NBI, mali yung ginawa ng Senado,
0: na nagkakanlong sila.
2: Nagkakanlong sila, pwede siyang maghain ng kaso either sa lower courts or sa Supreme Court, na pwede niya sabihin, "Oy, hindi mo yan pwedeng gawin. Lampas yan sa iyong karapatan. Wala kang pinagbabatayan na batas. Hindi mo pwedeng invoke tong Republic Act number 6981.
0: Kasi hindi naman siya witness eh.
2: Oo. So, kailangan mapatunayan ngayon ng Senado. Pag meron na naghain ng kaso sa, halimbawa, sa Korte Suprema, saan niya hinuhugot yung kapangyarihang bigyan ng proteksyon ang kapwa niya miyembro.
0: Okay. Dito po sa sitwasyon na ito, himayin lang po natin para malinaw. So, ang Senate, binigyan nila ng protective custody ang kabaro nila, kapwa nilang senador. Ganyan din po ba ang galawan natin with the House? If bibigyan po ng protective custody ng House, isa sa mga kabaro nila, dapat ay representative, sitting representative lang. Yun lang po ba ang qualified na ma-offera ng protective custody? And I ask this question kasi for example po, si Aling Barang, kailangan po niya ng protective custody. Iniipit siya ng mga authority. Sabi na po natin, same situation, kunwari, ang Senate ba pwede silang magkanlong ng kahit sino lang o kailangan
2: hindi
0: po ay kapwa Senate nila?
2: Kung i-invoke natin ang Witness Protection Act, dapat si Aling Barang ay
0: saan?
2: Witness sa kung House ang magbibigay ng protective custody, si House ang mag-issue at yun ay pwedeng gawin ng isang congressional committee.
0: Okay.
2: Hindi kailangan ng buong House. Pero dito kasi, di ba, kahapon nakakonvene na sila as the Senate as a whole.
0: Oo,
2: so yun yung kanilang ipinasang resolution. So kung tutusin mo, kung si Aling Barang ang kailangan ng proteksyon,
0: saan siya dapat pupunta?
2: Okay, una-una, bakit siya kailangan ng proteksyon? Merong gumagawa ng masama laban sa kanya sa pulis.
0: Okay.
2: Kasi yung pulis natin, kung merong krimen na nagaganap sa kanilang presensya, pwede silang mang-aresto.
0: Okay. Ano po ang mga, nabanggit mo na rin, qualifications para po pwede mong mag-iit, pwede mong mahingi itong ganito pong klase ng protection?
2: Okay. Unang-una, kailangan nating tingnan ano ba yung mga kondisyon kahapon.
0: Mm-hmm.
2: Yung isa sa mga kondisyon na hindi natin maikakaila, nangyari sa
0: Senate
2: Senado,
0: premises.
2: Sa
0: okay.
2: premises ng Senado. So kung tutuusin, sino ang pinakamakapangyarihan doon sa premises ng Senado? The Senate as a whole.
0: Yes.
2: At yung Senado ngayon acting through the new majority.
0: Okay.
2: So kahit anong sabihin ng majority, majority rules, yun yung tawag doon. Eh. So kahit isa lang yan or dalawa lang yung lamang, majority is majority.
0: Oo. So pag sa iba pong mga kaso, kailangan po ay, example po, labas tayo sa sitwasyon nangyari kay Senator Bato. Sa ibang mga kaso po, na may mga tao po na pwedeng bigyan ng protective custody, dapat po sila po ba'y may hawak na mga ebidensya na makatutulong in aid of legislation para i-grant sila ng house?
2: Yes. Kasi
0: mga
2: ganun yun,
0: po, kailangan mabibigat ang hawak mo para i-grant ka ng
2: hindi
0: house?
2: Hindi naman kailangan mabibigat. Kasi tandaan natin, minsan, or tama ka rin, kasi minsan, kaya ka nga humihingi ng protective custody sa isang congressional house, House of Senate, House of Representatives. Kasi nga, yung mayroong banta sa iyong buhay.
0: Oo.
2: At siyempre, kung may banta sa iyong buhay, ibig sabihin, yung hawak mo talaga, eh pwedeng ipakipagpatayan kung sino man yung masamang tao na gumagawa ng isang krimen na iniimbestigahan sa Senado. Pero tama ka, yung investigasyon ng Senado, hindi naman yan for prosecution, in aid of legislation.
0: Okay.
2: So, karaniwan, kagaya dito, halimbawa, yung mga witnesses halimbawa ng House of Representatives sa kanilang TRICOM, QUADCOM, ano pa yung isa, yung five, kung anumang ilang committees yan na joint committees, pwede silang mag-extend ng protective custody.
0: I asked this question, partner, kasi si Sara Discaya, if I remember correctly, surrendered to NBI and asked for custody, protective custody. Nung time na yun, wala pa siyang arrest warrant, pumunta na siya sa NBI, sumuko na po ako, hingi po ako ng protective custody sa inyo. So yung mga ganong instances,
2: okay,
0: wala ka pang arrest warrant, sumuko ka. Binigay ng NBI ang custody na hinihingi mo. Kaya gusto ko pong malaman, kung meron po ba tayong guidelines sa batas, meron po bang black and white sinusundan ng authority sa parang, ah, okay, sige, pasok ka dito kasi ito yung sinasabi ng batas.
2: Halimbawa, ikaw din, mamamahayag, merong nagme-message sa'yo, death threats.
0: Okay.
2: So, yung ating law enforcement agents will evaluate gaano ka imminent ang danger.
0: Okay.
2: May batayan ba? Ito ba ay prank? Ito ba ay, kumbaga, may nagtitrip lang? O meron ba talagang malinaw na banta sa iyong buhay? At kung meron, pwede ka rin humingi ng, kung hindi ka witness, ha, ikaw ay, kumbaga, meron lang gustong manakit sa iyo o sa iyong pamilya,
0: pwede
2: yun. Yan, pwede ka rin humingi. Pero, again, kailangan silang mag-imbestiga kasi yung pananakot sa iyo, yung pagbabanta sa iyo, krimen yun.
0: Okay, diba? So depende siya. Case-to-case basis siya.
2: Yes,
0: kasi,
2: partner,
0: for example, babalik na tayo sa latest na mga situation po ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Kasi po, technically, wala siyang kaso sa Pilipinas.
2: Correct.
0: Meron siyang kaso sa International Criminal Court.
2: Correct.
0: Maituturing ba natin siya sa kasong ito na akusado siya?
2: Hindi.
0: Okay.
2: Unang-una, sabi mo nga, wala siyang kaso.
0: Okay.
2: At kahit na siya ay may kaso, meron tayo sa ating konstitusyon, presumption of innocence.
0: Okay.
2: Hindi ba? Hindi naman porque may nag-file sa'yo, eh, kumbaga, pwede ka nang arestuhin. Kaya nga, senador ka man, congressman ka man, ikaw ay karaniwang tao, kagaya ni Aling Barang.
0: Oo.
2: Ikaw ay mayroong due process rights. Bago ka ma-issuehan ng warrant of arrest. Ano ba yung warrant of arrest? Isa itong kautosan galing sa korte na pipigilan ka o i-curtail ang iyong freedom. Lilimitahan ang iyong kalayaan na maging pagpunta kahit saan. Kasi nga, ikukulong ka. Yun ang ibig sabihin nun. You will be taken in the custody of the law, hindi protective custody. Talagang, kumbaga, huhulihin ka para papanagutin ka sa iyong mga krimen. Pero bago mangyari yon, merong checks and balance ang okay. ating batas. Yung due process rights mo, hindi automatic na didiretso yan sa korte. Hindi. May preliminary investigation sa fiscal. Di ba? May quantum of evidence, reasonable certainty of conviction. Hindi lang yon. Kahit na may reasonable certainty na tapos ng preliminary investigation, na i-file na sa korte, kung ang kaso mo ay hindi reclusion perpetua or kahit na reclusion perpetua, kung evidence of guilt is not strong, pwede ka pa rin humiling na ikaw ay mapalaya.
0: Okay.
2: So hindi pa rin siya, at hanggang walang determination ang korte na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt, ikaw ay nananatiling or may presumption of innocence in your favor. So ito kasi, kumbaga, kailangan nating i-distinguish yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa sa isang karaniwang mamamayan. Kasi may malinaw ang ating mga senador, ang ating mga elected officials like district representatives, party list representatives, may mandato silang hawak-hawak dahil dumaan sila sa mahirap na proseso ng paghingi ng boto, hingi ng tiwala, at pinagkalooban sila. At yung mga senador, hindi rin sila ka-level ng mga House of Representatives na elected by district. Sila elected at large, national sila.
0: Tama.
2: So parang yung kanilang electorate, yung kanilang mandato, para din sa vice-presidente at sa presidente, okay, kung tutuusin mo. So kung tutuusin, merong mga, kaya sasabihin natin, unfair, kasi sila ay, kumbaga, nagagamit nila yung opisina nila. Kung karaniwang tao, nahuli na yan.
0: Yun nga ang sinasabi ng mga tao. Thank you for pointing it out. Sabi nila, bakit ganun? Bakit ang yung mga ibang mga tao, sabi na natin, itong kaso ng Crimes Against Humanity nung nangyari yung mga EJ case yung panahon ni former President Duterte, sinasabi nila, wala namang due process dyan na. Ni hindi nga sila nahainan ng arrest warrant. Some of them were killed. Ito po yung mga sinasabi ng mga tao po, ha, malinaw lang. Pero po dito sa sitwasyon na ito, parang makikita mo yung sobrang hindi patas na sitwasyon.
2: Ang ganda nung sinasabi mo, kasi you're pointing out yung irony of it all. Kahit na yung sinasabi mo, sinasabi yan ng mga tao, itago na lang natin sa pangalang Liza Aquino. Pero tama po yun. Kasi, kumbaga, yung nag-i-invoke ngayon na dapat siyang madinig bago siya husgahan, dapat siyang pakinggan bago siya hulihin, arestuhin, ang habla sa kanya or ang allegation, kasi wala pa nga siyang kaso, siya yung hindi nagbigay ng due process doon sa mga biktima. Allegation lang po ito.
0: And
2: kasi presumed innocent pa rin siya.
0: He was the PNP chief.
2: Correct.
0: Noong mga panahon na nangyayari yun, hence meron siya arrest warrant.
2: Pero magre-rewind ako ng konti, partner.
0: Oo.
2: Halimbawa, ito, related ka ba dito? Rewind tayo ng konti. Panahon ni dating Senador Benigno Aquino.
0: Okay.
2: So tingnan natin, sitting senator siya, pero kinulong siya.
0: Okay? Yes, tama.
2: At ngayon, napatunayan, trumped up. Ibig sabihin, inimbento yung kaso.
0: Pero martial law yun that time, di ba?
2: Oo, kumbaga, pero kumbaga,
0: parang wala tayong batas talaga masyado. No?
2: Pero kung tutuusin mo, ito yung, kumbaga, kaya merong safeguards ang ating 1987 Constitution. Because of that, very grim, kumbaga, experience. Yung same experience natin ng martial law, hindi na tayo dapat na, kumbaga, pumayag na maulit.
0: Okay.
2: So kung tutuusin, nakinabang si Senator Bato doon sa mga safeguards na nandyan sa ating Constitution. Kasi hindi pwedeng maging makapangyarihan ng any single branch of government. Kasi kung hahayaan natin, kagaya nun, ang NBI ay under the executive, under the Department of Justice. Sila rin yung may control ng pagfa-file ng kaso. Sabihin na natin, may safeguards, may preliminary investigation, merong hearing sa korte. Pero tandaan natin, even, halimbawa, doon sa kaso ni Senator De Lima, ngayon, alam natin, nabasura.
0: Oo.
2: O lahat na ba? Or karamihan doon sa mga kinaso sa kanya. So talagang imbento yung kaso. Kung tutuusin mo, kung payagan natin na basta yung presidente, or sorry, executive branch ay, kumbaga, na-determine na nila, nakapag-file na, at kagaya nun, yung dati, hindi natin alam kung ano nangyari dun sa judge, isinampa yung kaso, nag-hearing sila, 6-7 taon na naka-pending yung kaso. So kung tutuusin, yung nawalang taon kay Senator De Lima, yun yung evil sought to be prevented here. Kaya lang dito, nabaligtad. Diba? Yung nakikinabang doon sa ganong checks and balance, now, kumbaga, dahil sila yung makapangyarihan, sila yung mayroong majority sa Senado. So, anuman yung kanilang desisyon, may presumption of regularity. Pero tandaan natin, meron pa rin tayong Korte Suprema. Okay? Ngayon, yung iba sasabihin, nako, yung Korte Suprema, okay, question mark, di ba? Mm-hmm. Pero tandaan po natin, huwag po tayo maiinip, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil tandaan natin, yung ating konstitusyon, nakadisenyo po yan. Tandaan natin na walang isang ahensya ng pamahalaan ang dapat namamayani over the others.
0: Okay.
2: Dapat meron niyang, kumbaga, kung kailangan nating bantayan yung mga korte na maging independent, bantayan natin. Huwag natin i-dismiss. Nako, may palakasan din dyan. Mm-mm. May laga. Hindi po. Dapat doon tayo. Let's stay the course. Magtiwala tayo sa ating mga institusyon kasi yan lang ang pag-asa natin. Kapag may gumuho dyan, kumbaga hinayaan natin na mamayani ang isang branch, whether legislative yan, executive, or even judiciary. The courts. Mm-mm. Kasi yung korte, meron din silang checks and balance. Impeachable officials din ang Supreme Court Justices.
0: Tama.
2: Impeachable officials din sila. So may checks din ang House sa kanila. So yan po ang disenyo ng ating demokratikong society, ang ating 1987 Constitution.
0: One last question, partner, bago tayo mag-commercial break. Quick question, short answer.
2: Ang layo na nung protective custody dun sa
0: hindi, pero constitutional system. Kailangan natin maintindihan. Konektado po kasi lahat ng mga ito. Opo. So, ito po. Nasa Senate siya ngayon. Kung i-entertain natin yan, hindi muna siya aalisin dyan kasi nga may mga ganito po tayong mga safeguards na nagamit niya, nag-eat niya itong golden card na ito or golden egg. So, paano po ito? Kapag po ba lumabas na po siya sa premises ng Senado, maaari na po bang arestuhin sa Senator Bato de la Rosa?
2: Posible, partner. Pero tandaan natin, yung mayroon niyang kondisyon, yung parliamentary immunity or congressional immunity nila, dalawa, huwag natin kalilimutan. Una, lahat ng kanilang ginagawa sa Senado, whether yan ay paggawa ng batas, congressional hearings, privilege speeches, hindi po sila pwedeng kasuhan dyan, number one. Number two, yung immunity from arrest for crimes na ang imposable penalty ay below 6 years.
0: Okay.
2: At yon hindi lang basta na isampa. Kailangan merong arrest warrant from the court. Kasi again, hindi pwede dapat executive lang magdedetermine. Nagsampa siya ng kaso, pwede nang arestuhin.
0: Mm-mm.
2: Dapat matetest yan. Merong check and balance ng korte o merong reasonable certainty. Okay, ngayon, meron na siyang kaso sa korte, may warrant of arrest. Above 6 years ang penalty.
0: Tama.
2: Then, paglabas niya sa Senado, pwede na.
0: Ayun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, nakikita ko actually ang dami niyong questions. Thank you so much. Napakarami na naman po nating viewers for this hour.
2: Oh, yes.
0: Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Mag-usap po tayo, mga kapamilya, mga kababayan, para malaman din natin kung ano po mga posibleng po pwede pong mangyayari niyan. At alam dapat natin, sabi mo babantayan natin.
2: Yes.
0: Anong mga nangyayari. So, the more na marami pong may alam sa batas, mas maganda po yun para sabay-sabay po tayo magbabantay sa mga nangyayari po, no? Sa ating pong bansa. So, sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Pero wag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik ang Hello
2: Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: For liver health, level up na! Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalagan ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Basta AM, DZMM.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Meron po tayong mga mahalagang balita. Malacanang tiniyak na bibigyan ng proteksyon si Senator Ronald De La Rosa nang naayon sa batas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
15: Attorney, tiniyak ng Malacanang na bibigyan ng karampatang proteksyon si Senator Ronald De La Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, gaya rin ng mga biktima ng umunoy extrajudicial killings, makakaasa ang simbolo na bibigyan siya ng proteksyon ng pamahalaan ng naaayon sa batas. Sakaling maaresto ng ICC De La Rosa, sinabi ni Castro na lahat ng karapatan bilang isang akusado ay tiyak na ibibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Tugulito ng Malacanang matapos manawagan ng senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan siya ng proteksyon bilang isang Pilipino. Manghang naman ang sagot ni Castro na sa payo ng senador sa Pangulo na pag-isipan ang pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil posibleng dumating anya ang araw na malagay sa parang sitwasyon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr.
16: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato.
17: Being charged and arrested for a crime.
16: And to be delivered to ICC? And to be surrendered to ICC?
17: Perhaps hindi ho sa ICC but being charged and arrested for something, for an offense.
16: Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
15: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
18: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi.
1: Hello, Attorney!
2: Partner, from Hello Attorney, mag-hello doctor muna tayo.
0: Oy,
2: kasi
0: hello, hello.
2: Nanonood daw si Dr. Paolo Silva at Dr. Mench Echeverry dyan sa St. Luke's BGC Doctor's Lounge. Hello po sa inyo.
0: Hello po sa inyo. Maganda hapon. Ibig sabihin, nanonood lahat ng mga doktor sa atin doon ngayon. Oh, pag-usapan na natin mga dapat natin pag-usapan.
2: Tayo yung kanilang ulam.
0: Ano po ba tamang maintenance? Iba pala. Nag-ano pala tayo? Nag-consultation.
2: Oo, June, ako for check-up. Salamat sa paalala,
0: din.
2: Partner.
0: Ako din. Ano ba yan? Ako, hello, health is wealth.
2: Hello, Tita Nona Damian. Si
0: Social Life Posting, may tanong po
2: sige,
0: sa atin.
2: Go.
0: Can the Supreme Court block a warrant of arrest na inilabas ng isang international court and ma-override ba ng protective custody yung warrant na iyon?
2: Okay, unang-una, lahat ito ay speculative. Kasi tandaan natin, dito ngayon, ayon sa sitwasyon, dahil na-block ng Senado ang tangkang pag-aresto
0: ng NBI,
2: so yung NBI ngayon pwedeng dumulog sa korte to question itong majority resolution na nagbibigay ng protective at nagpe-prevent sa service ng warrant.
0: Okay.
2: Una-una, hindi pa natin nakikita ano ba yung uri ng dokumento. Ang malinaw, hindi yan warrant issued from a Philippine court.
0: Oo.
2: So yun, kasi nga wala naman tayong nabalitaan, public record yan, kung meron ng pending criminal case laban kay Senator Bato. Sa ngayon, wala. So kung pwede ba, tandaan natin, kung merong mga ahensya ng pamahalaan, hindi lang legislative or the executive, in this case Senate and the NBI, laging final arbiter ang ating Korte Suprema. Kasi yung Korte Suprema, kagaya nung napag-usapan natin nung mga nakarang araw, kung may question, sino ba ang may tamang otoridad?
0: Oo.
2: O kahit na may otoridad ka, pero in-exercise mo yung authority, meron kang jurisdiction, in-exercise mo yung jurisdiction na grabe ang lampas-lampas sa limits na inaalaw ng konstitusyon, pwede yung strike down ng Korte Suprema as unconstitutional dahil grave abuse of discretion.
0: Pero so, gaano katagal ang proseso na yun, partner?
2: Yan ang hindi ko masasagot. Ang hirap mo naman magtanong, partner. Pero tandaan natin, ito yung mga legal na remedyo. Kung sa tingin mo, ang isang, at ikaw, magagamit mo ito kasi halimbawa, ikaw ay inaaresto. So, ano ang iyong legal recourse? Ano ang legal na remedyo mo? Questionin mo yan sa korte.
0: Oo.
2: Kasi yung, di ba, ang umaaresto sa'yo, law enforcement agent, executive yan. Under yan ng Office of the President, DILG,
0: tama.
2: PNP, di ba? O kaya, the Secretary of Justice, NBI, yan yung mga pwedeng umaresto sa'yo. Yun, pwede mo yan questionin sa korte.
0: Korte.
2: Laging ganun. Kumbaga, hindi higit na makapangyarihan ng kahit na ano. Kasi ang sistema natin, halimbawa, yung sa tingin mo, yung mali yung desisyon.
0: Oo.
2: Wala na. Sinabi ng Korte Suprema, final, final.
0: Oo.
2: Kasi nag-aaway kayo sa manahan.
0: Oo.
2: Natalo ka sa iyong mga kapatid. Wala ka na magagawa doon kasi final arbiter ang Korte Suprema. Pero naisip mo, hindi to makatarungan. Eh, yung desisyon na yon batay sa batas.
0: Oo.
2: So, ang gusto mo, hindi ito makatarungan, hindi dapat ito mangyari sa ibang tao. So, ang remedyo mo, punta ka sa Kongreso, dapat palitan itong batas. Halimbawa, yung ikaw ay illegitimate child. Kalahati lang. Ayon sa civil code, kalahati lang ang mana mo. Bakit ganun? Eh, pareho naman kaming anak. Hindi ko naman kasalanan na ipinanganak ako ng mga magulang kong hindi kasal. Bakit ako magsasuffer ng kalahating mana?
0: Babalik
2: hindi
0: ka.
2: Korte Suprema kasi okay. Hindi pwedeng gumawa ng batas.
0: Ang
2: hindi
0: korte.
2: Pwedeng palitan ng korte ang batas. Pupunta ka doon
0: sa Kongreso.
2: Kongreso, baka gusto nyong i-revisit, tingnan mabuti. Hindi na makatarungan tong batas na to. Diba? Walang kasalanan ng mga illegitimate children, non-marital. Equalize nyo na ang kanilang mana.
0: So,
2: Kongreso
0: may mga
2: yun.
0: Tamang ahensya kang dapat lapitan sa bawat sitwasyon.
2: At even, partner, okay. Yung korte, halimbawa minsan may kinukonvict sila, meron sila minsan na, kumbaga, parang obiter or extra statement sila doon. Sinasabi nila, ito, bagamat may ebidensya laban sa kanya, parang hindi naman commensurate yung pinapataw na parusa ng batas. So, minsan meron silang recommendation for executive clemency.
0: Okay, okay.
2: At yan, eh, kumbaga, hindi niya sasabihin, oy, hindi niya iutusan ng executive. Sinasabi niya, baka gusto
0: naman
2: niyong tingnan. Kasi
0: yung
2: executive clemency, exclusive jurisdiction yan ng executive,
0: natin.
2: Ng pangulo.
0: Oo.
2: So,
0: oo.
2: Hindi sila pwedeng magmando. Hindi sila pwedeng mag-utos. Pwede silang magmungkahi, pero hindi sila ang masusunod kasi wala namang kaso na dinidesisyon na nila.
0: Oo. Ang hirap po ng pinag-uusapan natin ngayon, lalo na sa kaso ng Senator Bato de la Rosa, kasi ito po yung unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na meron po sitting senator na may warrant of arrest sa isang international court.
2: Totoo.
0: Correct. Diba, partner? So wala pa tayong masyado talagang mga batayan na pwedeng gamitin from past experiences para po pwedeng gawing batayan ng Korte Suprema, ng mga agencies natin on how we're gonna move. Anong mga magiging next steps natin dito. So, partner, meron tayong question dito kay Louie Basco.
2: Uh-huh.
0: About pa rin to kay Senator Bato de la Rosa. Papaano kapag inabutan na ng session break ng Senado? Pwede po ba nun na mapuputol din ang proteksyon ng Senado
2: okay.
0: sa kanya?
2: Tandaan natin yung sinasabi natin kanina. Kung siya ay inaaresto, kinasuhan batay sa kanyang mga ginagawa bilang senador, gagawa ng batas, nagko-question sa congressional hearings, yung mga privilege speeches niya.
0: Oo.
2: Hindi siya pwedeng arestuhin.
0: Okay.
2: Kahit kailan. Immune siya sa kanyang trabaho. At yon ay ginagawa niya. Ibang usapan kung nag-press con siya,
0: oo,
2: hindi niya trabaho yon.
0: Pero kung nasa session,
2: pero nasa hall, session hall siya, ginawa niya yun bilang trabaho, immune. Eto, Louis, kung ang krimen niya, ang imposable penalty, above six years, at nag-issue ang korte
0: local
2: ng
0: courts,
2: warrant, kahit in session, outside of session, kasi ang limitasyon ng pwede siyang arestuhin.
0: Okay, pero yun nga eh, ang hirap kasi wala,
2: so hindi
0: wala
2: controlling
0: issuing...
2: yung session days. Oo. Or recess, hindi.
0: Oo.
2: Kumbaga yung imposable penalty at kung meron ng kumbaga preliminary determination na sa korte, kasi hindi naman kailangan na convicted siya.
0: Oo, eh. Pero again, ito sinasabi ni attorney, kung merong ganun, for the local courts.
2: Correct.
0: Wala kasi talaga.
2: Wala pa.
0: Wala po siyang kaso sa Pilipinas para lang pumalinaw. Ito, ang daming nagagalit eh. Sabi niya, arestuhin nyo na. Some people are even quoting him as a criminal. Pero technically,
2: po,
0: sa Pilipinas,
2: presumption
0: walang kaso
2: of innocence. Correct.
0: Wala siyang kaso dito. Tapos, former PNP chief pa siya. So, titingnan mo rin ano magiging galaw ng Philippine National Police sa isa pong former chief.
2: Mm-hmm.
0: So, ang dami po nating
2: pero kagaya ng partner
0: dito,
2: yung nagsasabi, ako, nagkutsabahan na naman sila sa Senado, wala na tayo magagawa. Hindi po totoo yun.
0: Mm-hmm.
2: Kasi tayo po, masyado maikli ang ating ating alaala. So, kung tutuusin mo, kung nagtitake down notes po kayo sa lahat ng mga sa tingin ninyo ay atraso,
0: mm-mm,
2: o mga boto nila na hindi kayo sang-ayon, kasi kinatawan po natin sila dyan, tayo po ang naglukluk dyan.
0: Mm-mm.
2: Eh, ang inyong legal na remedyo ay after 6 years, wag nyo na silang muling iboto, kasi kung sablay yung sa tingin ninyo yung kanilang mga desisyon, kanilang mga boto,
0: mm-mm,
2: sa mga panukalang batas, ito kagaya nito, porki baka kampi nyo, poproteksyon na ninyo, hindi nyo hahayaan ang kumbaga
0: gumulong ang justice
2: gulong
0: system
2: ng hustisya, ng katarungan. Pero tandaan po natin, yan yung nasa inyong kapangyarihan. Dapat nung una pa lang,
0: mm-hmm,
2: pinag-isipan natin sino yung mga iluluklok sa mga posisyon, at dapat alam nyo ano dapat yung gagawin,
0: mm-hmm,
2: nung tao, kasi yun yung kayo po ang naglagay sa kanila. Or wag natin isisi kayo, tayo pong lahat.
0: Hindi sila.
2: Collective.
0: Huwag
2: kasi
0: mo magamay dito, partner. Hindi, joke lang. Oo.
2: Pero yun, kumbaga,
0: hindi natin sila binoto, partner.
2: Hindi tayo totally walang kapangyarihan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung, sabi nga, sa batas, sa ating konstitusyon, nasa atin po, the sovereign power resides in the people and we exercise that sovereign power
0: every
2: 3 years kung sa congressman,
0: uh-oh,
2: every 6 years kung yan ay senador, at ganun din, every 6 years for the president and the vice president. Pero sila, wala silang, mm-hmm, re-election. Mm-hmm.
0: Paano ito, kung for example po, napatunayan under the law na pugante siya, fugitive siya, hindi po ba obstruction of justice ang ginagawa ng Senado, nagkakanlong po na isang pugante?
2: Pwedeng argumento yon. Pero partner,
0: mm-hmm,
2: kung sila ay tatanggi, ibig sabihin, co-equal branch. Hindi mo pwedeng brasuhin.
0: Okay.
2: Hindi ka pwedeng gumamit ng dahas against a co-equal branch of government. So ano yung remedyo mo? Punta ka doon sa independent arbiter, which is the courts, which is the judicial branch of government.
0: Panghuling question bago po tayong commercial break. Pag hindi po natin nagustuhan na naging aksyon ng Korte Suprema sa lahat ng nangyayari na ito, impeachable siya, right?
2: Yes.
0: Pwede ang Congress gumulong ng impeachment.
2: Correct.
0: Para mapatanggal yung kung sino mang ang ulo ng Korte Suprema na hindi masaya ang taong bayan sa magiging desisyon.
2: Pero tandaan
0: ganun
2: natin.
0: Ganun galaw niya, di ba?
2: Okay, tandaan natin, partner. Ang Korte Suprema, hindi siya isang tao lang.
0: Mm-mm.
2: Kahit
0: ano
2: na
0: yan,
2: ang desisyon, isa lang, yung ponente lang ang sumusulat. Usually, collegial decision yan.
0: May votes din sila,
2: may
0: diba?
2: Votes din
0: tama
2: yan.
0: Ako.
2: At kumbaga, yung any, halimbawa, meron tinatawag na in-bank decision. Yan,
0: mm-mm,
2: lahat sila dyan.
0: Yes, tama.
2: Nakapirma, lahat sila dyan nag-deliberate. Yung iba, took no part. So, wala siyang participation doon,
0: yes,
2: diba? So, at may botohan.
0: Yes.
2: Majority wins din doon, partner.
0: Oo,
2: so doon, kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na yung Chief Justice lang ang may kasalanan. Kasi yung Chief Justice, bahagi din siya ng isang division. Mm-hmm. Hindi rin siya pwede mag-desisyon. Mm-hmm. Yung Chief Justice, ang pwede niyang gawin na siya lang, yung mga administrative aspects of the court.
0: Oo.
2: Diba? Yan yung pwede.
0: Pero ng court hours, oo, whatever.
2: In terms of decisions, yung mga kaso na nakakarating doon, tinitimbang yung ebidensya, per division yan, and sometimes, kagaya nun, in bank.
0: Mm-mm. Depende sa kumpurmi. Correct. Depende sa mga kaso.
2: Correct.
0: Na napupunta sa kanilang opisina.
2: And again,
0: hirap ng mga trabaho
2: nila. Tandaan ninyo, hindi nyo pwedeng i-impeach sila sa desisyon. Kasi yung
0: kailangan,
2: impeachment,
0: yes,
2: may
0: grounds,
2: di ba? Betrayal of public trust.
0: Diba
2: graft and corruption.
0: Oo.
2: So, culpable violation of the Constitution. Kumbaga, kung nagdi-desisyon lang, eh yan ang trabaho nila. Di ba? Pwedeng magkamali sila sa desisyon, pero yun ba ay grave abuse of discretion? Pero hindi ground ng impeachment ang grave abuse of discretion.
0: Mm-mm.
2: Culpable violation, high crimes, graft and corruption, di ba?
0: Kung lulusot lang yan dun sa mga grounds.
2: Pwede. Yun. Pero kung hindi, sorry.
0: Ayun po.
2: Walang impeachment.
0: Opo. Eh, bago po kami ma-impeach ni partner dito, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala,
2: sorry
0: mga kapamilya. Tawag-tawag ko sa iyo kanina. Hirap po muna mong magtanong. Sorry na po. Pero again, alam mo naman, para po dito, we need to ask these questions talaga,
2: yes,
0: para po maliwanagan po tayo. Ang dami nga
2: ka. At kung meron pa kayong mahirap na tanong, welcome po yan.
0: Yes. Yun po ang trabaho
2: niya, Tony
0: Noel. Sa search namin niya. I remember yesterday, may mga nagalit sa mga ilang questions ko. Eh. Parang like, for example, may karapatan ba si Senator Trillanes na nandun siya holding the warrant? Anong former Senator Trillanes? Parang I've been asking these questions ka po. Parang anong role niya dito? At pwede ba siya talaga na sumama sa NBI na iserve ang warrant? And some of the people were like, nagalit na parang, ano ka ba? Pro Duterte ka ba for asking this question? No, but we just really need to ask these questions. Ito po ay para magbigay linaw po sa buong sitwasyon. Kami po mga journalists are being paid to ask questions,
2: yes,
0: and seek answers para po sa ating lahat. So I hope you guys understand ang trabaho po namin dito.
2: At kayo pa rin po ang magdidesisyon. Pinipresenta lang po as much as possible both sides.
0: Mm-mm.
2: Pero yung inyong opinion, inyong desisyon,
0: mm-mm,
2: whether yan ay desisyon doon sa polling place, sa pagboto ninyo, o kumbaga yung mga hinaing ninyo,
0: mm-mm,
2: ano yung ihahain ninyong kaso, kayo po ang may hawak niyan.
0: Okay, ayun po mga kapamilyang, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline 0919-273-3000. May 10 minutes pa po tayo ha. Abangan po namin yung mga katanungan at mensahe. Magbabalik pa po ang hello!
12: Hello, attorney! Sa DZMM! Basta AM, DZMM!
19: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
21: with Liveraid Pro.
23: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maaasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong
3: ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Basta AM, DZMM.
6: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. May nag-text na naman sa akin.
0: Oo nga, parte yung ingay na cellphone mo.
2: Dating USEC ng DepEd, kaibigan natin si Jess Mateo.
0: Ay, hello po. USEC. USEC.
2: Salamat
0: ng
2: po.
0: Which department?
2: DepEd dati.
0: Ah, DepEd. Hello po, Sir USEC. God bless you po. Ayun, malapit na pala mag-aral ulit ang mga bata. So, makita naman ang bulsa ko. Pinaalala niyo sa akin, sinabi yun.
2: Pero retired na to si USEC eh. Kaya...
0: ano na
2: hayahay na lang po.
0: Happy-happy. Nako, Yusek. Salamat po sa panonood, Yusek. Ito po, mag-hello din tayo sa mga nasa live stream po natin ngayon. Si Avel 2318, hypothetical question. Pag hindi po guilty si Vice President sa Senate, paano po maging action ni BBM? Pwede niya bang patalsikin si... I don't really think this is a legal question.
2: Okay.
0: Hindi pwede magpatalsik ang Pangulo ng Vice President.
2: Hindi
0: can
2: po.
0: You? Parang hindi,
2: hindi po.
0: Eh, di ba?
2: Okay.
0: Wala sa batas.
2: Tsaka yung siya, hindi siya maging guilty sa...
0: I think we assume this is the impeachment complaint.
2: Ah, akala ko kay Senator Bato. So, medyo nalito ako.
0: Ang dami kasi nangyayari, partner.
2: Sorry.
0: Yeah.
2: Okay, so kung tutuusin, pagka nag-vote to acquit, wala na rin pong...
0: magagawa. Okay.
2: Oo, pero syempre, kung ganun, pwede naman na sa tingin ng mga House prosecutors, halimbawa, hindi na ayon yan sa ebidensya. Pero again, tandaan natin, within the jurisdiction ng Senado ang kanilang desisyon.
0: Mm-mm.
2: So, pwedeng questionin sa Korte Suprema,
0: pero
2: hindi nakatitiyak na yan ay kakatigan. Pero again, hindi natin, wala pa kasi yung mga ebidensya, wala
0: Mm-mm.
2: pang desisyon, wala pang, kumbaga, kagaya dati, partner, hindi nga natuloy yung nagbotohan, halimbawa doon sa dating impeachment ni Pangulong Marcos, Pangulong Joseph Estrada.
0: Yes, I remember that.
2: Meron yung
0: that.
2: Second Uh-oh. Envelope, supposed to be mga bank accounts.
0: Yes.
2: Di ba? Kung nagbotohan sila doon.
0: Nagbotohan sila to unseal it, di ba?
2: Hindi
0: ba?
2: Nila buksan. Hindi buksan. Kaya, kumbaga, nag-walk out ba yung mga prosecutors at nagkaroon ng EDSA do. So, doon, pwede sana nilang erase yon sa Korte Suprema. But again, yung boto nila, kanilang-kanila po yun.
0: Mm-mm.
2: Yung grave abuse of discretion, medyo mahirap po yung patunayan. Pero again, we're talking na theoretical po. Kasi pag nandyan na yung ebidensya, mas madali sigurong manimbang. Pero kung doon lang sasagot, pwedeng questionin, pero hindi sigurado kung mananalo sa Korte Suprema.
0: Oo, medyo magulo po. We'll tingnan natin ano po mangyayari in the coming weeks kapag nag-convene na po as an impeachment court ang Senado. Ang dami pang mga nangyayari kasi. May mga ano pa eh. May naka-lockdown ng Senate kahapon. Alam mo yun, parang tinanong ko nga kay Attorney Shell Jok na yun. Sabi ko, sir, na-transmit na ba itong ating pong committee report on the articles of impeachment? May mga nangyayari sa Senate ngayon. So parang gusto ko malaman, makaka-apekto ba yun sa timeline natin because of everything that's going on with Senator Bato de la Rosa? Oh, partner, we have a question here.
2: Okay.
0: Pero let's read it in after a few
2: Pero
0: minutes.
2: Nag-type pa yung question. Sabi niya, pwede bang ma-detain ang isang law enforcer for doing their job?
0: Ay, ang ganda ng okay, question kasi tanong
2: kahapon,
0: natin lahat yan ni kanina gabi.
2: Again, yung pag-detain dito, kasi law enforcer sila.
0: Mm-hmm.
2: Di ba, ginagawa lang nila yung trabaho.
0: Nila.
2: At yung power to cite for contempt.
0: Oo.
2: So, yan yung dalawang, kumbaga, nagbabanggaan na power within the... kasi ang tanong, pwede bang gawin yan ng Senado? At ginawa nila, may presumption of regularity. Yung mga dinetain na law enforcement agent, kailangan nilang dumulog sa korte para mapawalang bisa yung pag-piit sa kanila. At halimbawa, sabihin nila, illegal detention to, bakit nyo kami pinipigil? O even, yung tama yung sinasabi mo kanina, ito ay obstruction of justice. So, karapatan din naman nila magsampa ng kaso. Pero again, ultimately, yung mga kaso, mga question na yan, yung korte ang magdedesisyon. Kasi parang sinasabi, sino ang higit o kaninong kapangyarihan, kaninong jurisdiction ang dapat kilalanin sa
0: ganyang klase ng sitwasyon.
2: Pero ngayon, question mark pa rin kasi hindi pa yan nadidesisyonan ng Korte Suprema.
0: Alright. Okay, attorney, sorry. We have a question here. What is the more decent or legal reaction of the senator sans the dramatics?
2: Alin kaya?
0: San po ito? With the... okay. Yung po sa kumakalat na CCTV, makikita po natin o partner na tumatakbo, no? Tinatakasan ni Senator Bato de la Rosa, operatives ng NBI na sinusubukang isilbi ang arrest warrant. Okay. Ano po ba ang dapat legal reaction isang senator doon?
2: Okay, kung batas ang pinag-uusapan natin, halimbawa ako, mayroong kaso laban sa akin at hindi ako naniniwala na totoo. Sa tingin ko, yan ay hindi totoo. So, pwede kong igiit yung aking karapatan. Pwede kong patunayan na yan ay imbento. Ayan, pinapakita na.
0: Mm-mm.
2: So, kung tutuusin, halimbawa, kagaya nun, kahit naman yung pag-serve ng warrant ng NBI, may presumption of regularity pa rin yun.
0: Mm-mm.
2: So, hindi mo rin pwedeng sabihin na yan ay illegal.
0: Mm-mm.
2: Per se. At, kumbaga, ang posisyon ngayon ng Senado, kaya sila kinukontempt, kaya yata sila hinuhold, kasi parang indirect contempt, nababastos yung Senado sa kanilang sariling bahay. Parang ganun.
0: Mm-hmm.
2: So, yung what is decent, ang makakasagot niyan yung tao at bawat isa sa atin merong pamantayan kung ano ba ang decente. Pero tandaan natin, di ba, yung ating mga mababatas hinalal natin para gumawa ng batas at inaasahan natin at the bare minimum sila rin ay susunod sa mga batas, di ba? Hindi sila yung unang-unang magva-violate. But again, from the other side, kung ako naman ay inosente, gagawin kong lahat para igit naman.
0: Kahit makipagabulan ka sa fire exit, reasonable ba yun for a sitting senator?
2: Again, yung reasonable ay hindi yan pamantayan ng batas. Yan, kumbaga, each and every person, meron silang kumbaga, standard ng reason, standard ng decency, standard din ng delikadesa. Diba?
0: So
2: hindi mo yan pwedeng i-legislate. Hindi mo yan pwedeng i-impose.
0: Literal na tumakbo siya sa batas, partner. And sobrang weird na nangyari. First time ko nakita yung ganyang sitwasyon.
2: May bago yun, diba? Merong taguan. So merong habulan naman sumunod. So iba't ibang larong bata yung pinag-uusapan natin.
0: Ayun, opo. Kasi nako na bitin na naman po tayo sa oras po natin. Napakaganda na ating pong discussion. We'll try to answer more of your other questions tomorrow.
2: Pinicturean ko na po yung ibang comments
0: po.
2: Kasi hindi natin lahat masasagot.
0: Opo.
2: Pero salamat po sa pagsama nyo. Parang ito yata ang pinakamataas natin na viewership.
0: Magta-3,000 po tayo ngayon. Concurrent viewers po natin. Thank you so much, guys. Tomorrow po ulit, maguntahan po tayo. Pero sa ngayon po, ay ipapasa na po namin ang bola kay Doc Dennis Go at
2: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM. Action ngayon! See you tomorrow.
7: Bye! Hello, attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZFM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZFM, balita ngayon!
3: Pamilya para sa dalawang beses na naging senator judge sa nagdaang impeachment trial na si former Senate President Franklin Drilon, hindi na nakagugulat ang pagbabago ng liderato sa Senado na ang motiboan niya ay nakatuon sa 2028 presidential election. Sinabi sa DZMM ng dating mambabatas, planado ang pagpapaupo sa bagong Senate President dahil sa tagal anyang pagliban ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Bigla itong lumitaw at kumumpleto sa 13 boto pabor sa pagpapalit ng Senate leadership. Paraan umano ito para maharang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag tangkaing i-transmit sa Senado.
4: At mga Duterte, maganda para sa kanila ang nangyari dahil sa si Senator Soto nagsabi na pagdating ng impeachment complaint, agad-agad mag-litisin ang impeachment complaint. At ayaw yun ng grupo ng mga Duterte.
3: Sa kabila ng malaking pagbabago sa liderato ng Senado,

0: paraan para mapangalagaan at mapalago ang traditional na Filipino fine jewelry. Nagkaloob ng grant ang Department of Science and Technology o DOST sa De La Salle College of St. Benilde para i-digitalize at gawing makabago ang mga disenyong pamana ng bansa gamit ang 3D technology at makabagong tools. Layo nitong maprotektahan ang orihinal na disenyong Pilipino, sanayin ng mga artisan at palakasin ang alahas na yari dito sa bansa sa global market. Para sa publiko, inaasahan itong lilikha ng mas maraming trabaho, bagong kabuhayan at mas matibay na identity ng kulturang Pilipino sa industriya ng alahas.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.

tanong. Sa bawat tinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Martes po ngayon, ika-12 ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon, handang umagapay sa inyong mga panawagan. Ito po ang Action ngayon. A 12 na po ng Mayo. Yes. Sa dami po ng pangyayari, parang napakabilis ng mga araw, pag-usad ng mga araw. Yes. Parang kailan lang nag-Semana Santa tayo.
0: Diba?
1: Pagkatapos, ilang kembot na lang, magpapasok ka na ulit.
0: Yes, parang ine-enjoy ko muna yung bakasyon. Pero hindi pa kami, dahil meron pa kaming revalida sa mga medical student. Ito yung final oral examination bago tumawid, bago magawang graduate.
1: Yan ba rin yung dissertation?
0: Hindi siya dissertation ng papeles na may isasubmit mo, pero oral exam ito. Pupunta ka sa ward, may kasong ipapakita sa'yo na by roleta, drawing of lots, para hindi mo alam sino at anong kaso mo. Then, pag-usapan mo, iho, ano ito? From the start, history, PE, parang meron ang private clinic ba? And then later on, yung emergencies.
1: Pero with true patients, real...
0: True patients, real patients, and
1: parang
0: then...
1: Parang on the spot recitation?
0: Yes, and titingnan din natin yung kanyang pag-execute ng physical examination.
1: Ay, wow! Nakaka-nervous yun.
0: Parang Q&A lang sa isang beauty contest. Gawin na lang natin ganun. Kasi kung talagang alam mo
1: kasi
0: naman.
1: Kasi merong may...
0: Yes, patituhin eh. Pero kung alam mo ang siyensya mo, alam mo ang kaso mo, walang kaso yun.
1: Walang magiging problema. Well, good luck! Usually, Doc, yung gagraduate na.
0: Graduate. Ito po yung mga clerks. Mga fourth year natin na medical clerks ang tawag natin doon. Then kung nag-okay na, ayun na, graduation. Meron silang
1: tapos
0: toga.
1: Board na.
0: Ang toga namin is yung gold na hood. Yung ganun.
1: Well, good luck sa mga fourth year graduating med students at sa lahat po ng mga estudyante ka-graduate this year, 2026.
0: Yes.
1: Samantala, ano bang meron tayo ngayon?
0: Yun nga, yung unang kaso natin. Susundan natin ng modus sa sasakyan. Yung pasalamat.

0: Lo? Inalam ko muna, hindi ko alam anong such thing. Kasi kaya gusto ko malamang detalye nito, Tita Winnie.
1: Sige, mamaya makakausap natin yung nabiktima. Tapos meron tayong spokesperson mula sa PNP Highway Patrol Group. Siyempre, meron pa rin po tayong klinika sa Istrenta.
0: Ayun na nga, panlabo ng paningin. Pero more of nearsighted. Magsasalamin si Tita Winnie. Yan. Yung nearsightedness, among the many causes ng sabihin natin panlabo sa paningin, nearsighted tayo mag-focus. Pero pwede natin pag-usapan yung iba. Okay. Ano ba ibang mga sanhi ng panlalabo?
1: Panlalabo ng mata. Naku, I'm sure mababagit mo dyan yung mga sakit na pwedeng magdulot ng panlalabo ng mata.
0: Yes.
1: Ayan, sige. Or kawalan ng paningin. Meron ako napanood, Dok. Meron siyang nagkaroon ng nerve problem.
0: Okay.
1: Kaya siya biglang, meron siyang ginawa.
0: Tama.
1: Okay. Tapos, ang naging epekto nun, bigla na lang siya nawala ng paningin.
0: Okay.
1: Ayun.
0: Pwede yun. Dahil yung optic nerve, iisa lang yan sa bawat mata, napapunta yan sa utak natin at magre-rehistro kung ano ang nakikita mo. Kaya nakikita man na niya siguro lahat, but hindi na-rehistro ng utak. Kaya ang labas, parang bulag.
1: Mangingiti ka sa pinagmula ng kwentong to. Actually, napanood ko lamang po to sa series. Sa Doc Nele Tuemani. Italian series. Doc, kaya sumasakit ang ulo ko para sa nabasa
0: ka. Kaya ang galing-galing mo magbasa ng mga cue card natin. Alam mo, habol na habol, hindi ko magalaw yung ulo mo. Yeah, matututo ko kay Tita Winnie. Alami ko natutunan kay Tita Winnie. I'm telling you.
1: Panood ka ng mga international
0: guys, gagawin ko yan. At sa panghuli, abangan natin ang anunsyo ng Maynila kung saan-saan ang lugar na mawawalan ng supply ng tubig. Okay. At meron tayong panawagan ng isang anak na sa panawagan sa nawawalan niyang ina.
1: Yan. Lahat diba? Ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
0: Mga kapamilya, nais lang sana ni Raymond na magkaroon na dagdag kita gamit ng kanyang brand new na sasakyan na balak niyang ipasok sa isang ride-hailing app.
1: TNVS?
0: Yes.
1: Okay.
0: Pero imbis na extra income, Tita Winnie, nauwi umano ito sa pasalo scam.
1: Pasalo?
0: At pagkawala ng kanyang bagong sasakyan.
1: Okay.
0: Oh, di ba?
1: Sige, sayang yun.
0: So, alamin natin sa mismong biktima, si Raymond. Raymond?
1: Hi, Raymond.
5: Yes po, good afternoon po.
0: Yes, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie.
1: Hello.
0: Dito sa DZMM Action Ngayon. Pwede mo bang ikwento sa amin itong nangyari sa'yo? Itong scam na pinapasukan mo?
1: Mm-mm.
5: Yes po. Nag-apply po kasi ako sa Honda.
1: Okay.
5: Honda Cars Marka sa UA.
0: Okay.
5: Para po sana, gag-grab ko sana.
1: Okay.
5: Extra income.
0: Okay.
5: Na-approve naman po ako agad.
1: Okay.
5: Yun nga lang po, nagtanong ako, pagdating po sa Grab, bawal po pala ang Honda sa Grab.
0: Mm-hmm.
1: Yung brand na yun, ayaw nila.
5: Yung brand ni Honda, yes po.
1: Okay.
5: Po.
0: And mismo, I think yung dealer na iyan, yung brand na yan, hindi na pumapayag.
1: Na i-TNVS.
0: Oo, pang hailing pang ganyan. Alam ko hindi.
1: Ay, hindi mo alam yun.
5: Yes po.
0: Okay.
1: Hindi rin sinabi sa iyo nung
0: dealer.
5: Sabi po kasi nung agent, pwede.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Sige.
0: And then,
1: so, ano nangyari?
5: Po, na-approve ako, hindi po pwede sa Grab. Nag-apply po ako sa Mitsubishi naman.
1: Ah, okay. So, hindi natuloy yung transaction mo doon sa unang dealer?
5: Opo, kakancel ko na po sa sinabi ko doon sa agent.
1: Okay, so
5: hindi po siya pwede sa Grab.
1: Mm-hmm. So, lumipat ka ng iba pang dealers?
5: Lumipat po ako ng Mitsubishi.
0: Na brand number 2. Okay.
5: Opo.
0: Binigyan ka ng brand number 2 ng sasakyan?
5: Ibang agent naman po yun.
0: Ibang brand.
5: Yes po.
0: And then?
5: Pinapakancel niya yung approval ko kayo para mas mabilis daw po yung proseso. Ma-approve agad ako kay Mitsubishi.
1: Okay.
5: Nung ika-cancel ko na po kay Honda, sabi po ni agent, meron daw po siyang kilala, gustong saluhin yung approval ko.
1: Meron siyang kilala na gustong saluhin yung approval mo.
5: Yes po.
0: Saluhin, ibig sabihin, nag-down ka sa unang tatak ng kotse.
5: Zero down po.
0: Zero down.
1: So anong sasaluhin?
0: Eh kung wala ka naman.
5: Bale yung pangalan ko lang po yung gagamitin. Siya po yung maglalabas, siya po yung magmamantri.
1: Eh bakit? Bakit gagamitin pa yung pangalan mo? Eh din mag-apply na lang siya ng kanya.
5: Ayun niya po eh. Hindi ko na po naisip yun. Sabi ko sa kanya, pag-isipan ko. Kasi di, wala akong plano magpasalo.
0: Itong agent na kausap mo ay mismong lehitimong ahente ng unang dealer. Ng unang dealer.
1: Eh kasi, naisip ko lang, Raymond, kung sakasakaling hindi makapagbayad yung
0: yung
1: tao
0: sumalo.
1: Na yun, nagsalo, de ikaw ang ano, magbabayad?
5: Yes po, pangalan ko po kasi.
1: Correct. Hindi mo ba naisip yun?
5: Oo nga po eh.
0: Pero, teka.
5: Nakuha nila yun.
0: So, yun in-applyan mo, yun in-applyan mong zero, na-approban mong zero down, magkano ang buwanan mo?
5: Sa una po, 20,000 something po eh.
0: 20 plus. Ilang taon?
5: Yes. 5 years.
0: 5 years? 20 plus? Aabot ba sa isang auto yun? That is going to be mga 250 lang a year. Times 5, 1.3 million. Tama? Now,
5: yes.
0: Bakit? Magkano yung sasakyan total kung brand new?
5: Sa 900 po.
0: 900. Okay, sa 900. Now, noon sinalo na yun, sabihin natin yun na approve mong loan or yun approval.
1: So in short, Doc, Raymond, pumayag ka na ipasalo.
0: Pumayag ka?
5: Opo.
1: Okay, so ano
0: bakit?
1: Nangyari?
0: Ano ang catch? Gusto ko malaman yung catch eh.
5: Opo, dito po nila ako nakuha. Ang kapalit po, 60,000 or papers ng Grab.
0: 60,000 pesos buwan-buwan?
5: Hindi po.
1: Hindi.
5: Isang bigay lang.
1: Isang bagsak lang. Tapos meron yes. pang kasama. Meron pang kasama na TNVS application.
5: Or.
1: At dahil gusto mo talagang magkaroon ng income
5: yes,
1: bilang
5: po.
1: Na TNVS driver, pumayag ka.
5: Yun po ang napili ko yung sa Grab para makapa-release man ako dun sa pangalawa.
0: Mm-hmm.
5: Kasi ko na po problemahin sana yung Grab
0: mm-hmm.
5: application.
0: Okay. Ano naging problema?
5: Yun po. Mas lalong ng problema.
1: Kasi?
0: Like?
5: Nag-monitor na po ako sa unang hulo kung magbabayad pa.
1: Mm.
5: Ayos, simula na po. Hindi na po talaga hanggang ngayon. Hindi na siya makita.
0: Kilala mo kung sino ang sumalo?
5: Hindi ko po siya totally kilala talaga.
0: Anong sabi ng ahente ng unang run?
5: Ayun nga po eh, siya po yung inaano ko, hindi na rin po nagpaparamdam sa kanya eh.
1: Ni-report mo na ba sa kumpanya? Si agent?
5: Po, hindi po. Bali, dumiretso na po ako sa Pasig Police Station.
1: Okay.
5: Kasi doon po yung nakakasakop yung ano, yung branch nila, Pasig po. Ayun. Doon na po nagsimula lahat.
0: Pero alam na ng... alam na ng dealership anong ginawa ng ahente na inofferan ka na may sasalo.
5: Alam ko po, hindi po.
1: Hindi?
0: Hindi.
1: Okay. Another question bago tayo magpunta sa highway group, ano, Doc?
0: Okay.
1: So, bali nangyayari ngayon, Raymond, ang... may sasakyan ka galing dun sa dealer number 2?
5: Yes po.
1: Okay. So, dalawa ngayon ang dapat na babayaran mo. Si dealer Opo. Number 1 at saka si dealer number 2.
5: Yes po. Dapat.
1: Dapat. Okay. Pero, anong nangyayari ngayon? Ano ang current situation mo?
5: Yung number 2 po, tuloy-tuloy po yun. Kahit na-delay po ako.
1: Yung number 1?
5: Yung number 1 po, totally, hindi po siya nababayaran.
0: Anong kaso mo ngayon?
1: May kaso ka ba?
5: Ngayon po, inahabol po ako ng bangko.
1: Kasi
0: pero na-approvean ka ng pangalawang dealer? Maski na meron kang dealer number 1 na unang loan?
5: Opo, nakakuha po.
1: Same bank ba? Same?
5: Hindi po.
1: Ah, hindi. Okay. Kung hindi mo babayaran yung loan number one sa dealer number one, maaapektuhan ba yung loan mo sa number two?
5: Hindi ko po sigurado eh.
1: Hindi. Nika, tinanong mo na ba, nakapag-usap na ba kayo ng bangko?
5: Hindi pa po.
1: Hindi pa? O, sige.
5: Pero nagpo-provide lang po niya ako tungkol sa ngayon, yung nangyayari, kung nakapag-file daw pa ako, gano'n.
1: Oo, kasi opo. May proseso dyan parang para ma-revoke
0: yes.
1: Yung mga applications mo doon sa dealer number one. Ayan, ni-refer natin ang kaso mo, Raymond, sa highway PNP Highway Patrol Group, ano? Si...
5: Opo.
1: Wait lang, bago tayo pumunta doon, another question. Nailabas yung sasakyan sa dealer number one?
5: Ano po?
1: Yung sasakyan mo, yung sasakyan sa dealer number one, nailabas?
5: Yes po.
1: Okay, rehistrado. May plate yes, number yun, di ba?
0: Kaninong pangalan na kirehistro?
5: Yung plate number po, wala pa po, nasa akin po.
1: Walang plate na, may conduction sticker?
5: Yes po, conduction lang po.
1: May conduction sticker.
0: Pero pangalan niya, Tita Winnie.
1: Pero pangalan hindi, dapat matrace yung sasakyan.
0: Kasi hindi mo makita yung sinong sumalo eh.
1: Yes!
0: Di ba?
1: Yung sasakyan. Yes, doon,
0: yung sasakyan.
1: Yun ang lead mo.
0: Pwede natin consider Karnak ba?
1: Pwede.
0: Karnak?
1: Oo, kasi hindi naman siya may-ari eh.
0: Tama.
1: Eh, tanungin na lang natin sa PNP Highway Patrol Group. Kasama natin ang kanilang spokesperson, si Lieutenant Nadame. Hello, Sir Nadame.
4: Ito Winnie and Kuya Dennis. Good afternoon po
0: yes.
4: Sa ating lahat.
0: Good afternoon,
4: po ng ating pong
0: sir.
4: Mga kabayan.
1: Sir,
4: lagi pong sumusuporta po sa atin. Good afternoon po sa ating lahat.
1: Ayan, sir. Ito na naman. Ito, sir. Merong ba modus na na medyo masalimuot. Tama ba yung ano ko? Yung parang... kuro-kuro ko, sir, na kung hindi matukoy kung sino yung tao na naglabas nung sasakyan, yung sasakyan dapat ang hahanapin?
4: Alam niyo po, Tita Winnie, no? Based dun po sa binabanggit po ng ating pong complainant, alam po niya kung sino po yung naglabas din ng sasakyan.
1: Alam niya? Hello?
4: Based po sa pagkakarinig po natin, mm-hmm. Tita Winnie, And yun nga po, no? Doon naman din kasi pumapasok din po ang PNPHPG. It's pagpatungkol po na sa mga car nating incident. I would like to ask lang din po sana Tita Winnie, no? Yung ating pong complainant. Tama po ba na siya po mismo ang nagbigay po ng kanyang identity para gamitin para makapag-loan po ng sasakyan?
0: Raymond?
5: Yes po.
1: Tinatanong ka ni Lieutenant Malang. Ano nga po yung tanong nyo, sir?
4: We would like to ask lang po, no, Tita Winnie, no, sa ating pong complainant, kung intended or alam po niya or talagang binigay po niya yung kanyang identity para po makapag-loan po ng sasakyan?
5: Yes po, opo. Tita Winnie,
4: yung problema po natin. No? Actually, marami na po tayong hinawakan pong ganyang kaso wherein na... may mga pagkakataon na talagang kailangan po nating papuntahin yung ating pong complainant dito po sa ating opisina dahil kung inyo pong maririnig ay meron po siyang binigay na impormasyon na alam po niya sa isang banda para sa isang loan, car loan.
1: Yeah.
4: Na kung tutustuusin, meron pong kapabayaan sa part po ng ating pong complainant. Pero hindi naman po yan tutulugan ng PNPHPG para po matulungan po natin siya. Mm-hmm. We are still... inviting our complainant dito po sa ating opisina, dito po sa PNPHPG po. Sa pagkakaalam po kasi natin Tita Winnie, no, na siya po ay pumunta po sa Pasay City Police Station.
0: Yes.
4: So, iba po kasi ang Pasay City Police Station sa PNPHPG patungkol po sa carnapping cases.
0: So, considered carnapping ito, Lieutenant?
4: Sa isang banda po, initially po, no, nakikita po natin na ganun po halos lumalabas.
1: Yeah.
4: Pero, muli po, no, we will conduct initial investigation para po at least matulungan po natin yung ating pong company.
0: Yes.
1: Tanungin ko lang, Raymond.
5: So, yes po.
1: Kilala mo yung taong kumuha ng kotse?
5: Yung tao po na kumuha ng kotse, hindi ko po siya talaga kilala. Yung agent po.
0: Ano ibig sabihin ng hindi talaga?
1: Hindi, nakita mo siya, nag-meet kayo, ganun.
5: Nakita ko lang po siya nung i-release na yung kotse.
1: Oo, kasi ibibigay mo eh. Diba? Wala ka bang kahit na anong kasulatan na ginawa between you and that person na ito ay hiram lamang, kumbaga?
5: Siya, yun nga, opo. Yun po, wala po talagang kasulatan dahil po ang nasa isip ko po kasi pag di siya nagulog ng isang buwan, kukunik yung unit, hindi po pala ganun kadali kahit pangalan po yung sakyan.
1: Bakit hindi naging madali?
5: Kasi yun nga po, marami pong proseso. Katulad ngayon, yung pag nagpapail ng magpapa-alarma pa lang po ako ng sasakyan, di po raw sapat na nakapangalan lang sa akin yung sasakyan.
0: Itong
5: mga...
1: Ano pa daw ang kailangan?
5: Ayun po, yung mga police reporters, mga nagpatalo pa po ako sa LPC ng sa attorney sa nagpagawa pa ako ng demand letter, ganun-ganun.
1: Lieutenant Malang, ganun po ba ang proseso?
4: Ito po no ay usapin naman po sa ato po mga bank financing companies no. Usually po ganun ho talaga halos kukuha po ng detalye at may pre-approval po kasi yan. So yun din po talaga din yung hinihingit pinipetition po natin no sa ating mga kababayan. Talagang wag po ibigay yung ating po mga identities no.
1: Hindi, Lieutenant, yung pag para ma-retrieve niya yung sasakyan niya na kinuha ni nitong taong ito, kailangan pa ng dumaan ng prosesong ganon? Eh, nakapangalan naman sa kanya yung rehistro.
4: Mm-hmm. Yun po yung gusto po nating alamin, Tita Winnie, no? Kung paano nakuha or na-possess dito po mismong kanya pong tao na pinagbigyan ng kanyang identity. Eh, pwede po ba nating malaman, Tita Winnie, sa ating pong complainant kung meron po bang naging usapin na gagamitin namin ng identity ninyo for a certain money, bibigyan po namin kayo just to gamit lang po yung kanyang identity.
1: May kapalit nga eh.
0: May ex-deal eh.
4: Yes, yun nga po, po yung sinasabi natin dito, Winnie, no, na it's a very, very big no po. No, lumalabas po kasi na mayroong conspiracy na tinatawag. So, we highly encourage our complaints and even doon po no, sa ating mga kabayan na huwag pong sumama po sa ganito pong uri po no, ng ganitong uri pong transaksyon na dahil sa easy money. No, makakakuha po tayo. Pero ito po yung kapalit. Ito pong ganito pong konti po nating kapabayaan.
1: Okay.
4: At sa isang banda po, no, dahil nga po may ganyan na po nangyari, we will see to it how DP and PHPD po ay makakatulong po no,
1: so
4: sa
1: how,
4: ating pong
1: kapalit. Let us know, sir, how can you help Raymond? Paano pong gagawin para makuha niya na yung kotse na talagang nakapangalan sa kanya? How can we help him?
4: Una po talaga sa lahat, no, we need him talaga personally na mag-report po sa ating opisina.
1: Okay.
4: And kailangan din po no yung mga documents po or papatunay na talagang kung ano man po yung naging transaction niya po doon no sa taong kausap po niya.
1: Okay. Sir?
4: Sa isang banda po no, once na makuha na po natin yung buong detalye at through our conduct of Intel driven operation no, pag nakita po natin yung whereabouts ng sasakyan, and we will see to it po kung paano sa paraan naman din po tutulong HPD para po maibalik po ang sasakyan doon po sa kumpanya na pinaglonan po ng ating pong kasamahan.
1: Ah, okay.
0: Yung ahente walang out dito, sir. Yung ahente ng dealership.
1: That would be an internal eh.
4: Yes, yeah. Internal na po yan na Tita Winnes at Sir Dennis po, no?
0: Opo.
4: At makaasa naman po kayo na tutulungan po natin yung ating pong kababayan para po yan.
1: That's right. So, ang mangyayari dun sa ahente, sa correct me if I'm wrong, Lieutenant na Malang, kailangan siyang mag-file ng complaint doon sa dealer. Para matuntun si agent.
0: Yes.
1: At si dealer ang maglalabas kay agent.
0: Yes.
1: Ngayon, kung tawag dito, kung halimbawa at large, hindi na nagpapakita o hindi na pumapasok doon sa opisina at saka magfa-file ng complaint sa police para magkaroon ng arrest warrant kung may sufficient probable cause. Tama ba yon, Lieutenant?
4: Yes, ma'am. Exactly po, no?
1: Yan, at, pwede nga maging police.
0: Sama natin na sa...
4: Yes, ma'am. Yes, Tita Winnie, no? Yun po talaga yung pinakahalos nangyayari.
1: Okay.
4: At actually, Tita Winnie, last hour press conference with our kasamaan from DZMM, no? Yeah. Ang dami nabibigay po ng ganyan na talaga? For just 30,000 pesos, papagamit ang identity. It's a very big, big no-no po.
1: Please,
4: no?
1: Yes.
4: Para ipagamit po natin yung ating po mga personal identity sa hindi po natin kilala. Huwag po tayong pasilaw, no?
1: Right.
4: Sa ganito pong uri po yun ng modus po at itawin eh.
0: Meron bang ano? May, yung mga bagong sasakyan ba may GPS na? Itong klaseng
4: wala brand. Po. Sa ngayon po, wala po tayong ideya sa ganun parang. However po, no, may mga iilan lang ho, no, na mga brands.
0: May ibang brand na may GPS pagbili mo na eh.
1: Pero hindi. Pagka naka-red flag sa HPG ito, Lieutenant Malang, di ba madali nyo na mamatutunan?
0: Oh yes, yung CCTV.
1: Oh, yun nga ano eh. Yun
0: Encap nga, ang bilis eh, nahuli ako.
1: Hindi, tsaka yung mga sasakyan na nagkaroon ng violation, yes. Halimbawa na involved sa carnap, ang dali-dali kaya sinisita ng ano, ng pulis yun, no? Kasi naka-red flag.
4: Yes, tama po kayo, Tita Winnie, no? Yung po yung mga bago po natin at modernisado po mga pamamaraan, even yung bago po nating system,
1: uh-oh,
4: na nakakatulong po para makapag-identify po kagad tayo, no, ng mga hot car. Okay. Or mga
0: pero alam mo, sir, for the last na lang to, maaaring pwede magpalit plaka rin.
1: Hindi, wala ngang plaka eh.
0: Ah, wala pang plaka,
1: kasi
0: no?
1: Bago,
0: conduction sticker
1: conduction
0: pa.
1: Conduction sticker pa lang. Mm. Pwede ba palitan yun?
4: Well, Tita Winnie, no? Marami na rin po tayong nahuli po sa ganyang bagay na kung saan.
0: Oh, through
4: online naman, no? No? Bumibili ng conduction sticker. And even nga po, no? Yung mga fake plates wherein sa part naman po ng PNPHP game,
0: wow,
4: kumakas po sa akin. Okay.
1: Very good. So, pupunta ho si Raymond sa inyo, sir.
4: Opo, ma'am. Please, see to it, ma'am, na tutulungan po natin yung ating pong kaibigan po na si Sir Raymond.
1: Okay. So, Raymond, punta ka kay Lieutenant Nadeem Malang sa HPG, ha? Para
5: po,
1: para ma-assist ka, ha? Wag, next time, wag na, ha? Please.
5: Oo nga po, eh.
1: Just me. Ang laki ng babayaran mo. Okay. Thank you. Ingat kayo, ha?
5: Thank you po.
1: Sige, follow up.
5: Saan po si Sir Manang?
1: Ay, saan daw po office niyo, sir?
0: Tatawagan ka na, aalamin, papaalamin namin kay sa'yo, Paul, kay Sir Paul Bea tatawag sa'yo,
5: okay,
0: Raymond, para bigyan ng detalye ni Police Lieutenant na Dame Malang, ha?
1: Okay.
5: Okay, thank you very much po.
1: Thank you, Lieutenant na Dame Malang. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat din po dito, Winnie and Sir Denise.
0: Yes, sige, thank po. You, sir. Ay.
1: Alam mo, tempting kasi yun.
0: Yes.
1: Okay. Siyempre, of course, tempting yung pera.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya lang, yung tempting din yung maka-shortcut ka sa application. Kasi,
0: yung red tape? Yung mga application form?
1: Hindi lang red tape, Dok. Kasi, di ba pupunta ka sa opisina, mag-fill up ka ng form,
0: tama,
1: ipa-file.
0: Hindi mo alam kung ma-approve pa.
1: Right? Ito, sure ball na. Approve na. Siyempre, yung kaso, commensurate ba yun? O
0: yun
1: patas ba yun doon
0: parang
1: sa babayaran mo pagkatapos?
0: Kasi ang kapalit, 60,000 or permit or license to the TNDS.
1: Yeah, yeah.
0: Parang hindi yata ano. And in auto is 900 plus. Kung sa hulugan ng buong limang taon,
1: abot na sa million may get.
0: 1.3 ang computation
1: 60,000 against 1.3?
0: Yes. And a permit for what? Not even 1%.
1: Wag na po tayo mag-shortcut. Doon
0: pag
1: na po tayo
0: too good
1: sa,
0: to be true is never
1: yes,
0: true.
1: Never!
0: Okay.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Hindi ako makagat.
0: Move on na tayo, Tita Wee. Move on na tayo.
1: Sa ilang sandali lamang, magbubukas na po ang klinika sa East Renton. Tatalakayin natin ayang
0: malabong paningin o nearsightedness.
1: Baka meron po kayong katanungan. Ipadala na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renton at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44101 local 5671-5672-0573. Samantalang oras?
1: Alas 2:33.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
7: Kaya pa ganyan! Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Pagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: TZMM. Numero uno sa aksyon.
15: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Basta AM, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Okay, sa oras na alas 2:35, kukuha tayo ng balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Malacanang, umaasang magiging patas ang Senado sa paghuhusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
19: Doc Dennis, umaasa ang Malacanang na magiging patas ang mga senador sa paghuhusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag tuloy nang inendorso ng Kamara at nag-convene ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sana ikonsidera ng mga senador ang taambayan sa kanilang pagpapasa at pagtalakay sa mga salik ng impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng House of Representatives pero nilinaw na bahagi lang ito ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas at hindi saklaw ng trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Castro, ang 257 kongresistang bumoto pabor sa Articles of Impeachment ay patunay na nakakita sila ng mga sapat na dahilan para isulok ang reklamo laban sa Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ipinasentang dokumento at ebidensya. Dumistansya naman ang Malacanang nang tanungin kung gaano ito kakumpiyansang matutuloy sa aktual na impeachment trial ang sitwasyon at igilit na hindi manghihimasok si Pangulong Marcos Jr.
20: Kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taumbayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taumbayan na humusga para sa kanila.
19: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Samantala, naniniwala ang ilang kongresista na dapat pag-isipang mabuti ng liderato ng Senado ang pasyan nitong bigyan ng proteksyon si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado siguradong iahatid sa atin mula Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
21: Yes, Tita Winnie at Doc Dennis, na magkakahiwalay na pahayag, sinabi ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na pugante ng international law si De La Rosa at dapat managot sa mga nagawa niya umunong krimen laban sa mga Pilipino.
22: Kay Senator Bato De La Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang. Tigilan mo na ang pagtatago na parang daga at lumabas ka sa lungga mo. Sumuko ka at harapin mo ang kaso mo. oras na para panagutan at pagbayaran ang mga ninakaw niyong mga buhay.
21: Ginawa na tinawag naman Pacific o kawawa ni mamamayang Liberal Party Representative Laila De Lima sa pagtakbo ng senador mula sa mga NDI agent kahapon.
3: Pathetic ng itsura kasi nasaan na yung angas mo dati na chinallenge mo pa nga sa former Senator Trillanes. And that's exactly what Senator Trillanes did. Nagpakita siya dyan to fulfill the wishes of Senator Bato. So nakakatawa and at the same time nakakaawa din.
21: Binigyang diin ni De Lima na ang ginagamit ngayon na ang ginagamit ngayon ng Senado bilang sanctuary or ref.
1: Pamela? Hello, Pamela? Naku, medyo naputol yata ang linya nitong si Pamela Vasquez. Balikan po natin mamaya sa para ipagpatuloy ni Pamela Vasquez ang kanyang pag-uulat. Later!
0: Samantala, ang ombudsman, positibo na may pag-asa pa sa kabila ng krisis na kinakaharap ng bansa. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa kay Radyo Patrol, Nico Pagsi.
19: Pinaalala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, Doc Dennis at Tita Winnie na handa sila sa malaking hamong bahagi ng kanilang mandato para mapanagot ang tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati para sa ika-38 anibersaryo ng Office of the Ombudsman, inimok ni Rimulya ang mga tauhan na palitilihin ang integridad ng kanilang opisina sa kabila ng mga pagbabagong politikal. Narito ang kanyang payag.
5: Halaga at napaka-importante ng ating ginagampan ng papel sa stability ng ating bansa. And to be here in this office requires a lot of political maturity. Hindi ka pwede rito na ganun lang ating mundo para naka-blinders ka. Dapat dito ang tinitingnan natin yung kabutihan ng ating bansa.
19: Yan ang pahayag ni Jesus Crispin Rimulya, ang ombudsman, tungkol sa pag-asa ng ating bayan. Dumalo rin si dating Deputy Ombudsman Melchor Carandang na pinasibak sa pwesto ng Malacanang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong graft and corruption at betrayal of public trust. Kamakailan lang ay binasura ng Korte Suprema ang kanyang dismissal dahil walang otoridad ang dating Pangulo laban sa Deputy Ombudsman batay na rin sa ruling ni Associate Justice Maria Filomena Singh. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Samantala, mga fake news hinggil sa ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa sinagot ng AFP at PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Ihahatid sa atin ni Marlene Padiernos. Okay, babalikan po natin sila Marlene Padiernos maya-maya lamang. At syempre pa si yung pagpapatuloy po ng balita nitong si Pamela Vasquez.
0: Samantala, maraming salamat sa inyong mga Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa action ngayon!
0: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi bang kapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Nearsight, tama ba?
0: Yes!
1: Nearsightedness. Pagka nearsighted, nakakakita ka sa malayo.
0: Malapit. Nearsighted meaning I can see the near. Hindi, I can see the near. Kaya nearsighted ka.
1: Pag farsighted, I can see the far.
0: I can see the far.
1: Okay. Bakit ba merong far or may near?
0: Dahil dapat yung imahe na tinitingnan natin, yung subject, ay nakadapa sa mismong pelikula o retina.
1: Okay.
0: So, pag ang pelikula o yung imahe mo, image, subject natin, ay nasa sabihin natin, likod.
1: Mm.
0: Okay? Mm. Eh, nasa harap. Mm-hmm. ng retina.
1: Uh-uh.
0: Yung bilo na sa harap ng retina.
1: Uh-uh.
0: Syempre itutulak mo yung material mo palapit sa mukha mo.
1: Uh-uh.
0: Para lumapat yung uh-uh. image mo sa retina.
1: Ah, okay.
0: Okay?
1: Uh-uh.
0: Kasi na, yun ang nearsighted. Uh-uh. Pag farsighted naman, nakikita ko malayo.
1: Lalayo
0: kaya nga ganyan. Ilalayo ko
1: so,
0: para
1: naman
0: yes,
1: siya.
0: Kasi yung image nasa likod ng retina para maitulak ko, maiharap ko mismo sa retina.
1: Yung focus.
0: Yes, yung focus.
1: Eh, sabi sa iba pang mga tawag dito, interview doc, pag tungtong mo daw ng 40, whether you like it or not, talagang may panlalabo na ng paningin. Tama
0: so,
1: ba yun?
0: So, pwedeng may kaunting tama dyan. Dahil base yan sa ating muscle na nakakapit doon ang ating lente. At mismo yung lente natin.
1: Uh-huh.
0: Ang lente natin, hindi kasing pareho ng lente ng mga salamin natin o antipara natin na salamin.
1: Uh-huh.
0: Ito po ay parang sagu. Protein material, malambot.
1: Mm-mm.
0: Kaya pwedeng magkaroon ng aging process
1: yan.
0: At hindi na siya kasing lambot.
1: Eh bakit yung ibang lola? Yung lola ko 104 hindi nagsalamin niya.
0: Dahil maayos ang kanyang eye care. So hindi porket may edad ka na ay siguradong masisira ang inyong paningin o magiging malabo.
1: Kung maganda ang eye care.
0: Yes.
1: Ano ba yung eye care?
0: Outdoor activities, frequent outdoor activities.
1: Frequent outdoor
0: nasa activities. Bukid, nasa labas, nasa nature.
1: Ah.
0: Okay? Wala kang screen time. Bakit? Noon ba meron screen? Tita Winnie. Oh.
1: TV nga lang noon eh.
0: Yan nga.
1: Oh.
0: At ang TV noon, hindi ba may rule tayo noon sa magulang natin? Huwag malapit. May certain distansya. At ang ating kabahayan, noon nag-aaral tayo, may proper lighting. Sinasabihan tayo na dito ka mag-aral, dapat may ilaw. Tapos nakalapat sa ating basahin. Di ba? Eh ngayon, saan nag-aaral mga estudyante? Mga estudyante ko lang sa coffee shop. Maingay na at ang liwanag ay hindi sapat. Po ay isa sa mga trigger bakit nagkakaroon ng nearsighted o nasisira ang ating paningin.
1: At saka yung blue light?
0: Siyempre, hindi ko na nga sadyang hindi ko tinatch yung usapang gadget kasi ine-expect ng ating kapamilya ay sasabihin ni Doc Dennis yan, gadget. Siyempre, ang gadget dahil sa online gaming, dahil sa ating online learning, Tita Winnie,
1: okay.
0: Even online classes, may effect yan.
1: Online viewing.
0: So, anything about gadget at digital. Kasi, kung titingnan natin yung worldwide problem sa blurring of vision, lalo na sa kabataan, it's about nearsighted problem.
1: May diferensya ba kung gaano kalaki yung monitor?
0: Hindi. Yung liwanag.
1: Ay.
0: Yung backlighting. Diba? Kaya may mga gadget na automatic na nag-a-adjust. Kung maliwanag ang paligid, medyo magdi-dim out siya. Diba? Vice versa o opposite pag madilim. Diba? Yun ang dapat. Dahil ina-adjust niya, dahil ang ating pupil, ang bukaan, yung opening para pasan light, no, ay kontrolado ng ambient lighting natin.
1: Ambient ay yung
0: paligid.
1: Sa paligid.
0: Liwanag sa paligid. Pero alam mo, malalaman mo meron kang problema sa paningin o nalalabo na pag hindi ka nakakabasa ng mga billboard. Yun. Mga signboard at billboard. Oras na hindi mo mabasa, talagang may issue ka na. Dahil ito ay ginawa, yung size.
1: Para mabasa at
0: yes.
1: a distance. Pero Doc, i-qualify natin yun. Meron po kasi mga nakalagay sa billboard na ganyan.
0: Ay, hindi naman.
1: Hindi na ho kasama
0: oo,
1: yun.
0: Oo, hindi kasama yun. Sabihin natin yung mga tatak. Yung mga tatak
1: kasi
0: na malalaki.
1: Kasi yung mga disclaimer, Doc, nasa ilalim na
0: wala, parang mga langaw lang. Hindi po yun.
1: Hindi.
0: Sabihin natin yung mga tatak, yung mga sabihin natin DZMM action ngayon. Dapat mula sa kalye, mula sa auto mo, sasakyan mo, basang-basa mo. At kung kailangan mo mag-squint para makapag-focus, may issue ka na. Or sabihin natin, tuwing nagbabasa ka, nagkakaroon ka ng sakit ng ulo, headache because of eye strain.
1: May mga sakit ba, Doc, na pwedeng magdulot ng panlalabo ng mata?
0: Genetics kasi, pwede rin eh. Lahi.
1: Mana-mana?
0: Genetics. If parents mo, meron, malamang meron ka rin.
1: Ay, talaga okay.
0: Totoo yan. Pero yun nga, malaking...
1: Halimbawa, yung diabetes?
0: Hindi. Ang diabetes, alta pression. Well, ibang sakit yon. Dahil hindi yan sa lente, hindi yan sa nearsightedness. Hypertension, pwedeng masira ang retinal artery. Magkakaroon ng retinopathy sa retina ang issue. Diabetes, nagkakaroon ng maagang, nagkakaroon ng katarata. Nagkakaroon ng tinapatawag na parang blurring of vision. Diba? Pero hindi yan dahil sa nearsighted problem or sabihin natin more of the environmental kasi ang nearsightedness. Kaya nga nagiging worldwide issue ito eh. Lalo sa kabataan, because of the environment, because of the lifestyle, kakulangan, number one ang sinabi sa libro, kakulangan ng outdoor activity.
1: Sabi ng mga matatanda nung araw, pagka limbawa, pagka galing ka sa basa o kaya galing ka sa labas, huwag kang magliligo o maghihilamos agad kasi manlalabo mata mo.
0: Hindi totoo po yun, pero pwedeng magkaroon ng panlalabo ng paningin pag hindi ka nagpapahinga. Ito yung pumapasok na 20-20-20, Tita Winnie.
1: Ano ba yung
0: 20-20 rule? Ibig sabihin, every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds.
1: Yeah.
0: Para makapagpahinga po.
1: Si Jenny may tanong, Dok, bakit po mas malabo ang kaliwang mata ko kaysa kanan?
0: Hindi naman pantay ang ating panlalabo. Kaya meron, pag kayo po ay sinasubject sa tinatawag na Snellen's chart, yung may letter E, one side at a time. Kasi hindi naman po, ibig sabihin, kung may depekto ako sa kanan, siya rin po ay may problema sa kaliwa. Hindi po.
1: Si Miley ng Manila, Dok, bakit po mabuhangin ang mata ko at parang tuyo kaya masakit?
0: So tingnan natin, maaaring walang problema po sa lente, baka meron kang tinatawag na dry eyes syndrome. So, dapat pa-check natin yan. Dahil bago sabihin natin gumamit ka ng artificial tears at iba pa, or tama ang hydration mo, i-check natin. Meron bang punit ang iyong cornea? Meron bang foreign body? Talagang may foreign body ka ba?
1: Last two things,
0: yes.
1: Doc. Number one, yung bang grado ng mata pwedeng malesen or bumalik ng 20-20? Meron kasing 16-20.
0: Pwede naman bumalik or pwedeng ma-adjust. Minsan dala ng edad. Dati, hindi ba, nearsighted naging farsighted. So, nagkakaroon ng change, part of aging din yon.
1: Ayan. Totoo ba na mas maganda na mag-contact lens ka na lang kesa magsalamin kasi nakalapat daw sa mata?
0: Well, on one part, yes. Dahil pag ikaw ay ginalaw mo yung mata mo lang, eyeball mo lang, kasama si contact lens.
1: Correct.
0: But, remember, foreign body ang contact lens. So, pwedeng makascratch, makapunit ng iyong cornea. At kung nakalimutan mo, itinulog mo yan, hala.
1: Hindi maganda.
0: Problema yan.
1: Ibig sabihin, mas mataas ang maintenance.
0: Yes.
1: Nabitin po ba kayo nasa Facebook at TikTok si Doc?
0: So, pwede nyo i-search ang aking username at Doc Dennis Official para sa ibang mga usapan at huntahan medical, mag-message lang po kayo sa amin dito. Okay? So, yan. At
1: mamaya po, meron tayong anunsyo mula sa Maynilad.
0: Yes, Maynilad.
1: Mula sa Maynilad dahil may mga lugar na mawawala na tubig. Tapos, meron tayong panawagan para sa nawawalang nanay.
0: At magbabalik ang
1: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
25: Smells good.
26: Tikman natin.
27: Sarap.
28: Yummy. Everest Refrigerators.
29: Love. Ano Everbest food mo in the world?
30: Of course. Yung ginawa natin together.
28: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
31: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Basta AM, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Hello mga ating mga kuyang! Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you po!
10: Aksyong mabilis, mabilis! Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis! Mga mahalagang anunsyo, laging abangan.
11: Laging abangan.
10: Dahil dapat laging alerto kapamilya.
11: Alerto kapamilya.
0: Walang tubig! Kung saan-saan lugar mawawalan ng supply ng tubig, baka kausap po natin ang head ng media relations ng Maynilads, si Miss Madel Zaide. Magandang hapon po, ma'am.
1: Hi, Miss Madel.
13: Magandang hapon po, Miss Winnie at Doc Dennis, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. At maraming maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-anunsyo po ng isang mahalagang impormasyon mula sa Maynila.
1: Sige po.
13: Nais po namin sanang ipaalam sa aming mga customers sa ilang bahagi ng Munting Lupa, Las Piñas, Paranaque, Bacoora at Imus na magkakaroon po ng scheduled water service interruption mula May 14 hanggang May 17, 2026. So ito pong darating na.
0: Wow.
13: Thursday po iyan hanggang Linggo. Ibig sabihin po nito ay daily po na magkakaroon ng scheduled interruption ang ilang residente sa loob po ng 4 na araw. Ito po ay para bigyang daan ang maintenance activities sa Putatan Water Treatment Plant sa Munting Lupa City po.
1: Ayun.
13: Kabilang po sa mga gagawin po ay ang pagtatanggal ng dumi o 4-bay desilting sa intake area ng aming nasabing pasilidad. Kasama po ang ilang mga importanteng maintenance works.
1: Yeah.
13: Pasensya na po sa aming mga customers pero kailangan po talaga namin gawin ito upang ba sigurong patuloy ang maayos na operasyon ng aming water treatment facilities lalo na po ngayong darating na El Nino at lalo po ngayong pag-init.
1: Ayun.
13: Tatagal po ng ilang araw ang maintenance activities, 4 na araw po, pero hindi naman po sa buong araw ay walang tubig. May mga oras lang po na walang tubig sa isang araw po.
1: Ayun. Miss Madel, yun nga yung ikaklaro namin ni Doc na hindi naman pala buong araw mula 14 hanggang 17 walang tubig.
13: Hindi po.
1: Merong mga oras na merong tubig sila.
13: Yes, meron pong schedule lang na walang tubig mula sa iba't iba po kasi yung oras ng interruption. So
1: ayan,
13: makikita naman po ang oras ng kompleto, ang kompletong listahan ng mga apektadong barangay at ang kanila pong mga interruption schedule sa aming website sa www.maynilawater.com.ph at sa aming official Facebook page at sa aming X account po.
1: Ayan. Ulitin nga po ulit natin yung mga lugar, madam.
13: Opo. Ilang bahagi po ng Munting Lupa, Las Piñas, Paranaque, Bacoor at Imus. Maaari lamang pong tignan sa aming website. At actually po, may hinihiling po sa aking listahan ang DZMM kanina at binigay po namin. Makikita po ang mga hindi naman po kasi lahat ng barangay ay apektado.
1: Yes,
13: so may mga certain barangays lang po.
1: Opo.
13: So maaari pong tignan lamang po ang listahan kung apektado po ang sila.
1: Opo.
0: Yes, nasa Stellar Radio site natin, may makikita tayo mga service advisory mula sa Maynila. Opo. Yung oras at lugar na may service interruption.
1: Eh, nabanggit nyo, Ms. Madel, parang preparation para sa darating na El Nino. Bakit po, tawag dito, ano po ang epekto kung hindi nyo gagawin itong maintenance na ginagawa nyo?
13: Opo. Sinisiguro po kasi namin, Ms. Winnie, na talagang ang aming po mga treatment facilities ay maganda po, maayos ang operasyon. Mm. Para po talagang naghahanda po kami.
1: Ayan.
13: Para po sa darating na. Hindi lang po inyo dahil lalo na ngayong tag-init.
1: Oo nga po.
0: At least may maintenance, hindi ba?
1: Totoo.
0: May tubig na malinis pa, sure na sure.
13: Maintenance work at talagang hinahanda po namin ang aming mga facilities.
0: Yes.
1: Very good. Thank you, Ms. Madel.
0: Thank you very much,
13: ma'am. Maraming salamat po, Ms. Winnie at Dr. Dennis.
0: Yes.
1: Yan. Si Ms. Madel Zaide po yan, ang Media Relations Head ng Maynila.
0: Diba, Tita Winnie? Ang mas mahirap ang mawalan ng tubig kaysa kuryente.
1: Actually, pero ngayon, parehas na.
0: Yes. Kasi, alam mo.
1: Ang init. Pag wala electric fan,
0: ibang, yung electric pan, feeling ko parang barbecue ako eh.
1: Oo. Diba? Kanina nga din, pag tapos maligo, magto-toothbrush.
0: Minawisan ka na.
1: Sabi ko, ano
0: ba? O, diba? Pareho ang pakiramdam natin.
1: Tapos pag nagpulbus ka, natutuyo. Parang ano, may mapa ka sa likod.
0: Nagkakaroon ng patsi-patsi. Ay, nako. Sige na.
1: Ay, 259 na nandyan na ba?
0: Yes!
1: Si Ateng. Ayan. Rantabayanan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
0: Ako to si Chiang Ami.
1: Hanggang bukas, ako po ang iyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako po ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
1: Bye-bye! Bye-bye.

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: RCMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 3:02 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon!
3: Pagpapalit ng liderato ng Senado, malinaw na layong pigilan ang impeachment trial ayon sa civic groups. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila at Iniradyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Trisha, naniniwala ang iba't-ibang civic groups na higit pa sa usapin ng liderato ang nangyari sa Senado kahapon. Ayon kay Chairman Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Pantay sa Kabayapaan at Demokrasya, ang iba't-ibang mga bayang grupo, ang umanay kulita at ang pagbiglang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa ay malinaw na may layunin pigilan ng impeachment trial bago pa man ito nagsimula. Nauna na umanong sinabi ni dating Senate President Tito Soto na handa siyang buksan ang impeachment court laban kay Vice President Sar Duterte sa oras na matanggap ang articles of impeachment, pero inalis siya sa pwesto bago pa ito mangyari. Hindi ng grupo, sariwa pa rin sa

0: Samantala, Department of Agriculture pansamantalang ipinagbawal ang pag-aangkat ng baboy, baka at iba pang animal products mula sa Greece. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Isa pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na hayop at animal products mula sa Greece matapos makapagdala ng kaso ng foot and mouth disease. Kabilang sa mga apektadong produkto na hindi pinapayagang pumasok sa bansa ay ang live swine, baka, karne at untreated milk. Itinigil din ng DA ang pag-issue ng import clearances at naghigpit ng inspeksyon sa mga pantalan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr., mahalagang hakbang ito upang maprotektahan ang livestock industry, food security at kalusugan ng publiko sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Senator Ronald De La Rosa umapela kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa ICC. Pamilya ng EJK victims dismayado sa bigong pagsilbi ng arrest warrant at pag-aresto kay Senator De La Rosa. At Guinness World Record na sungkit ng Pampanga para sa pinakamaraming water lanterns display. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon! Good afternoon!

Magandang afternoon, mga kapamilya! Kamusta na, Pilipinas? Kamusta po ang inyong mental health? Kaya pa ba? Martes pa lang po, ha? May 12, 2026. Chang Ami Perez po para sa programang Ako To, si Chang Ami. Ay, na-miss ko po kayo nung Biyernes. O, dahil may tanggap po akong labada. Maraming salamat kay Tita Winnie sa pag-upo sa ating programa at pag-alaga sa ating Chang Ami Presents. Maraming salamat, Tita Winnie! At kahapon naman nga po ay napakarami pong nangyari. Tayo po'y naka-special coverage. Eh, kamusta po? Kaya pa ba, mahal kong Pilipinas? Sa ating mga kababayan, kamusta po ang mental health natin? Ang dami pong nangyayari, pero sana po, wag ho tayong pumagitna dito sa away na to, ng gulo, ng dalawang apelyido. Tayo ho'y dapat Team Pilipinas, sa totoo lang. Diba? Dapat ang mahalin natin at ipagdasal ay ang ating pong bayan. Ang suporta at pagmamahal dapat ay binibigay natin ho sa ating bayan. Eh baka sa kahuli-hulihan ay kawawa ho tayong lahat sa lahat po nangyayaring ito. Naku, napakarami po. Martes pa lang.

0: Eh dito naman ho sa ating programa, eh wag ho kayong mag-alala. Dahil ano man pong kinalaman sa inyong mental health, eh nandito lamang po ang inyong Chang Ami, handang tumulong. And speaking of tulong, meron po tayong update dun po sa ating kapamilyang nakausap noong March 10 na si Vel. Siya po ay nabigyan na ng libreng session ni Dr. Catherine Tan. Doc Kat, maraming maraming salamat. At maraming maraming salamat din sa aksyon ngayon sa programa ni Tita Winnie at ni Doc Dennis. Dahil nailapit po si Belle sa kanilang LGU, nabigyan ng grocery, nabigyan po ng pera. At sa ngayon po ay napag-alaman natin na siya ay fit to work na. Kaya Belle, we are praying for you, we are rooting for you na makahanap ka na ng trabaho para tuloy-tuloy na itong iyong bagong journey. Kaya good luck sa'yo. Mamaya po, abangan ninyo ang ating ikwento mo kay Chang. Pero sa oras po nating 3:10, narito po muna mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol! Kumuha po tayo ng situation report sa Senado. Maraming nangyayari po doon. Naroon ang ating napakasipag na Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
1: Chang, magandang hapon. Nag-resume na ang sesyon ng Senado pasado alas 3 ngayong hapon. Sa pagkakataong ito, ang mga nakaupo na ay ang bagong liderato ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang nakasentro na ngayon at nangunguna dito sa sesyon ng Senado kung saan ang acting majority leader ay si Senator Joel Villanueva. Kanina, bago magsimula yung sesyon ay kanya-kanyang kwentuhan yung mga ilang senador. At kanina, sa unang pagkakataon, ay nakita ko si Senator Loren Legarda na lumapit sa dati niya mga kaalyado, kasamahan sa dating majority na si Senator, si dating Senate President Vicente Soto III at kay Senator Panfilo Lacson at Senator Rizzo Ontiveros. Mas kinausap niya si Soto, bagamat hindi na narinig ng media yung kanilang mga pag-uusap, pero nakangiti silang dalawa na nag-uusap. Sinagot naman kanina din ni Senator Soto yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pinayagan niya ang NBI na arestuin siya. Sabi ni Soto, misinformed si de la Rosa, walang ganong utos mula sa kanyang tanggapan at wala rin sinabi na magkakaroon ng ulian at hindi daw niya alam na darating si de la Rosa kahapon sa sesyon ng Senado. Sa ngayon ay umaten din, dumadalo rin si Senator de la Rosa dito sa sesyon nila na magdamag na natulog dito sa Senado kasama si Senator Robin Hood Padilla. At sinabi niya ay business as usual muna siya sa ngayon, dadalo sa mga committee hearings at session. At ngayon, si Senator Panfilo Lacson ang nagsasalita sa floor kung saan kinu-question niya yung ilan sa mga inaprubahan nila ng majority kahapon na mga bagong panuntunan sa Senado, kabilang dyan yung pupwede na bumoto ang isang senador kahit absent dito o wala physically sa sesyon pero pupwede via online. At pangalawa, yung pag-cite in contempt ng Senado kahapon. So yan yung nagiging diskusyon nila ngayon at mamaya magbibigay pa ako ng update hinggil dyan. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert!
1: Chang.
0: Eh pero sa mga oras na to, as we speak, wala ka namang nararamdaman na kahit na anong tension dyan. Parang
1: wala na, Chang.
0: Medyo kung chill na sila at medyo ang dating ay mas kagalang-galang na ba?
1: Oo. Tama yun, Chang. Kung kahapon, maghapong tensionado, ngayon, ang makikita mo na lamang, ang difference ay yung mga opisyal at mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay may mga bit-bit na silang baril ngayon. Kumpara sa dati, naka-alert pa rin daw kasi sila because of what happened yesterday, kung ano yung nangyari kahapon. Pero just the same, ay paghahanda lang daw ito pero wala naman na sila na nakikita na any threat at safe daw ang Senado at kaya patuloy yung kanilang pag-monitor at pagbabantay. Yung tension kahapon sa floor mismo, yung mainit na palitan, yung bigawan, wala ngayon siyang nakangiti. Yung mga senador na nag-uusap, minority and majority, pero sabi ng minority sa amin kanina sa ambush interview ay abangan namin kung ano yung mga kukwestiyonin nila sa plenary ngayong hapon, Chang.
0: Oo, ikaw naman, Robert, kamusta? Nakapagpahinga ka na ba? Kumain ka na ba?
1: Saan? Ano yung pahinga?
0: Ay, may kamag-anak yan. Yang si Rest. Si Sleep. Nakausap mo rin ba si Sleep?
1: Si Sleep, oo. Kasabay ko din pong pumasok.
0: Aba, very good, very good.
1: Or nakapag-juice cast kami. Kinaya naman ng power.
0: Kinaya naman. Tama. Ginagalingan din po ng ating mga Radyo Patrol. Kaya, naku, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Robert, mabuhay kayo at mag-ingat, ha? Maraming salamat. Mag-extra ka na.
1: Maraming salamat siyang yan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Samantala, Catholic Bishops Conference of the Philippines nananawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Okay, nagkakaroon lamang po tayo ng problema sa signal pero nariyan na po si Bert. Bert? Bert?
2: Ang amin sa mga sandaling ito ay nakaposisyon na yung mga tropa ng Philippine National Police Civil Disturbance Management Unit dito sa harap muli ng Senado. No? Dahil sa mga sandaling ito, sa pasisimula ng sesyon dyan sa loob ng Senado, ay nandito na sa labas ng Senado itong grupo ng mga maisog na nagmarcha mula diyan sa may kanto ng Diokno Boulevard papunta rito sa harap ng Senado, no? Kanina ay may dala silang mga tambol at ito ay nandito na sila ngayon sa harap ng Senado. Ang kanina nandito si NCRP Original Director Anthony Averino at ang sabi niya sa atin ay aabot sa mahigit 700 na mga tauhan ng PNP ang nandito ngayon sa labas ng Senado para nga siguraduhin yung kaligtasan at kaayusan dito sa labas ng Senado. Kanina ay nag-occur inspection siya dito at tinignan niya yung ginagawang mobilization ng mga tropa ng PNP dahil inaasahan nga na sa mga sandaling ito ay dadami ulit itong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na magkasagawa ng kilos sa protesta dito sa labas ng Senado. Ayon sa kanya kanina ay nagbabala siya doon sa mga magtatangkang manggulo. Sila ay aarestuhin ng pulis kapag sila ay ng gulo o nagpasik ng gulo dito sa ginagawa nilang pagtitipon dito sa labas ng Senado. Ang sabi naman ni R.D. Averin na ipatutupad nila ang maximum tolerance at hindi sila magiging marahas kung hindi magpapakita ng karahasan itong mga magsasagawa dito ng kilos protesta. Sa mga sandaling ito ay nakaposisyon na kung makikita nyo yung intersection ng gate ng Senado mula dito sa Diokno Boulevard ay napapalibutan na ito ng batabatal yung mga pulis at nagbabantay dito sa mga nagsasagawa ng programa itong grupong maisog na mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. So yan muna siyang ami ang latest mula dito sa labas ng Senado.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM 630 kHz sa inyo pong AM band. Ang ating pong programang Ako To si Chang Ami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Pero syempre alam nyo na, tayo po ay nakabantay pa rin ang ating pong mga Radyo Patrol reporters dyan sa Senado kung ano man pong mga mangyayari today. At sana nga po ipagdasal natin na wala nang gulo mangyari at palakpakan din po natin ang ating pong production team dahil sila rin ho dito sa loob ng himpilan nagkaroon din ng habulan. Kaya mamaya bili tayo ng masarap na donut para ma-relax kayo. Naku, napagod po ang lahat ng mga kasamahan namin dito dahil sa ating pong special coverage. Kaya no? Ipagdasal din natin ang kanilang good health at kalakasan. At syempre, wag ho natin kalimutan ipagdasal ang ating bayan, ang ating pong mga binoto. Ay, talaga naman.
6: Ako to.
0: Dito naman po sa ating programa, sa ating episode ngayong hapon sa Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng maagang namulat po sa bigat ng buhay at mula sa mga hindi magandang nangyari sa kanilang pamilya hanggang po sa pagkakaroon ng mental health condition na nakakaapekto na sa kanyang emosyon. Ang tanong po niya at nais niyang idulog kay Dr. Catherine Tan ay paano nga ba siya magkakaroon ng mas maayos at stable na energy level sa araw-araw? Yes, totoo naman, mahirap po talaga yan. At paano nga ba niya i-manage ang kanyang emosyon? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Pero salamat po sa mga nagpadala ng Mother's Day greetings. Happy Mother's Day, Mayora Sheila! At ganoon din kay Ateng Aimee at kay Tita Winnie at sa lahat po ng mga nanay dito sa DZMM. At salamat sa ating mga nasa team online sa YouTube at Facebook na bumabati po. Happy Mother's Day sa lahat po rin ng mga nanay natin dyan. Si Mami Tess Villamin, si Nona Damian, sino pa ba? Si Virgo Profogo, si Tita Alicia Palomo, Tita Cory Alejandro. Yes, at sa mga nanay nila, Donald Figueroa Bagawisa, si Chris John Gatbunton, si Kyle Sheila Alvarez, good afternoon. Kay Roberto Clemente, Louis Basco, Mami Ligaya Ching Tan. Salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official, Manuel Hoson ng Candaba, Pampanga. Good afternoon. Si Tita Cory Alejandro, I like your sleeveless na blouse. Uy, salamat po. Kashika yan. O, diba? Maria Rosel Pagalanan. Hello, hello sa mga taga Paete, ang carving capital of the Philippines. Si Dai Kesa Wang, 5734. Good morning, Chang Ami. Your real love doesn't fade so easily. It just grows slower and stronger. Watching here in Sweden. With love always. Pwede na ba kaming sumama sa'yo dyan? Sa Sweden? O, diba? O, magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, kasama ang ating kapamilya sa Ikwento Mo Kay Chang. Sandali lamang po, magbabalik kami. Kape-kape muna tayo.
3: Basta AM, DZMM.
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin, may multivitamins pa. Yan, ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Basta AM, DZMM.

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4:02.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing dalawa ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon, Senator Bato de la Rosa umapilaki Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Kampo ng Senador dumulog sa Korte Suprema para hadlangan ang arrest order ng ICC. Vice Presidente Sara Duterte dumistansya sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Tangkang pagsisilbiin ang ICC arrest warrant para kay Senator de la Rosa, inupakan! Bagong liderato ng Senado nangakong aaksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa oras na makarating sa kanila ang reklamo. DPWH tiniyak na hahabulin pa rin ang mga

0: Media kaninang umaga, iginiit ng senador na gawa-gawa lang ang kaso sa ICC na mga gustong pabagsakin ang pamilya Duterte at mga taong gustong mawala na sila sa Pilipinas. Mariing itinanggi ni De La Rosa ang pag-utos sa pagpapatay sa ilang sibilyan nang siya ay PNP chief noong administrasyong Duterte. Katunayan niya, walang kahit isang kasong murder ang isinampa sa kanya.
1: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Kung meron akong pananagutan, pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa banyaga.
0: Isinuanat din ni De La Rosa na muli siyang lumitaw kahapon para tumulong sa kudeta sa liderato sa Senado. Sabay, inaming nagdamdam siya kay dating Senate President Tito Soto matapos umuno nitong payagan ng NBI na hulihin siya. Nilinaw naman ng senador na hindi niya tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwang absent siya. Sinabi rin ni De La Rosa na tutugon siya sa subpoena ng PNP-CIDG, pwedeng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal representative kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Ngayon, plano niya anyang manatili sa Senado at umaasang paninindigan ng Korte Suprema ang soberanya ng bansa. Dumistansya naman ang Malacanang sa desisyon ng ICC na ipaaresto si Senador De La Rosa kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tony, ayon di pa na press officer under Secretary Claire Castro, di pa uubay ng Malacanang sa law enforcement agencies at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagtugon sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Iginiit niyo si Castro na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, pero may umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o yung International Humanitarian Law na maaaring gamitin para may patupad pa rin ang arrest warrant ng ICC. Nakasaad niya sa batas na maaaring ipaubay ng Pilipinas sa International Court ang pagpapaimbestiga sa isang kaso kapag nauna na itong maimbestigahan. Pagamat hindi nakasapi ng Rome Statute ang bansa, may obligasyon pa rin niya ang Pilipinas bilang membro ng Interpol na panagutin ang mga dapat managot at bigyan proteksyon ang mga biktima ng EJK. Nakatutok at nabalitaan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyayaring gulo sa Senado kahapon. Wala niyang naging direktang utos si Pangulong Marcos sa sitwasyon, pero malino naman niya ang palaging utos ng Pangulo sa lahat ng law enforcement agencies para sa mga hinahawakang kaso. Nasundin po naman ang ipinag-uutos ng batas. Samantala, nagbigay naman ng komento ang Malacanang sa pagdedeklara ng protected custody ng Senado para kay De La Rosa.
3: Meron po natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilegio na ito.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Umirit na temporary restraining order sa Korte Suprema ang kampo ni Senador De La Rosa para harangin ang arrest warrant para sa kanya ng International Criminal Court. Sa inihaing extremely urgent supplemental manifestation with motion, iniling din ang kampo ng senador na maglabas ng writ of preliminary injunction at mandatory injunction para pigilan ang anumang pagpapatupad ng ICC warrant nang walang pahintulot ng korte sa Pilipinas. Sinabi ng abogado ng senador na si Israelito Torion na patuloy nilang kikwestiyonin ang legalidad ng ICC warrant at iginiit na korte lang sa Pilipinas ang susundin. Nagpalipas ng gabi si De La Rosa sa opisina ni Senador Jingoy Estrada sa Senado at nagpulong kanina kasama ang kanyang legal team sa kanyang opisina. Pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng Senado matapos magkagirian ang mga pulis at mga taga-suporta ni Senador De La Rosa kaninang umaga. Pinatatabilang umano ang mga sasakyang may sound system na nakaharang sa daan, pero nagalit ang grupo at kinwestiyon kung bakit pinaaalis gayong nagpo-programa lang sila. Nambato pa ng upuan ang ilang taga-suporta ng senador at pinagmumura ang mga pulis. Nangako naman ang pulisya na paiiralin ang maximum tolerance, pero nagbabala na aarestuhin ang sinumang magsisimula ng gulo at lalabag sa batas.

0: Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senador De La Rosa matapos takbuhan ang mga ahente ng NBI na magsisilbi sana ng arrest warrant ng ICC para sa kanya. Sinabi sa DCMM ni Trillanes na malaking kahihiyan ang ginawa ng senador at nilinaw na nagtungo lang siya sa Senado para saksihan ang pagsisilbi ng warrant of arrest matapos siyang hamunin ni Senador De La Rosa. Umapila si Trillanes kay DILG Secretary John Vic Rimulya na samantalahing nasa Senado si De La Rosa at huwag nang patakasin pa.
1: Andoon lang po ako, maliwanag yon. Dahil personal na request ni Bato De La Rosa, tinanggap ko yung hamon pero maduduwag naman pala siya. Siya po ang namuno ng PNP kung saan libo-libong Pilipino yung nangamatay. Kaya po siya may warrant, hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Gumawa ka ng krimen di managot ka. Ganun lang po kasimple yun.
0: Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, nawalan ng dignidad ang Senado dahil sa viral na pagtakbo ni De La Rosa sa mga NBI agent. Ikinumpara ng dating leader ng Senado si De La Rosa kay dating senador at ngayon Congresswoman Laila De Lima na voluntaryong sumuko sa otoridad. Giit ni Drilon, hindi dapat ipagkaloob kay De La Rosa ang protective custody ng Senado. Dismayado ang mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs sa bagong bigong pagsisilbi ng International Criminal Court Arrest Warrant para kay Senador De La Rosa. Sinabi sa DCMM ni Jane Lee na asawa ng EJK victim na si Michael Lee. Namistulang ipinapakita ng pagkanlong ng Senado kay De La Rosa na walang pakialam ang mga mambabatas sa pamilya ng mga biktima. Apelan nila, isuko na si De La Rosa at kilalanin ang proseso ng ICC. Tinawag naman ng grupong bayan ang Senado na protektor ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Giit ng grupo sa halip na kanlungin, dapat manguna ang Senado sa pagpapanagot kay De La Rosa. Kaduda-duda rin anila ang timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado na malinaw na hindi para sa interes ng taong bayan.
2: So ang Senado nagiging protektor ng mga kurakot at saka mga lumalabag sa karapatang pantao. Kapal ang mukha na ibato na magpakita after several months na absent, tapos ang gagawin lang niya ay suportahan itong pagbabago sa liderato na ang intensyon ay harangan ng impeachment at para sa kanyang interes at hindi siya maaresto.
0: Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ang resolusyon ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay Senador Bato De La Rosa para hindi masilbihan ng ICC arrest warrant. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
3: Yes, Tony, hiniling ng high school teacher na si Barry Tayam sa Korte Suprema. Naatasan ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin at silbihan na ng warrant of arrest na nilabas sa International Criminal Court si Senator Ronald De La Rosa. Sa petition for certiorari and prohibition na iniyain sa kataas ng hukuman, ipinadedeklara ni Tayam na walang bisa ang Senate Resolution No. 44 na layong protektahan ang Pilipino laban sa extrajudicial rendition. Layo ng petisyon ni Tayam na tanggalan ng kapangyarihan ng Senado na kukupin siya at dapat lang kanyang harapin ng senador ang kanyang kasalanan.
4: Hindi po kayo masasabing inosente kayo kung takbo kayo ng takbo or tago kayo ng tago. Okay, pag-unayan niyo po sa korte na kayo po ay wala kasalanan. At the same time, di ba gusto mo nang makasama si Tatay Digong? E di ito na yung pagkakataon mo. Magkikita na kayo.
3: Iginit din ang petitioner na kung nangyari ang pag-aresto kay Noy Senador Laila De Lima at Antonio Trillanes IV, dapat din umano itong ipatupad kay De La Rosa. Yan ang balitang impirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Dumistansya naman si Vice Presidente Sara Duterte sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa panayam sa The Hague, iginiit ni VP Sara na may kalayaan ang mga senador na magpasya sa estado ng liderato sa Senado. Kahapon, pinatalsik si Senador Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Senador Alan Peter Gayetano. Nauna nang iginiit ni Senador Soto na posibleng may kinalaman sa impeachment ang biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nakatakda nang i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara matapos paburan ng 257 na kongresista sa plenaryo ng Kamara kahapon.
5: Kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan. ng kanilang mga miyembro.
0: Inupakan din ni Vice Presidente Duterte ang tangkang pagsisilbi ng ICC warrant kay De La Rosa. Ayon sa Vice, maituturing na legally improper o paglabag sa batas ang pagsisilbi ng warrant mula sa isang international tribunal na hindi muna dumaan sa korte sa Pilipinas. Iginit ng ilang mambabatas na dapat aksyonan ng Senado ang impeachment process sa kabila ng pagbabago sa liderato nito. Sinabi ni House Justice Committee Chair Jervin Luistro, walang dahilan para hindi mag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling maiakyat na sa kanila ang articles of impeachment at umaasang magiging sensitibo sa sentimiento ng publiko. Marami anyang Pilipinong naghihintay ng mga kasagutan. Para naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jocno, kahit sino pa ang maging leader ng Senado, malinaw sa konstitusyon na kailangan magsagawa ang mataas na kapulungan ng paglilitis forthwith o agad-agad. Patuloy naman ang paghahanda ng Kamara para sa paglilitis kung saan inaasahan ang pagpili sa bubuo ng prosecution team nito. Umaasa naman ng Malacanang na magiging patas ang mga senador sa paghusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte oras na mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat ikonsidera ng mga senador ang taong bayan sa kanilang desisyon sa impeachment. Iginagalang naman ng palasyo ang desisyon ng Kamara at iginit na patunay ang mahigit 200 botong pabor sa impeachment na nakakita sila nang sapat na dahilan para isulong ang reklamo sa vice-presidente. Nilinaw ng palasyo na hindi saklaw ng trabaho ng Pangulo ang usapin sa impeachment ng vice. Pinangambahan ang posible namang pagpalit sa Senate impeachment rules kasunod ng pagpapalit sa mayorya sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Kapunan and Castillo Law Office Senior Partner, Attorney Lorna Kapunan, na hindi two-thirds, kundi majority lang ang kailangan sa bawat motion sa Senado. Kaya posibleng gawin ng bagong mayorya ang lahat ng kanilang gusto, kabilang ang pagbago sa matagal ng rule sa impeachment, dahil dito, pinangabahan din ang mawala ang check and balance sa Senado.
6: De, ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay.
7: Uh-oh.
6: Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala na. Wala nang check and balance sa Senado. Uh-huh. The strategy has changed, no?
7: Mm-mm.
6: They will do what they ever they want sa impeachment court.
0: Nagbabala rin si dating Senate President Frank Drilon sa inihaing amyanda ni Senador Dante Marcoleta sa Senate Rules na magpapahintulot sa mga senador na bumoto online.
8: Marami pong implikasyon yan at hindi na pag-usapan kahapon dahil nag-propose ng amendment, in-approve ka agad. The problems will arise pagkatapos po dito when the situation comes for pagbotohan po sa batas.
0: Nangako naman ang bagong liderato ng Senado na aaksyunan ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Duterte sakaling maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
3: Tony, siniguro ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad nilang aaksyonan sakaling matransmit na sa Senado Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Cayetano, sa katunayan ay magpapatawag siya ng pulong sa mga senador para matalakay ang impeachment at iba pang mahalagang issue.
9: The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin na dyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention.
3: Sabi naman ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, wala pang komunikasyon sa kanila mula sa Kamara. Karaniwan anyang, ipinapaalam ng Kamara ang kanilang transmittal bago dalhin dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Nagkasalang protesta ang grupo ng mga estudyante sa UP Diliman para ipanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
7: Tony, nagtipon-tipon ng mga miyembro ng UP Diliman University Council, Gabriela Youth Bahaghari, anak bayan at iba pang progresibong grupo sa tapat ng Jimson Hall sa UP Diliman para magprotesta na ikundik na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gabriela Youth National Spokesperson Fran Reyes, nagkakaisa silang ang korupsyon ng kumikitil sa karapatan ng mga scholar ng bayan at mamayang Pilipino. Iginit niya na mga pondong dapat inilalaan sa serbisyo publiko tulad ng edukasyon ay napupunta lang sa pansariling interes sa mga korup na politiko tulad anyan na VP Sara at Pangulong Marcos. Bukod dito, ipinunto rin ng National Speaker ng Gabriela Youth na halatang nagkukumahog na ang mga korup na politiko para takasan ang pananagutan, lalo na ang kapansin-pansin anyang biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado.
10: Natatakot sila mula sa kakayanan mo na taong bayan na panagutin sila at singilin mula sa mga limpak-limpak na ninakaw nila. Katulad na lamang makikita natin kung paano no, tumakbo ng mabilis mo si Bato no, de la Rosa.
7: Pinag-uusapan na rin mga progresibong grupo ang pagkakasa ng protesta sa harap ng Senado sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patol, Kelly Cordero, DZMN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tiniyak ng DPWH na hahabulin pa rin ang pamahalaan ng mga sangkot sa mga maanomalyang flood control projects. Kasunod ito ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan nabakante rin ang chairmanship ng ilang komite. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na anuman ang mangyari sa Blue Ribbon Committee na nangunguna sa investigasyon ng mga maanomalyang proyekto kontra baha, makikipagtulungan pa rin ang DPWH sa komite, gayon din sa Office of the Ombudsman para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Noong ikalima ng Mayo, ipinresinta ni Senador Ping Lacson ang progress report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Isinama sa progress report ang partial report ng komite dahil 7 senador pa lang ang lumalagla dito.
11: Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action yan.
10: So we can...
11: Regardless kung ano mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
0: At susunod, silipin natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. At sisilipin din natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa hapon. Oras mo natin, 4:22.
12: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
13: Headlines sa hapon! Basta AM, DZMM.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
14: Oh.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Ka! Kaya ba ganyan?
17: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
18: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang liwanag sa dilim.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
21: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
22: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
23: Issue Spotted.
22: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Basta AM, DZMM.
23: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko mula Elliptical Road hanggang sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagbabalik si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Tony, may build-up na ng mga sasakyan sa Elliptical Road. Pagliko sa Commonwealth, light traffic pa sa southbound o papasok ng Quezon Memorial Circle, pero may volume na ng mga sasakyan sa northbound. Luluwag ang sitwasyon ng traffic sa Commonwealth northbound paglampas ng Philcoa at magtutuloy-tuloy ang banayad na takbo ng mga sasakyan hanggang Tandang Sora Avenue. Pagdating sa Batasan Road o sa May Sandigan Bayan, magkakaroon ng bahagyang pagbagal ng mga sasakyan hanggang sa Litex Market. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes. Simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 3 at 4. Habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa labas ng Senado. Balita, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, kamusta na dyan?
2: Tony, alas 4.20 ay tinapos na ng grupong maisog na sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa yung kanilang programa ngayong hapon dito sa labas ng gate ng Senado. Kanina ay dala ng mga rallyista yung mga placard at mga tarpaulin na nagmarcha sila patungo dito sa harap ng Senado. Sinalubong naman sila ng mga patalbatal yung mga riot police at pinilagutan upang di makalapit dito sa gate ng Senado. Sa mga sandaling ito, dahil wala na yung mga rallyista, ay nanatili na lang dito sa aking likuran yung mga riot police at hindi pa rin possible sa mga motorista itong northbound lane na Jokno Boulevard, dahil sa mga sandaling ito ay hindi po umaalis itong mga riot police at mananatili sila rito upang masiguro nga yung taligtasan at seguridad dito sa harap ng gate ng Senado. Ayon kay Police Major General Anthony Aperin, Regional Director ng NCRPO, aabot sa 700 mga polis ang nakatalaga ngayon dito sa paligid ng Senado. At nagbabala siya kanina, nakapanayam natin siya, nagbabala siya na aarestuhin ang lahat ng mga magtatangkang mangkulo sa mga grupo na pupunta rito sa Senado. Nagbabala din si General Aperin na dadamputin sila. Kanina may nakita tayo ditong mobile ng BJMP. Tiniyak naman ni Anthony Aperin na paihirati ng kapulisan ang maximum tolerance sa pansisecure ng seguridad at civil order dito sa labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito po ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Tiniyak ng PNP na walang special treatment para kay Senador Ronald De La Rosa na naging dating hepe ng pambansang pulisya. Balita mula sa Kamkrame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
4: Pagkakilaw ni PNP spokesperson for Brigadier General Randolph Swan yung hindi kailanman magiging hadlang o konsiderasyon ang pagiging dating chief PNP kay Senator Ronald De La Rosa para may pasapad ang kanilang tungkulin at mandato. Pero pinaliwanag niya na may mga prosesong kailangan nilang sundin bago aksyonan ang sinasabing ICC arrest warrant, kaya hindi pa kumikilos na ngayon ang PNP. Kabilang na rito ang extradition sa visa ng isang court order at direct surrender na padadaan niya naman sa Interpol at i-coordinate sa National Central Bureau ng Manila o sa Philippine Center on Transnational Crime na sila nang makikipag-convene sa DOJ, PNP, NBI at DSA para naman pag-usapan kung paano magiging implementasyon ng Interpol. Samantala, pinag-aaralan na rin ng PNP kung may epekto ba sa sabina ng CATG ang pag-asailan ng Pedro La Rosa sa protective custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Tiniyak ng Philippine Air Force na walang anumang namamataang hindi pangkaraniwang aktibidad sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Senador Bato de la Rosa na si Israelito Torion na may nakahanda na umanong aircraft sa Villamor Air Base para umano ihatid ang senador papuntang sa The Hague sa The Netherlands. Sinabi ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco na walang natatanggap na direktiba ang Air Force hinggil sa paghahanda ng aircraft. Patuloy rin ang normal at routine air operations ng Air Force na kasalukuyan nasa white alert status. Mga kapamilya, nagtala ng bagong Guinness World Record ang Pampanga para sa pinakamaraming display ng water lanterns. Sabay-sabay na pinailaw ang mahigit 11,000 water lanterns sa 12 hektaryang man-made lake. Ilan sa libo-libong dinayo ang pailaw, isinulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe. Dahil dito, nasungkit na aktibidad ang bagong Guinness World Record. At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
23: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Oy! Eksakto alas 4:30 na po ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
4: good news
3: at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: madrong take mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: O ano, nakapagpahinga na ba lahat?
2: Ba't tinaharapin niyo ako ngayon? Andito na ako.
1: Eh, akala ko ba...
2: Hanap kayo ng hanap sa akin.
1: Mr. Trillanes!
2: Oh!
1: Make my day!
2: Eh, kahapon, nandun ako sa ano, sa kongreso. Ngayon, nahanap-hanap kayo sa akin.
1: Eh, wala ka palang ba?
2: Binato ba to?
1: Oy, magandang hapon po, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Eh, ang tanong, kuya.
2: Oo. Oh.
1: Pabong ba kayong hulihin na si Senador Bato de la Rosa at dalhin na sa Dahig?
2: Huwag, yan ang ayaw niya eh.
1: Kasi kung ayaw ko naman yung ano, mga apo ko, mga anak ko. Eh, ba't di mo naisip yan noon?
2: Hindi, tsaka ito objective lang tayo. Dati, nag-presscon siya. Naghamon siya, di ba?
1: Oo, naghamon.
2: O, Trillanes! Ikaw mapunta rito. Iposes mo ko. Di ba?
1: Go ahead! Oh, asan ngayon?
2: Oh, may dala-dala ngayon ano? May dala ngayon tampipi yung mama. Oh.
1: Na ganun pa kahapon eh, gulat diba? Ako.
2: Oh. Yeah, kinuha doon sa ano. Pinakita.
1: O tapos, sabi pa, ito pa yung nakakatawa sabi. Ni-wrestling ako doon sa ano? Di nasa floor. Oh. Ni-wrestling ako. Eh, ni-review CCTV.
2: Sir, nada pa ka ho.
1: Sa kaya ito ni sabi ni Sentry. Anong wrestling? Eh, pala wrestling eh. Track and field. Ay, nako. Ano, mga kababayan. Ano, sa tingin niyo ba, hulihin na to?
2: Sa kabila ng init sa politika. At least eh, kahapon lang pumasok, nagpatawa.
1: Magkano yung sweldo ng senador? Ganun ba
2: 300. Yung nasa 300 na
1: ganun
2: ngayon.
1: Ba yung halaga? Parang... Pag manood ka ng komedyante sa comedy bar, mas mura.
2: Oo. Senador siya. Senador siya.
1: Ang masakit pa, kuyang, ikay hamon-hamon ka ng ganyan.
2: Oh.
1: O tapos magtatago ka sa saya ng Senado.
2: Oh. And then, tsaka ano, di ba? Natatandaan ko, nagsabi pa siya na... Sasamahan daw niya ang dating Pangulong Duterte.
1: O yun nga yung sabi ng senior high teacher ngayon na lumapit sa Korte Suprema. O di ba sabi mo?
2: O sasamahan daw niya, di ba? O bakit tayo masamahan?
1: Oo, kuhawa naman yung matanda, malamig doon.
2: Walang kausap.
1: Ay nako. Sige nga, ano, mga kababayan, mga kaserbisyo, mga kapamilya, eh sumali po kayo sa aming diskusyon ngayong hapon na sa ating talakayan. Ano ulit yung tanong, kuyang?
2: Pabor ba kayo na hulihin si Bato at dalin sa Dahig? Marami kasing umuulan actually ngayon ng mga palitan ng mga kuro-kuro at saka yung mga nakikikuro-kuro na wala na nga daw tayo sa ICC. Di ba? Ay sabi naman nung talagang marunong sa kuro-kuro, teka muna, yung mga charges kasi, eh nung time na nasa ICC pa tayo, na-file na yun eh.
1: Eh kaya nga. Kaya, at saka sino ba yung kumalas?
2: No.
1: Unilaterally na hindi walang approve nang hindi siya aprobado ng Senado at Kongreso. Mm-hmm. Sino ba?
2: Oh, edi yung tatay niya. Ay nako.
1: Oh, teka lang. So yung mga paano ba sila makikisali sa ating diskusyon, kuyang?
2: Ayan, pwede ho kayong tumawag. Mag-text.
1: Magpadala ng mensahe.
2: Padala kayo ng mga mensahe dito sa aming DZMM Tele Radyo Viber. 0919-287-3000.
1: Ayan. At yung mga, pwede rin kayo makisali sa comments, ha? Yung reactions, yung mga ha-ha-ha, ibig sabihin gusto nyo. Kasi nga, tumatawa tayo. So, lahat po ng mga ha-ha-ha dyan sa Facebook ng DZMM Radyo Patrol 630.
2: Yan. Kahit ganun lang ang inyong, ano? Kahit ganun lang ho ang inyong i-comment.
1: I-comment, oo. Ha-ha-ha.
2: O kaya yung icon ng tawa.
1: Yung tawa.
2: O kaya yung hu-hu-hu.
1: Oo, pwede. Pag ayaw nyo, huhuhu. Tapos dyan din sa YouTube, pwede rin kayo, i-like nyo lang. Kapag ayan, ni-like nyo, bibilangin namin yung like, tsaka yung ha-ha-ha. Like sa YouTube, tapos ha-ha-ha sa Facebook, bibilangin namin. So, ayan, ibig sabihin yan, ay pumapabor kayo na arestuhin na at dalhin na.
2: At ang mapipili sa mga nag-comment, meron ho kayong...
1: Parang nakakatakot.
2: Ano yan? Makakatanggap ho kayo.
1: Ng ano?
2: Ng kopya ng Wardo para sa IGC.
1: Oh, may picture. Tsaka may picture yun.
2: May picture
1: ho
2: yun. Kakaiba ho yun.
1: May picture ha.
2: Hindi lang ho basta ano yun ha.
1: Ay, mas papirmahan natin kay Sen Bato.
2: May pirma. May pirma ho yan. Huwag ho kayong mag-alala.
1: Ayun nga po. So makisali po kayo sa aming talakayan dahil po babasahin namin yan maya-maya po lamang. Yan. Siyempre, hindi pa rin po mawawala yung mga panauhin natin ngayong araw. At simulan na natin sino ba ang mai-interview natin ngayon, Kuyang.
2: Alright. Nasa linya na po natin si ating partylist representative, si Representative Jude Asidre. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon.
1: Mm-hmm. At saka yung epekto.
2: Yung kahapon, yung target ba sinasabi ni Congressman Terry Redon? Mm-hmm. Mga 215, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Aba, naging 257. Nung una, 55.
1: Mm-hmm. May dalawang humabon.
2: Inayos ulit yung bilang . Naging 257. Mm-hmm. At yung naunang 26 na nag-no, ay bumagsak sa 25.
1: May nagpalit ng boto. O nagkamali lang siguro ng bilang.
2: Nagkamali lang siguro ng bilang.
1: Kamustahin natin. Tsaka kung ano yung magiging epekto dahil nga habang dinidesisyonan ng plenaryo ng Kamara, aba, iba ang atake ng Senado.
2: Alam mo, jumingil lang ako kahapon . May 13 na agad na lumabas. Talagang yung 13, ano yan .
1: Malas. Ay, naku, ito, punta ko mag-usapin na natin si Kong Jude. Magandang hapon po, Kong Jude.
2: Kong Jude, good afternoon.
3: Magandang hapon, Willie. Magandang hapon, Sandro. At magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin yung oras.
2: Alright. So, siguro gusto ko munang lundagan yung nangyaring eksena kahapon sa Mababang Kapulungan. Punta ho muna tayo sa Senado. Yun kasi ang medyo parang nakakabigla sumabay . Di ba? Tanong ko nga kahapon kay Attorney Lorna Capuna, hindi ba parang malicious yung timing?
1: Mm-hmm.
2: Nakita naman niya na tagang meron. Sa inyo po, sa camera, ano pong nakikita ninyo?
3: Well, I don't want to get ahead of myself. No? Ako, I'd like to take it na lang na it's part of the internal dynamics sa Senate. As mentioned naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala hong kinalaman sa impeachment. Although, hindi natin maiwasan na magbilang, lalong-lalo na, kasi darating naman, ang lahat ng ito ay dadali naman talaga sa Senado. Siguro at this point, what we can only wish for is magtuloy-tuloy ang proseso.
2: Okay.
3: Sana hindi ito magresulta ng any delays. At katulad sa parehong extent na ginampanan ng House of Representatives ang aming tungkulin na i-approve ang impeachment complaint, sana ang ating mga kaibigan sa Senado naman ang gumawa at kumilos para yan nila namang gampanan ang kanilang tungkulin na magdinig sa impeachment complaints.
2: Oho, alam ko ho na marami kayong ina-anticipate dyan sa Kamara, no? As far as impeachment is concerned, kasama ba ito sa in-anticipate, sa inaasahan ninyo?
3: To yung be honest,
2: papapalitan
3: hindi.
2: Sa ano?
3: The change of leadership actually was not necessarily, kasi ilang araw na rin natin naririnig, no? Pero siguro hindi lang namin nabigyan ng attention because we were all engrossed with the proceedings sa House, no? And to an extent, we weren't really considering that it will happen at the same time, no? Although ilang araw na rin na umuugong na magkakaroon ng balasan sa Senado, siguro hindi lang namin nabigyan ng kaparehong atensyon kasi nga ho, kahapon, parang all hands on deck kami sa Senate, sa House, at talagang nakatuon tayo sa approval ng impeachment complaint.
2: Okay, kasi malinaw . Mayorya ng Kamara ay willing talagang isampay yung impeachment sa Senado.
1: Tama.
2: In fact, yung isa sa inaasahan sana na boboto ng noon, nag-yes.
1: Gulat nga rin ako eh.
2: Nagsigawan ka kami sa media office kahapon eh.
1: Diba?
2: Dahil sa nung bigla sang na mag-yes eh. Unfortunately, sadly, yung momentum niyo diyan sa Congress eh parang sinabayan ng pagharang naman ng Senado para ano ba 'yun, para basagin ang inyong momentum, Conjud.
3: I don't want to speculate that much, no. Siguro taong bayan na lang makakapag-usga kung anong epekto ng mga events kahapon at kaninong mga pagkilos ang masasabi nating naging mas paborable sa interes ng taong bayan. Mm-hmm. Especially na in the end, ako naniniwala na however the circumstances were or however the circumstances are, hindi po, wala pong choice ang Senado sa pagdilig nila sa impeachment complaint. Ito po yung kanilang tungkulin ayon sa ating saligang batas. At tiwala naman ako na gagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin.
2: Bagamat may ilang mga senador ang talagang nagsasabi na dapat ituloy. Mm-hmm. Huwag dapat harangin. Unfortunately, wala silang number.
1: Mm-hmm.
2: Nakita natin kahapon yun eh.
1: Yun nga.
2: Diba? Ilan ba sila? Siyam yung ano?
1: Siyam yung minority ngayon.
2: Siyam ngayon ang minority. Labing tatlong numero.
3: Sa Andrew Willie, no? Ako mas optimistic ako kasi kung tatanungin mo ako sa House.
1: Kong Jude?
2: Kong. O nagang.
1: Oh.
3: When we started, I would say about a third of us were not really that... didn't have the same appreciation for the impeachment complaint.
2: Mm-hmm.
3: Pero nung nakita ng ebidensya, narinig na ng taong bayan, at kahit yung mga iba na nag-aalanganin, umuwi sa kanilang mga distrito, mm-hmm. sa kanilang mga constituents at kinausap, nakita nila yung kung saan papabor sa taong bayan at sa interest na nakakarami ang kanilang desisyon. So, ang importante lang sana kung meron ako ipapakiusap sa mga kaibigan natin sa Senado is hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Mm-hmm. And from there, siguro, let's all open the evidence, let's all look at the documents, and with the people watching us, I'm sure our friends in the Senate will do the right thing.
1: Mm-hmm. Eh pero kung Jude, hindi po ba kayo natatakot nga? Kasi kumbaga, preview na to eh, yung naging pagboto at yung timing kung bakit nila kailangang palitan yung liderato would also mean na baka mabaliwala lang dun sa hinaba-haba ng proseso sa pagsunod to the perfect T ng kamera doon sa mga naging alituntunin, mga naging paalala, mga naging desisyon ng Korte Suprema. Isa dulo-dulo nito, kahit pala sinunod nyo yung lahat ng ipinag-utos ng Korte Suprema, eh mababaliwala lang dahil nga nagpalit ng liderato ang Senado.
3: Well, however we stand, no, on the impeachment complaint, I think there's a sense of relief that we performed our duty. Siguro yun ang pinahahawakan talaga ng mga miyembro ng House of Representatives na sa usaping ito, ginampanan namin ang kanilang, ang aming tungkulin mula. Kita mo naman the way na ginandak natin yung clarificatory hearings, yung pagbukas ng mga ebidensya, yung pagtestimonya ng mga resource person. Kahit yung pagkakataon para sa pangalawang pangulo na tumugon sa mga allegation sa kanila, sa kanya. I think the Senate, no, kasi mahirap pangunahan eh, kasi hindi pa naman nagsisimula ang proseso. Makikita natin, ako, kampante ako na magbabago pa rin ang mga numero. Kasi in the end, sabi nga ni Chair Jinko sa kanyang sponsorship speech kahapon, hindi ho numero ng boto dapat ang tinitignan lang. Siguro yung mga mas nakakabahalang mga numero, yung amount ng confidential funds, mm-hmm. yung mga, kumbaga, another way of saying the facts of the case for itself, no, the facts of the case itself and its merits, as well as the evidence presented, eventually will be the main barometer of how the Senate will decide on the impeachment case.
2: Ito yung mm-hmm. perfect timing
1: mm-hmm.
2: ng Supreme Court mm-hmm. na pwede sila mag-interfere. Halimbawa, hinarang, sabihin na natin, di ba? Mm-hmm. Obvious naman ang ano eh, obvious naman yung timing eh, di ba? Alam nila, sasampa talaga sa Senado eh. Mm-hmm. Dahil may kukuwang numero sa kongreso eh. Mm-hmm. sinabayan nila ng ano, ng kudita, change of leadership. Eh kung haharangin, dito dapat makialam ang Supreme Court. Teka muna, ituloy nyo. Pinahirapan nga namin yung kamara eh. Naglagay kami ng kung katakot-takot na mga guidelines kung paano dapat tatakbo sa kanila yung impeachment, tapos ginaharangin ninyo. O, di ba?
3: Tama ka. Magandang insight po yan. You know? At sana ho, kung meron mga controversy or any controversy that would arise with the situation, I think that should be given enough attention by the High Court.
2: Ito isang worry ko ngayon. Natatandaan mo ngayon yung nung binasura nila yung ano ng Supreme Court yung motion nila sa na dapat ay mag-convene kaagad ang
1: Senado.
2: Di ba sabi ni Supreme Court, hindi natin pwedeng pakialam.
1: Kailangan may reasonable amount of time.
2: Baka ngayon dito umapply ngayon yung reasonable. Kasi si Tito Soto sabi niya, hindi, pag dumating sa amin ngayon, bukas na bukas, gagalawin namin kaagad yan. What if dito ngayon i-apply yung ano? Teka muna, sabi nga ng Supreme Court, reasonable time eh. Huwag niyo ako madaliin. Jesus Cordero Parto.
3: Well, yan ang kinukuha natin. Yan ang pinapakiusap natin sa Senado. No? Na sana hindi na magkaroon ng unnecessary delay sa pag-convene ng impeachment court.
1: Para pala itong larong basketball.
2: No.
1: Habang nasa camera yung bola, dinribble, inayos yung forma para hindi matawagan ng traveling. Pagpasa sa Senado, ang tanong, ano yung gagawin ng Senado? Sa tingin nyo, Kong Jude, isushoot, ipapasa, o paano kaya?
3: Well, if I have to remind the Senate of something, no, nanonood ang taong bayan, di ba? Yes, pwede nilang ipasa, pwede nilang ishoot, pero huwag yung kakalimutan, nasa bleachers ang taong bayan, di ba?
2: Oo, pero obviously, Kong Jude, parang hindi matimbang sa yung ilang nasa Senado, kung ano yung sasabihin ng taong bayan, mas matimbang sa kanila kung ano yung sasabihin ng kanilang mga kaalyado.
3: Well, I also hope that the people would realize that this has to be done with their support, no? Siguro kung meron tayong kailangan magsama-sama lahat ang mga tinig natin, yung mga boses natin para marinig ng ating mga senador na ito hindi lamang kagustuhan ng naiilan, pero if you were to look at the surveys, it's really what the majority of Filipinos really want at the moment.
2: No, kasi dapat nila malaman, hindi naman isinusubo agad talaga yung impeachment, guilty na yung ali, di ba? Para lang malaman natin talaga, yun ang tamang ano, venue eh. Para magkalinawan tayo once and for all, hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun.
3: Tama yung sinabi, Sir Nick Juan, kung maldagdag ko lang po, tama yung sinabi ni Bishop Colin Bagaforo dun sa statement niya, di ba? Walang paghihilom sa ating lipunan na mangyayari hanggat hindi natin dinidesisyonan itong impeachment.
2: Yes.
3: Mm-hmm. And however we stand on the issue, talagang kailangan nating hayaan ang proseso na magtuloy-tuloy.
2: So, upon hearing yung change of leadership, bagamat masaya, alam namin, masaya kahapon, overwhelming yung boto, 257 umabot, di ba? Nag-convene na ba ulit ang ilang mga key figures dyan sa Kongreso, kaugnay ng mga development kahapon?
3: Well, I think, we're back to business. We just approved kanina yung Kalinga Bill for the response of this crisis. Tuloy-tuloy ang debate ngayon sa mga bills na medyo na hindi natin na bigyan ng attention masyado nito mga nakaraang araw. Pero I think informally yung mga party leaders at yung mga key players sa impeachment, tuloy-tuloy naman ang pag-monitors nila sa mga nangyayari sa Senado.
1: Yung election po, yung pagpili po ng prosecution panel, may update po kung Jude kung sino-sino yung bubuo doon sa prosecution
3: Wala
1: panel?
3: Wala pa akong final na listahan, no? Pero ang expectation ko, yung mga naging prosecutor nitong nakaraang impeachment yung last year, well, some of them, or if not most of them, will still be part of the impeachment team for this year.
2: May nadagdag lang sigurong dalawa kasi may dalawa na lagas eh.
3: Yes, si diba? Kong Shell at si Kong Leila will be, are expected to, kasi yes, hindi pa naman finalized, no? We're expecting them to be part also of the prosecution panel.
1: Mm-hmm. So ano pong susunod? Siyempre, umusad na itong impeachment. So ano pa po yung gagawing paghahanda ng Kamara? O may mga kailangan pa po bang gawin matapos na dahil nga hinihintay na lang po matransmit eh?
3: I think we are going to finalize the transmittal na lang, and then from there we will move to the actual submission of the articles of impeachment to the Senate.
1: Eh, kung pumito po yung referee ulit, sa tingin niyo po, ano po yung pwede pang push na magawa ng Kamara? Kunwari, mayroon ulit maging desisyon ng Korte Suprema. Kasi medyo madami po yung mga final din, ano, na kung ano-anong motion at kung ano-anong mga paraan para nga maituloy, maipush. At yung iba naman, eh, para maharang itong impeachment sa Korte Suprema.
3: Well, Sandro, sa totoo lang, no, lahat naman po yan gagawin ng mga taong gustong harangin ang pagbibigay dino sa issue na to. We cannot stop them from taking the recourse to the Supreme Court o kung ano man. Ang importante lang, at siguro at this point, ito na lang ang pwede nating asahan, na sana'y magpatuloy na magbatiyag ang taong bayan. We should not let it be that 24 people will decide on the future of the impeachment. I think it will take entire nation, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi kung talagang may kasalanan o may pagkukulang ang ating pangalawang pangulo. Siguro kasi minsan, bagamat alam natin silang 24 ang magboboto, siyempre, alam naman natin yung 24, nakikinig, nagbabatyag, nagtitimbang din yan. So kung hindi rin tayo papapigil at hindi rin tayo tatahimik at patuloy na ipaparamdam at ipapadinig natin sa ating mga senador kung ano ang pananaw ng nakakaraming Pilipino, okay, tiwala naman na hindi pa tapos ang lahat at mas malaki ang tsansa na magiging pagtutuloy-tuloy ang impeachment trial sa Vice President.
2: Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, wala siyang kinalaman sa kung ano man ang kinahinat na ng change of leadership sa Senado. Kapanipaniwala ba yan, Kong Jude?
3: Well, if you have to look at the personalities involved, many of them are allies of the Vice President. So I hope others also will not take it against some or even us to see that although hindi posible hindi nang galing sa kanya yung instruction, but definitely she stands to benefit from the change of leadership.
2: Baka di sa kanya.
1: Siguro
2: kay Katie o kaya no.
1: Ay, kasi nga di ba pinalitan din nila yung abogado. Ay, kasi baka ito rin.
2: Eh, mukhang yun ang tagapalit eh, di ba? Walang kinalaman si ate. Si Bunso ang may...
1: Ay, nako, siguro Kong Jude, panghuli na lang po, paalala na lang po dun sa mga kababayan natin na talagang nakatutok. At lalo na syempre yung mga kababayan natin na talagang gustong may managot at may mapanagot dito sa mga lumabas na ebidensya.
3: Siguro sa ating mga kababayan, no, ang demokrasya ng ating bansa ay magiging matatag lamang kung tayo maninindigan. Hindi pwedeng fence-sitters tayo, hindi pwedeng yung nag-aantay lang tayo ng resulta. We have to make it happen. At tulad ng sinabi ko, bagamat ang kinahatnan ng ating impeachment ay nasa kamay ng 24 senators na meron tayo, pero kung nandyan ang taong bayan, nandyan tayo, ipaparinig sa kanila, ipapadama natin kung anong paniniwala natin na dapat resulta ng impeachment, sana gawin na ho natin. Sana ho magkapit-bisig tayo, magkatulungan, talagang ipakita na hindi natin hahayaan na baliwala lang ang prosesong pinagdaanan sa Kamara o di kaya yung mga impeachment complaints na final. Hindi na mga kongresista, hindi na mga politika, kundi na mga ordinaryong Pilipina na naniniwala na wala ho sa katayuan, sa lipunan o di kaya sa kapangyarihan na meron ang accountability. There is no office higher than the public trust.
2: Gayahin natin yung paninindigan ni Senator Bato. Yung pagkakapit kamay ni Senator Bato tsaka yung kanyang mga staff Binaksak na yung mga taga-NBI eh. Di ba? Kong John, maraming salamat po sa inyo.
3: Salamat po. Ginahapon po. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat.
1: Salamat Kong Jude. Yan po si Tingog Partylist Representative Jude Asidre. O, teka lang kuyang. Ito yan. Na.
2: Ito exciting.
1: Exciting. O, ang daming nakagad. 21.
2: Uy.
1: Yung pumabor.
2: Ang dami ah.
1: O, ilan yung nag-disagree?
2: Tatlo!
1: Ang dami nyo ah.
2: Tatlo ba? O, tatlo.
1: Tatlo lang ah.
2: Ang dami. Ayan, tatlo. Oh.
1: Tapos ang igsi pa ng mga sagot, kayo talaga. Di nyo sulitin yung...
2: sinulit nyo yung mantra nyo sa ano, sa Bible.
1: O ito mula kay Andrew Princess Siptan, 8921. Dapat mahuli na si Bato.
2: Tinapatan niya ni ano?
1: Nina.
2: Nung disagree, isa.
1: Sabi.
2: Si Alex. Hindi dapat isurrender ang kapwa nating Pilipino sa mga banyaga. Hindi rin dapat arestuhin.
1: Ah, so ibig sabihin, kapag gumawa ka ng krimen sa ibang lugar, di ka pwedeng isuko?
2: Oo. Hindi, sinasabi niya, ano daw eh, mga banyaga daw eh. Hindi naman banyaga humuhuli, taga-NBI po humuhuli.
1: Tama. O ito si Arnaldo Albelda, 1769. Dapat na talagang hulihin si Bato dahil meron ng warrant of arrest galing ICC. Tsaka hinamon ni Bato ang ICC na bring it on. At gusto na niyang makasama tatay niya sa dahil.
2: Oh, di ba sinabi nga talaga yun, di ba?
1: Oh, sabi naman nung...
2: sabi nung ayaw.
1: Sabi.
2: Si Bato ang naging susi para mapatalsik si Tuta Soto. Ha. Goodbye. Impeachment. Welcome
1: 2028. Tapang, tapang.
2: Tapang tao, ha? Tapang tao, ha?
1: O, ito naman si Gracia Loyola. Pabor na pabor po. Yung kabila.
2: Ito, tatapang at tao. Hindi! Sabing ganun.
1: O, tapos.
2: At tapang at tao. Tabugbog. Atakbo.
1: Ayan na ang NBI.
2: Ayan na.
1: Takbo na.
2: Ayan na.
1: Ayan na yung NBI.
2: Box out. No. Ultimo yung asawa, pinagsara ng pinto sa taas. Sa nervyos.
1: Eh, paano ko? Ay, nako. O, ito. Ito pa si Maria Josenia Bautoro. Yes po, pabor ako na dalhin si Bato sa dahig. May warrant of arrest from ICC. He should face the consequences of his actions.
2: No. Oh. Oh, wala na pong disagree, ha?
1: Oh, wala na. Oh, wala
2: dito na
1: eh.
2: Tayo sa agree.
1: Oh, sabi.
2: Oh, sabi ni Ricky Dizon, good day po, pabor po ako na madala si Bato sa dahig.
1: Oh, ito si Arvin Pascua. Oh, nang gamit pa ng ano, ginaya pa yung salita. Forthwith dapat ang aresto at pagdala kay Bato. Sana sabay na sila nung yaya ng mata. Sino yung yaya ng matanda?
2: Ikaw, ano ka ha? Tawag dito. Nang-ano ka eh.
1: Nang-ano ka oh. Hindi ka bibigyan ng pizza niya. Almost a year, di pa sila nagkikita. Oo nga, hindi nga bumibisita doon.
2: Dapat eh. Oh. Ito si Kai Abeleda. Yes, with due process.
1: Oh, tama. Dapat naman talaga. Tama naman. Hindi yung tokhang. Buti nga, wala nang tokhang ngayon.
2: Wala
1: eh.
2: Na. Ay, sabi ni ano ha, sabi ni John Vicrimule ng DILG, hindi policy talaga ng ano yan, ng state police. Yung ano, yung mga ganyan. Kaya wala na raw ganyan ngayon.
1: Oh, ito, from Philip from Kanagawa, Japan.
2: Uy,
1: maraming salamat ha. Konnichiwa. Ayan. Pabor na pabor po kami. I-send na siya. I-send? Ano to? Package? Ayan mo, priority flight sa dahig. Bye-bye, Bato. Kamusta na po yung Pinky? Sino yung Pinky?
2: Ah, si Pinky.
1: Sino yung Pinky?
2: Ah, sabi ko sa'yo mamaya, si Pinky.
1: Ah, yan ba si Barbie? O, iba pa si Barbie?
2: Grabe ka naman, i-send ha. Ginawa mong ano ha. Ginawa mong remittance yung tao. O, sino pa? Ted Rivera ng Lipa. Pabor na pabor, hulihin na po si Bato para mapanagot. Mabigyan ng trial sa ICC. Buti nga sila may trial eh. Ang mga pinatay sa war on drugs, walang trial.
1: Hindi tayo dun sa... Alam mo, panghusga tayo, kuyang. Ah? Yung Pinky pala, yung nasugatan. Ito pala, kasi nga pala, tinatada pa siya.
2: Iyon na nga yun.
1: Ay, akala ko iba.
2: Lundag ka naman agad eh.
1: Iba pa pala yun.
2: Gumagawa ka ng kontrobersya.
1: Ay nako. Ay sige po, yung iba pong mga mensahe ninyo ay babasahin pa po namin maya-maya po lamang. Pero... anong oras na ba?
2: Dalawang minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang lamig!
4: Tika, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Oh.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
3: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
7: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: AMM, numero uno sa aksyon. Basta AMDZMM.
1: Anong take mo?
2: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Ay, sorry. Bigla kasi ako
4: kinausap. Bigla ako nag-solo, ah.
3: Bigla ako napatingin dito.
4: Nervous naman ako sa inyo. Akala ko NBI na yun dyan sa likod ko.
3: Oh, hindi tayo tatakbo dyan. Hindi tayo takot sa NBI. Hindi tayo takot sa NBI.
4: Dito madali. Wala hagdan dito, eh.
3: Ay, oo.
4: Wala hagdan.
3: Eh. Tsaka, ano mo, grabe kayo. Pinagtakbo niyo yung 64 years old, ha?
4: At mabilis naman, eh.
3: Oh, di ba? Siya nahuli.
4: Sa bilis, napagsarhan yung asawa ng pinto. Tsaka mo na, darling.
3: Kaya pala sabi, ayoko sa dahig, pero nasa sahig. Kasi, alam mo, tawan-tawa si Sen Lila. Sabi nga ni Sen Lila sa interview kanina, oh, asan nga yung angas mo? Tapos lang, natatawa siya.
4: Totoo, totoo. Hindi, hindi man ho natin gawing katawa-tawa. Nakakatawa ho yung eksena, eh. Di ba nakakatawa ho yung eksena? Dahil kung babalikan po natin, yung mga nagdaang hamon niya, nawala lahat yun, eh. Nawala lahat yun.
3: Tama.
4: Di ba? Hamon niya. Sumama pa si Senator Torriales sa pag-aresto sa kanya. O saan pa siya? Sumama yung mama. Di ba? Oh, pero hindi siya nagpakita. Sa pintuan, nasa tarangkahan na huno si ina ninyo.
3: Tapos nagsumbong po, "Hoy, sila! NBI!
4: Dapat palisin."
3: Oh, nasa library daw.
4: Oh, eh, sabi naman ni Senate President APC, hindi pwede. Especially si Senator Trilla. Kasi dati siyang member ng ano, eh. Parang pangit nga naman talaga yun. Pero indabag na yan sa totoo lang. Kasi, lumalabas, kasi na yung kinamulatan natin na hindi pwedeng arestuhin kapag ka nasa premises ng Senado, ang isang senador na merong warrant of arrest, mali pala yun. Mali yun.
3: Dahil?
4: Kasi, hindi siya pwedeng arestuhin during session.
3: Session.
4: Pero pagkatapos ng session, wala, topo-topo barega na yun. Pwede na siyang arresto.
3: Sinuspend ba o in-adjourn yung session?
4: Hindi ko alam kung ano.
3: Parang sinuspend lang yata.
4: Pag sinuspend, hindi rin pwede. Diba? Kasi, in session pa kami, eh. Magandang tanong yan, eh. Diba? Malaman natin, eh. Diba? Adjourn ba o ano?
3: Para-paraan kayo.
4: Diba?
3: Huwag niyong hintayin na mismong ang taong bayan ang magalit kasi pwedeng citizens arrest.
4: Pwede.
3: Diba?
4: Totoo yun.
3: Pwedeng citizens arrest. Kung kayo man, protektahan nyo yan, ang isang fugitive from justice, sa tahito hindi lang ordinaryong fugitive from justice. Ito'y pinaghahanap na isang pandaigdigang hukuman.
4: Oo.
3: Diba?
4: Ay, dapat man ano. Diba?
3: Dapat ipatupad, diba?
4: Ah, ito, maganda itong maganda itong balitang papasok.
3: Babalita muna tayo? Sige. Ito pala, ayan kuya, sige. Teka lang.
4: Sige, pindot ka muna dyan, pindot. Ayan. Ito na nga ba sinasabi ko, eh. Yung po daw mga pro at anti-Duterte supporters, nagpang-abot.
3: Nako.
4: Nagkagirian sa labas ng Senado. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Come in, Bert.
3: Nakamute siya audio. Yata.
4: Bert, wala kang audio.
3: Bert? Sige, ayusin muna natin, ano, para marinig din natin kung ano yung sigaw. Sino yung mas malakas? Yung pro o anti?
4: Yan, malaman natin.
3: Sige, balikan natin. Go ahead, Bert.
5: Bert? Yes, Willie at Sandro. Yes. Naririnig niyo ako, Willie?
3: Sige. Yes.
5: Go ahead. Willie, Sandro, no, kanina ay kakatapos lang na magkaroon ng girian ng mga anti at pro-Duterte supporter. Dito yan, sa labas ng Senado. Kapansin-pansin nyo na nandito ako ngayon sa southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan kasalukuyan ngayong dumadaan yung mga

0: pro-admin supporter, yung mga anti-Duterte supporter ito. May mga nakita tayo kaninang mga nakapula na may mga nakalagay na printed na mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga pro at mga anti-Duterte supporter iyon. Pro-admin pero anti-Duterte. Ito namang nasa kabila ng southbound lane, itong mga malalakas, may mga megaphone sila, Willie at Sandro. Ito yung mga mga pro-Duterte supporters. So sa mga sandaling ito, na-neutralize na sila ng mga kinatawan ng mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Unit, no? Kanina kasi inapang-abot sila doon sa may southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan nagkapunitan pa. Yung kung makikita nyo yung mga material na ipinadala natin, kanina kung makikita nyo, nagkapunitan pa ng mga dalang placard, nagkabulyawan, at kung ano-anong mga hindi magagandang salita ang nagpalitan sa pagitan ng mga anti at pro-Duterte supporter. Ngayon, ang ginagawa ng mga pulis ngayon, nakaposisyon ulit sila kung makikita nyo sa aking likuran, itong almost 700 personnel ng PNP ay nakaposisyon. Kasi kanina, after nung grupong Maisog, kasi prior kanina, may mga pumunta pa dito mga grupo ng Maisog, nung umalis na sila bandang 420, nag-disperse na itong mga anti-riot police. Pero nung dumating yung mga anti at pro-Duterte supporter, ay muli na naman sila nag-mobilize at ito nga ay binakura nila. Ito nga intersection ng gate ng Senado. At sa mga sandaling ito ay kalmado na yung dalawang grupo dahil ang ginawa ng PNP dito ay pinaghiwalay sila ng lane para nga hindi sila na doon magpang-abot at pinalagpas na. Yes, yes, Sandro.
1: Mabuti, si Willie to. Mabuti, hindi nila sinaray ang ano?
0: Awin.
1: Mabuti, hindi nila sinaray yung Diokno Boulevard sa traffic.
0: Willie, ang sarado dito sa bahagi ng Diokno Boulevard ay yung northbound lane, yung kabilang linya. Itong okay. Itong kinakatayuan southbound natin ngayon, ito yung southbound lane. Ito lang yung bukas sa mga motorista, no? Dito lang nagpapas by yung mga sasakyan papalagpas nga doon sa may kanto nito. Sa mga sandaling ito, yung kabilang linya ang sarado at doon mostly nangyayari yung mga programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa kanina. So yun ang ginawa dito ng PNP, yung intersection mula dyan sa gate ng Senado, ay binarikadahan nila yan ng pa-square ng mga anti-riot police para nga hindi sila makalapit. Tapos ang ginawa nila kanina, nung nandun na ilang kilometro na papalapit dito yung mga grupo, nag-mobilize sila, pinuntahan nila yung ano, para nga ma-disperse, no, at mapalayo yung mga rallyista kung sakay hindi sila mapang-abot. Willie at Sandro.
2: Mm-hmm. Alright, sige, siguro abangan na lang natin kung ano pa yung mga pangyayari dyan. At nakapansin-pansin din ano, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, maraming mga pulis ang nakabarikada na doon para nga masiguro ang peace and order sa lugar. Maraming salamat, Bert.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Ay, kumuha pa tayo ng isa pang report, Kuya, ang si Senador Vicente Soto III iginiit na hindi niya pinayagan ng NBI na hulihin si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
3: Sandor, nagpaliwanag si Senator Vicente Soto III kaugnay sa bintang sa kanya na pinayagan niya ang NBI na damputin sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Soto, ang kanyang sinabi ay dapat makipag-coordinate ang NBI sa Office of the Senate Sergeant at Arms.
4: Akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan. Ako saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice.
3: Sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakausap na nila ang NBI hinggil dito. Si Senator Kiko Pangilinan, iginiit naman na dapat sa committee na ito pag-usapan dahil na-refer na ang isyong ito sa Rules Committee.
5: Noong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
6: Yeah. I understand
5: na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
6: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte.
7: For the record, sir.
3: Yan, ang balitang kumpirmado.
1: Robert.
3: Sigurad, yes.
1: Oh, isang tanong lang. At kailangan bang, alimbawa, katulad ni Bato, matagal siyang nawala dyan, ilang buwan, di ba? Anim na buwan ba? Pitong buwan. Pag ganun bang babalik, kinakailangan i-inform ang Senate na siya'y babalik?
3: Hindi naman kailangan, pero ang sinasabi kasi ni Senator Vicente Soto III, iba yung estado ng pagbalik ni Senator Ronald De La Rosa kasi may warrant of arrest na, may pending warrant of arrest sa kanya. Kung nasabihan daw siya ng maaga, ay hindi niya papayagan na magkakaroon ng habulan dito sa Senado. Actually, even yung ibang mga majority senators ang binabanggit nila, even sila, hindi nila alam na biglang susulpot pala kahapon yung kasama nila si Senator De La Rosa. Pero just the same, hindi naman kailangang mag-inform sa even sa leadership o kung kanino man. Basta pumasok ka, present ka sa plenary, mag-attendance doon, and then maka-count ka as present doon sa session day na yon.
1: O kasi iniiba yung naratibo eh. Pinalalabas na hinayaan ni dating SP Soto na arestuhin, hindi po arestuhin. Ang sinasabi niya kasi doon sa mga pinalabas niyang statement, sinabi niya na, sige, dali niyo yung warrant. Makipag-coordinate kayo sa
3: USAA,
1: di ba? Hanggang doon lang, di ba?
3: Kaya, in fairness to Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, nung kinausap niya yung NBI Director Attorney Melvin Matibag, binabanggit nga na pinayagan daw sila ni dating Senate President Vicente Soto III. Pero ang sabi ni Cayetano, posible na pinayagan na iserve yan, pero malamang hindi kayo pinayagan na habulin, arestuhin ng isang senador. Sabi Cayetano doon sa meeting nila with Attorney Matibag.
1: Sige. Maraming salamat, Robert.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Ipasok na natin itong susunod natin na makakapanayam ay ang si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula po sa Lyceum of the Philippines School of Law. Makasama natin siya via Zoom. Magandang hapon po, Dean.
9: Magandang po sa inyo.
1: Good afternoon po, Dean.
9: Maraming pong salamat sa pag-anyaya.
2: Opo, Dean, ito pong mga nangyayari. Para pong lumabnaw yung inaasahan lang natin sanang pagtalakay ng impeachment, yung possible transmission at yung pag-aproba ng kamera dito nga sa impeachment.
1: Ganun lang sana pag-uusapan eh.
2: Oo,
1: diba?
2: Kaso mayroon pong dumagdag yung possible arrest din po kay Senador Bato de la Rosa. So ano po yung magiging epekto nito sa isa't isa, lalo na't ang ine-expect nga ng taong bayan, talagang magdedire-diretso na itong impeachment case.
9: Alam niyo po, sir, yung sinasabi yung nakaambang na pag-aresto kay Senator Bato, hindi po yan dapat maka-apekto sa impeachment process. Iba hong usapin ho yan at iba ho ang usapin ng impeachment. It can go side by side. Iba ho ang problema. Hindi naman ho pwede na just because aarestuhin ho siya, tapos mabibinbin po yung impeachment. Those are two different things. Ang senador ho, ang Senate ho, meron ho din silang constitutional duty na once matanggap po nila yung articles of impeachment, dapat ho mag-umakto na ho sila. Kung yan ho'y tatanggapin ho ba nila o hindi ho nila tatanggapin nila kasi may articles of impeachment. Ang question, magko-convene na po ba sila?
1: Oo, tama. Baka kasi gawing excuse eh. Tingnan mo na, may problema yung bahay eh. Huwag mo natin tatanggap ng bisita. Parang ganun.
9: Pero ano naman po yan, pwede naman ho, may senador, iisang senador lang naman po yan. Ilan po naman yung senador na nahandyan pa ho sa Senado. Opo.
2: Pero Dean, what can the people do? Ano po yung pwedeng gawin ng taong bayan na nagbabantay dito sa mga nangyayari sa Kamara at Senado para una-una matuloy yung impeachment trial? Pangalawa, maipatupad yung arrest warrant dahil kahiya-hiya naman tayo sa international community kung hindi natin maipatupad yung arrest warrant ng International Criminal Court.
9: You know, again, as I said, because those two are two different things. With respect to the arrest warrant, di hayaan niyo po ang ating kapulisyahan ang mag-serve po niyan. Kasi ho yan, yan naman po yung kanilang trabaho ho. Whereas yung impeachment, tignan ho yung impeachment process, tignan ho natin kung ano ho ang gagawin at pag na-turn over na ho yung articles of impeachment. Remember, while the Constitution does not set an exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay, okay, in constituting and acting to uphold that principle na yung public officers must always be accountable to the people. So iba ho yun. Di problema po ni Senator Bato, problema ho niyang personal po yan. Kasi iba naman ho yung issue na yan eh, sa ICC ho yan. At ito naman pong nakaambang na impeachment ho laban sa ating presidente. Inahandito ho yan sa Constitution na kung nakasaad na dapat ho magkaroon ho ng impeachment kung merong articles of impeachment na ibigay na po sa Senate. As I mentioned nga, eh, dahil miski na walang nakasaad na exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay to uphold the principle that public officers must at all times be accountable to the people. Because this impeachment process is one way of ensuring accountability. Ito ang pamamaraan, okay, para mapatunayan ho ng ating bisipte presidente na accountable siya and there is nothing to hide. It will clear everything. This is the best opportunity for her to clear all these charges against her.
1: Malinaw po yun, ano? Ang isang worry ko ngayon dito, yung kaninang binabanggit na natin, yung naging, yung kamakailay naging desisyon ng Korte Suprema dun sa wordings na reasonable
2: amount of time.
1: Reasonable amount of time. Baka ito yung gamitin. Kasi nawala na yung forthwith eh.
9: Oh, ang basically, diba? Sir, forthwith kasi ang nakalagay, no? Ang sinaklinarify atin ng ating Korte Suprema, ano ba yung ibig sabihin ng forthwith in Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution? Hindi po siya nawala. Nahandun pa rin po siya sa Constitution. Pero binigyan linaw ho ng Korte Suprema natin ano ba yung definition. At ang definition is within a reasonable time, which may be longer, which may be shorter, depending upon the circumstances of each case.
1: At po pwedeng gamitin ito, Dean. Po pwedeng gamitin itong wordings na ito eh. Pwede nung ho, mga gustong i-delay.
9: Pero ang tanong ko ho ba, yaan ho ba ay may kaugnayan ang pag-aresto po ba kay Senator Bato ay may kaugnayan sa impeachment? Wala ho.
1: Kaya nga,
9: siya ho, niya aresto, hindi dahil walang connection eh doon sa impeachment. May connection siya doon sa nangyayari po sa The Hague, no? So I see no reason why it should be cited as a justification for the Senate not to act on the articles of impeachment kung naibigay na po sa kanya.
1: Kasi baka kasi itong kalakali nila eh. Yan ang worry ko dyan eh. Diba?
9: Sana po wag. Kasi sir, iba po yun eh. Ibang usapin po yun, no? Ibang usapin, ibang tao ho. At saka, you cannot be held hostage by the problem of one person. How many senators do we have? Isang tao naman po yun.
2: Eh pero Dean, paano po kung ito ay kumbaga possible scenario lang, paano kung pag na-transmit na yung impeachment, i-railroad ng Senado, sabihin hindi nila aaktuhan.
1: Oh, gamitin nga ito, di ba? Pagkatapos.
9: Well, you know, ganito sana wag kong mangyari ho yun. Kasi tignan nyo ang nangyari kahapon. Ang dami ko hong nababasa, okay, na mga komento already. Nakita ho yung balita po nyo. Nakikita nyo nagigire, mga pro ganito, against ganyan. Nagkakagulo ho ang tao. Sana man lang ang maisip na hunla kung yan ay gagawin ho nila yung kanilang trabaho. Hindi ho magkakagulo. Hindi ho tayo magiging fragmented society. Ang dami na ho naglalabas ng mga statements for or against. Unti-unti na ho ang mga tao, mismo ang mga tao, nagkakaroon na sila ng agitated na ho sila sa mga pangyayari. Don't you think our public officers should make sure that everybody will calm down, especially during this very important time in our lives, no, as a citizen of this country, eh kung petik-petik tayo, eh talaga magkakaroon ng agitation sa bawat quarters.
1: Oh, sana nga lang, pare-pares tayo ng state of mind. Unfortunately, sinasabi mo, Sandro, kung sakali mang i-railroad, okay, so, ang gagawin ng Kamara ngayon, pwedeng tumakbo sa Supreme Court, di ba? Para sabihin, dapat yan. Di ba? Pag nangyari yun, laglag din. Mm-hmm. Bakit? Kasi nagutos, Korte Suprema rin.
2: Mm-hmm. Hindi po ba kaya...
9: Sana we learn from our history, no? Natatandaan ho yun, may isang presidente ho, ayaw babuksan yung envelope. Nanalo na wag buksan ng envelope. Ano nangyari? Nagka-exodus.
2: Mm. Possible po ba maulit po yun ulit, Dean? Sa tingin nyo?
9: I hope not. I really hope not. And I do not want it to happen. I think we should be... I just hope we will be... We will be mature enough to learn from the lessons of the past. At dapat gawin lang ho ng ating mga public officials yung ano ho ang nasa batas. We must always uphold the rule of law. Kasi kawawa naman ho ang Pilipinas kung puros ganun na lang ho mangyayari sa atin.
2: At yun nga po, not once but twice, kasi dalawa itong issue ng pananagutan na pwedeng iwasan ng Senado.
1: Ako, yun ang worry ko Yun ang worry ko. Yung kalakalin yung bagong definition ng Supreme Court na considerable amount of time, baka umabot sa ganyan yan.
9: Huwag naman sana mga... Opo. Diba? Pero let's always remember, reasonable means reasonable time. But while the Supreme Court nga did not put an exact date as to the trial date kung kailan magsisimula yan. Ma-
1: open-ended nga nangyari
9: Ang dapat isaalang-alang ho ng ating mga senador ay yung prinsipyo na ang public officers must all times be accountable.
1: Oh, anyway.
2: Wala na po.
1: Dave, masarap sana makapagkwentuhan sa inyo eh. Kaso, kinakapos na ako minang panahon. Habaan natin sa susunod, ha?
9: Marami pong salamat.
2: Marami salamat po. Si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula sa Lyceum of the Philippines School of Law. Teka lang, may naiwan pa tayo.
8: Basta AM, DZMM.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Basta AM, DZMM.
2: Ay, kuya, wait lang. Ano oras na? Ano oras na?
1: 30 minuto makalipas ang alas 5.
10: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Bye! Bukas na lang po. Bukas na lang po yung mga komento nyo. Ha? Balikan natin yan.
8: Basta AM DZMM.
11: Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Basta

0: Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MNDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yung bumper to bumper ang traffic ngayon, yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Pasay at galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin ngayon ay mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Samantala, dito sa left side ng ating mga television screens, makita naman natin ang southbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng San Juan, galing ng Quezon City, dumadaan ng Mandaluyong at papasok ng Makati at Taguig area. At nakita nga natin, moderate naman ang traffic sa mga oras na ito.
1: May 12, 2026, Martes. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado, isang araw matapos ang palitan ng liderato nito. Pero ang issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senador Ronald De La Rosa matapos takbuhan ang mga tauhan ng NBI. Malacañang, tiniyak na may bibigay ang karapatan ni Senador De La Rosa bilang akusado. PNP, pinaigting ang mas mahigpit na seguridad sa Senado sa harap ng tensyon. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing labag sa batas ang posibleng pagbasura ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest water lantern displays.
1: Sorpresa ang biglaang pagsulpot ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang panahon ng pagiging absent niya sa Senado. Pero panggulat din ang pagdating ng mga tauhan ng NBI para ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Ito na nga sa Senate compound, nagpalipas ng gabi itong si Senator Bato de la Rosa matapos nga yung tangkang pag-ahain ng warrant of arrest ng NBI kagabi. At napag-desisyon na nga rin ng liderato ng Senado o si Senate, bagong Senate President Alan Peter Cayetano pati na rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang arestuhan na nangyari, especially yung kagabi. Pero kinuha ng NBI itong siyam na agents niya na umabol dito kay Senator Bato de la Rosa. At sa ngayon nga, kanina nakita pa natin si Senator de la Rosa na umatin pa sa kanilang sesyon dito sa plenaryo.
4: Kahapon ay sinailalim na sa Senate Protective Custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahigpit ang pagbabantay sa kwarto kung saan nananatili ang senador na ilang buwan ding hindi nagpakita sa Senado. Nagkausap na kagabi ang bagong liderato ng Senado at National Bureau of Investigation na walang arestuhan na mangyayari. Pero hindi pa kontento ang kampo ni Bato. Kinumpirma kasi ng mga abogado niya na may pending motion sa Korte Suprema na magkakaroon ng temporary restraining order laban sa paghahain ng arrest warrant na galing sa ICC.
5: It really depends upon the Supreme Court. It really depends upon the Supreme Court. So I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is the main petition is still being deliberated. There is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest Senator Bato de la Rosa.
4: Sa kabila ng pagkumpirma ng ICC sa arrest warrant, gate pa rin ni Senator Bato, susuko lang siya kung korte sa Pilipinas manggagaling ang warrant of arrest. Dumepensa rin si Senator Bato sa war on drugs.
6: Ang rule ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. Wala akong pang-aabuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapimbestigahan natin.
4: Pinagtanggol rin ni Senator Robin Padilla ngayong hapon sa sesyon si Senator Bato.
3: Ganyan, nagkaroon nga tayo ng chance sa kanina na makalapit dito kay Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung maayos ba yung naging tulog niya kagabi dito sa loob ng Senate compound, at ang sabi niya hindi daw siya ganong nakatulog. At sabi pa nga niya parang mga 3 a.m. to 4 a.m. na siya nakatulog kagabi. At isa rin sa nakuha natin impormasyon na itong si Senator Robin Padilla ay sinamahan din siya dito sa Senate compound, at dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung mga gamit niya ay nag-contact na lang siya doon sa pamilya niya para nga ipadala yung ilang mga gamit. Kaya kanina ay may bago na siyang damit na sinuot nung pagpasok doon sa plenaryo at doon sa session hall. Ninya.
1: So ngayon ba, JM, naka-lockdown ba ang Senado?
3: Ninya, sa ngayon, wala namang lockdown na ginagawa dito sa Senado. Medyo mahigpit lang at stricto yung paglabas at pagpasok. At ang ginagawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay mahigpit na binabantayan itong mga pumapasok dito sa Senado, especially mga empleyado, yung mga miyembro ng media, at yung ilan pang mga kasama ng mga senador, kanilang mga legal counsel na pumapasok dito. So, sinecheck nila yan. Pero dun sa labas kasi ng Senate compound ay may mga nag-rally pa rin, ongoing pa rin yon. Kanina ay bumababa lang yung tensyon at pero bumabalik ulit pag dumadami yung mga nag-rally doon na taga-suporta nga nitong si Senator Bato de la Rosa.
1: Meron ba bang mga NBI agents ba dyan o police na handang arestuhin itong si Senator Bato?
3: Ninyo, pagdating dun sa mga NBI agents, isa kasi yun sa napag-usapan kagabi ni Senate President Cayetano, pati na rin ni Attorney Matibag, na wala nang NBI agent na lalapit o magtatangkang mag-ahingan itong warrant of arrest. Pero pagdating dun sa PNP, wala pa tayong impormasyon kung itong si DILG Secretary John Vicrimulya ay posibleng mag-utos na rin. Pati yung mga general dito sa PNP, sa mga leader ato ng PNP, wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay iahain na nila yung warrant of arrest. Kasi hanggang ngayon nga ay nasa Senate Protective Custody pa itong si Senator Bato, at sinabi nga, ginigit pa nga rin ito ni SP Cayetano na hindi sila tatanggap nitong arrest warrant dahil nga ginigit pa rin nila na dapat ang PCTC ang kokontakin ng Interpol mula sa ibang bansa para ang gawin ay mismong korte ng Pilipinas ang mag-i-issue nitong warrant of arrest. Ninya.
1: Mm-hmm. All right, maraming salamat, JM Pineda.
0: Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo ng aarestuhin na siya ng mga tauhan ng NBI na nagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, nakita niya ang video ng habulan ni de la Rosa at NBI agents at tinawag itong malaking kahihiyan. Nilinaw ni Trillanes na hindi siya ang magpapatupad ng pag-aresto. Kasabay nito ay pinaalala lang niya ang hamon ng mambabatas na maging present sa oras na arestuhin na siya. Ayon kay Trillanes, tumutupad lang siya sa hamon na.
1: Tiniyak ng palasyo na ibibigay pa rin kay Senator Bato de la Rosa ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Yan ay sa gitna ng apela niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa The Hague. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: ng lambot ang tinaguriang bato ng Senado na si Senator Ronald De La Rosa sa pangalawang pagkakataon na humingi ito ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isinilbi laban sa kanya dahil sa kaso ng malawakang pagpatay noong hepe ito ng kapulisan.
7: Kung gusto niyong gawin ni Pangulong exactly, sir, at this point in time.
6: Sana, huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pagkita Pilipino, Mr. President.
2: Pero nanindigan ng Malacanang na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at tanging sinusunod lang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng responsibilidad sa Interpol gaya ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Nang tanungin kung tutugon ng palasyo sa hiling na proteksyon ni De La Rosa.
8: Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Itinanggi naman ng palasyo na may impormasyon ukol sa plano ni dating Senator Antonio Trillanes IV na sumama sa pagsisilbi ng warrant ni De La Rosa. Matapos samunin ni Trillanes na lumabas ng Senado, tila nagtago si De La Rosa at nagpalipas ng gabi sa Senado. Una nang sinabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang magaganap na pag-aresto sa Senado. Pero taliwas ang pananaw ng palasyo dito.
8: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilehiyo na ito.
2: Iginiit ng palasyo na wala pang napag-uusapan patungkol sa posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Nanawagan naman ang Malacanang ng kapayapaan sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado ngayon si Senator Ronald Bato De La Rosa matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Pag-usapan natin yan kasama ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Jack.
0: Mm-hmm. Attorney Domingo, yun nga, una-una, itong sinasabi na protective custody ng Senado, ay naayon ba ito sa batas? Attorney, parang naka-mute po kayo. Attorney?
9: Okay.
0: Yes, apo.
9: Yeah. Kung more than 6 years, meron tayong tinatawag na 6-year rule, no?
0: Mm-hmm.
9: Kung ang akusado ay na habla ng imprisonment na more than 6 years,
0: mm-hmm,
9: then meron tayong constitutional provision na hindi pwedeng invoke ang immunity.
10: Mm-hmm.
9: Pwede siyang lakpin.
0: Pero yung ano, yung sinasabing protective custody, kumbaga nandyan siya ngayon sa loob ng Senado at hindi siya maaaresto, pwede po ba yun?
9: Well, it's a matter of not right, but more of a committee or something like a protocol that usually would be traditionally observed kung nasa Senado. Pero kung even during session,
0: mm-hmm,
9: at ang akusado ay nararapat na maging in prison for more than 6 years, then under the constitution hindi sila immune from arrest.
0: Mm-hmm.
9: Dapat sila ay dapat arestuhin din.
0: Mm-hmm.
10: Opo. So itong protective custody na ibinibigay ng Senado kay Senator De La Rosa ay labag sa batas po ba?
9: Kung ating tutunghayin ang constitutional provision, then mukhang hindi yata sang-ayon yan sa ating constitution.
0: Mm-hmm. Pero kung ganun po, attorney, hindi ho ba, kasi marami din nagsabay partner, di ba, sa social media, sinasabi, hindi ba yan parang obstruction of justice?
10: Mm.
9: Eh meron namang pinagbabasihan na batas at saka lalo na yon may provision ng constitution.
0: Mm-hmm.
9: Kung sakali man ang pinaka makikita diyan parang institutional courtesy.
10: Mm-hmm.
9: Na binibigyan nila ng courtesy ang Senado. Pero hindi ibig sabihin na immune ang akusado na hindi pwede silang arestuhin.
0: Mm-hmm.
10: Mm-hmm. At nakita po natin si former Senator Antonio Trillanes na personally, mm-hmm, serving the warrant. At tinawag nga siyang ano, personal appointed sheriff, no, self-appointed sheriff ni Senator Marcoleta. Mm-hmm. Ngayon, bilang isang abogado po, Attorney Domingo, pwede ba ang isang private citizen or yung NBI ay legally i-serve nila itong ICC warrant without a corresponding order from the Philippine court?
9: Mm-hmm. Dalawang version ang pwedeng sakupin dyan, no? Mm-hmm. Kasi actually, kung pwedeng naatusan ng isang government agency like the PNP or the NBI at binigyan sila ng kapangyarihan na to serve the warrant of arrest, mm-hmm, then they have the right, they have the authority. Hindi ko alam kung merong authority si Mr. Trillanes. Baka naman may authority siya. So, dapat pakita niya yung authority niya para hindi siya masabing siya hindi walang authority.
10: Mm, pero yung NBI, ay po pwede po nila itong i-enforce? Or whether it's the NBI, the DILG, o yung police?
9: Pwede yan. Pwede yan. Mm. They can serve the warrant of arrest, and if they have the authority, then they can serve it on the accused.
10: So parang may standoff po ngayon na nangyayari kasi nasa Senado po siya tapos eto.
11: Ang sinasabi na nag-aantay sila ng local warrant mula sa local courts. Kailangan pa po ba yun?
9: And under Republic Act number 9851, Human Rights Act, pwede namang kunin ng ICC, ang court na may jurisdiction, pwede namang kunin nila ang assistance ng local government and local enforcement agencies. So, hindi naman sasabihin walang base ang kanyang pag-a-arrest dito.
11: Pero yun nga, paano magiging basihan po nitong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa? Kung ano, kumbaga, hanggang gano'n nila katagal, pwede nga mapunta sa kanilang care itong si Senator De La Rosa?
9: Habang may session siguro, pwede nilang sabihin na they have the sanctuary privilege po yan, no? Privilege lang po yan, hindi right. Mm. They have the right to keep the privilege to keep the accused, but hindi po dapat yan indefinite, no? Eventually they will have to come up with a situation whereby they have to surrender that. And I understand that Senator at that time, Senator Trillanes, was also Senator Trillanes was actually arrested in the halls of the Senate at that time when he was accused also. So there is a precedence already that we can cite.
11: Pati yata si Senator Senator Leila De Lima ay silibihan din ng warrant habang siya ay nasa Senado. Tama po.
9: At nakulong ng 6 years si Senator De Lima, and si Senator Trillanes, I think, eventually opted to file a bail so that he would have provisional liberty.
10: Yung po bang pag-unseal ng ICC ng warrant kagabi, will this have an effect, or will it legally now obligate the Philippine government to arrest Senator Bato de la Rosa dito sa ginawa ng ICC na in-unseal nila? Ito, merong ngang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa.
9: Well, under the ICC Rome Statute, they can do that.
10: Mm-hmm.
9: And the government, meaning the executive branch, can cooperate and provide assistance in that effecting the arrest of the accused.
10: Mm-hmm. Oh, so parang lumalabas ay ang Senado ay sinishield nila. Mm-hmm. No, itong si Senator Bato, itong akusado, no, ng ICC, meron ba silang pananagutan doon?
9: Ang pananagutan nila dito would be, ano ba ang ating pamumukaan natin sa international community? May basis naman ang pagkaka-aresto. Na-aresto na si dating Presidente Duterte. Pinakita natin sa madla, pinakita natin sa international community na naman nakikisama tayo sa kanila. Ito naman dapat cut and dry po naman to, no? Na talaga namang merong authority na dakpin si Senator Bato because nahabla naman siya. So dapat he should face the music. In fact, as a matter of fact, he was telling everybody before he disappeared for how many months? 6 months or 4 months? Sinasabi niya na I'm willing to face them. and face them and challenge them later on. So panindigan po natin siya, dati po siyang general eh. So dapat panindigan po niya. He was a law enforcer before. So he knows what the law is, and I think he should abide by what he has been saying before as a law enforcer.
10: All right. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
9: Thank you, Jim.
11: Salamat po.
10: Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon.
11: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
10: Arangkada Balita!
2: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: What if your phone could be your front row seat?
19: Playtime Entertainment launches PT Idol.
18: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
19: Where talent takes the spotlight.
18: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
21: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
22: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
20: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noon nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
20: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
23: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
2: mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: PRTV.
11: Nadagdagan pa ang bilang ng mga mambabatas na pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Naging mainit din ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa Articles of Impeachment. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
24: The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26, and abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
1: Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nitong i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 naman babatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 215 na kongresistang pumirma noong nakaraang taon. 106 lamang o one-third ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte.
3: Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado?
1: Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jervie Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process.
3: Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso, sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice.
1: Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga mambabatas mula sa Makabayan Block. Gayon din sina ML Partylist Laila Dilima at Akbayan Representative Chel Jokno.
4: The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, your honors. To Vice President Sara, see you in the impeachment court.
1: Pero meron ding ilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote sina Votas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatiko sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget.
5: Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit.
1: Naroon din sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at 2nd District Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga nasa articles of impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita.
13: Magandang hapon, Jack. Diba si Ninya sa lahat ng ating mga manonood at nakapakinig?
0: Yes, oh, present po dito si Ninya. Kasama po niya.
25: Present, Prof.
0: Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa bigla ang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dininay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
13: Well, yung timing naman napakahalaga yan lagi, di ba? We cannot live like we're under the rock, a rock, and then hindi natin titingnan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara, at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, fourth win, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali, tapos pumasok pa itong si Bato de la Rosa na 6 na buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos dumating, nagwawala pa na parang brat na toddler, tapos siya pang galit, no? Mm-hmm. Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Mm-hmm. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may ibsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung pala, nagtatatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At para bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hindi liit ko na sugatan. Kasi nakipag-resting ako, ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hindi liit ng mga senador? E paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon, kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hindi liit dahil nakipag-wrestling raw siya, pero nagsisinungaling pala nakipag-wrestling, nadapa lang pala. No? So, totoong nagkakandarapa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no, yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon, para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng senador. What an embarrassment and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung vice president, sila naman sinusubukan na gawing dead on arrival ito. Huwag dapat tayo papayag.
20: Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga, pagprotekta or pagprotect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant. Ano? Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado? Agree po ba kayo dyan?
13: Medyo nakakahiya din niya, no, nakalagay doon sa Reuters kanina, no, the Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha. Wala, sabi nila dahil tradisyon daw 'yan na dapat ina-accord ng ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha, na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon 'yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no? Na katulad ng crimes against humanity. There's rule 113 section 11 of the rules of court. Pwede rin, ha, na pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6, Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no? Sa Section 17 noon, pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon, in the interest of justice. Pag na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede na isurrender ng gobyerno. Explicit yan sa Section 17, no? So talagang maliit na maliit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive nang walang legal basis. Parliamentary immunity does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international law.
11: Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero okay.

0: Pwede po ba yun?
1: Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record ng pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya eh dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na in Pangilinan versus Cayetano, alam dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dilema manda doon. No? Ano nga eh, Pangilinan eh, Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano. And very clear ang sinabi ng Supreme Court doon. No? So, malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng iserve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, na katulad ni Sonny Trillanes. Kaso, di ba, nung nandun na si Sonny Trillanes, sabi ni dati ni Baton de la Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo magpost sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at panagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin, ha, gusto lang po natin ipaalala, pero wala naman siguro nakakalimot. Si Baton de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila eh, if you elect clowns, expect a circus. No? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, eh meron pala doon parang marathon na show no, na nagtatakbo-takbo na parang duwag, na embarrassing, no? Na nadatabada pa, no? Nagkandara pa. Yun talaga eh. Totoo eh, nagkandara pa. Itong si Baton de la Rosa, macho-macho, laki ng katawan eh, pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no? And sana mahuli na siya sa larong maglingpan.
2: Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo ni dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Ping Lacson eh, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaction niyo dito?
1: Eh, sino ba yung nasa majority ngayon na ano yan eh, may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si Senate President dati na si Chis Escudero na nagre-regalo ng $1 million na sing-sing, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya, pero $1 million yung sing-sing. Involves a flood control scandal. Involves a flood control scandal. Billion-billion na flood control scandal si Jingo Estrada. Ito namang consistent rin, itong si Joel Villanueva na na-involve na dati si Napoli scandal. Ngayon, involved na naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH secretary nung peak ng flood control scandal, no? At saka syempre, pahirap sa taong bayan yung Prime Water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga Villar, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loren Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat siya ng Macho Black, ang tinatawag nila Ping Lacson, tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Eh, under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no? Na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na kuha, wala na deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na deliver. Itong si Leandro Leviste, tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente, kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang, sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. Eh, no? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, Kalaping Lacson, at ultimately traido rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mick Sugibiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraidor eh. Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yun yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon at tsaka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon sa dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon, dahil na rin siguro sa mga kinasasangkutan ng kanyang anak.
0: Okay, very very quickly lang po dahil wala nang oras, no, but Attorney Dino De Leon, pwede bang isang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede ba

0: gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara?
1: Well, chief implementer kasi, ang sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi kayo yung most guilty. Sa akin palagay, equally guilty talaga ito si Bato de la Rosa. Tsaka, syempre, pagka tinuro niya si Digong, di ba? Eh, tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi at papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no. Allowed naman yan sa proseso ng ICC. Dadalawang isip na akong papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony. No? Tsaka malamang hindi niya gagawin. No? Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan na yun naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon.
0: Okay. Alright. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Tinawag ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Pantilo Lacson ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon bilang isang unpleasant sight. Ayon kay Lacson, napaka-pangit tingnan ng naging eksena kahit anong political party pa ang kinabibilangan. Paliwanag niya, hindi ito ang normal na tradisyon nila sa Senado dahil kadalasan ay napag-uusapan na ang change in leadership alas 12 pa lang ng tanghali bago ang gagawing Senate session. Samantala, aminado rin si Lacson na masakit sa dibdib ang biglaang pagtiwalag ni Senator Loren Legarda mula sa minorya.
2: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
3: Okay.
2: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Adan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool.
3: Kaya nga
2: eh. Nabulaga kami.
0: Tapos na ang botohan sa plenaryo at history-making ang naging botohan. Nakakuha kasi ng 257 affirmative votes mula sa mga mambabatas para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito formal na iaakyat sa Senado? Alamin natin yan mula kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang gabi sa inyo, Congresswoman Co, at welcome sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
0: Congresswoman, may impormasyon ka na ba kung kailan maita-transmit itong Articles of Impeachment sa Senado?
4: Well, ang maasahan natin ay dapat agaran, no? Even forthwith siya mangyari. So, pinoproseso lang ng House yung pag-photocopy ng mga iba't ibang dokumento, pero ang information natin ay this week dapat ay mai-transmit na siya.
5: And Congressman Co, actually pag tumingin ka sa social media, marami yung bumilib dyan nga sa Congress kasi you stood your ground kasi ang daming distraction na dyan yung threat na sinasabi yung mula sa PDP laban, then dyan of course yung sa isang religious group, dyan pa yung sa rage na group, then of course nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senate, pero you stood your ground at ang taas ng boto. Kamusta yung behind the scenes, kumbaga nung nalaman nyo talagang naging maayos yung botohan, hindi naman naging distraction para sa Kongreso ito?
4: Bahagi ng mga ginagawa ng mababang kapulungan ay ang iba't ibang mga batas na susagot doon sa mga issue ng mamamayan. So kasama po dito yung korupsyon. At isa lang naman po ito sa mga issue na lahat tayo ay ina-ensure natin na nare-resolve. So alongside, no, yung ating gagawin sa pag-resolve ng budget ng kalusugan sa edukasyon, and dyan syempre yung korupsyon. Tuloy-tuloy ang trabaho.
5: Pero yun nga, nagulat po ba kayo sa taas ng numero 257? Yun ako nyo, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon.
4: Ay, hindi na po tayo nagulat dahil malakas, no, at mabigat ang ebidensya na hawak natin para po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, hindi lang po ito yung confidential and intelligence funds. Ay, so, pasensya po, saglit lang po.
5: Okay lang po.
0: Okay, so, kausap natin ngayon si Representative Renee Coe ng Kabataan Party List. Yeah. Oo.
5: Kinukwento nga niya kung paano yung mga, gusto ko sana malaman yung mood eh, kung baga hindi ba sila. Yes, Congressman Coe, pwede niyo po ituloy. Sinasabi niyo po.
0: Ayan.
5: Yes, Congressman Coe? Hello? Yes.
0: Nakamute po ba kayo?
5: Ma'am? Okay, mukhang nagkaroon ng problema. Yun nga, di ba? Ang maganda yun, hindi sila, kumbaga, na-distract or deflated. Noon nakita lang nagkaroon ng...
0: Sabay eh, halos sabay. So parang, yung iba siguro nagulat rin sa nangyari, ano?
5: Yeah, Congressman Coe? Hello?
4: Yes po.
5: Actually, yung sa tanong ko nga po kanina, buti hindi ho parang naging deflated kasi marami nagsasabi, parang nabaliwala eh, yung naging botohan sa Kongreso kasi nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado at sinasabi na, naku, kahit isang panyo yan dyan, eh mukhang mas lamang na yung Duterte Black doon.
4: Opo. Dahil po sa mataas na boto na nakuha, no, nakita natin na gaano ba sa baba na gugustuhan nila na tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment. Mm-hmm. Yung proseso naman po ay nakalagay, nakasaad sa konstitusyon, no, bagamat may mga iilan na magsasabi na quote-unquote may procedural lapses, yung pinanghawakan naman po ng House Committee on Justice at ang inexplain din po natin sa plenaryo, wala po yung batayan dahil sinunod natin at every step of the way yung due process requirements and even no maraming opportunities ang binigay natin kay VP Sara para i-explain yung sarili niya. Pero at every turn ay hindi po siya sumipot. At every turn, hindi siya nagbigay ng explanation tungkol sa kanyang mga naging kakulangan, misuse, abuse of confidential intelligence funds, unexplained wealth, and even no, yung mga binitawan niyang mabibigat ng mga salita na nagsasabing papatay siya ng tao. No. Dahil doon, no, dumadami yung gustong magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment, even 69% or more ng taong bayan. Dahil at the end of the day, mangyayari ang pag-go through ng paglilitis. Ito po ang kailangan para makuha natin yung katotohanan na unfortunately yun po yung hindi binibigay ni VP. Pero ito po yung papuntang Senado, gagawin natin.
0: Opo, and ano po ang tingin nyo ang mangyayari dito? Halos kasi ang nangyari, kayo marami dyan sa Congress ang bumoto for this impeachment pero nagkaroon ng palitan sa liderato nga. May bago na tayong Senate President. How do you think this will affect itong impeachment trial ni VP Sara? At kung sakali, ano sa tingin mo yung pinaka-top priority pagdating sa ebidensya para ma-ensure yung kanyang conviction ng House Prosecution Team?
4: But kahit may pagbabago ng liderato, hindi naman po dapat maapektuhan nun ang impeachment process. Kung naapektuhan ng bagong liderato ang pagsusunod ng proseso, magiging unconstitutional ang ginagawa ng bagong liderato. No, nakasaad naman po sa rules and sa constitution na kapag na-transmit na sa Senate of Articles of Impeachment, hindi po choice kung magkakaroon ng trial or hindi. Kailangan po nilang gawin yung trial. No, and sa tingin natin, yung iba't ibang mga argumento, nandyan yung confidential intelligence funds, pero yung mga nadagdag, no, gaya ng unexplained wealth, yan po ay mabigat. No, 6.7 billion pesos po yung finlag ng AMLC na covered or suspicious transactions. Na hindi pa nga po yun yung buong laman ng account niya, eh, pero yun po yung finaflag. Okay. Pero may ibang years dinedeclare si VP, wala raw laman or walang cash deposits na dumaan sa bangko niya. So, okay, malalaman natin lahat yan sa paglilitis.
0: Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Renee Coe.
4: Maraming salamat.
5: Samantala, paglabag sa saligang batas, yan ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon sakali mang magdesisyon ng Senado na ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
3: Nasa labas na ang teritoryo ng ating
6: bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate Majority na impluensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Kung hindi pumasok si Bato, walang labing tatlo. hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Mamunit, magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
6: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite and contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si Dela Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maari nang ipatupad ang arrest warrant kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
3: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan. At kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
6: Pero kahit maaresto at maipadala sa The Hague, the Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
4: Well,
6: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging lapag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
3: Dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun?
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pumupa na ang tensyon sa Senado ngayong araw matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon at ang habulan sa pagitan ng mga kawani ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
7: Jack, nagpapatuloy nga ang 62nd session sa ilalim ng bagong liderato dito sa Senado. At kani-kanina lamang ay tinalakay yung pag-cite in contempt doon nga sa siyam na kawani ng NBI na sangkot sa habulan na nangyari noong tinusubukan nilang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa. At bagamat kinuwestiyon ito ni Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III, ay nananatili ang desisyon na i-contempt ang mga nasabing kawani habang patuloy ang investigasyon. Gumulong din ang pag usap tungkol sa mga komite at ilang mga panukala gaya ng Senate Bill 1894 at 1966. Bago magsesyon ay nakapanayam din natin si dating Senate President Tito Soto ukol nga sa pahayag ni na Senator Bato at Senate President Alan Peter Cayetano na pinayagan niya bilang dating Senate President na pumasok ang NBI sa Senate Hall kahapon. Nilinaw ni Soto na bagamat alam niyang may warrant laban kay De La Rosa, hindi niya inaasahang papasok ang senador na halos 7 buwan na ngang hindi pumapasok. Sinuportahan naman ito ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsabing may ideya sila doon sa nangyaring kudeta. Pero ang pagdating ni De La Rosa ay ang bagay na kanilang ikinagulat. Sa lahat nga ng ito ay nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros na doon sa bagong liderato na ipanumbalik nga yung tiwala ng publiko sa institusyon.
8: Kaya siya nung sasama loob niya, hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Ipakagat ang bintang nila. O, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate kita sa akin. Sino naman mag-aakalag dadating siya? Hindi ko naman alam eh. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? Diba? Kalunguhan yung pinapasok. Saan pinapasok?
9: Dito sa premises, sir.
8: Hindi, diba? Ang CIDG nga, the day before, nandiyan eh. Ano? In the morning, nandiyan eh. Oh. Nag-issue ng subpoena.
9: So, ilan lang?
8: They're misinformed. Hindi na pinapatulad sa
9: ako. The Senate's going viral for the wrong reasons. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always been.
7: Jack, bagamat wala pa nga dito yung tinatawag na articles of impeachment, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng All Senators Caucus para pag-usapan kung magkoconvene ba agad bilang impeachment court o i-refer muna ito sa Committee on Rules. Dagdag ko lamang din, sa mga oras na ito ay pansamantalang sinuspinde ang sesyon dahil sa initan sa pagitan ni na Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na nauwi nga sa pagnanais ni Senator Padilla na sampahan ng ethics complaint si Senator Pangilinan. Dahil dyan, Jack, mahaba-haba pa ang gabi, kaya naman, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
5: Maraming salamat, Angela Babad.
0: Nakasungkit ang Pampanga ng bagong Guinness World Record para sa pinakamalaking water lantern display. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
10: Bagong Guinness World Record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns nitong weekend. Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, dinagsa ng libo-libong bisita ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga para makiisa sa makasaysayan at makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Halos mapuno ang 13 hektaryang man-made lake ng sabay-sabay na pailawan at palutangin ang mahigit 11,000 water lanterns. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo.
11: So, yung background natin, ito na yung mga lanterns na nilagay ng ating mga iba't ibang guests na coming from different part of the country. Hindi lang ito makakapampangan. Nasa mga 5,000 and 10,000 and more na po ito.
10: Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang bagong Guinness World Record ng lalawigan para sa nasabing aktibidad.
12: Happiness, good health, and financial freedom, and also wishing for a bright future ahead for my kids.
10: Ipinahayag naman ng pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita.
13: Senador Ronald De La Rosa, emosyonal na nanawagan kay Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. De La Rosa humiling sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant of arrest. Hanay ng pulis at supporters ni De La Rosa, makailang ulit nagkagirian sa labas ng Senado. Exclusive! Nanay na nagpunta sa tanggapan ng DFA sa Paranaque para kumuha ng passport, 1 linggo nang nawawala. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano, tiniyak na hindi magpapatumpik-tumpik oras na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. From Coachella to home, Beanie, mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapila si Senador de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ito'y matapos kumpirmahin ang warrant of arrest laban sa senador. Live mula sa Senado ng Papatrol, Victoria Tulad. Victoria, saan na malagi ngayon si Senator de la Rosa at ano ang plano niya kaugnay sa warrant of arrest?
2: Alvin, dito sa Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya ay dito muna siya mananatili. Umaasa siya na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa ICC Warrant of Arrest. Meron din siyang apela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi muna aalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kanyang sinabi isang araw matapos muling magpakita at makumpirma na may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Inilagay si de la Rosa sa protective custody ng Senado. Humiling na rin siya sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant.
3: I will continue with you. Until the I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. Business as usual.
2: Gait ni De La Rosa, hindi siya susuko sa ICC.
3: Filipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. Ganito
2: mangyari sa akin? Naging emosyonal naman si De La Rosa nang umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaang dalhin siya sa ICC.
3: Sana huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayama sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto. Faithfully.
2: Sir, ano masasabi?
3: Itong appeal ko rito.
4: Ano po?
3: Sa kanya. Hindi lang sa para sa akin, ngunit para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ganun?
2: Sabi ni De La Rosa, ito na ang pinakamalungkot na yugto ng kanyang buhay.
3: Very low. The lowest point of my life. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos ngayon, ganito mangyari sa akin.
2: Naglabas din ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Vicente Soto III. Sa ulat kasi ni dating Senate Sergeant at Arms Rene Samonte na binasa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano nitong Lunes, sinabing alam na umano ni Soto ang tungkol sa ICC Warrant of Arrest.
5: On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed.
2: Para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto.
3: Hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. Nakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala siya sinabihan. Alam, but there is may design talaga na talagang gusto niyang pahuli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
2: You feel betrayed, sir?
3: Huh?
2: You feel betrayed by yes,
3: your hindi ako magkipag-plastikan. I feel betrayed.
6: Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest.
5: You gave me that.
2: Gate pa ni De La Rosa, handa siyang humarap sa korte, basta korte sa Pilipinas. Indirect co-perpetrator si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Handa rin umanong harapin ni De La Rosa ang sabina laban sa kanya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings sa Davao noong siya ang direktor ng Davao City Police at regional director ng Davao Region. Anya, kung hindi siya makapupunta sa CIDG sa May 14, ay maaring abogado ang kumatawan sa kanya. Inamin ni De La Rosa na kaya siya nagpakita ay para lumahok sa pagbabago ng liderato sa Senado, ang posibleng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at dahil nahihiya na umano siya sa kanyang mga pagliban.
4: Nahiya na ako talaga ko. Ako nahiya na ako. Dahil nga, wala po yan sa vocabulario ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera.
2: Nagpasalamat naman si De La Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-anunsyo noong Nobyembre 2025 na mayroon ng ICC warrant laban sa kanya.
4: Salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advance info na mayroon ako warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lonesome.
2: Ayon naman kay Cayetano, walang problema kung dadalhin sa kanila ang ICC warrant. Tatanggapin umano nila ito, pero
7: kailangan dumaan sa korte, yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator Bato na sumuko na.
2: Si Vice President Duterte nagsalita laban sa ICC warrant kay De La Rosa.
8: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
2: Pero iba ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
9: Ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo at nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, ay covered pa rin yon. Ni-recognize ng Korte Suprema yon. And we have a local law to reinforce that.
2: Ang palasyo, sinabing hindi ito manghihimasok sa desisyon ng Senado, pero pinaalalahanan ito na lahat dapat ng hakbang ay naayon sa batas.
10: Ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
2: Alvin, nagkainita naman sina Senator Francis Pangilinan at Senador Robin Hood Padilla sa session ngayong hapon habang tinatalakay ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Gusto ni Pangilinan na sa Committee on Rules na ito pag-usapan.
11: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
12: The appeal, paano natin pag-uusapan yung ibang...
11: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
13: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
2: Question of Senator. Pansamantalang sinuspende ng presiding chair na si Senador Loren Legarda ang sesyon. Inalok ni Pangilinan ang kanyang kamay kay Padilla pero hindi niya ito tinanggap. Sabi ni Padilla, maghahain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan. Bago naman ito ay nakitang umiiyak si De La Rosa sa sesyon habang katabi si Senador Bongo. Pero hindi na ibinahagi ni Senador De La Rosa kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nag-adjourn ang session ngayong hapon ng 5:35 p.m. Alvin?
1: Victoria, balik tayo dun sa pinaka-basic na tanong ng ating mga kababayan, hanggang kailan kakanlungin ng Senado si Senador Bato De La Rosa?
2: Alvin, ang sabi ni Senador De La Rosa ay they will play it by ear. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung hanggang kailan, indefinite pa. At sabi rin ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano ay pag-uusapan nila hopefully by tomorrow sa Majority Caucus kung ano ba yung magiging proseso para kay Senator De La Rosa kung hanggang at probably ay mapag-usapan din dyan kung hanggang kailan siya pwedeng manatili dito. Alvin?
1: So, ibig sabihin, Victoria, paano kung hindi magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, halimbawa sa loob ng isang buwan o di kaya mga buwan o taon, edi hindi siya alis dyan sa Senado?
2: Ang usapan ngayon dito, Alvin, ay under the Senate Resolution 44, ay under the protective custody nga ng Senado si Senator De La Rosa. Kaya hindi maaaring iserve yung warrant laban sa kanya. Sa pagkakaalam natin, yung mga previous na pronouncements ng mga senador, kapag effective yan, kapag session, under session o in session ang Senado. So ang tanong ngayon, kung yan ba effective pa rin kapag nag-adjourn na sila sa June 5. Alamin pa natin yan dahil yun nga, Alvin, ay very fluid pa yung mga pangyayari at hindi pa rin tayo masagot ng diretso ng mga senador kaugnay niyan.
1: Isa na lang, Victoria, may mga taga-NBI pa ba na umaali-aligid sa compound ng Senado o wala nang wala nang mga NBI agents diyan?
2: Ang sabi sa atin ng acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay wala nang mga NBI agent dito sa loob ng Senate premises. Ang nakita na lamang natin kanina, Alvin, ay mga pulis. Ito nga ay matapos magkasundo ang Senado at ang NBI kahapon na walang mangyayaring pag-aresto. Sabi rin sa atin ni Aplasca ay kahapon elevated yung security nila. Ngayon ay ibinaba na yan, although meron pa rin tayong nakita ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms na mayroong dalang mga long. Pero sabi nga ni Aplasca ay binawi na niya ang utos na yan. Alvin?
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
14: Isusurong ng bagong halal na si Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad litisin ang pangalawang pangulo. Live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, paano ang magiging latag ng Senado sa impeachment trial? Ilarawan mo ang timetable.
15: Karen, pag-uusapan pa lang ng bagong liderato at mga miyembro ng Senado sa isang all-members caucus ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga pag-uusapan sa caucus ay papatawag, kung hindi ngayon ay bukas. Isang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkapalitan ng liderato sa Senado, inaantabayan na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang Articles of Impeachment at na hindi sila magpapatumpik-tumpik.
16: Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang natin pag-inamin because there's so many primarily economic issues that we have to face. Huh?
17: Sir, ko na natanggap ni Ipin.
16: But it's such an important accountability process. So we'll give it full attention.
15: Tiniyak rin ni Senador Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial, taliwasan na unang pahayag.
18: Hindi natin pwedeng harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang batas.
15: Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharapin ang mga prosecutor. Sila rin ang magtatakda ng schedule para talakayin ang Articles of Impeachment kapag napadala na sa Senado. Pagkatanggap sa Articles of Impeachment at pagkaorganisado na ang hukuman, papadalahan ng summons ang opisyal na in-impeach para humarap sa Senado. May 10 araw din siya para sagutin ang Articles of Impeachment at saka naman tutugon ang prosekusyon sa loob ng 5 araw. Apela naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador agad nang litisin ang pangalawang pangulo. At magiit na mga obispo, justice delayed is justice denied, hindi lang para sa bayan kung hindi para sa vice-presidente. Pinabibilisan din ang ilang negosyante ang paglilitis.
19: Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again.
15: Hindi naman ni dating Senate President Franklin Rilon, konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado.
20: Organized yesterday too because is the crucial leadership of then Senate President Soto he committed that will be that there will be a trial, and a trial in the assessment of the SARA allies would be harmful. The challenge is how immediate can the trial take place.
15: Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyu ng palitan sa liderato ng Senado kung saan marami sa mayorya kaalyado niya.
8: Kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
15: Umapila rin ang palasyo na maging patas ng Senado lalo't suportado anila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan.
10: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan.
15: Napapangita naman si Senador Panfilo Lacson sa naging takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya na hinanakit kay Senadora Loren Legarda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano.
0: Maski anong political persuasion pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Sentimento namin, and I think I share my colleagues in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami.
15: Umiwas naman si Legarda sa media kanina.
21: Lots of work to do.
15: Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban. Karen, sa plenaryo naman kanina, sinabi ni Senate President Cayetano na alinsunod sa tradisyon, pwede nang magpatuloy ang mga nakaschedule ng dating hearing kahit bakante pa ang namumuno ng komite dahil miyembro pa rin naman ang chairman o ang mga dating chairman nito. Ang maghihintay lang muna ay mga bagong hearing at sponsorship sa plenaryo. May 40 komite ang Senado kasama na ang Rules Committee na siyang may first touch sa Articles of Impeachment. Tinitiyak naman ni Cayetano na matatapos ang reorganization ng Senado, pinakamatagal na ang sa Lunes. Karen?
14: RG, linawin natin para sa publiko, dumating na ba sa Senado ang Articles of Impeachment?
15: Karen, hanggang sa mga panahon ito, bago ako humarap sa inyo dito sa TV Patrol, ay wala pang pasabi. At hanggang kanina mag-adjourn nga ang sesyon ng Senado, ay hindi naman ito isinalang. So talagang wala pa siya dito sa Senado.
14: Maraming salamat, RG Cruz.
22: Itinanggi ng palasyo ang anumang planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang pagkakataon na may napabalitang kudeta. Dahil dito, iginiit ni Castro na dapat maging maingat ang publiko laban sa mga naglalabasang fake news.
10: So ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano na distab laban sa gobyerno. Alam naman natin kung saan ang gagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
22: Patuloy po ang paghahanap sa isang nanay na isang linggo nang nawawala. Galing ng Calapan City, Oriental Mindoro ang ginang at nagtungo sa DFA sa Parañaque City para kumuha lang ng passport. Bumuo na ng tracker team ang mga otoridad para siya ay mahanap. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
23: Araw-araw, sinusuyo ni Michael at ng kanyang pinsan ang mga kalye sa Pasay at Parañaque City para hanapin ang kanyang inang si Elpidia Lailo. Nagdidikit siya ng mga poster ng 56 na taong gulang niyang ina na noon pang May 4 nawawala. Mula Calapan City sa Oriental Mindoro, nagpunta sa DFA sa Parañaque si Elpidia kasama ang mga anak at pamangkin para kumuha ng passport. Balak na ipasyal sa ibang bansa si Elpidia ng kanyang bunsong anak na nasa Australia. Si Elpidia at ang kanyang pamangkin lamang ang pinapasok sa DFA dahil sila lamang ang may appointment. Sina Michael at isa pang pinsan, nagpunta naman sa PITX para mag-CR. Pero bandang alas 8:29 ng umaga, tumawag ang pinsan ni Michael dahil nawawala na ang kanyang ina.
24: Ang sabi po niya, habang nagpa-process po siya ng passport niya, nakalingat po siya, hindi na po niya namalaya na nawawala na daw pala po ang nanay.
23: Sa kuha ng CCTV, makikitang lumabas ng gate ng DFA si Elpidia. Natuntun din ang mga investigador ang mga lugar na dinaanan ng ginang.
3: O nag-review yung mga pulis natin from DFA, nagpunta siya ng Ayala, lumabas siya ng mall from dito sa Bradco, napunta ng Makapagal. So doon yung last na kita natin sa kanya sa footage.
23: Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang PITX pero hindi umano namataan doon si Elpidia.
24: Sobra pong hirap, lalo po't alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain. Hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, inakainom po siya.
23: May tracker team na ang Parañaque City Police para hanapin ang ginang. At inalerto na rin ang mga kalapit na istasyon.
3: Lahat ng mga message na allegedly nakikita si nanay doon, pinupuntahan natin. But as of now, wala pa yung hindi pa nag-positive. But of course, we're encouraging our constituents to give us information kung may makita si, kung makita nila si nanay.
23: Umaapila si Michael sa mga maaring makakita sa kanyang ina na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad.
24: Sana po ay magpakatatag pa po siya, lakasan pa po niya ang kanyang loob. At kami naman po ay hindi tumitigil na siya po ay hanapin.
23: Walang ibang dalangin niya yun si Michael na sana ay muli na nilang makapiling ang kanilang ina. Dennis Datu, ABS-CBN News.
22: Kinumpirma at isinapubliko na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa kasong Crime Against Humanity of Murder, kaugnay ng malawakang pataya noong Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
4: Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025.
5: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
4: Matagal na selyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at testigo sa kaso at isinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado.
6: Pulo at isip. Pero si Bato De La Rosa ang kamay na gumawa ng kung anong iniutos ng utak. Panawagan namin sa Senado ay huwag magtanlong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo iniluklok dyan kayong mga senador para pagtakpan ang mga mali.
4: Dalawa ang naging batayan ng Pretrial Chamber 1 kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Una, kumbinsido ang korte na may sapat na batayan o reasonable grounds para paniwala ang mayroong kriminal na responsibilidad ang senador bilang co-perpetrator sa malawakang pagpatay noong Duterte drug war. Ito ay sa pamamagitan umano ng paggamit ng kanyang mga posisyon bilang hepe ng pulisya sa Davao para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ang korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon ng miyembro ito ng International Criminal Court.
20: But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case.
4: Sa isang pahayag, hinimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas, partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law violations sa international court. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
14: At sa puntong ito, makakasama natin live si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Senator, magandang gabi po sa inyo.
7: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po sa ating lahat.
14: Alright, narinig niyo po yun. Inanunsyo na mismo ng ICC ang arrest warrant laban sa inyo. Dala ng NBI ang arrest warrant sa inyo. Ano ang mga susunod niyong hakbang? Alam natin na nag-file kayo ng TRO sa Korte Suprema. Tama po, sir?
7: Yes, Karen. Yun nga lang, hinihintay natin yung resulta ng ating mga petition na pinail sa Korte Suprema. Meron tayong tatlo ata o apat na petition. Hintayin-hintayin na lang natin kung ano magiging resulta ng mga petition na yun.
14: So, nangangahulugan ba, Senator, habang hinihintay nyo ang TRO, ay mananatili po kayo sa Senado?
7: Yes, Mel. Dito lang ako.
14: Diyan po kayo, gabi, araw at gabi, hanggang magdesisyon po ang Korte Suprema, Senator.
7: Yes, Karen.
14: Okay, pasensya na kayo,
7: yes,
14: sa tanong,
7: Karen,
14: na
7: dito lang ako.
14: Paano kung tumagal po ito ng ilang buwan o ilang taon? Alam niyo, hindi umaksyon ng Korte Suprema.
7: Well, bahala ng Senado if they will continue to take custody of me. Take protective custody, bahala na sila kung ano magiging desisyon nila.
14: Umapila po kayo, Senator Bato, kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo, tutulungan kayo ng administrasyon? Gayong mismong ang administrasyon, ang kumbaga ginawa nila ito kay dating Pangulong Duterte.
7: Wala naman siguro imposible, Karen, no? At the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino. He is our president. So I think I deserve some support coming from this government. Dahil trabaho mo talaga ng gobyerno yan, naprotektahan yung kanyang mga citizens. And Hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Eh, yung ginagawa nga natin pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, eh, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang kwan na ibang bansa o ibang entity na pauwiin sa atin. Eh ngayon, ako na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. So yun lang pag-iusap ko kay Pangulong Marcos. Filipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap ko lang yan. Sana.
14: Okay, Senator, maugong na noon ang impormasyon na kayo po ay aarestuhin at matagal-tagal din kayong lumiban. Ano ang mabigat na dahilan at bigla kayong sumipot sa Senado nitong Lunes?
7: Unang-una, pagkakaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, meron kaming impending conversion ng Supreme Court ng Senate into an impeachment court. Mabibigat po na rason 'yan, trabaho 'yan. Kaya kailangan gampanan ko 'yan. At pangatlo, nahiya na po ako, Karen. Sige daw ako tanggap ng sweldo na hindi nagtatrabaho. Hindi man po ako kapal mukha na tanggap ng pera na walang kaukulang effort na binibigay, no? Kaya yun, nagpapakita lang ako, trabaho na ako dahil kakahiya naman sa ating mga kababayan.
14: Okay, pero kayo po ang crucial na vote eh. Kayo po ang number 13, 13th vote. Kung hindi kayo dumating, ay posible pong hindi nagbago ang liderato ng Senado. Take us behind the scenes, no? Sino po tumawag sa inyo? Paano po kayo kinausap? Paano kayo umalis sa, kumbaga, lugar na kung saan po kayo naglalagi? Ano pong nangyari nun, sir?
7: Yung mga specifics na yun, Gary, no? Hindi ko na kailangan i-divulge sa'yo. Basta, after 6 months, andito ako to perform my duties.
14: Okay, nung dumating kayo sa Senado, nakita ang video, yung naghahabulan kayo ng NBI. Pakikwento po yun, no? Kasi hindi naman alam ang buong kwento. Nasaan kayo noon nung nakita kayo ng NBI? Saan nagsimula ang habulan?
7: Doon sa parking lot, no, sa ilalim ng ground floor ng Senado. Doon ako dumaan kasi sa stairs, hindi ako gumamit ng elevator. Yun pala ang mga naka-standby doon sa gilid ng pintuan, mga NBI agents na pala yun. Pagbaba ko sa sasakyan, inakost ako ng dalawang babae at saka may kasunod na mga lalaki. Sir, NBI kami. So, nagpumiglas ako. Pagpiglas ko, takbo ako. Habulan na kami. Hanggang sa bandang taas, nadapa ako. Kaya ito, nagresulta ng sugat sa aking kamay. Yun ang nangyari.
14: So, ibig sabihin, may NBI na nakatambay doon sa basement ng Senado. Gaano katotoo po, Senator Bato?
7: Yes.
14: Oo, ang balitang may mga NBI officers daw sa opisina ni dating Senate President Tito Soto, pinapasok na daw doon. Ano ba ang totoo doon?
7: Yes, nag-coordinate man sila doon sa may report man yung Sergeant at Arms, no, kung ano, what really transpired. Nag-coordinate sila doon kay Senator Soto at binigyan ng instruction ni Senator Soto si Sergeant at Arms na yun.
14: So ano po ba ang pananaw niyo na talagang pinipigilan kayong bumoto at pumunta sa plenaryo?
7: Kahapon yun ang pakiramdam ko dahil pinipigilan nila akong makaakyat sa Senado dahil alam lang may butuhan na. So siguro ayaw nilang ma-unseat yung mga incumbent na at that time, may incumbent na liderato, kaya pinigilan ako.
14: Oo, so nung nakita nyo ang dalawang NBI na babae sa basement, tanong ko lang, Senator, wala bang nagpaliwanag? Senator De La Rosa, may dala po kaming arrest warrant. Eto po yun. Usually, binabasahan pa ng Miranda rights o karapatan. Anong sinubukan po nila? Walang paliwanag?
7: Wala.
14: Walang ganun?
7: Wala. Basta pagbaba ko sa sakyan, lumapit na siya sa akin at akmang hinawakan yung aking braso. Sir, NBI agent kami. Pumiglas ako, tumakbo na ako.
14: Okay, anong masasabi po
7: niyo? Walang
14: nyo?
7: Reading of Miranda rights.
14: Walang ganun?
7: Walang information about warrant of arrest na hawak nila. Wala. Takbuhan na. Pero naintindihan ko sila. Naintindihan ko yung ginawa nila. Kasi minsan ganun din sa pulis eh. Pagka nagkahabulan na, nakakalimutan na yung ibang procedures.
14: Senator, anong masasabi po niyo sa pagsama ni dating Senator Trillanes sa NBI sa paghahain ng arrest warrant? Ang sinabi po niya kaninang umaga, no, sa ANC, yun daw ang hamon po niyo yan noon. Kaya ginawa po niya.
7: Magaling siya kung ganoon siya. Kahit na wala siyang personality of all these things. Hindi naman siya ICC, hindi siya Interpol, hindi naman siya NBI, hindi naman siya membro ng law enforcement community, pero siya may hawak ng warrant of arrest.
14: Okay, Senator, huling tanong ko na lang, no, ito reaction ng ilan sa social media. Ang tapang-tapang niyo po daw noon nung kayo ay PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Tapos yan, eto kayo tumatakbo, umiiwas sa mga pulis, umiiyak sa Senado, takot na takot kayo. Anong reaction niyo po doon?
9: Hiya mo na sila. They're entitled to their own opinion. Sige lang, kung yan ang tingin nila sa akin, go ahead. Wala po akong opinion ninyo yan. Opinion ninyo yan.
14: So, kumbaga, ang tinawag na po sa inyo ay duwag daw po kayo, Senator. Diba? Anong, yun ang lumalabas po ngayon. Ang iba nyo kasing kasamahan ay kusa silang nag-surrender.
9: Kusang nag-surrender.
14: Oo.
9: Sinasabi ko naman yan noon, ayaw kong madala doon sa Daheg. Yun naman, kung gusto kong madala sa Daheg, hindi na ako nag-file ng TRO sa Supreme Court. Yun lang yun.
14: Alright.
9: Sino bang gusto, Pilipino, na gustong

0: Maraming salamat, Karen. Thank you.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga pulis sa taga-suporta ni Senador Pato de la Rosa, nagkagirian. Pagpabago sa liderato sa Senado, hindi dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Talento ng mga Pinoy, ipapantera sa buong mundo sa Nurse the Dead. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
3: Tanggap po tayo ng napakahalagang balita mula sa kamera. Naroon po ang ating Radio Patrol na si Pamela Vasquez. Pam?
5: Yes, Amy, inihalal na sa Kamara mga kongresistang tatayo bilang prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, Manila 3rd District Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Jose Manuel Tadeo Jocno, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensora, Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, Cagayan de Oro City 1st District Representative Lord Dansuan, at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
3: Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja. Ang oras, 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys!
7: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Responsible gaming at bagcore.ph.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Maka ilang ulit nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng gusali ng Senado. Isang araw ito matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na naglabas ito ng arrest warrant laban sa senador. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, kamusta ang sitwasyon ngayon? At may nagrarally pa ba ngayon?
1: Karen, tulad nga ng sitwasyon kagabi ay dama muli ngayong gabi ang tensyon dito sa labas ng Senado. Yan ay matapos magsagawa pa rin ng kilos protesta mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yung ilan nga sa kanila, Karen, ay dito na mismo nagpalipas ng magdamag.
2: Kung maaksyon ang habulan sa loob ng Senado, tensyonado naman ang ganap sa labas ng gusali nitong Lunes ng gabi. Ito'y matapos magtungo dito ang mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa para ipakita ang pakikisa nila sa senador. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na naglabas na ito ng warrant of arrest laban kay de la Rosa at ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kaya nang lumabas ang van ng NBI, sigaw at kantsaw ang inabot nito sa mga nagrally. Hindi rin nakaligtas ang ilan pang sasakyan na galing sa loob ng compound ng Senado.
3: Willing po kami na samahan si Senator Bato de la Rosa kahit abutin pa po ng ilang araw, abutin pa po ng ilang linggo at abutin pa po ng buwan o taon. Mananatili po kami at maninindigan po kami para sa karapatan ni Senator Bato.
2: Matapos ang tensyon, nagsiuwian na ang ilang mga taga-suporta. Pero ang ilang inabot ng madaling araw, nagawa pang mag-zumba para anila labanan ang antok. Pero ang sasakyang may speaker, pinaalis ng pulis kinalaunan dahil nakakaharang na ito sa daan. Dito na muling sumiklab ang tensyon. May nambato pa ng upuan mula sa panig ng mga nagprotesta.
4: Nandito kami para suportahan si Senator Bato de la Rosa. Tapos ipapaalisin nila yung speaker para makapagsalita ang taong bayan at sisimulan na ngayon.
5: So hindi na namin papayagan, no, una maibalik doon kasi gusto namin free yung pagpasok at saka paglabas, no. At saka yung alam naman natin maraming sasakyan dumadaan sa lugar na yan.
2: Bahagyang kumalma ang sitwasyon pero ilang oras lang ang lumipas, muli na namang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at taga-suporta ni de la Rosa. Pinaalis umano kasi sila ng pulis sa kanilang pwesto.
6: Wala pa kaming tulog kagabi pa. Siyempre, dito kami sa harap para magkaroon ng hangin. Ngayon, paalisin kami.
7: Hindi kayo aalis, doon yan kayo sa gilid.
6: Oh, hindi. Anong tawag yan, sir? Anong tawag doon?
8: Para tayo mga
6: kakaunti lang kami, sir. Yun lang ngayong area, oh. Huwag niyo yung tabunan. Karapatan namin yun, sir.
2: Personal na nag-inspeksyon sa lugar si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin at handaan niya silang magpatupad ng maximum tolerance. Pero babala niya.
9: The moment that they violated a certain law or kung naging marahas sila, then we will effect arrest in our presence.
2: Sa kabuuan, 700 pulis ang idineploy sa harap ng gate ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar.
1: Karen, kanina ang bandang alas 5 nga ng hapon ay nagkagiri naman ang pro at anti-Duterte dito mismo sa kahabaan ng Jokno Boulevard malapit dyan sa gate ng Senado. Yan ay matapos sa harangin ng mga taga-suporta ng Duterte, yung mga nag-rally naman na mga taga-suporta o pro BBM, may dala kasi silang plaka na impeach Duterte at mapanagot o hulihin si Bato ng ICC. Ngayon, Karen, ipapakita ko naman yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Ito mga nakikita mo sa aking likuran ay mga Duterte supporter ito at sinasabi nilang maya-maya lamang ay magkakaroon sila ng programa. Dito naman sa aking bandang kaliwa, makikita mo ay nakahilera pa rin yung hanay ng kapulisan at bantay sarado ito mismong main gate ng Senado. Ayon sa pulisya, aabot na sa mahigit 800 PNP personnel ang nakadeploy dito ngayon sa may gate ng Senado. Karen.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
8: Naniniwala ang ilang kongresista na nagpalit man ng liderato sa Senado, hindi ito dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papatrol, Vivienne Gulia. Viv, na-transmit na ba ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte?
10: Alvin, ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, nagre-reproduce pa sila ng mga kopya nitong resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at inoorganisa ito para maisumite sa Senado. 6,000 kasi ang pahina nito kung isasama pati yung mga attachments. Pero umaasa si House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na maisusumite ito sa Senado bukas.
11: I hereby adopted.
10: 26 na miyembro ng Kamara ang hindi lumahok nitong Lunes sa botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa records ng House of Representatives. Kabilang dyan si Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sina si Bac Party List Representative Brother Eddie Villanueva at Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero na parehong may kamag-anak na senador. Kasama naman sa 25 bumoto kontra sa pag-impeach sa bise ang mga kapamilya niyang sina Representatives Paolo Duterte, Omar Duterte at Harold Duterte at mga kaalyadong sina Representatives Kiko Barzaga, Leandro Leviste at Paolo Marcoleta.
12: My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol.
10: Sa 9 na piniling mag-abstain, kabilang sina Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na pumirma sa committee report, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na bahagi ng House Prosecution Team noong 19th Congress at Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri.
13: I chose to abstain from voting so as not to prejudice or preempt the independent judgment of my husband, Senator Juan Miguel Zubiri.
10: Pero landslide sa bilang na 257 House members ang bumoto para ma-impeach ang pangalawang pangulo.
14: These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. Impeachment is not political persecution. It is not a partisan activity. It is a constitutional accountability mechanism.
15: Hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonaryo pala, pero hindi nagdedeklara.
16: The motion is approved. The resolution.
10: Kaya inendorso na ng Kamara at ipinag-utos kagabi na i-transmit sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Hanggang kaninang alas 4 ng hapon, wala pang abiso na na-transmit na ng House Secretary General ang resolusyon sa Senado. Paliwanag ni House Committee on Justice Member Joel Chua, naghihintay pa ang SecGen kung kanino sila makikipag-ugnayan matapos magpalit ng liderato ng Senado.
17: Wala naman pong delay no, na masasabi dahil kahapon pa lang kami nagbotohan at wala rin naman nakalagay sa rules kung ilang araw dapat ito ma-endorse sa Senado.
10: Iginiit naman ng ilang kongresista na nagpalit man ng liderato ang Senado, hindi ito dapat makahadlang sa pag-convene ng impeachment court at pagdaraos ng paglilitis.
18: Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte, mga diehard mga Duterte supporters sila. But of course, hindi ko naman linalahat. Meron naman dyan siguro moderate lang yung pagiging supporter nila sa mga Duterte.
17: Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Maasa tayo na kung ano man yung binitawang salita ng bagong halal na Senate President ay ito ay kanyang tutok din.
19: Well, unang-una, paano mo ma-i-dismiss ang kaso kung hindi mag-convene ang court? Siyempre, kailangan mauna yung pag-convene ng court. Otherwise, wala silang power, wala silang jurisdiction to act on the case at all.
10: Liquidation. Gate pa ni De Lima, kung hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court, ito ay may tuturing na pagtalikod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon.
13: Alvin, 11 kongresista ang inihalal ng Kamara na maging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sina House Committee on Justice Chairperson Representative Jervel Luistro, pati sina Representatives Terry Ridon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Diokno, Liayla De Lima, Kaka Bagao, Jonathan Keith Flores, Lord Ansuan, at Joel Chua. Sa panayam natin kanina kina Chua at Diokno, naghayag sila ng kahandaan na gampanan ang kanilang tungkulin na maging taga-usig sa impeachment trial ng Vice Presidente. Alvin?
8: Maraming salamat, Vivian Gulia.
20: Naghain ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte ng ikalawang urgent motion sa Korte Suprema para hilinging resolbahin na ang mga nakabinbing writ of habeas corpus petition para sa kanilang ama. Sa petisyong inihain ni Attorney Salvador Paulo Panelo, nanawagan po ang nakababatang Duterte sa korte na aksyonan na ang mga pinagsama-samang petisyon na inihain nilang magkakapatid noong nakaraang taon. Hiling nila, ideklara ng Supreme Court na ilegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkakapiit ng kanilang ama sa The Hague, The Netherlands. Dagdag niya, sinasamantala ng gobyerno ang anyay, pananahimik ng korte. Ang kaguluhan anya sa Senado nitong Lunes kung saan tinangkang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa ay direktang epekto umano ng di pag-aksyon ng SC sa kanilang mga petisyon.
21: Ibabandera sa global scene ang talento ng mga Pinoy sa kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. At bilang pagpupugay sa lahat ng Pinoy nurses sa buong mundo, pinailawan ngayong gabi ang ELJ Building, highlight ang katagang nurse. At live mula sa ABS-CBN Center Road, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, ano ang kwento sa likod ng pagpupugay na ito?
22: Gretchen, pagpupugay ito sa lahat ng Pinoy nurses sa amang panig ng mundo bilang pagdiriwang ng International Nurses Day. Bukod sa ELJ Building, pinangunahan din ng I Want ang pagpapailaw ng kulay blue sa fasad ng San Francisco City Hall sa California. Hudyat ito ng nalalapit na pagpapalabas ng kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. Tampok dito ang talento ng mga Pinoy sa global scene. Bida rito ang film actress si Jolene Sofia Malone, kasama ang all-star Pinoy cast na sina Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Jidjet Reyes at Tutsi Guevara. At Gretchen, kaugnay niyan ay makakasama natin, of course, ang creator ng Nurse the Dead at of kasama natin ang nag-iisang Anthony Jennings, isa sa mga bibida dito. Of course, Anthony, guys, congratulations.
23: Salamat. Siyempre, unang-una gusto lang namin batiin ng lahat ng Happy International Nurses Day. Ayun, no? Para sa lahat. Ayun. And ano yung tanong ulit?
22: So, ito na nga, Anthony. How was it filming, of course, your first ever international project? English.
23: I just want to say I'm really, really blessed and grateful and honored to be working with such wonderful people and in this wonderful show. Sobrang na-appreciate ko sila kasi nung first day ko talagang medyo kabado ako nun eh. Pero they had my back. Thank you. So thank you Mark, Wes, and Chef Marbs. Maraming salamat. Oh my God, thank you. Nataguyod ko yun. Ang hirap, puro English talaga. So yeah.
24: Oh no, you spoke many languages.
23: Yeah, I spoke other languages too. So yeah, good luck. So abangan nyo yun guys.
22: For sure, we're very excited to see that. Pero gano'n lang ka-importante para sa'yo, Anthony, na mapanood ito ng ating mga kababayan?
23: Well, sobrang importante kasi yung essence ng show namin, it revolves around OFWs, nurses, and syempre, pusong Pilipino pa din, na of course, American-made. And yeah, it's such a wonderful experience for me kasi dami ko natutunan sa show na to, pati sa sarili ko din. Nag-grow ako dito sa show. Thank you, guys. And parang nag-relax din ako din sa US eh, ng mga time na yun eh. Kasi yung shoot naman namin, hindi siya sobrang strict, like, every day. We have, like, day offs. And sarap na nakapag-gala-gala pa rin ako doon kahit na may work kami. Pero, iba talaga. So, ma-appreciate to ng maraming Pilipino kasi revolves around maraming makaka-appreciate na Pinoy kasi I don't know what to say anymore. Oh my God.
22: I know you're very excited, Anthony, but of course we have here Mark. You know, Mark, it's not every day that you get to see Pinoy nurses being highlighted on series like this. Pero anong dapat abangan na ating mga viewers pag napanood nila itong Nurse the Dead?
24: Ito po is the very first Filipino studio show in Hollywood with Hollywood actors. You'll see actors from Glee, Fresh Prince of Bel-Air. So ang dami talagang abangan, especially the Filipino humor and most importantly the Filipino heart. 30% of the nurses who died in America were Filipino, despite us being only 4% of the entire nursing population. So it's very important that our heart is there and the humor is there, because the heart of the Filipino is none other.
3: There you go. But of course, invite everybody to watch. Mapapanood ito sa I Want, no? Yes. Go ahead, Anthony.
23: So, abangan nyo po ang Nurse the Dead. Premiere po namin is June 12. And yung trailers, abangan nyo na lang. Dahil hindi ko pa din sure kung kailan. Pero yeah.
24: But tonight,
23: yeah, we have like...
24: 8 p.m., the poster comes out.
23: Poster, yeah. Yeah. So abangan nyo po yung poster namin mamaya. Yep. And I think, yun lang.
3: And of course, Gretchen, libreng mapapanood ang pilot episode na to sa I Want kayong paparating na June. Balik sa inyo sa studio.
21: Mabuhay ang lahat ng Pinoy nurses at sa lahat na bumubuo ng Nurse the Dead, congratulations. Maraming salamat, Daniel Krishnan.
0: At susunod, daasingil sa paparating na May billing, kakarampot lang ayon sa Meralco. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:27 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa Senado. Limang minority senators naghain ng resolusyon na humihimok kay Senator Ronald De La Rosa na sumuko na. Narito naman ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
7: Hinimok ng mga minority senators si Senator Ronald Bato De La Rosa na sumuko sa mga otoridad at gumamit ng mga legal na hakbang alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas kasunod ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ang resolusyon nilagdaan ni Senator Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Iginit dito na dapat himukin ng Senado si De La Rosa na sumuko, lalo't limitado lamang ang pribilehiyo ng hindi pag-aresto sa isang senador sa mga kaso na may parusa na 6 taong pagkakakulong pababa. Giit nila, dapat itaguyod ang konstitusyon, rule of law at pananagutan ng lahat ng opisyal ng pamahalaan anuman ang katungkulan o posisyon. Binigyan din sa resolusyon na walang konstitusyonal o legal na kapangyarihan ng Senado para magbigay ng protective custody o kanlungan laban sa mga lehitimong proseso tulad ng pag-aresto, pagsuko o hakbang panghukuman. Nakasaad din na dapat manaig ang batas at ang angkop na proseso sa paghahatid ng hustisya sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
6: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
25: Ka! Kaya ba ganyan?
26: Sige lang, Direk. Kaya.
27: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
26: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
27: ikaw ang
26: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
29: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
30: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
32: Liver up na tayo
31: with Liveraid Pro.
33: Happy!
34: Play
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: D-D-D-Z-M-M. Numero uno sa aksyon.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
30: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Yes! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
20: Isinapubliko na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pangalan ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay si Peter Haynes, isang international criminal and humanitarian law practitioner mula UK na naging abogado ng ilang akusado sa ICC at sa International Criminal Tribunal. Kabilang sa mga kliyente niya ay si Jean-Pierre Bemba ng Congo na kalaunay na acquit sa war crimes and against humanity or crime and crimes against humanity. Siya rin ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na kasalukuyang inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin siya nahuhuli hanggang ngayon. Pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sinunggaban ng NBI agents ang senador noong tangkaing isilbi ang kanyang arrest warrant ng International Criminal Court. Nanindigan din ng NBI na wala silang nilabag na proseso sa pagsisilbi ng naturang warrant. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
16: Bago pa mangyari ang habulan sa fire exit ng Senado, alas 7 pala na umaga ay nakaabang na roon ang mga ahente ng National Bureau of Investigation kay Senador Roland Bato de la Rosa. Dalawang babaeng agent na magsisilbi dapat ng arrest warrant ng International Criminal Court sa senador.
17: Ang nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we're expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Literally, evading arrest. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
16: Sabi ng NBI, kasunod na tumatakbo ni Senator De La Rosa ay kanyang mga staff. Humahabol naman ang dalawang babaeng ahente ng NBI.
17: Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya.
16: Ang isa sa babaeng agent ay tumama umano sa may pintuan at nasaktan pa sa pangyayari. Tinanggi ni Matibag na sinunggaban ng mga ahente si Senator De La Rosa. Paniwala ng NBI na ang kanyang sugat ay posibleng dahil sa kanyang pagkakamali.
17: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because implicated ng mga agents. But Nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa dun sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
16: Iginiit din ng NBI na may koordinasyon sila sa iba-ibang ahensya katulad ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa implementasyon ng warrant.
17: We were in possession of the warrant. Kung na-aresto namin siya, the proper thing to do sa amin, the law enforcement, arresting officers, is to turn over to the prosecution, which in this case, the prosecutor general.
16: Sa isyo ng posibleng pag-aay ng arrest warrant sa loob ng Senado, ipinaliwanag ng NBI na may legal na basehan nito.
17: We are governed by rules and by law and by process. We are not acting based on politics or based on our emotions or our feelings. We will coordinate with other agencies involved this because there are complexities eh. May mga intricacies po kaming dapat i-address.
16: Ipinaliwanag din ni Matibag ang insidente kung saan sinubukang arestoy ng NBI agents ang isang tauhan ng security ng Senado. Matapos ang lockdown, sinubukan naman ng pigilan ng security ang nasa 20 ahente ng NBI na lumabas ng Senado.
17: We are in here doing our job with the valid warrant tapos you're obstructing and you want us to be detained so hindi mapag-
16: Samantala, itinanggi naman ng Philippine National Police o PNP na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
0: Hindi na pinaubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato De La Rosa.
16: Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP, handang tumulong ang pulisya sa oras na maglabas ng direktiba ang mga kinauukulang ahensya.
20: Sa ngayon, nananatili sa Senate Protective Custody si Senator Bato De La Rosa habang pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng susunod na hakbang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Pero para sa NBI, mas mabuting sumuko na lang ang senador. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer na malaki ang itataas sa singil sa kuryente sa paparating na May billing. Minimal ang umanong adjustment na iaanunsyo bukas ng kumpanya pero babala ng Energy Regulatory Commission, posibleng mataas pa rin ang electricity rates sa buong bansa sa mga susunod na buwan.
5: Utang kami sa mga credit union.
3: Mahigit 20,000 ang bill sa kuryente ni Nading noong Abril. Lagpas 2,000 pesos ang itinaas ng kanilang bayarin. Napahaba kasi ang gamit sa mga aircon ng tatlong pamilya dahil sa tindi ng init.
5: Wala po kami ng ano.
3: Walang bintana.
5: Wala pong bintana.
3: Oh, kaya ka lang may aircon.
5: Opo, ang ginagawa na lang po namin, pinapaano na lang po namin sa gabi, sa umaga, pinapatay na po namin.
3: Ang nangungupahan sa kanilang si Marilu, sa labas na lang nagpapahangin imbis na magbintilador. Pero nag-aalala na rin sa paparating na bill, hahanapan niya ng mga anak ng paraan para mabayaran kaysa naman maipon at magpatong-patong kung hindi mabayaran agad.
7: Pag ano, hindi nila kaya bayaran, uutang ako sa...
3: Pero pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer na nakasing inanunsyo ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na malaki-laki ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na May billing. Ayon sa Meralco, malaki ang natapya sa increase dahil sa pag-alis ng value-added tax sa natural gas galing Malampaya, pagpapaigsi ng refund period, pagsuspindi ng paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL.
8: Kung sakali man merong increase, Alvin, kunyari tumaas yung generation charge kumpara doon sa mga reductions na ina-expect natin, hindi na ito magiging masyadong malaki.
3: Sa unang pahayag ng ERC, nasa mahigit piso kada kilowatt hour ang nakaumang nataas sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos kada kilowatt hour matapos maayos ang issue sa line rental.
13: Confident naman sila na magiging halos kapareho nung nakaraang buwan. Kung meron bang pagtaas, maliit na lang.
3: Pero mukhang hindi pa matatapos ang mataas na bill sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng ERC, posibleng masundan pa sa mga susunod na buwan ang mataas na bill sa kuryente dahil sa tindi ng init at mahal na presyo ng panggatong na mga plantang gumagawa ng kuryente. Noong April, 53 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa overall rate ng Meralco, habang ilang electric cooperatives umabot ng halos 4 pesos kada kilowatt hour ang naging dagdag singil.
13: Nariyan pa rin lagi ang posibilidad, lalo na sa mga susunod na buwan pa, isa o dalawang buwan pa, na talagang sisipa ang ating demand dahil sa kainitan ng panahon.
3: Pero tiniyak ng ERC na umiral pa rin naman ang no disconnection policy sa Meralco at lahat ng electric cooperatives hanggang July 2026. Bukod sa bawal ang putulan, pwede ring utay-utayin ang bayad sa loob ng 3 buwan para sa mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo. Para sa Meralco, ang consumer ang magdidesisyon kung hindi muna siya magbabayad ng bill kung talagang gipit, pero maiipon lang din ito.
8: At some point kasi you'll have to settle your bill, Alvin, dahil ginamit mo naman eh. That's why ito lang is a reprieve kung sakaling talagang hirap ka, hindi mo bayaran ngayon.
3: Samantala, bagsak pa ang presyo ng imported na langis sa unang araw ng trading sa world market. Mahigit piso ang ibinaba sa presyo ng gasolina at kerosene, lagpas 50 centavos naman sa diesel sa Singapore market. Pero ang presyo ng krudo sa Amerika at Europa sumipa kasunod ng payag ni US President Donald Trump na naghihingalo ang peace talks sa Iran, kaya posible na namang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
20: Mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patron.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 16 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senador Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Ipinasa na umano ng ombudsman ang ebidensya at testimonya sa kanilang legal team. Matatanda ang pito pa lang sa mga senador ang pumirma sa partial report. Kulang pa ito ng dalawa para ma-endorso sa plenaryo at masponsoran ng committee chair. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang irerekomenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, ang buganting si Zaldi Co at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Dumalo si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang sa misang idinaos para sa pagdiriwang ng 38th anniversary ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa pagsibak sa kanya sa pwesto sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinawalang saysay ng 3rd Division ng katastasang hukuman ang pagkakatanggal niya sa tungkulin at ang desisyon ng tanggapan ng Pangulo na dapat siyang managot sa mga salang graft, corruption at betrayal of public trust. Kaugnay ito sa pagsasapubliko ni Carandang na mga umano'y transaksyon sa bangko ng dating Pangulo. Pero ayon sa korte, walang jurisdiction ang tanggapan ng Pangulo sa Deputy Ombudsman. Hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil napaso na ang kanyang 7 taong termino noong 2020. Pero inatas na ng Supreme Court ang pamahalaan na bayaran ng sahod niya mula nung isuspindi siya at tanggalin pati na ang buong retirement benefits niya. Si Carandang ang humawak sa investigasyon sa umano'y mga nakaw na yaman ni Duterte noong 2017.
1: Itinanggi ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na balitang nagbitiw siya sa pwesto. Ayon po kay Aguda, patuloy siyang naglilingkod sa gabinete batay sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git niya, isang halimbawa ito ng fake news na layon ay maghasik ng kalituhan at maapektuhan ang tiwala sa kanila ng publiko. Nakafocus pa rin anya ang DICT sa kanilang mga digital initiatives na makatutulong sa mga Pilipino.
2: Sa ibang balita naman, isa sa mga high-profile na kaso ng krimen ang pagpatay kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Nahanap ang katawan ni Ruby Rose sa ilalim ng dagat matapos ang 2 taon kasunod ng pagsulpot ng isang testigo. Yan ang babalik ang kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
3: Sa gilid ng daan ng Navota Sport, nakaupo sa isang bangko si Rochelle Barameda, katabi ang ina, at iba pang kaanak. Pinapanood nilang 4 na lalaking may mga hawak na mga sledgehammer para tibagin ng isang kwadradong steel encasement. Makapalito at pinuno ng simento. Mixed emotion si Rochelle. Sa isip niya, sana hindi ang kapatid na si Ruby Rose ang nasa loob ng makapal na bloke ng simento. Pero 2 taon na rin nilang hinahanap si Ruby Rose at hindi matahimik ang pamilya kasi di nila alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon na yon. Closure, kumbaga. At mula sa tip ng isang witness, dinala sila ng kanilang 2 taong paghahanap doon sa gilid ng daan sa port ng Navota City kung saan tinitibag ang kwadradong semento. Yan ang ikukwento ko sa inyo. Ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameda, ang masalimuot na galaw ng kaso at ang nakadudurog sa puso na paghahanap ng hustisya ni Rochelle at ng pamilya Barameda para kay Ruby Rose, halos 2 dekada na ang nakalilipas. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
2: Abangan ang kwentong yan sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
4: Bigong makausad sa round of 16 ng women's doubles sa Italian Open si Pinay tennis star Alex Ayala at partner niyang si Hailey Baptiste ng Amerika. Tinalo sila ng number 2 seed sa tambalan nina Katerina Siannakova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Kontrolado nina Siannakova at Townsend ang laban. Lumawang sila sa unang set 3-love at di hinayaang makabawi sina Ayala at Baptiste. Nagpatuloy ang momentum ni Siannakova at Townsend sa ikalawang set kung saan isang game lang ang nakuha ni Ayala at ang final score 6-2 at 6-1.
0: Susunod ang big kapamilya welcome para sa Nation's Girl Group, Bini Tutukan. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. may makikinig sa iyo.
3: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Init na kapamilya, welcome ang sumalubong sa Bini sa inihandang Thanksgiving event ng ABS-CBN para sa kanila. Nagkwento rin ng walo tungkol sa explosive experience nila sa ASAP XP nitong weekend. Nagpapatrol, MJ Felipe.
7: Big kapamilya, welcome! Ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Bini. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang matagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard trophy sa mga boss. Present ang mga ABS-CBN executives sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, at Chief Operating Officer Cory Vidanes. Matapos ang grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10, kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A.
8: Kapamilya, thank you so much po. Salamat sa pagising ng maaga, sa pag-effort po. Napupunta po lahat dito. Alam namin may mga gagawin pa po kayo today. Pero sana po nabigyan namin kayo kahit paano ng energy para sa mga gagawin niyo today.
7: Nagkaroon din ng photo op ang ilang kapamilya employees kasama ang Nation's Girl Group.
9: Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa kami. Deserve ba namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us?
10: Sinasabi nga ng mga friends ko na para talaga siyang Miss Universe moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao, parang match kasi grabe yung anticipation ng mga tao.
7: Itong weekend, na-enjoy din ng girls ang ASAP XP, kung saan isa sa highlights ay ang bagong dance break ng Pantropico.
11: Fun fact, actually, we only had one day ng rehearsals for ASAP. So parang dun namin inaral lahat.
12: Sobrang saya. First time ma-experience yung ASAP XP. So more to come pa yan. Pupunta yan sa lahat ng lugar.
13: Yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya. Kasi syempre nakakapag ano kami sa mga tao, sa audience. Mas nakakapag-interact kami ng close.
7: Noong Biyernes naman, ipinagdiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena.
14: I treated the girls like ang mahal. Pero ganun ko sila kamahal. Kung gano'ng kamahal yung bill. Tapos gusto ko fancy-fancy kami.
7: Next, arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour.
15: We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals. Kasi,
16: paibahin nyo?
15: We shall see. But for sure naman, para may ibang flavor naman.
16: 1, 2, 3, thank you po!
7: MJ Felipe, ABS-CBN News.
17: Welcome back, Bini. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
18: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 630. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes, 8:04.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.
3: K-Pop's Playlist, K-Pop's Playlist sa DZMM.
0: Mamaya pa po yung K-Pop's Playlist. Siyempre ho eh, alam nyo ho eh, kahapon talaga namang naging abala ho ang buong newsroom dito. Eh talaga hong, ngayon pala ang napalitan na. Spot Report na po ha, ngayon pong 8:05, ngayong Martes, May 12, 2026. Ako naman po, Jeff Caparas. At dito nga po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, meron pong tanong na dapat sagutin. Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malalaman.

0: Eh, para sa mga mensahe, magparating ho sa aming numero sa DZMM Viber number 0919-278-3000 para po sa balitaan.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Sa unang bugso ng mga balita, mga kapamilya, hayagang umapila si Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ay sa panayam po sa media kaninang umaga, iginiit ng senador na gawa-gawa lang ang kaso sa ICC na mga gustong pabagsakin ng pamilya Duterte at mga taong gustong mawala na sila sa Pilipinas. Maring itinanggi ni De La Rosa ang pag-utos sa pagpapapatay sa ilang sibilyan nang siya pa ang PNP chief noong administrasyong Duterte. Katunayan, wala ani ang kahit isang kasong murder ang isinampa sa kanya. Isiniwalat din ni De La Rosa na muli siyang lumitaw kahapon para tumulong sa kudeta sa liderato ng Senado. Sabay inaming nagdamdam siya kay dating Senate President Tito Soto matapos umano nitong payagan ng NBI na hulihin siya. E nilinaw naman ng senador na hindi niya tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwang absensya. E sinabi rin ni De La Rosa na tutugon siya sa sabpina ng PNP-CIDG. Pwede ho itong personal o sa pamamagitan ng legal representative. E kaugnay ng investigasyon po ito sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Ay sa ngayon ho ay may plano siya aniyang manatili sa Senado at umaasang paninindigan ng Korte Suprema ang soberanya ng bansa. Pinaigting naman ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng Senado matapos magkagirian ang mga polis at mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa kaninang umaga. Pinatatabi lang umano ang mga sasakyang may sound system na nakaharang sa daan, pero nagalit ang grupo at kinwestiyon kung bakit pinaalis gayong nagpoprograma lang sila. Nambato pa ng upuan ng ilang taga-suporta ng senador at pinagmumura ang mga polis. Nangako naman ang polis siyang paiirali ng maximum tolerance, pero nagbabalang aarestuhin ang sinumang magsisimula ng gulo at lalabag sa batas. Dismayado naman po ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa bigong pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi po sa DZMM ni Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, na mistulang ipinapakita ng pagkakanlong ng Senado kay De La Rosa na walang makipakialam ang mga mambabata sa pamilya ng mga biktima. Ay apela po nila isuko na si De La Rosa at kilalanin ang proseso ng ICC. Samantala, tinawag naman ng grupong bayan ang Senado na protektor ng mga senador na may kinaharap na kaso. Giit po ng grupong bayan, sa halip na kanlungin, dapat manguna ang Senado sa pagpapanagot kay Senador De La Rosa. Kaduda-duda rin anila ang timing ng pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na may malinaw na hindi para sa interes ng taong bayan.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report.
0: Sa ibang balita naman, tiniyak ng DPWH na hahabulin pa rin ng pamahalaan ang mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Kasunod po ito ng pagpapalit ng liderato ng Senado kung saan nakabakante rin ang chairmanship ng ilang komite. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na anuman ang mangyari sa Blue Ribbon Committee na nangunguna sa imbestigasyon ng mga anomalyang proyekto kontra baha, makikipagtulungan pa rin ang kagawaran sa komite, gayon din sa Office of the Ombudsman para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. May 5, ipresenta ni Senador Panfilo Lacson ang progress report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng imbestigasyon sa maanomalyang flood control projects. Isinama sa progress report ang partial report ng komite dahil 7 senador pa lang ang lumalagda. Sa ibang balita pa rin, tiniyak naman po ng Philippine Air Force na walang anumang namamataang hindi pangkaraniwang aktibidad sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasunod po ito ng pahayag ng abogado ni Senador Ronald De La Rosa na si Israelito Torrio

0: na may nakahanda ng aircraft sa Villamor Airbase para umano magatid sa senador papuntang The Hague sa The Netherlands. Sinabi ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco na walang natatanggap na direktiba ang ahensya hinggil sa paghahanda ng aircraft. Patuloy rin ng normal at routine air operations ng Air Force na kasalukuyang nasa white alert status. Inaasahan naman ng Meralco na magiging minimal lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong Mayo matapos magpatupad ng mga hakbang ang Energy Regulatory Commission para mabawasan ang epekto ng mataas na generation charges. Ayon po sa ERC, nabawasan ang inaasahang taas singil dahil sa mas maagang pagpapatupad ng ilang adjustments, mas mabilis na refund sa consumers at pansamantalang pagsuspinde sa ilang bayarin. Gayunman, nagbabala ang ERC na posible pa rin magkaroon ng dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init ng panahon at pagtaas ng presyo ng fuel sa pandaigdigang merkado.
1: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Sa mga balita, sa labas naman po ng impilan mula sa ating mga Radyo Patrol, ay alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Ay patuloy pa rin po ang nakabantay dyan ng ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, patuloy pa rin ba ang programa dyan?
1: Jeff, sa mga sandaling ito ay wala pang isinasagawang programa yung dalawang grupo ng mga grupo ng mga tagsuporta ni Senator Bato de la Rosa at itong mga pro-admin, yung mga Marcos supporter dito naman sa kabilang side nitong Jokno Boulevard dito sa labas pa rin ng Senate Gate. Kung makikita nyo sa aking likuran ay nandito pa rin nakapwesto yung mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Management Unit para nga siguraduhin yung kaayusan at siguridad dito sa premises ng Senado. Ang sistema kasi ngayon dito, Jeff, ay pinalilibutan nitong mga Civil Disturbance Management Unit ng PNP itong intersection na ang Jokno Boulevard, dito yan sa tapat ng Senate Gate, para nga mapaghiwalay yung dalawang grupo ng mga mga Marcos supporters at itong mga Duterte supporters. Dahil kanina lang, mga bandang alas 4, alas 6 ng hapon ay nagkaroon ng nagpang-abot itong dalawang grupo. Kaya napag-desisyonan ng PNP na pagitnaan itong dalawang grupo nang sa gayon ay hindi sila magpang-abot. Dahil kanina, doon sa kanilang pag-aabot ay nagkaroon pa ng agawan ng mga placard at kung saan ay nagpalitan din sila ng mga pambubulyaw doon sa magkabilang panig. Sa mga sandaling ito ay katulad na nabanggit natin kanina ay walang nakahanda o walang ginagawang programa yung dalawang magkabilang grupo. Ayon naman sa Southern Police District, no, as of 8 ng hagabi ay mahigit 150 na individual ang kanilang italang crowd estimate ngayon dito, habang dinagdagan ng SPD yung mga tauhan ng PNP na nakadeploy dito na umabot na ng mahigit na 800 personnel. Ang purpose nga yan, ang sabi ni General Averin kanina, nakapanayam natin, ay just to ensure na maayos yung seguridad at may peace and order dito pa rin sa premises ng Senado. At ang sabi niya kanina, kung sino man ang mga magtatangkang manggulo, kung sino man ang magtatangkang magsimula ng away ay kanilang aarestuhin yan. At yan yung giniit kanina ni General Averin kanina sa kanyang pag-ocular dito sa paligid ng Senate premises sa Jeff.
0: Bert, kanina doon sa sinabi mong nagkapambuno ba, nagkasalubong sila, nagkagulo, may mga inaresto ba ang PNP?
1: So far, Jeff, wala namang inaresto ang PNP. Ang ginawa lang ng PNP kanina, yung Civil Disturbance Management Unit, dahil nga nagpang-aabot na sila, hindi sila mapaghiwalay, pinuntahan sila doon at dinisperse sila para mapaghiwalay nga sila ng magkabilang linya nitong Jokno Boulevard para hindi na sila ulit magpang-abot. Pero so far, wala naman na inaresto ang mga kapulisan dito sa labas ng Senado.
0: Anong sabi ni General Averin tsaka ni General Cinco? Anong gagawin nila bukas? Kasi di ba sabi ni Senator De La Rosa, mukhang magtatagal dyan sa Senado, di siyempre otomatiko yung mga supporters, kung hindi mag-stay dyan, may mga dadagsa pa. Anong sabi? Anong gagawin nila moving forward?
1: Kanina ang sabi ni General Averin, yung kanilang ginawa nga yung paghahanda in anticipation ito para doon sa mga magiging malawakang kilos protesta bukas, kasi inaasahan nga na yung mga pro-Duterte supporters at itong mga pro-admin supporters plus yung isa pang grupo ng mga nagsusulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay magtutungo dito sabay-sabay bukas ng hapon. So kanina, nagkaroon ng ocular si General Averin, kasama din ang Pasay CPS para nga tignan yung magiging pagpoposte, yung pagiging yung tamang paglalagay ng mga pulis para nga nang masiguro na hindi magkakagulo. At kanina ay yun nga ginawa nila, pinaghiwalay. So possible tomorrow na ganun yung magiging scenario, papagitnaan ng mga pulis itong kahapaan ng Jokno Boulevard at sisikapin nila na hindi magpang-abot itong mga Marcos supporters at itong mga Duterte supporters.
0: Oo, Jeff, kasi magpapang-abot ngayon. Anyway, Bert, sarado pa rin ba yung Jokno Boulevard?
1: Sa mga sandaling ito ay abisa po sa mga motorista, ito pong northbound lane ng Jokno Boulevard, ito pong nasa likod ko, ay sarado pa po ito sa mga motorista. Ang tanging madadaanan nyo lang po ay yung southbound lane doon sa kabila. Medyo nagkakaroon lang ng konting pagbabagal dahil nakaparada kasi doon sa kabilang lane yung mga sasakyan, yung mga assets ng PNP, yung mga pinagsakyan ng mga Civil Disturbance Unit, yung SWAT nandito din, at yung iba't iba pang mga ambulansya na nakaantabay dito, parang kung may mangyaring hindi ka nais-nais, eh makaka-respond sila agad, Jeff.
0: Alright, maraming salamat, Bert Dizon.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
0: Balita mula sa Senado pa rin, pag-contempt ng Senado kahapon sa mga tauhan ng NBI na humabol at nakipagbuno kay Senator Bato de la Rosa. Pag-aaralan po ng Rules Committee. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert, go ahead.
2: Pag-aaralan ng Senate Committee on Rules ang pag-contempt kahapon ng Senado sa siyam na tauhan ng NBI na nakipagbuno at nakipagabulaan kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos itong questionin ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III at Senator Panfilo Lacson sa sesyon kanina. Pasya kasi o naging desisyon ng majority bloc kahapon na i-contempt ang siyam isa ilalim sa kustodiya ni NBI Director Melvin Batibag sa halip na ikulong sa Senado sa plenary session. Tumayo si Lacson, ipinunto na batay sa Supreme Court ruling, hindi dapat kaagad ang pag-contempt ng Senado, dapat may due process o hingan ng paliwanag ang i-contempt kung bakit hindi dapat i-contempt. Sabi naman ni Soto, dating Senate President, wala sa kanilang rules na pwede mag-contempt sa plenaryo ang Senado. Batay sa SC ruling at sa rules ng Senado, pwede lang mag-contempt ang komite sa mga pagdinig in aid of legislation at kapag ang Senado ay nakakonvene bilang isang impeachment court. Sumang-ayon naman sa pagpapaaral dito si Senate President Alan Peter Cayetano, hindi naman binawi ang pag-contempt sa siyam na NBA agents o agents. Samantala, tumayo rin si Lacson para ipahayag yung pagsang-ayon at pagsuporta sa pasya ni Cayetano na ipasa muna sa Rules Committee ang rekomendasyong pag-amienda ni Senator Dante Marcoleta sa Senate Rules para mapahintulutan si De La Rosa sa na virtual na dumalo sa kanilang sesyon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Samantala, dating Pangulong Duterte, may bagong abogado na, kapalit po ni Nicholas Kaufman. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Casey, take it away.
3: Jeff, ang British lawyer na si Peter Haynes, ang bagong legal counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y matapos humiling si Nicholas Kaufman sa ICC Trial Chamber 3 na payagan siyang magbitiw bilang abogado ng dating Pangulo. Sa inilabas na dokumento ng ICC, ayon kay Kaufman, kinumpirma ni Haynes na handa siyang idepensa si Duterte. Nakapaloob din sa dokumento mula sa ICC na napagkasunduan na ang terms of engagement at nakatakda siyang dumalo sa status conference ng kaso sa May 27, 2026. Tiniyak naman ni Kaufman na mananatiling maayos sa tuloy-tuloy ang legal representation ni Duterte sa tulong ng bagong counsel at ng kasalukuyang defense team. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay napakainit ng panahon ha, mga kapamilya kaserbisyo. Abay, nabasa ko kanina parang pumalo sa 48. Sa Bataan ba iyon? Basta pumalo ng 48 degrees Celsius eh. Napakainit ho niyan ha. Kaya ho kami parang siramplaka na ho rito ha. Ang mga tubig kapag kayo lalabas ng bahay ay dapat ho talagang siguraduhing hydrated po kayo ha. Tapos eh kung kaya nyo naman planuhin na mas maaga ang inyong paglabas ng bahay o later after 3 p.m. eh mas mainam mo ha, dahil sabi nga ho ng Department of Health 9 a.m. hanggang 3 p.m. ho ang napaka-init ho talaga o yung peak ng init ho ng panahon ha. Eh kasing init nga po yung mga ganap kahapon diyan sa Senado maging sa House of Representatives ha. Kaya nga po kami may special coverage kahapon, yung DZMM special coverage po ha. Eh maraming salamat po pala kay Binibining Liza Aquino sa pagsama ho dito sa akin do sa slot ng spot report from 8 p.m. hanggang 10. Tapos sinundan ho kami ni Marlene Pajernos tsaka ho ni Christian Yosores ha. E teka muna, doon sa hindi pa nakakaalam, edi nung nakita ho natin si Senator De La Rosa kahapon, nung saktong botohan sa pagpapalit ng Senate leadership, ito ho ha, doon ho sa mga hindi alam pa ito, ang mga bumoto for Senator Soto ay siyam. Si Senador Bam Aquino yan, si Senador Alan Peter Cayetano, si Senator Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Rafi Tulfo. At ang mga nag-abstain naman po ay si Senators JV Ejercito at Mig Zubiri. At ang mga bumoto po para kay Senator Cayetano ay sina Senador Ronald De La Rosa, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar at si Tito Soto. Samantala ha, kanina ho eh, nakita ko na rin, abay meron na hong inelect ang House of Representatives na mga prosecutor ho doon sa trial sa impeachment po laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang mga tatayo pong prosecutor ay si Representative Gerville Luistro, Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Congressman Jose Manuel Jokno, Representative Laila De Lima, Representative Kaka Bagaw, Representative Jonathan Keith Flores, si Representative Lordan Suan at si Representative Joel Chua. Talagang kaabang-abang ho ang mga susunod na kabanata, ha? Kaabang-abang ho iyan. Ay marami ho tayong pag-uusapan ngayon sa programa, lalo na ho yung sitwasyon ho doon. Bagamat na-report ho ni Bert Dizon yung sitwasyon ho sa labas ng Senado, ay mamaya ho, kagaya ho nung tinanong ko kay Bert, titingnan natin moving forward, ano ang gagawin ho ng Southern Police District o ng NCRPO para ho mapanatili yung kaayusan, dahil ho nagkasalubong kanina yung anti-tsaka pro, yung mga taga-suporta ho ng Pamilya Duterte at Senador De La Rosa, maging yung mga hindi sumusuporta, ano, nagkapang bunuho sila. Kaya titingnan o tatanungin natin ano ang kanilang mga gagawin mamaya, ha? Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:25.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Basta AM DZMM.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest washing machine.
16: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Basta AMDZMM! Iimbestigahan yan sa Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Cabanas. Ay sa mga oras na ito po, makakasama po natin si Police Lieutenant Margaret Panaga, ang hepe po ng PIO ng Southern Police District o SPD, yung nakakasakop po dyan sa perimeter ho dyan sa Senado. Magandang gabi po, Lieutenant Panaga. Jeff Cabanas po, welcome po sa programa. Lieutenant? Lieutenant,
11: hello,
0: go ahead
11: po.
0: Oh, go ahead po.
11: Hello sir, magandang gabi po. Pasensya na po, hindi po masyadong malinaw po ang dating sir.
0: Nandyan ho kayo sa, ano ma'am, sa Senado?
11: Hello sir?
0: Hello, Lieutenant?
11: Yes sir, hello po. Hello sir, paulit po sir.
0: Oo, ma'am, kayo ho'y nandyan sa Senado ho, sa labas?
11: Yes sir, andito pa po kami ngayon sa labas po ng Senate sir.
0: Ma'am, kamusta ho ang sitwasyon ho dyan?
11: Maayos naman po ang sitwasyon ngayon sir, wala naman po tayo na italang any untoward incident sir.
0: Ma'am, yung kanina ho, yung mga napabalita ho na may nagkasalubong ho, nagkainitan ho na magkabilang grupo, paano ho nangyari doon? Anong pinagsimulan?
11: Kanina sir, mga bandang hapon sir, parang nagkaroon lang po ng sagutan po yung dalawang grupo, pero wala naman po tayo na italang nagkaroon po ng pisikalan. May mga minor ano lang po sila, mga sagutan sir.
0: So nagkapikunan ho sila, ganun ho ba ang nangyari?
11: Parang ganun po sir, nagsagutan lang po sila ng mga kanilang saloobin sir, in hand.
0: Ma'am, siyempre ho, ayaw na ho natin umabot sa pisikalan. Mabuti ho pala't hindi sila nagkasakitan. Moving forward ho, ma'am, ano ho ang guidance ho ni SPD District Director General 5?
11: Yes sir, sa pamumuno po ng aming District Director, Police Brigadier Glenn Oliver 5 sir, sa ating mga kababayan po na sana po ay ihayag po natin ng matiwasay ang ating mga saloobin. Ang ating pulisya ay nais lamang po masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng kanilang mga aktibidad.
0: Eh, Lieutenant, di ba ho kapag ho tayo ay merong mga sinasagawa hong ganyan, mga rally, show of support, yan ho ba ma'am, pag may mga ganyang rally ho, di ba ho may, kailangan pa ho ba nilang kumuha ng permit, mag-secure sila?
11: Yes sir, kailangan po nila magpag-coordinate sir sa LDU po para mabigyan po sila ng permit sir.
0: O itong mga ito ma'am, nung nasa Senado ngayon, nag-secure ho sila?
11: Ano po sir?
0: Nag-secure ho sila ng permit? Meron ho silang mga kaukulang permit?
11: Nag-secure po sila sir ng permit, bagamat po sa ating nakuha information sir ay hindi po ito naprobahan sir.
0: Oo. So ibig sabihin, hindi pala ho sila pwede doon?
11: Ano po sir?
0: Ibig sabihin, kung walang permit, hindi ho sila pala pwede na mag-rally ho dyan sa labas ng Senate?
11: Sir, sorry. Sir, paulit, sorry. Hindi po malinaw yung
0: hello? Setting, sir. Opo. Lieutenant, kung wala po silang permit, sabi niyo po, so hindi po sila pala allowed na mag-sagawa ho ng kumbaga programa ho sa labas ng Senado?
11: Sorry, sir, paulit po. Regarding po sa permit, sir, yes, kailangan po nila, sir, mag-secure po ng permit. Kung hindi man po ito na-aprubahan, sir, o napagbigyan ng permit, ay bibigyan din po sila ng pagkakataon, ihayag ang kanilang saloobin. Ngunit sana po ay sumunod po sila sa ating batas.
0: Okay. Lieutenant, moving forward po, ito nga po, may nangyari na mabuti nga ho hindi nauwi sa pisikalan. So ano po ang gagawin? Sabi ho ni Bert Dizon kanina, paghihiwalayin nyo ho ba? O meron hong mga in-between sa kanila? Ganun ho ba ang gagawin ho ng SPD?
11: Sir, sorry po. Paulit sir, sorry, hindi po ganun kalinaw yung linya dito sir.
0: Naku, hindi malinaw pala. Ma'am, ano ang gagawin? Kumbaga moving forward po, ano po ang gagawin para hindi ho ulit sila magka-apikunan?
11: Kumbaga,
0: Nako, babalikan na natin si Lieutenant Panaga, ano? Pero ang nabanggit niya kasi, parang hindi inaprubahan ng permit. So, paano ito? So, ibig sabihin, talagang maximum tolerance ang isinasagawa ng PNP. Dahil, sabi ni Bert, wala namang arestuhang nangyari. Teka, tatawagan ho natin ulit si Lieutenant Panaga. Kung siya'y nasa Senate doon, mukhang mahina ang signal doon. Mahina doon ang signal. Baka sa Viber o ano, tatry mo para data ang gamitin. At teka muna, bati tayo dito sa ating nasa live stream. Teka, backread muna tayo. Si Edilberto Mangawang, nandito din. Nandito na pala. Si Aya Engine 5775. Si Tony Inaw. Si Marvin Riabad. Ayun, oh, kakakaway lang ni Marvin, ni Architect. Oh. Si Miku C7U L6D. Ayan, nandito na rin siya. Paano babasahin niyan? Si Elderberto Mangawang, nasabi ko na. Si Banong, nandito na. Si Tita Maria Dulce Orate. Si Louis Basco, of course. Si Tiger Lily. Si Eric Araulio. Yan, mga suki ho natin. Tuwing alas 8. Sino pa? Sino pa? Mahaba-habang bakri dito eh. Si John. John Kiera Makapas. Ayun, nandito rin si John Kiera Makapas. Tsaka si Emmanuel Bernante. Tapos eh, sino pa nandito? Si Sergeant Putik, of course. Ayun, sabi ni Sergeant. Aba, oo nga eh. Kaya dapat talaga Sergeant bantayang mabuti. Dahil nga habang naandoon si Senator De La Rosa sa Senado, sa premises ng Senado, eh, inaasahan na darating ang mga taga-suporta, maging yung mga kukontra. Hindi ba? Ito na! Nasa linya na ulit natin si Lieutenant Margaret Panaga. Magandang gabi po ulit, Lieutenant Panaga.
17: Magandang gabi po, sir.
0: Ayun. Lieutenant, yung tanong ko po kanina ay nabanggit nyo kanyo eh hindi na-aprubahan ho yung permit. So ibig sabihin, hindi sila pala pwedeng mag-rally o magsagawa ng programa sa labas ng Senado?
17: Yes, sir, yun po. Ngunit pinagbigyan pa rin po natin itong mga grupo na ito na ihayag ang kanilang saloobin, sir.
0: O yun, ma'am. Kung sa kabila pala na hindi sila nakapag-secure ng permit at syempre sa pakikisama na ho yan, pinayagan nyo na rin, ano ang panawagan nyo ho doon sa mga nagbabalak pa hong pumunta dyan sa Senado, sa premises ng Senado?
17: Sir, nakikiusap po tayo sa lahat ng lalawak na ating kababayan na panatilihing mapayapa po ang pagtitipon at sumunod po sa batas at regulasyon po ng ating bansa, sir.
0: Mm-hmm. Ma'am, may kanina. Go ahead, ma'am. Sorry. Sorry to cut you, ma'am. Go ahead.
17: Hello, sir.
0: Ma'am, sorry to cut you. You were saying po.
17: Opo. Yes, sir.
0: Yes, ma'am. Ano pong, ano, ma'am? Sorry, nakat ko po kayo, ma'am. You were saying.
17: Okay. Para po sa ating kababayan po na makikilahok po is panatilihin po nating payapa ang ating aktibidad na idadaos po.
0: Mm-hmm. Ma'am, ang sabi po ni RD kanina, napakinggan ko yung panayam niya. Hindi naman din kayo magdadalawang isip na to make arrest kung merong lalabagin ho na kumbaga batas ho, ano, kumbaga kung sumobra na ho yung mga naandyan. Ano-ano ho yung parameters, ma'am, para ho to make arrest? Ano ho yung kumbaga mga senyalis ho na aba, dapat nang arestuhin itong mga ito? Ha? Ano ho yun?
17: Kapag po sila ay naging mapanakit na, sir, naghagis po ng baton, naninira na po sila ng mga pampublikong kagabitan, sir, and nagdudulot na po ng matinding public inconvenience. Kalunog po, pag vandalism, yun po yung sa mga dahilan na maaari po silang ma-arrest.
0: Oo. Ma'am, sabi ho nung reporter namin, si Bert Dizon kanina, so wala po kayo inaresto after ho nung mangyari yung ganun dahil hindi naman umabot sa pisikalan?
17: Yes, sir. Wala naman pong na-aresto kanina, sir, dahil nagkaroon man po ng minor, ano kanina, ngunit sagutan lang po yun ng dalawang grupo, sir.
0: Mm-hmm. So, ma'am, bukas, ano po ang mga aasahan ho dyan sa premises ho ng Senado, dyan sa Jokno Boulevard?
17: Base po sa ating paunang information, bukas daw po ay ang grupo po ng Tindig, sir.
0: Oo. Pupunta ho dyan, mas maraming grupo?
17: Yes, sir. And ongoing din po, ongoing pa rin po ang ating monitoring and coordination po sa lahat mga agencies, sir, sa mga grupo po na makikilahok po.
0: Lieutenant Panaga, panghuli na lang, ano ho ang guidance ho ni District Director, Brigadier General Glenn Cinco? Go ahead po.
17: Paalala po ng ating District Director plus Brigadier Glenn Oliver Cinco, sir, na lahat po ng makikilahok bukas sa pagdadaos po ng kanilang saloobin ay panatilihin pong mapayapa at maayos po ang aktibidad, and sa ating po mga kapulisan po ay ang maximum tolerance.
0: Maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po, Police Lieutenant Margaret Panaga, ang hepe po ng PIO ng SPD. Salamat po, mag-iingat.
20: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayon naman sa mga pupunta, ito naman ay paalala ng inyong Tito Jeff, ha, sa mga taga-suporta ho ni Senador De La Rosa, ng pamilya Duterte, at doon naman sa hindi taga-suporta na pupunta dyan, ay magdala ho kayo ng payong tsaka ng tubig, ha. Mainit to, ha. Napakainit! Kita nyo nga doon kanina, nagka-pikunan, hindi ba? Kaya ang sabi ho ng report ni Bert Tizon, paghihiwalayin. Yun din ang sabi ni Lieutenant Panaga. Tapos ang babala naman din ho ng SPD, dahil narinig ko kanina, sabi ni General Abirin, kapag kami nilabag naman kayong batas, kapag kayo sumobra na, hindi rin naman ho mag-aatubili ang PNP na mang-aresto. Abi syempre naman, hindi naman po pwede. May, kumbaga, syempre yung maximum tolerance, may limitasyon din, ika nga, hindi ba? Maximum. Pero kapag kalimbawa, nananakit na kayo, nang hahablot na kayo ng mga shield ng police, parang nangyari nung May 1, hindi ba? Nakita pa yun sa video, di ba? Na nanapak pa, nang hablot kayo ng cellphone, hindi ho mag-aatubili. Talagang they will make arrest. Yun ang sabi ho ng NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Abirin. Yun ang sabi. At ang sinasabi naman ni Lieutenant Panaga, paalala ho ng SPD, kapag ano pa sinabi niya kanina? Kapag nanakit na kayo, nanunog, yan, ng mga nambato, nako, wag naman ho, ha. Ihayag lang ho natin ang suporta, o ihayag din ho natin ang ating saloobin sa mapayapang pamamaraan. Hindi naman ho kailangang magkasakitan pa, hindi ba? O magkaasaran pa, hindi ba? Ayan, napareact si Arnaldo Abel Abelda. Aba, hindi. Mamaya natin babasahin to. Ayun. Sabi ni Bato na mali yata. Bakit nagpakita pa sa Senado? Yun ang sabi ni Arnaldo Abelda. Nalaman tuloy na mga naduwag pala si Bato. Do easy. Tapos si Sergeant Putik. Sumuko ka na lang, Bato. Ayan, di ba? May perimeter na, sabi ni Sergeant Putik. Teka, si RC underscore car underscore adventures. Ayun, naandito si RC car adventures. Babago ito, ha? Si Daniel Bustamante. Hello sa iyo dyan sa Batangas City. At si Arnold Abelda, nabanggit ko na kanina. Si Isabel Prieto. At si, meron pang habol. Ayun, si Marvin Riabad. Ang sabi naman niya, yung mga nakumpronta ni NBI Director Matibag, dapat bigyan din ng NBI clearance. Yung easy. Diyan lang ho kayo, ha? Kayo talaga. Magbabalik pa po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala, ha?
20: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Basta AM, DZMM.
21: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
22: Kaya ko pa.
21: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
23: Kaya ko pa.
21: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Kwento ng mga trending.
1: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
24: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
0: Kumuha po ulit tayo ng mga report sa ating mga Radyo Patrol. Senator De La Rosa, hindi na raw dismayado sa dating leader ng Senado na si Senator Vicente Soto III. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert, go ahead.
25: Nagkausap na sa plenaryo ng Senado kanina si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senate Minority Leader Vicente Soto III. Kinwestiyon kasi ni de la Rosa ang anyay pagpayag ni Soto na arestuin siya sa Senado. Sa sesyon kanina, nagpaliwanag si Soto at iginiit na hindi ito totoo. Habang nakasuspend naman ang sesyon, ay nilapitan ni de la Rosa si Soto at nag-usap sila.
26: Sir, pero nagkausap na kayo ni Tito Sen kanina, nilapitan nyo na, narinig yung paliwanag niya. Ano po pagtanggap nyo doon?
27: Okay. Wala kong sabay ng loob sa kanya. Wala. Sabi ko sa kanya, sir. Maraming salamat, sir. Well, wala kayo rin utang na loob ko sa kanya. Well, I was in hiding. Alam kong inalagaan niya yung opisina ko. Hindi niya pinapabayaan. Hindi po ito panahon ng bastusan. Panahon dito yung mga crucial times na na-challenge yung integrity ng Senado. Kaya dapat magpupuan tayo magkakaisa. Yun po ang gusto kong mangyari.
25: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuyang Robert Mano.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, sa mga mahilig pong magtiwala ha, ingat-ingat ho ha. Lalo na yung mga kaibigang nag-aalok ho ng magandang kumagaika nga e negosyo o yung money back guarantee. Lalong-lalo na ho yung may mga sasakyan na pinaparentahan. Yung pala'y tatangayin. Eh mag-ingat-ingat ha. Eh narinig nyo na yung mga salita. Renta. Tapos eh tangay eh, di ba? Eh kasi nga ho, itong PNP Highway Patrol Group, abay may na-recover sila ng mga 10 sasakyan na rentangay. Eh mabuti ay natuntun ito ng Highway Patrol Group at naisauli doon sa mga may-ari. Tapos eh nung nalaman ng modus, ayun, eh nagtiwala doon sa kanilang matagal ng katransaksyon. Abay ang ginawa pa dyan eh, alam nyo eh, yung isa pa doon ha, yung kanyang sasakyan, ipinaregalo ng suspect doon sa kanyang kapatid dahil gumraduate. Akalain nyo yun ano. Anyway, para i-detalye yung modus, alam nyo naman na yun kung paano, pero mas i-detalye ho ni Police Lieutenant Nadine Malang, ang tagapagsalita po ng PNP HPG. Maganda kayo po, Lieutenant Malang, Jeff Caparas po, welcome po sa program.
28: Para po Sir Jeff at sa lahat po ng ating po mga kasamahan,
5: Mm-hmm. Sa studio, tatutugit sa ating po mga kababayan na nakikinig po ng ating program okay. Spot Report. Good evening po sa ating lahat, Sir Jeff.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Malang. Sir, ito ho ay sampu ho ang naisuoli nyo. No? Ito yung nakaraan, eh. Kahapon ito, di ba? Paano ho ang modus ulit ng suspect po at paano ho nakuha yung tiwala ng mga biktima?
5: Well, Kuya Jeff, no? Patungkol dito sa operation po natin dito sa may Laguna.
0: Mm-mm.
5: Ang modus po nitong nahuli po nating what I mean ay ito pong kakasuhan po nating suspect ay una ang target po niya mga car rental services po.
0: Uh-huh.
5: Wherein this car rental services po no, papakilala po siya na kliyente i-endorso yung mga motor vehicles or mga rental car rental mga car rental po natin no.
0: Uh-huh.
5: Sa kuno na company nakukuha po nito pong mga sasakyan na ito at operan yung ating po mga suspect ng buwan ng bayad para puro no sa kanila mga motor vehicles o kanila po mga pribadong sasakyan for just a times 2 of their payment para puro sa kanila mga monthly dues lalo tigit no kung bayar mahulugan pa ang sasakyan. So naglalaro ito Kuya Jet no ng mga worth 30,000 to 30 to 50,000 per motor vehicle para upahan ng per month.
0: Oo, syempre.
5: At nag-start ito Kuya no from one na sasakyan from hanggang dalawa nung medyo nagtagal-tagal na ng mga tatlo hanggang apat na buwan. Doon na napansin ng ating mga client na teka lang medyo matagal na masyado itong mga pag-uupa na kanila ng masakyan at di nila napansin na sila na pala no ay nabiktima na tinatawag po natin rent tangay scheme.
0: Marami.
5: Ito pong biktima po ito.
0: Meron pang isang complainant, hindi ba, Lieutenant, eh, nung hinahanap niya na yung kanyang sasakyan, eh laking gulat niya na iregalo na nung suspect doon sa kapatid, ano, dahil gumraduate. Galante.
5: Yes, budget, no, yun din po halos talaga din na once na kapag nakuha po niya yung possession ng mga sasakyan po ng kanyang mga biktima, it's either no, na kanya po ito ipaparentahan pa para mas kumulta pa, eh pwede rin niya itong ibenta na kagad kahit na photocopy pa po yung mga papeles itong mga sasakyan po.
0: Grabe.
5: Sa mas binibura sa mas murang halaga.
0: Dito ay natanong ho ang sabi ni Director HPG, ni General Batangan, ano ho ba ito? Nakikipag-ugnay na ho ba kayo sa LTO? Meron ho ba silang nagagawa para ho kumbaga, sorry for lack of a better term, eh malinis ho yung papel. Diba? Parang kung naibebenta ho sa ibang tao, yung hindi naman nila pag-aari, paano ho nila nalilinis yung papel?
5: Meron po tayong kinatawag nga po dyan, no? Yung PPKN halos lahat ng mga dokumento.
0: Aba.
5: Yung even yung identity nung mismo may-ari dahil syempre ho nang nakalagay lang naman ho sa registered ORCR po niya no ay pangalan lang wala gumagawa na ho sila ng mga peking identity at ID mismo nung mismong tao po na nakalagay po ron sa ORCR. And yun na halos yung ginagamit nila para makapanlukot makapangbenta ng nakaw na sasakyan.
0: Grabe.
5: Well, di po yun makakalusot sa atin no, sa isang banda. And sa lahat naman di po ng mga reports na nakuha po natin na ito naman po no, na inaalarma naman na po sa ating pong opisina. And through the conduct of our checkpoints, eventually makukuha po natin itong mga alarm na sa akin.
0: Eh, paano ho yun, Lieutenant? Halimbawa, ako ay bibili. Gustong, syempre, ang budget ko, can't afford muna ako ng brand new. Mga second hand lang ang bibiling ko. Eh paano kung without me knowing na ang katransaksyon ko na pala yung mga grupo ng renta ngay, paano ko masisiguro na hindi ako mabiktima ng mga ito bilang buyer?
5: Unang-una dyan, no, Kuya Jeff, no, dapat talaga maging ma-usisa at suriin natin talaga ultimo may mga dokumentong pinipresenta sa atin. Kung talaga may mga doubt tayo, they can call naman sa ating pinakamalapit na HPD offices, no?
0: Oo.
5: Or even sa mga LTO branches para i-verify kung ang sasakyan po ba'y alarmado o hindi. At kung ang mga papeles po bang pinipresenta sa atin ay original po, no? Sa isang banda rin naman po, kung may mga suspicion na rin tayo, no? O may mga suspicious act na rin na nakikita natin doon sa ating katransaksyon, no?
0: Mm-hmm.
5: At may mga red flags rin na nakikita tayo, muli tumawag na agad sa pinakamalapit na police station sa atin. Mm-hmm. Para muli makapagbigay kagad tayo or makapag-deliver kagad tayo ng mga verification para sa ganitong pong uri. At maiwasan po na mag-biktima ng ganitong pong uri po no, ng mga transaksyon. Talagang sobrang nakakainis at nakaka- Sigabal na po sa ating mga kabayan.
0: O, tsaka ang maganda pa ng lieutenant, kung halimbawa ako'y buyer, di ba, eh yun nga, pang second hand lang muna ang budget ko, naipon ko, pero gusto ko ng sariling sasakyan, eh mainam ho na pumunta sa HPG, tapos i-counter mo. Halimbawa, ang nagpapakilalang seller ay nagpakilalang Don Guise, ano, di ba? Tapos eh, may pinakita sa yung ID. Eh para makita mo rin kung pinike, ano, ibig sabihin kasi, yung nasa sistema ng Highway Patrol, yun ang legit, di ba? Ay kung may makita ka ulit na Don Guise doon sa database, tapos magkaiba ng picture, abay, yari na, no?
5: Opo, sir, tama po kayo dyan, no? Diba? Marami rin pong maaari tayo talagang gawin, no? Una, pagka most especially nga sa mga buy and seller nga, no? They will buy pa nga doon sa mga ultraviolet lights para at least makita talaga natin din yung mga safety features dun sa mga ORCR ng mga ng mga pinipresentan sa atin. Marami na pong pagkakataon no, na may mga ginagawa na rin po yung ating pong mga kabayan just to counter na yung mga gatong dokumento. Muli kayo Jeff na talaga na nawagan tayo sa mga kabayan natin na talagang lumapit ka agad sa atin para at least makagawa kagad tayo ng tulong para sa kanila.
0: Oo, tsaka kung ikukumpitin mo, Lieutenant Malang, hindi ba, yung effort na magpunta ka sa opisina o ng Highway Patrol Group, konti lang yon kesa naman yung ikaw ay maghahabol, hindi ba? Daan-daang libong piso ang iyong ilalabas, hindi ba? So dapat protektahan mo rin yun. Hard-earned money mo rin yun, hindi ba?
5: Opo, Kuya Jeff. At saka, balikan ko lang din po, no?
0: Go ahead, sir.
5: Dahil sa murang presyo, no? Yun po yung halos na kinasasilaw po, no?
0: Diba?
5: Ng ating mga kabayan. Kaya mas malaki yung chance na talaga naloloko, no? Yung ating din mga kababayan. Pagkain baka tiwala na dahil mura, ay bibili na kagad natin, no? Malinaw po yung too good to be true na sobrang baba ng presyo. Maging maalarma na po kagad tayo.
0: Yeah.
5: Once soon na pinagbibentahan tayo ng murang halaga ng sasakyan, isip po natin na sa mga marketplace, no? Or even man po, no? Saan man pong platforms na magkakaroon tayo ng comparison na bakit ang mahal ito ang bentahan ngayon pero gantong presyo lang siya na ibinibenta.
0: Uh-huh.
5: So, dun pa lang, red flag na kagad-kagad sa atin yun kapag medyo mura talaga.
0: Mm-hmm.
5: At sobrang mura.
0: Mm-hmm.
5: No, kapag napupunta tayo sa ganda pong uri po ng transaction.
0: Tsaka isa pa, Lieutenant, bago ko makalimutan, kasi diba dun sa ating pulong balitaan dyan sa HPG, sinabi nung isang mga biktima, hindi na rin nala nabusisi yung mga dokumento, hindi ba? Dahil nga, tiwala sila doon sa suspect, di ba? O ito, pirmahan mo. Hindi mo alam kung mamaya kung ano yung pinapirmahan sa'yo. Susko po. Kaya dapat siguro maganda sa inyong manggaling, Lieutenant Malang, na kahit pamatagal nyo ng kakilala yan, suriin nyo ang inyong mga pinipirmahan, hindi ba, Lieutenant?
5: Yes, budget, no? Kunin ko na rin po yung ganitong pagkakataon.
0: Go ahead po.
5: Pagkapasalamat po kami sa inyong pumaganda plataforma. Hindi po rin nangangahulugan, no, na dahil po tayo po, no, ay pala kaibigan o kung di man, no, marami po tayong pinakikisamahan tao, hindi na po yun susi or guarantee na hindi na rin po kagad tayo maluloko. Ito pong uri po na nahuli po nating rent, tangay, and benta scheme, no, ay puro dahil po sa sobrang pagtitiwala ng ilang po nating mga kababayan, kaya po sila naloko. Ito pong sinasampahan po nating kaso. Muli po, no, hindi po masama na i-secure po natin ang ating po mga sarili-sarili mga gamit.
0: Oh.
5: Most especially, no, kapag ito yung mga sasakyan at ito po yung sa atin po yung nakapangalan.
0: Mm-hmm. Oh,
5: kapag lalo ito po, no, ay nanakaw na sobrang sakit na po ito sa ulo sa part po ng ating po mga registered owner. Kaya po dapat, muli po, no, hindi po para ipagdamot po natin yung ating po mga sariling gamit.
0: Mm-hmm.
5: Kung ito po, no, ay hulugan, kung ito po, no, ay hulugan for my monthly use, wag po tayong pakasilaw sa mga malaking offer sa atin para ipagkatiwala po kagad, no, yung ganito pong atin pong mga sasakyan. At ito po yung pinakahuli, Kuya Jeff, no?
0: Go ahead, sir.
5: Kung sakali pong mabiktima po sila, one day lang ho, or even half day pa lang, medyo nagkaroon na kagad ng delay, yung GPS nyo, naiiba na yung tracking niya, well, tawag kagad sa pinakamalapit na PNP HPG office para po muli, no? Makapagbigay po kagad tayo ng mabilisang serbisyo, maiwasan po kagad na kayo po, no, ay mabiktima ng any carnapping incident, Kuya Jeff.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Nadine Malang, ang tagapagsalita po ng PNP Highway Patrol Group. Salamat, sir. Mag-iingat palagi.
6: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Ayun po ay si Police Lieutenant Nadine Malang, ang tagapagsalita nga po ng PNP HPG. E tapos sa isa pa mga kapamilya, yun nabanggit niya ito, mabilis lang, sabi ni Lieutenant Malang, eh kung kayo nagpaparenta, wag din hong basta-basta tiwala doon sa pagpaparentahan nyo. Kita nyo yung na-operate ng task force sa limbas ng HPG, yung mga sangkot doon sa birthday cake modus. O kita nyo, diba? Ang siste dyan eh, kapag ka narentahan yung sasakyan nyo, kapag kagawa sila ng panibagong krimen, iiwan na lang nila yung inyong sasakyan, eh, diba? Kaya talagang verify, i-verify at i-verify niyo. Triple check palagi. Eh di ba yung kamukha nung sinabi ko kanina, eh kung bibili kayo ng sasakyan, kung ang budget niyo ay pang second hand lang muna, di ba? Eh hindi niyo pa kaya ang brand niyo. Eh binigyan kayo ng ID, di ba? Ito nakapangalan, o Don Gise, o ito may ID, may picture ng ganun, ano, di ba? Eh pag binerify niyo sa HPG, ito nga tingnan mo nga itong Don Gise kung ito nga talaga, tapos makikita niyo magkaiba pangalan, eh, di ba? Tignan nyo kung saan mas magandang lalaki. Doon ang peke. Diba? Biro lang doon, hindi ba? Pero you know, dapat no, i-verify nyo yung maigi. Tapos eh, huwag ko kayo mahihiyang magtanong. Pupunta ho kayo sa pinakamalapit na Highway Patrol Group. Kung hindi man ho sa opisina ng HPG, sa pinakamalapit na presinto, i-verify ho ninyo, ha? Kaya palagi ho kayo mag-iingat, kapamilya. Eh, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Muli po ako po, Jeff Caparas. Ingat kayo saan man kayo naroon, kapamilya. Salamat. Bukas po ulit.

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa buong kapuluan.
1: 9:01 p.m.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really the best dishes.
3: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
4: Sure na!
3: Alam na!
4: Alam na!
3: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!
1: Oras po natin, 9:02 p.m.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really the best dishes.

0: Alam na this!
1: Palakpekpekpekpek! Ako, itong-ito na nga ang programa mag-atid sa atin ng mga latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin, hinding-hindi magpapahuli. Ako pa ang ever-lovable, Papa A. Awalpaz.
2: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gaynor Krishnan.
1: Oh my God! Lahat po, sumasabay na, alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
0: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz.
0: Showbiz. Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
3: Alam na this.
4: Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
1: At narito na ang pinakainabangan at inantambayan ng mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, Bini, sinalubong. Sinalubong sa Kapamilya Compound matapos ang makasaysayang Coachella performance.
0: Alam na this!
1: Ay, Angelica Panganiba, nominado! And the nominees are, may pag-anon, bilang Best Actress sa Global OTT Awards 2026.
0: Alam na this!
2: Ito naman, Papa A, Miss Universe Philippines Bea Milan Widorski, naghahanda na sa Miss U pageant. Pinaka-priority sa kompetisyon, ipinasilip.
0: Alam na this!
2: At silipin din natin ang ilang naging ganap ng mga stars sa nagdaang Mother's Day celebration.
0: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin agad-agad sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz. Ang unang showbiz chika, si Nalubong, ng pasasalamat sa Kapamilya Compound, ang Nation's Girl Group, Bini. Matapos ang historic milestone sa Coachella stage, sa post sa social media ng Bini, ibinahagi nila ang ilang snaps sa pakikipagchikahan sa mga fans na ayon pa sa girls ay na-miss nila. Nagkwento ang girl sa mga blooms ng mga memorable experience sa international debut at inanyayahan sa mga local gigs gaya ng nalalapit na kick-off ng World Tour Concert!
2: Walang kapaguran ng Bini.
1: Totoo naman, no? Parang only Bini. Ganun, unlimited yung kanilang energy ng Bini. Mm. Alam mo, yung parang pang-welcome sa kanyang mga kapamilya, parang naalala ko kagad na, uy, parang ito lang yung ano, yung homecoming parade ng ano, right, ng Miss Universe. Uh-oh. Kasi parang ganun, di ba? Parang, wait, nanalo tayo sa ano, international scene. Parang ganun ang feeling.
2: Yes, totoo. And also, kasi nakausap ko sila nitong weekend.
1: Yes.
2: Kasama sila sa ASAP XP. Nasabi nga sa akin nila Joanna, nila Bini Joanna. Uh-oh. That was the first time actually na nag-perform ulit sila in front of the Filipino crowd. And grabe daw yung feeling pa din. Tapos alam mo yun, makabalik sila dito and be able to perform to all the Filipino fans. Talaga, ang saya-saya daw talaga.
1: Oh, may bias ka ba?
2: Si...
1: Bias yung tinatanong ko.
2: Ito.

0: Suggestion lang, Ma'am Charo, yung, di ba, yung iba na MMK na, yes, yung ano nila, live story nila, mm, alam mo yung ano, lahat silang, meron silang series na silang walo.
1: Oo.
0: Alam mo yun?
1: I yung think ganun, ano, Papa, meron namang docu. Pero maganda nga
0: iba
1: series,
0: yung series,
1: no? Yung susundan talaga
0: susundan
1: sila.
0: Susundan sila, ganun. Parang ganyan.
1: Uy, grabe.
0: Pwede hindi reality, or reality, basta kahit anong format, para hindi na lang puro interview, performances, aha, makita yung other talents,
1: right,
0: ng Bini. Malaman natin, ay magaling palang mag-gachilyo itong si Aya, oo, Joanna, for example, na broadcaster. Mm-hmm. O si Bini Aya pala. Si, oo, Bini Aya naman, ay ganito naman ang kaya,
1: ay,
0: diba?
1: Ayun pala yung mga hobbies nila.
0: Yes.
1: But of course, Papa, speaking of, yes, Ma'am Charo Santos.
0: Ay, ayan na!
1: Bibida! Si Charo Santos Concho at Christopher De Leon sa upcoming horror film ni Direk Gerald Tarog. Kabilang din sa cast ng pelikulang Knock 3 Times sina Julia Barreto at Tony Labrusca. Tampok sa pelikula ang kwento ng babaeng galing sa rehab pero natuklasang naimpluwensyahan ang ina ng lumang salamin. Sa ngayon, wala pang anunsyo sa iba pang cast ng pelikula, gayon din sa production timeline. Bukod sa Bayaniverse Films, kilala rin si Tarog sa pag-direct ng episode ng Shake, Rattle and Roll at 2011 horror film na Aswang.
0: Yes!
1: Ay, grabe! Wala pong plot twist yan.
0: Correct.
1: Yung ano, naapekto ko ng salamin.
0: Yes.
1: Ayan, diba? Yung mga nakakatakot actually. Alam mo,
0: tsaka from Bini to salamin. Salamin pa rin. Diba?
1: Ang galing. Ganyan
0: diba?
1: Segue. I can't. Ayan. Pero ito, itong mga horror films ito. Alam mo, ayoko talagang nanonood ng horror films.
0: Ako din. Ay, nako.
1: Hindi ko kaya. Alam mo ba, nilagnat ako sa feng shui.
0: Talaga?
1: Oo, nanonood ako ng feng shui. Oh my gosh, nilalagnat ako. Tapos after ko pa manood ng feng shui, kasama yung family ko, lumindol pa. So parang feeling ko talaga, oh my gosh, kaya ako nilagnat.
0: Ayun, parang double yung fears mo, tas traumatic pa after. Yeah,
1: actually,
0: ako talaga, ano, nagpa-palpitate.
1: Oo.
0: Palpitate.
1: Actually, nakausap, di ba naalala mo sa Oh My God, nakausap ko nga to si Janine Gutierrez. Di ba si ano doon, si Lotlot De Leon, yung part ng kabayo. Alam mo, tinanong ko si Janine, natatakot ka ba? Sabi niya, takot ang takot mo siya.
0: Di ba?
1: Hanggang ngayon, kay Lotus Feet, takot ang takot ako din. Kaya itong mga ganitong horror films, we're very proud of you guys, pero medyo hindi na muna ako.
0: And speaking of proud, proud naman ako dito kay Ma'am Charo Santos. Kumbaga yung karir naman niya, Anli.
1: Oh,
0: okay. Diba? Mas lalo pang namayagpag ngayon, correct, bukod sa pagiging TikTok queen. Diba?
1: Hindi, ang galing ni Ma'am Charo kasi tumawid na rin siya doon sa digital na yun.
0: Yes!
1: Ang dami niya nang naabot pa lalo ng mga
0: totoo
1: views. Diba?
0: Tsaka lagi siya, ayan, very relevant sa social media.
1: Yes.
0: Ano, talagang on it lagi. Ganon.
1: Yes,
0: tapos lit na lit. Kumbaga siya, di ba?
1: Slay na slay.
0: Sabi niya nga, alam mo, there is storytelling in TikToking. Ganon, di ba?
1: Right.
0: Ganon din naman Yun. Bongga. And speaking of bongga, eto pa. Nagpasiklaban sa aktingan ng ilang veteranong aktor na pinangungunahan ni na Maricel Soriano at Ruby Ruiz sa international film na First Light. Mapapanood na sa Pilipinas ang pelikula matapos palabas sa iba't ibang bansa. Magkasama itong binuo ng Australian at Filipino group na tumatalakay kung paano ginagamit ng Estado ang relihiyon. Mapapanood na sa mga sinehan ang pelikula simula June 24, kung saan magsasagawa ng block screenings para naman makatulong sa watershed protection ng Masungi Geo Reserve. Merong charity, may advocacy.
2: Alam
0: na this! Diba? Nakakatuwa naman.
1: Mm-hmm.
0: Naging guest natin ng director, tsaka ano, ang producer.
1: Kailan?
0: Yes, ang directed by tsaka produced by, nandito sila noon. They dropped by, diba? Ganon.
1: International, ito dapat talaga English.
0: Of score, diba?
1: Okay, pero ganon. Nakaka-proud, no? Talaga yung mga Pilipino,
0: yes,
1: kahit saan, kahit anong larangan,
0: mm-hmm,
1: talagang napapansin na tayo internationally.
0: Totoo.
1: Kanina nga lang nag-live ako sa TV Patrol.
0: Yes.
1: So, ano naman, I want
0: Anthony
1: naman.
0: Anthony Jennings. Ay, hindi pa to.
1: Jennings.
0: Oh, yes.
1: Anthony
0: Jennings.
1: So,
0: nurse.
1: Gumawa rin sila. Yes.
0: Yes.
1: Gumawa sila lang.
0: I have to say that in straight English.
1: What? Which one?
0: Why? Ito naman, parang hindi mo report.
1: Which one?
0: Yeah,
1: pero
0: which
1: kanina,
0: one?
1: I was able to do an interview with Anthony Jennings,
0: yeah,
1: and also the creator of Nurse the Dead.
0: Yes.
1: series. This is the first ever Filipino Hollywood film series.
0: Very nice.
1: It was shot in LA.
0: Yes.
1: And
0: talagang pinangatawanan niya po mga kapamilya. In English, English niya. For our TFC subscribers.

0: Correct. Especially in the US of A. Oh. Diba? Yun.
1: Oh, pero ang galing ng mga Pilipino mm-hmm. na ipapakita natin itong mga sorry. And sabi ko nga kanina kay Mark, the creator mm-hmm. of There's the Dead. It's not every day that you get to see itong mga, these types of stories yes. that highlighted itong mga OFW,
0: totoo
1: mga
0: naman.
1: Nurse. Diba? Oh, oh. Kaya nakaka-proud pag nakita nila. And ipapalabasin sa I Want this June.
0: Very nice naman. Sana you could drop by here to promote yes, the series. Oh. Diba? Especially, we are being watched also on I Want series. Wow. Ito pa, two things talaga ang takeaway ko dyan. Una, it's about time talaga na ipalabas yan na meron na nga pinapakita, di ba, ng mga viral series ngayon abroad. Yes. Mga Filipino nurses. Yes. Nagtatagalog sila. Ganyan, mm-hmm. ang daming video po na lumalabas niyan. Yes. So, di ba yung pinapakita sila sa workplace, tapos yung mga kasama pala nilang Inglesera, marunong din magtagalog. May yes. mga ganun
1: natututo
0: eh.
1: Natututo na rin sila,
0: natututo
1: no?
0: na rin. Second takeaway ko, uy, mapapanood natin si Ruby Rodriguez yes. nandyan, si Princess Punsalan ba nandyan?
1: Sa iba
0: pero
1: to,
0: sa ibang pelikula, sa ibang project siya. Oh, pero may mga Filipino. Yan, mm-hmm. di ba? Oo. Ang daming Filipinos doon.
1: Yes. Nakaka-proud. Nakaka-proud. Nice. And ito na nga, speaking of nakaka-proud, grabe uh-oh. Walang kapaguran ito, no? Uh-oh. Sa iba pa nating showbiz chika, uh-oh. Ay pinasilip ang taping ng inaabangang comeback project sa primetime ni na Coco Martin at ano po? Julia Montes.
0: Coco Martin.
1: Coco Martin.
0: Martin.
1: Martin.
0: Swallow your esophagus.
2: What? Yes.
0: Okay. Uh-oh, go.
1: Nina Coco mm-mm. Martin.
0: Yeah.
1: Very good. At Julia Martin. Ang sige po. Uh-oh. Sa pagsisimula ng taping, matinding aksyon at saya at kilig ang ikinakasa ng buong produksyon para sa mga manonood. Si Gabo na karakter ni Coco at Sam na karakter ni Julia ang mga aabang karakter ng action comedy romance serye na malapit na mapanood sa primetime bida.
2: I love sila. This!
1: Maraming nakamiss sa kanila.
0: Actually,
1: no?
0: gusto ko yung timpla na action comedy.
1: Yes.
0: Kay Coco Martin. Kasi nakikita na natin dati. Mm. Dati yun, ano pa, may plug kami dito sa program namin dyan. Mm. Eh, nung si Aura, nung bata pa, ganun. Uh-oh. Kasi di ba, alam mo yung action-actionan ka, uh-oh. Pero pag nagbitaw ka ng punchline comedy, matatawa, kikilig, yes. yung tawa may kilig eh.
1: Yes.
0: Promise, hindi ka matatawa basta kay Coco Martin. Kikiligin kang tumatawa.
1: Yeah. And tapos kasama pa si Julia.
0: Yun na nga.
1: Yes, diba? Magkasama pa sila this time. Eh, ang dami na rin nag-aabang sa kanila. Mm-hmm. Lalo na nung time nga na umamin na rin sila.
0: Yes.
1: Together.
0: Yes.
1: So many years already. Ngayon mm-hmm. makikita ulit sila on screen. I mean, mm-hmm. sa TV, sa mm-hmm. prime time. Yun yung inaabangan ng mga tao.
0: It's a great tandem. It's a great partnership.
1: Yes.
0: I'll give you a 10.
1: What?
2: Wow.
0: Inis ko rin.
1: Judge pala.
0: Sa teaser pa lang, kaabang-bang-bang na.
1: Oh.
0: 'Di ba ang ganda nung ano, nung texture yes. nung ano, nung
1: kay
0: mga
1: Coco
0: screen.
1: Martin, alam naman natin, 'di ba?
0: Kumpleto. Alam mo yung masang-masang yes. masa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kahit silang dalawa yung nasa foreground.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Yes.
0: Alam mong may importansya sa nasa background.
1: Yes.
0: Binibigyan na kailangan nasa frame ang mga masang lumalakad mm-hmm. sa likod. Yung crowd,
1: yes.
0: kahit alam mong silang dalawa ang bida, hindi lang sa kanila dapat nakasentro dahil ito ay para sa pamilyang Pilipino. Magkaisa.
1: Wow! Palakpakan po natin.
0: Yes. Diba? Ganun kasi.
1: Yes,
0: kaya
1: yes.
0: minamahal tama. Yung mga trabaho ng Pilipino. Yun na nga. Diba naman?
1: Kasi minamahal.
0: Tagal naman. Palabas nyo na. Tatagal, diba?
1: Go!
0: Masasahan.
1: We're waiting.
0: Yes.
1: Congratulations, Coco and Julia. Okay.
0: Correct. Sana. Ano, bonus na lang. Siyempre, mag-rate yan.
1: Oh.
0: Pero, bonus na mag-nominate man lang or magka-award.
1: Mm-hmm.
0: Di ba ganyan?
1: Pero for sure, magpasaya ng tao.
0: Oh, yung nominado ka lang, wow, na-recognize,
1: right.
0: nalaman. Right. Oo. Pero mga kapamilya, nominado si kapamilya star Angelica Panganiban bilang best actress sa Global OTT Awards 2026. Napaliya sa prestihuyosong parangal si Angge kasunod ng pagganap sa seryeng The Silent Noise. Da nominado rin para sa kategoryang Best Asian Contents. June 20, ang awards night na gaganapin sa Busan, South Korea. Seoul, ganyan.
1: Kailan
0: siya sa Busan eh. June 26 to 29.
1: 20,
0: sana mag-apod kami, tapos ma-interview ko siya.
1: Oo nga.
0: Pero I don't want to try the train to Busan.
1: Oh, because of the zombies?
0: Yes.
1: Wow! Oh, nakasabay yan.
0: nakasabay ka doon. Pero pag pumunta ka sa airport, meron ka talagang signage doon na makikita, train to Busan. Promise. Eh, kasi signage talaga na mapunta. Siyempre, nung hype na hype yung ano, hype na hype yung pelikula, hype yan, ganon.
1: Siguro wag na.
0: Wag na, oo.
1: Okay. Pero ito pa, nagbigay naman ng update si kapamilya star Gerald Anderson sa estado ng kanyang love life. Sa panayam, sinabi ni Blood vs. Duty star na nanatili siyang single sa ngayon. Ang dahilan ay dahil gustoan niyang maging mabuting bersyon ng sarili habang pinaplano ang pinapangarap niyang future. Matatanda ang September 2025 lamang nang i-anunsyo ng Star Magic ang paghihiwalay ni Gerald at Julia Barreto.
2: Alam na this!
1: I think that's, ano, for the better.
0: Yes, wow. Naman. Tsaka sila na yan.
1: Yes.
0: Ibalato na natin sa kanila yan. Ganon.
1: Although, kung pagpapaganda na naman ng, ano, ng sarili, pagpapabetter ng sarili.
0: Correct.
1: Why not? Diba?
0: Tsaka, we never know. Mm-hmm. Only time can tell. Yes. Diba? Malay mo sa finals eh, sila pa rin. Sa mga hopefuls.
1: Sa mga
0: hopya pa. Ganon.
1: Pero ngayon naman, I think,
0: they're si enjoying
1: Julie,
0: their separate
1: lives.
0: Ganon. Yeah. Bye. Sino man tayo separate lives? Diba? Ganon yun.
1: Parang hindi ko panahon yan, papa. Joke lang.
0: Pero may, ano, may revival. May revival yan, diba? Ganon naman eh. Oh, pero eto, panahon mo na. Yes. Panahon mo na para ikaw ang magbigay ng ating showbiz!
1: Hollywood.
0: One notch higher. Showbiz!
1: Holly.
0: Malapit na. Ano, sundan mo yung ano ko, yung tono ko. Showbiz! Ganun, susundan mo yun.
1: Showbiz! Holly!
0: Yan! Yay! Okay, tamo lahat sila na papalakpak. Kaya na, pumapasok na.
1: Papraktusin pa natin.
0: Pumapalo na. Alam mo yung ano, yung barometer. Yung ganun, pumapalo na.
1: Umaabot na.
0: Gumaganan na, di ba? So, eto na nga po. Nangunguna pa rin ang sequel film. Napanood mo na ba ang The Devil Wears Prada 2?
1: Yes. I was able to watch it with my friends. Actually, yes. Hello to my friends. Sila yes. Charles, sila Yves.
0: Are they all Roy. Devil Wears Prada?
1: Oo.
0: Ganyan din sila.
1: Actually, hindi ko nga alam kung nakinig sila eh. Lalo na yun sila Yves eh. I'm not sure.
0: Talaga. Hindi nakinig.
1: Hindi nakinig kasi busy. Masyado busy sa trabaho.
0: Buti nga busy. Yung iba naman, ano, nakatulog. Alam mo yun kasi lalo pag nasa director's club ka, di ba? Uy, alam mo kung sino ka nakasama namin. O gano'n nakatulog. Ang sarap. Then sabi niya, ang iksi ng pelikula. Ha? Bakit maiksi?
1: Tulog pala.
0: Tulog pala siya. Nung nagising siya, patapos na. Pero may enjoy niyo po yan. Nako, for sure. Kasi nga, dalawang linggo na sa pwesto ang pelikula na pinagbibidahan ni Anne Hathaway at Meryl Streep. Yan po ay sa North American box office, ha? Na may worldwide ticket sales na $433 million.
1: Wow.
0: Pumangalawa dito ang pelikulang Mortal Kombat 2 ng Warner Brothers. Eh, pareho silang second na 2-2, mm-hmm. Diba? Ganon. Mm-hmm. Ng Warner Brothers, habang nasa ikatlong spot ang Michael na biopic ng yumaong superstar na si Michael Jackson.
2: Alam na this!
0: Yan ay isang pangarap ko.
1: Nagsabay-sabay sila, no? Michael Jackson,
0: yes.
1: Michael, The Devil Wears Prada.
0: Yes, correct.
1: Grabe, no? Ang daming palabas ngayon.
0: Kumbaga kung i-headline mo yan sa balitang showbiz, nag-umpugan yung ganun, di ba?
1: Nagpatalbugan.
0: Tsaka nagpukpukan sa takilya. Ganun, di ba? Ganun yung mga headline na yan eh.
1: Pero ang sarap lang sa pakiramdam also, Papa, na bumalik na nga ito, no? Cinema.
0: Correct.
1: Movie industry, film industry, na talaga nasa sinehan at talagang pinupuntahan ng mga tao. Can
0: correct.
1: You imagine, 2 weeks na na number one, The Devil Wears Prada 2. So, ano mo yun? And also si Anne Hathaway, sobrang grabe, wala rin siya kapagura. Kaling, parang bini.
0: Nakakatuwa.
1: Ang dami niyang movies
0: projects.
1: This year. Oo, diba?
0: Correct.
1: Grabe. Maring Anne, baka
0: baka naman maki-Hathaway kami dyan sa ano mo. Maka-Hathaway. Kung maka-Hathaway ka naman. Pero eto, iahataw muna natin, ha? Mm-hmm. Ang balita sa labas ng himpilan. Senator Ronald De La Rosa, no comment para sa hirit ng minority senators na sumuko na lamang siya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado Radyo Patrol Robert Mano. Okay, Robert?
3: Magandang gabi, Papa A at Kaniel. Hindi na nagbigay pa ng pahayag si Senator Ronald De La Rosa sa resolusyon ng minority bloc na umihimok sa kanya na sumuko sa mga otoridad at kumuha ng legal remedies ngayong ipinaaresto ng International Criminal Court. Giit niya, hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, obvious na ayaw ng mga naghain ng resolusyon na nasa Senado si De La Rosa. Giit pa ni Cayetano, iginagalang niyang opinyon ng limang senador pero nanawagan sa mga ito na huwag maging personal at isipin ang pinakamabuti para sa bansa at sa institusyon ng Senado.
4: Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan, kapulutin na lang tapos dalhin sa Hague? O dapat dumaan sa korte? Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Awel Paz at Jaiho! Alam na dis!
0: At sa oras na 9:24 ng gabi, tuloy po natin ang ating Showbiz Chika. Ikinuwento naman po ng mga bida ng Mortal Kombat 2 ang kanilang mga natutunan sa pagsagawa ng fight scene sa kanilang pelikula. Ayon kay Carl Urban na gumanap na Johnny Cage, lagi siyang nakikipag-eye contact sa kanyang kaeksena. Wow! Bago bumitaw ng suntok sa action scene. Diyos ko, bago ko... Ano yung niyang mata mo? Padugoy, mag-eye contact muna. Can you see this?
1: Ganun.
0: Can you see? Yeah, ganun, ganun.
1: Dapat ganun, no?
0: Yun na nga. Mata muna bago bog-bog. Bago bog-bog. Habang si Gabriel, nabibida bilang Jade, ginagamitan ng slow motion effect ang kanyang mga kilos. Aba, ganun naman siya. Look at me.
1: Natural.
0: Can you see this? And then, woo, di ba? Pa-slow-mo.
1: Grabe daw ang tawa ko mga kapamilya. Ayoko na talaga dito.
0: Di ba naman? Ina-imagine mo kasi pagkakasulat, di ba? Imanado ang ilang pangbida, nagkaroon sila ng kaunting aksidente sa shoot. Pero ikaw ba naman? Ikaw ba naman? Yung isa natural, yung isa naka-slow-mo, fast forward yung isa. Tatamaan ka nga. Tapos alam mo yung nakikita mo ng, susuntukin ako kasi may eye contact, di ba? Susuntukin. Hindi ka pa umilag, di ba?
1: Ayun. Ikaw naman talaga.
0: Di ba? Number two sa ano, papanoorin ko to, tingnan natin yan, di ba? Pero nagsimbliana silang leksyon para mas maging maayos na ang mga susunod nila eksena. Dapat lang na jombag ka na, hindi mo pa alam yung susunod na eksena. Bida rin sa pelikula si Adeline Rudolph na gumaganap bilang popular na karakter na si Kitana. O Kitana. Kitana. Diba?
1: Tama na ba? Second. Wait lang, masakit na po ng panga ko. Grabe. Uy, grabe.
0: Oh,
1: yan. Okay na, okay
0: na. Balik tayo. Game.
1: Okay. Balik tayo.
0: Sasabihin mo, ipagsusunod mo ako, slow motion din ha. Parang konti lang impact.
1: Pero ang galing. Ang galing nga. Kasi diba? Hindi naman lahat ganun, di ba?
0: Yes.
1: Yung iba, hindi naman nakikipag-eye contact, diretso suntok na lang.
0: Oo.
1: Yung iba din naman, hindi naman kayang gumawa ng slow-mo ng sarili nila. Naturally.
0: Correct, di ba? Pero they learned their lesson.
1: Ayaw pahirapan yung editors.
0: Correct. Panoorin natin yung Mortal Kombat na yan.
1: I hate you. I hate you. Wait lang.
0: So, eto na. Go!
1: Balik tayo sa mga balita sa loob ng bansa. Nagsalita na ang batang Quiapo actress si Kim Domingo matapos kumalat ang issue na iniugnay sa kanya sa isang politiko. Sa isang mahabang post sa social media, diretsahang itinanggi ni Kim ang alegasyon at ibinunyag ang isang matagal ng sikreto na mayroon na pala siyang Thai boyfriend. At sa katunayan ay 3 years na silang mag-steady. Anya, sinadya niyang ilayo sa publiko ang kanyang love life matapos ang controversial niyang nakaraang relasyon. Pero dahil sa mga kumakalat na balita, napilitan na umano siyang umamin bilang respeto sa kanyang partner at sa pamilya nito. Sa kabila ng intriga, iginit ni Kim na masaya at kontento siya ngayon kasama ang kanyang nobyo, pamilya at malalapit na kaibigan.
2: Alam na this!
1: Alam mo, yun yung pangit, ano, Papa, sa society natin ngayon, di ba? You're forced to actually... ilabas yung kung ano yung private life mo just because of the noise na ginagawa ng mga tao, bashing, pakikialam nila. So, ano yun?
0: You are obliged to explain na yung dapat na natiling privado na lang sa buhay, eh, kailangan ng ilabas.
1: Yes. Yun na nga. And yun naman yung nakakalungkot.
0: Yun nakakalungkot. You have to wash your dirty linen. Yung iba, di ba?
1: But that's the price you have to pay.
0: Yun na nga.
1: Pag nasa spotlight ka.
0: And the price keeps on going up.
1: The price is right.
0: The price is right! Di ba naman? That's
1: Uy,
0: right!
1: Grabe, alam mo, napagod ako sa tawa ko. Grabe.
0: Kahit po na ko yung pangamu. Kala ko mawawarak yung bebe, di ba? Pero eto na po, simula na ang paghahanda ni Miss Universe Philippines, Bea Milan Wendorsky, para sa main stage ng Miss Universe pageant sa Puerto Rico. At isa sa mga pinaghahandaan niya ang pasarela o pageant walk mula sa Anya'y Bangsit in na rampa sa smooth at Latina-inspired. Gagawing mas pulido ni Bea ang kanyang pasarela kasama ang kanyang team. November ngayong taon, magtatapatan ng mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa corona na susunod na Miss Universe!
2: I love this!
1: Good luck kay Bea, no?
0: Yes.
1: Nakikita ko yung mga ano, yung mga, anong tawag dito? Yung mga edits ng mga pageant fans. Lahat ng pangalan ng mga nananalo natin.
0: Yes.
1: Letter A yung dulo.
0: Wow! Diba
1: naman? Catriona.
0: Yes.
1: Pia.
0: Oo.
1: Rabia.
0: Wow.
1: Bea.
0: Diba?
1: Sino ba? Ah, Bea, may isa pang Bea, diba?
0: Oo. Bea Binena? Ginawa lang A para yun. Ano, Bea para Alonza.
1: Oh, pero
0: para maging A lang. Para maging A lang.
1: Oh, pero grabe, no?
0: Yes.
1: Good luck kay Bea. And
0: yes.
1: I know for sure, may pressure kasi pag lumalaban kay international. Alam mo yan.
0: Correct. Diba? Nakaka-pressure. Pero when she guested in our show na
1: grabe,
0: for the fourth time.
1: Grabe, wala ako,
0: no? Oo. As in, tuwan-tuwa siya. Talagang the lucky charm is real.
1: Yes.
0: Dito, yung ating Bertud.
1: Yes.
0: Ay tama talaga dito. Bongga-bongga.
1: Dapat dadaan muna kayo dito sa Alam na Dis.
0: Para magka-corona.
1: Ito naman, Papa. Ibinida ng ilang stars ang naging pagdiriwang nila ng Mother's Day. Una na dyan, si megastar Sharon Cuneta na ibinahagi ang trip patagaytay para bumili ng bulaklak kasama ang mister na si Senator Kiko Pangilinan at bunsong anak na si Miguel. Habang nagbigay din ng tribute para kay Mega ang anak na si Casey Concepcion via social media post. Si Kapuso star Marian Rivera naman ipinagdiwang ang Mother's Day sa pamamagitan ng pagsabak niya sa pagninegosyo. Ang kanyang mister na si Ding Dong Dantes idinaan sa social media ang matamis na pagbati para sa misis at nagpahayag ng paghanga sa dedikasyon nito. Matapos ang matagumpay na launching ng sariling brand at live selling nito na inupuan umano ni Marian ng 6 oras. Si Mommy Rufa Gutierrez naman, ipinagdiwang ang tagumpay ng mga anak na sila Lorene at Venice. Nirepost ni Rufa ang serye ng sweet family photo at pagbati sa kanyang mga anak. Hindi rin nalimutan ni Rufa na batiin ang kanyang mommy Annabel Rama na belated. Of course, belated happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, nanay, mama at mommy. Happy Mother's Day po sa aking mama.
0: Yes, happy Mother's Day po sa lahat, pati single moms,
1: yes,
0: pati mga firm mothers.
1: Yes.
0: Ganun, mga firm moms.
1: Mga tatay na nagpaka-nanay.
0: Yes, ganun. Ako, maraming salamat at sana laging masigla ang araw ng ating mga ina dahil para sa mas masigla ka. wakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan,
1: 9:32 p.m.
7: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
0: At naku, oras na para ipakilala natin ang ating next guest. Kasi naku, sa ating pagbabalik makakasama natin ang
1: face of Mr. Pampanga 2026 na si RJ Perkins.
0: Para masabi, ay naku talaga, certified. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Are you gonna stay forever? O gusto mong magpakasal? Kapamilya Kaserbisyo, welcome po sa programang Love Connect with your love guru on air. Nagbabalik! Galing New York City, yes mga kapamilya, your love guru, Coach V is back here in Love Connect. Kapamilya, if you are single na naghahanap ng jowa, may jowa na pero naninigurado lang kung talagang iyan ang tamang tao para sa'yo. O kaya naman ay matagal ka ng may asawa at gusto mo nga ibalik ang spark sa inyong pagmamahala na ba'y tara na, join us here in Love Connect until 12 midnight. Dito lang mga kapamilya sa nag-iisang DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at tayo din pala ay napapanood din syempre sa DZMM Teleradyo. So tutok na kapamilya, your US certified matchmaker and science-based dating coach is back in the Philippines. Kaya kapamilya, ready ka na ba? Ready ka na bang maging practical sa pag-aasawa ngayong gabi? Aba, yan po ang ating pagtutuunan ng pansin dito sa Love Connect. Kaya kapamilya, kung meron ka mga katanungan, merong comments, o kaya naman kailangan mo lang ng somebody who's gonna listen to you, kapamilya, you can message to us dito sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. At syempre, pwedeng-pwede din pong tumawag dito sa hotline ng Love Connect. Abay, halika na makipag-chikahan na kay Coach V. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya! Tama ba ang desisyon mong mag-asawa? O kaya naman ay ngayon ay nagsisisi ka na? Taas ang kamay kung nagsisisi na sa ginawa niyong pag-aasawa. Patingin niya. O nako, paano ba niyan, mister? Tumataas ng kamay yung mister mo, ay yung misis mo, ha? O kaya naman dyan, sa mga single pa hanggang ngayon, nagsisi ba kayo na inuna nyo ang mga karir nyo? O kaya naman inuna nyo ang pagpapaaral sa inyong mga kapatid, pamangkin, kapitbahay, buong barangay kesa magtuon ka ng pansin sa sarili mong pamilya o paggawa ng pamilya? Pagsisisi nga ba ang inyong nararamdaman o kaya naman ay masasabi mong tama ang desisyon ko, Coach V? Ano ang inyong relationship status at i-share nyo naman kung sisi o kaya naman happy ang inyong desisyon. Kapamilya, once again, ang ating text line na pwede nyong padalhan ng inyong kasagutan ay 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, kaserbisyo, na-miss ko kayo. Nandito na po, back in the country ang inyong US certified matchmaker. At kung kayo po ay nanonood ngayon sa DZMM Teleradyo, kapamilya, kahit na sa Pilipinas na si Coach B, at alam niyong pagkainit-init, abay, sinuot ko talaga tong peri-peri coat ko para sa inyo, para maramdaman niyo yung feeling na, Coach B, ganyan pala yung mga outfit sa Amerika. Medyo kapag tinglamig na, kaya share tayo ng good vibes, share tayo ng tiglamig dito sa mga nanonood sa DZMM Teleradyo. At dahil kaya nga sinuot ni Coach Vito, dahil i-share ko sa inyo ang ilang mga aral na natutunan ni Coach V sa Amerika pagdating sa pag-ibig, yan po ay mapapakinggan syempre dito lang sa Love Connect. Sa mga nakikinig naman sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, bay, don't worry kung hindi nyo nakikita yung makapal na jacket ni Coach V na peri-peri coat na puti. Imagine nyo na lang, sobrang kapal, sobrang init, pero kahit pinapawisan na si Coach B deep inside, talaga. Susuotin ko to para sa inyo hanggang alas 12 ng gabi, kapamilya, dahil nga gusto ko maalala lahat ng mga nangyari sa pinuntahan ni Coach V. Lalo na alam nyo ba, hindi si Coach V nagbakasyon ha. Pumunta po ako sa isa sa pinaka malaki at nag-iisang get together ng mga love industry professional sa buong mundo. Ano ibig sabihin nun? Oy, mga kapamilya, meron po nga meeting ang mga matchmaker, mga cupids, mga dating coach at lahat ng tao. Kasama na dyan ang mga psychologist at therapist at counselor. Lahat ng taong tumutulong sa mga ating mga kapamilya, kaserbisyo sa buong mundo para makahanap ng pag-ibig. At yan nga po ay nangyari during the Love Global Conference in New York City. Ay, Coach B, may ganon? May conference para sa mga katulad niyong matchmaker? Ay, meron. Kasi akala niyo ba ang pagtulong sa mga tao ng paghanap ng pag-ibig ay joke-joke lang? Abay, hindi joke-joke yan. Seryosohan yan, kapamilya. Dahil ang paghahanap ng asawa ay hindi lang ito dapat iniiwan sa tadhana. Nako, naghihintay ka, gusto mo yung pag nasa bookstore ka, may makakabangga ka, tapos siya na yung magiging asawa mo? E paano pala kung may lahing killer yun? E paano pala kung may lahing something-something yun? May mga pinagdadaanan sa, you know, hindi magandang genetics? O, papayag ka na ba na yan ang mamanahin ng mga anak mo? Kaya kapamilya, nandito ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach gabi-gabi sa Love Connect para i-share sa inyo na dapat ang pagpipili ng asawa ay nilalagyan din ng konting utak yan. Hindi lang puso-puso. Kasi mahirap na kapag ang tao ay hindi ginalingan ang pagpili ng asawa, hulaan nyo kung sino ang magsasuffer, kapamilya. Oh, hula-hula. Hula-hula. Sino ang magsasuffer? Ikaw ba? Ay kapamilya, hindi lang ikaw ang magiging mga supling nyo. Kaya kapamilya, if you want to set up your children or your unborn children for success, dito nagsisimula yan. Dito yan nagsisimula sa love, love, love. Sa pagpili ng taong iyong iibigin. Kaya kung ready ka nang maging smarter and stronger sa pagpili ng iyong makakasama habang buhay, o kaya naman para galingan, no? How do you make it better kapag nakapili ka na ng taong nakasama mo sa buhay? Huwag kang mag-alala kasama din yan sa mga tips na ating ibibigay gabi-gabi dito sa Love Connect. Kaya kapamilya, kung may mga katanungan ka o kaya naman gusto lang i-welcome ang pagbabalik ng iyong love guru on air, abay, message ko na, na-miss ko kayo eh. Ito po ang ating Viber line at text line, 0919-278-3000. O kaya naman po, tawag lang sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Hello, attorney.
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, Attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Basta AM-DZMM!
12: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Sa panahon ngayon, kapamilya, tila nagbago na talaga ang pananaw ng karamihan pagdating sa pag-aasawa. Nako, kapamilya, alam nyo ba? Eh, kung dati ang isa sa mga talagang hinahanap na qualities when it comes to having a partner, eh, dapat kaya kang mabuhay. Diba yung mga babae? Dapat dati naghahanap lang sila ng taong may trabaho, taong mapagmahal, taong makakasundo ng pamilya. Ganun ang mga basic na hinahanap natin dati. Eh, ngayon, ibang level na. Hindi na enough na may trabaho lang. Hindi na enough na meron pang na meron silang kumbaga pagmamahal sa pamilya, at hindi enough na sila ay may gusto sa iyo. Kailangan ngayon sila ay matangkad, kailangan sila ay matipuno, kailangan sila ay magaling sa social skills. Nako, iba-ibang level na talaga ang mga hinahanap ng mga babae ngayon. Hindi lang dapat may trabaho ang lalaki, dapat talagang komportable sa magiging pamilyang, o kaya kayang sumuporta ng komportable sa pamilya na gusto nila. Abay, hindi lang naman pahirapan sa mga lalaki ngayon, kahit naman sa mga babae. Dati, ang hinahanap lang ng mga kalalakihan, maalaga sa magiging anak nila, malambing, sweet. Ngayon, hindi. May mga lalaki na naghahanap sila ng maalaga sa magiging anak nila, malambing, sweet. Pero dapat, nag-aambag din sa renta. Dapat, meron ding career. Dapat, ay naku, grabe, ibang level na talaga ang paghahanap ng asawa, kapamilya. Kaya ngayong gabi, gusto nating tanungin ang ating mga listeners at viewers, no? Mga kapamilya, kaserbisyo, nagsisisi ka ba sa desisyon mo na ipagpasamantala ang pag-aasawa? For those who are single right now, were you regretful or are you happy with your decision? Sa mga tao namang nag-asawa agad, ganun din ang tanong sa inyo ni Coach V. Nagsisi ka ba na nag-asawa ka kaagad? O kaya naman masaya ka sa decision mo? Yan ang question of the night natin ngayong gabi dito sa Love Connect. Kapamilya, if you want to share your comments, which we will really appreciate hearing from you, ito po ang ating Viber line na text line na pwede nyong padalhan ng inyong mga sagot. 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag po kayo sa ating hotline na 8924-4101. Ang local number naman natin ay 5671, 5672, at 5673, kapamilya.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: Excited na ako sa mga sagot nyo, kapamilya. Pero before tayo before natin basahin kung nagsisisi ba o masaya sa kanilang mga naging desisyon sa love life ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, abay, magkuwento muna si Coach B ng slight lang galing sa nakaraang trip na pinuntahan ni Coach B. Kaya ako nawala dito sa inyo. Akala nyo ba di na ako babalik? Ay, wish nyo lang. Hindi ko iiwan Love Connect. Love Connect is Love Connect, kapamilya. Kaya nandito na naman ang inyong makulit na love guru. At ang inyong love guru na nagpapaalala sa inyo na, oy, ang buhay ay hindi lang trabaho-trabaho. Dapat nagla-love life din. Dapat inaasikaso mo din ang iyong ang inyong mga kilig-kilig. Kasi kapamilya, kapag napunta ka na sa posisyon sa buhay kung saan may pagkain ka na, may pangrenta ka na, may kumbaga kahit papaano nami-meet mo na 'yung mga basic needs mo, no? Anong susunod sa buhay? 'Yun lang ba? 'Yun lang ba talaga ang purpose mo sa buhay? Makakain at makasuportan ang pamilya? There must be something more that you can experience out of life. And you know what, kapamilya? There is no other better experience. There is no other more beautiful experience than experiencing love. Yes, kapamilya, it's called love in this lifetime. Sayang naman, hindi mo na-experience yung pinakamasarap na experience sa buong mundo. Yung magmahal at mahalin ka. At yes, kapamilya, dapat dalawa, both ways. Mahalin ka at mahal mo. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagmamahal. At hindi din pwedeng ikaw lang ang minamahal. Kasi kapag hindi mutual, ano yun? Somewhere merong isang nagte-take advantage. Dapat pareho kayong nagmamahal. Hindi man magkapantay yung level ng pagmamahal na binibigay nyo sa iba. Eh merong, at some point, merong tinatawag na mutual love, mutual attraction, mutual interest. Kasi alam nyo kung bakit? Kung wala, pag wala yan, yung isa, pag nagde-date kayo, yung isa masayang-masaya. Yung isa naman napipilitan lang. Oh, anong itsura kapag isa lang ang nagmamahal? Yung isa bigay ng bigay. Gcash, pangkain, pang-date, pang lahat-lahat. Yung isa naman, tanggap lang ng tanggap. Eh, pag mahal mo yung tao, it's natural for us to give. Parang you wanna, ultimo nga, pagkain na isusubo mo, parang gusto mo pang i-share sa taong mahal mo. Yan ang totoong pagmamahal. Ang pagmamahal, hindi yung ano, hindi yung minumura mo, hindi yung sinisigawan mo, hindi yung sinisiraan mo. That's not love, ah. If you're doing that towards your partner, or if your partner is doing that for you, hindi pag-ibig yan. At si Coach B, hindi lang tayo nagsishare ng opinion-opinion dito, ha. This is backed by research that if you really, really love somebody, you sacrifice for them. Ibig sabihin, you give something na pwede mo namang i-enjoy, binibigay mo pa. Kasi nga, ganun ang pagmamahal. At ano ang ilan sa mga nakakasira sa relationship? Nako, ayan, pagiging defensive, yung pang-iiwan, ang hindi mo sinasabi kung kailan ka babalik. Ano pa? Pang-iinsulto. Number one yan, kapamilya, kapag nag-iinsultuhan na kayo ng partner mo, kabahan ka na, bi. Kasi baka nandyan na lang yan, kasi walang choice. Pero the moment na magkaroon ng choice yan, goodbye, Philippines. Pangalan ba yun ang paputok sa inyo? Anyway. So, kapamilya, if you are with somebody and makita mong wala ka ng choice, yan ang talaga ang makakasama mo hanggang sa dulo ng, ano, ng walang hanggan, edi ayusin na lang natin. Ayusin mo na lang ang inyong pagsasama. Kasi, mahirap naman yan kung kayo na pala talaga hanggang dulo, tapos everyday nagmumurahan, everyday nagiinsultuhan. Ay, mabilis kayong ano niyan, mapupunta sa hukay. Bakit? Based on research, kapamilya, ang stress ang number one, no? Na nagiging cause ng mga sakit-sakit. Pero, eto tandaan nyo, at isulat sa mga notebook natin mga kapamilya kaservisyo, gusto ko i-share nyo to sa inyong mga kapamilya kasi eto nga ang isa sa mga number one takeaway or top takeaway ni Coach V sa ating conference na napuntahan sa Estados Unidos. Estados Unidos. US, guys. At isa sa mga takeaway doon, sinabi ng isang eksperto na si Dr. Emir Levine, siya nga ang author ng librong Attached. Uy, sikat na sikat yung librong yun. I-google nyo, Attached. Ha? Sabi niya, ang nakakapahaba ng buhay ng tao, kapamilya, ha? Ang nakakapahaba ng buhay ng tao ng isang ng tao. Nakakapahaba ng buhay ng isang tao ay hindi pagkain, hindi ehersisyo, hindi pera, kapamilya. Hindi yung mga vitamins na mga nilalaklaklak nyo dyan. Ang number one na nagpapahaba ng buhay ng isang tao ay magagandang relasyon. Yes, kapamilya, this is relationships towards your family, your friends, your co-workers, your neighbors, the people that you say hi sa merkado, sa grocery. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag pangit daw ang mga relasyon mo sa tao, mabilis kang mamamatay. Pero, kung magaganda ang relasyon mo sa mga tao, ibig sabihin, less ang stress, more ang happiness, you are also likely to live longer. O kapamilya, backed by research yan, ha? You can look it up online. So, di ba? Amazing. Kasi kapag nakikinig tayo sa Love Connect, nakakakuha tayo ng mga facts, ng mga truths pagdating sa, hindi lang sa pag-ibig, pati sa pagpapahaba ng buhay. Yes, kapamilya, it's not about the food that you eat. It's not about the exercise. Although, syempre, nakakatulong ang mga yun. Pero ang number one, longevity. Secret, ang number one na pangpahaba ng buhay ay ang magandang relasyon sa mga tao around you. Oh, di ba? Ang galing ng siyensya. Galing ng science. Na-figure out pa nila yun. Yes, kapamilya. That's why. Kahit nagkukulitan tayo dito sa Love Connect, abay, we want you to live longer. We want you to be happier. Kaya sinishare natin ang mga tips na ito sa inyo. O, yan na nga, ah. Yan ang number one, no? Tip ni Coach B ngayong gabi galing sa Global Love Conference from New York City. Kung gusto nyo pa ng more pa, mag-text lang kayo dito sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 o kaya naman ay tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: Ay, di ba? Ang lamig-lamig, ang lamig-lamig dito sa studio at ang kapal-kapal ng jacket ni Coach B. Joke lang, guys. Pawis na si Coach B. Pero gusto ni Coach B panindigan tong ano, New York feels to all our viewers dito sa DZMM Teleradio. At syempre sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol. May secret akong isi-share. Alam nyo ba? Yung pagpunta din ni Coach B sa United States ay hindi lang yun sa pag-attend ng conference ng mga matchmaker. Meron pang mas importanteng pinuntahan si Coach B. O, hulaan nyo. Hulaan nyo kung ano pa pinuntahan sa US. Coach B, yung boyfriend mo. Hindi. Mali po. Hindi po yan yung tamang sagot. Ang tamang sagot, kapamilya, ay Coach B, yung na-match mong kinasal. Yes, kapamilya, yan nga po ang isa sa mga rason kung bakit kinailangan kayong maiwan ni Coach B for just a few weeks, no? Dalawang linggo. Dahil kapamilya, alam nyo naman na si Coach B nagtatrabaho as a matchmaker, no? Matchmaker, ibig sabihin, hinahanapan natin ng mababang asawa, yung mga taong walang asawa. At isa nga po sa mga successful na na-match ni Coach V sa kanyang kumpanyang Matchmaking Manila. Shoutout po, Matchmaking Manila. Abay, eto nga po, itong kinasal sa lugar ng Austin, United States. Yes, kapamilya. After nilang mag-meet dito sa Pilipinas, syempre Pinay yun, tsaka isang apam, bata pa, 37, 35 years old, nung lumapit siya sa amin. Foreigner to, no? He's an American. Tapos sabi niya sa akin, at 35 years old, Coach B, syempre in English, gayahin ko yung sabi niya, you know what, Coach B? I've already figured out how to make money early on in my life. I am very lucky that I was able to do that. But you know what, Coach B? I'm now ready to find my wife. Yan nga po ang literal na linyang sinabi sa akin ng kliyenteng yun. 35 years old siya that time. At ngayon, 37 years old na siya. At kinasal na nga po siya sa Austin, United States. Kaya nga po, pumunta si Coach V, lumipad para hindi lang mag-attend ng kanilang kasal, para ma-check ko din kung ano ang buhay ng Pinay ng ating na-match sa kanya. At by the way, hindi naman na sikreto to. Pwede nyo itong mag-google, ha? I-google nyo, ang isa nga sa mga na-match ni Coach V na successfully sa isang AFAM, isang celebrity sa Pinas. Yes! O hulaan nyo kung sinong celebrity yon. Kung curious kayo at gusto nyo makita kung sinong celebrity yan, o i-follow nyo lang si Coach B sa Matchmaker Philippines. Yes, sa Instagram yan, ha? Matchmaker Philippines sa Instagram. O kaya naman, ay Vanessa Antonio on Facebook. O di ba? Yung bibigyan ko kayo ng clue, ha? Yung celebrity na yun, kapamilya, sikat, piloto, army reservist, at nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya dito sa Pilipinas. Pero ito ang sinasabi ko, ito yung unique sa mga Pinay. The moment na nakilala niya ang dawan niya, binitawan niya lahat in a heartbeat para sumama sa kanyang dawan sa United States. O, di ba? How special that is. Ay, hindi ko naman sinabi sa inyo na bitawan nyo lahat yung mga career nyo para sumama sa APAM, ha? Siguraduhin nyo muna na okay, responsable, kaya kang buhayin at susuportahan ka ng maigi kapag sumama ka. Pero eto nga, at higit sa lahat, ha, i-check nyo kung talagang okay na tao yan, ha? Pero kapag okay naman at na-in-love ka, eh, ano pa ba? Diba? Filipinos are meant to fall in love. If you want more details about that love story, wag po kayong aalis dahil magkukwento pa si Coach P sa pagbabalik. Pero before we go on a break, Kapamilya Kaserbisyo, message us 0919-278-3000. Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: You're listening to Love Connect. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
1: Basta AM, DZMM!
10: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang 11 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.

Nagbabalik mga kapamilya, kasirbisyo ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, kumusta naman ang gabi nyo? Aba, it's already 11 o'clock. Kayo ba ay gising na gising pa? Gising na gising pa ba ang mga diwa nyo, kapamilya? Dahil hindi nyo na naman makalimutan ang ginawa sa inyo ng mga ex nyo. Abay kapamilya, kung yan po ay hindi masyado maganda, abay patawarin nyo na po sila dahil pag ikaw ay nakulangan ng tulog, susungit ka po, baka mawala pa yung bago mong love life. Huwag mo nang hayaang maapektuhan ng past mo ang magandang relasyon na meron ka ngayon. At speaking of forgiveness, speaking of having a new day, a beautiful day, kapamilya, kasirbisyo, sabay wet-wet lang ha, dahil meron pong babasahin si Coach B. Oh, guys, what's up guys? Kumusta po sa mga nakakaidlip na, abay gising-gising po, hanggang alas 12 pa po tayo. Kung narinig nyo kanina, marami tayong mga tips galing New York City na dadalhin dito sa Pilipinas para lalo tayo maging masigla sa pag-ibig, masigla sa pagmamahal. Pero syempre, bago tayo maging masigla sa pagmamahal, para sa masiglakas na araw, katuwang po kapamilya ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Kaya salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Oy, shout out dyan, gardenia! O kapamilya, kaserbisyo ha, dapat talaga ang umaga nyo hindi lang masigla, dapat malakas pa. Kasi maraming challenges sa buhay eh. Sama, dagdag mo pa dyan yung mga nambubisit sa yung mga ex mo. Kaya kapamilya, isa sa mga natutunan, o ito ha, lesson number 2 na to. Galing sa ating New York Global Love Conference. Iwasan mo ang mga taong nang titrigger sa'yo. Kasi alam mo ba kapamilya, sabi nga dun sa isa sa mga guest namin dun sa conference, no? Na pwede pala talaga na secure ka naman, na hindi ka anxious, na hindi ka toxic. Pero may mga tao talagang nang titrigger. May mga tao talaga na kapag kasama mo, lumalabas yung bad side mo. Pansin mo? Samantalang may mga tao naman na talagang yung best version mo yung lumalabas. O, sige nga, pangalanan natin. Sino yung mga taong kapag kasama mo, talagang, you know what, I feel like lalo kong mas nagiging mabait, lalo kong mas nagiging mapagmahal, lalo akong nagiging kalma kapag kasama ko yung taong to.

0: kasing good triggers. Kapatid ko.
1: If your family or your brother, sister is bringing out the best in you.
0: Bad triggers. In-law ko na gusto niyang tumira ako sa bahay nila kasama ang asawa ko. Oh.
1: Hindi ko naman sinasabi na yan ang opinion ng karamihan. Ha? Pero example lang ba? Ikaw kapamilya, sino ang mga good triggers at bad triggers mo? Ipadala na yan sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag din sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Ay, ang bilis tumawag. O, ito na nga po, all the way from Pampanga. Si Ate Tess, pumapakinggan natin dito live na live sa Love Connect. Hi Ate Tess, welcome po sa Love Connect. Hello po, maayong gabi. Good evening sa'yo.
2: Good evening, Coach B, and welcome ba?
0: Ay, salamat sa iyong warm
2: na-miss
0: welcome.
2: Na-miss ka namin. Ako, sigurado ako na-miss kita.
0: Oy.
2: Kahit hindi ako tumatawag sa'yo lagi, silent listener mo ako, sa totoo lang, Coach B. Magto 2 years na ang Love Connect. Dalawang beses pa lang kitang nakakausap.
0: Oh.
2: Pangalawa pa lang to.
0: Pangalawa. Pero ikaw ba'y nakasubaybay simula nung nagsimula
2: yes!
0: ang Love? Talaga?
2: Oo.
0: Alam mo, Ate Tess, maraming tumatawag at sinasabi yan. Kaya ang ginagawa ko minsan, na tinitest ko kung talagang listener sila ever since. Sige nga, magbanggit ka nga ng isang topic na napag-usapan natin dito sa Love Connect last year. Isa lang. Ano naaalala mo?
2: Last year?
0: Opo.
2: Basta ang natatandaan ko lang, lagi kang nagsishare about your love life. At saka sinabi mo na kapag talagang ayaw pang bumitaw ang isa, hindi talaga matatapos ang relasyon. Lagi ka nag-share ng tungkol sa yung love life, eh di ba? Sabi mo nga yung BF mo, talagang iniwan mo, nagpunta ka kung saan bansa. Nakalimutan ko na kung saan bansa nagpunta eh. Pero nagbunga naman ng maganda, di ba, Coach B?
0: Ay,
2: di ba? Yun na natatanda ako.
0: Nakikinig nga, ano nga to, talagang listener ng Love Connect. Abay, narinig mo pa ba yun? Narinig mo
2: sa amin yung mga,
0: ano pa?
2: Ano mo sa, mga experience mo sa buhay. Yun lang natatanda ko. Tsaka lagi mo kausap yung friend ko si Ate Mel. Dami tumatawag din sa'yo kahit paano.
0: Oy, ang galing ng memory mo at kasabay. Tama ka nga. Naalala mo pa ba
2: yun? Isa nga, pinaglalaroan mo pa yung mga listener mo, nag-ano ka ng arithmetic eh, yung iba hindi makasagot. Kagaya nung misa, no? Yung 25 minus 14, hindi niya nasagot. Hindi ko nasasabihin ko sino. Baby lang ang sagot doon.
0: Ay, Ate Tess, naku, pasado nga. Tama ang iyong sagot. Talagang avid listener ka pala talaga ng Love Connect kasi pati mga kakulitan namin na naalala mo.
2: Oo.
0: Galing.
2: Kahit na senior na Ate Tess mo.
0: Ang galing. Ikaw naman, Ate Tess, kung na-share mo yung mga kwento na naibibigay namin, ikaw ba bilang, you know, being with us sa Love Connect, ano naman ang, kami ba ay kahit papano eh, nakatulong sa iyong love life o kaya meron ka bang tips na na-pick up dito?
2: Sabi ko nga sa iyo eh, kaya nga ako nakikinig ng Love Connect eh. Di nga ba sabi mo noon, nagte-text ka. Pero di mo sinesend, kumbaga dinidelete mo lang. Isinusulat mo yung mga gusto mong sabihin sa isang paper. Pero hanggang doon lang, sinusulat mo lang. At ang sabi mo, wag namin hahabulin. Kung ayaw na sa amin, i-let go na. O di ba?
0: Yes! Do not let a man tell you no twice. Tama ka, Ate Tess, kasi kapag hinabol mo, eh, hindi na love yan. Habulan na
2: yan. Kaya nga eh, ang dami ko natutulang sa'yo, ha, sa totoo lang. Yung nga lang, pag nakaka-relate ako sa topic, doon lang ako tatawag. Pero avid listener mo ako, yung nga lang, silent listener.
0: Okay, maraming salamat sa
2: pag-share. Tawag mo nga kay, tawag mo.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na multivitamin spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silymarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liveraid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
2: Basta AM, DZMM.
1: Love Connect.
0: Love Connect.
1: Sa DZMM.

0: Nagbabalik ang Love Connect with your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V. Mga kapamilya kaserbisyo, I would just like to thank you for welcoming Coach V back here sa Love Connect and for listening. Whether you're a silent listener, you're an active texter or caller, thank you so much. Pero I appreciate yung mga ginawa ng mga listener natin. Once in a while, katulad ni Ate Tessa, do let us know. Do give us a call. Do message us. Just let us know that, you know what, Coach V, mukha ka mang ewan minsan na nagsasalita mag-isa sa loob ng studio, eh nakikinig kami sa'yo. It's nice to get that parang feedback loop ba mga kaserbisyo. To know na mayroon naman palang napupuntahan ang ating mga pinag-aaralan, nire-research at sinishare sa ating mga listeners dito sa DZMM at Teleradio tsaka DZMM Radio Patrol. So thank you for letting us know that you are here. One of the ways as well that you can, of course, let us know that you are listening is by sharing your story. Wala kami ibang gusto kung hindi mapakinggan ang inyong mga kwentong buhay, kwentong love life. At syempre, by the end of the day, gusto naming makatulong. Kaya gabi-gabi, meron nga po kaming segment na Love Confessions kung saan pumipili po kami ng isa sa mga kwento ng ating kaserbisyo para mabigyan ng solusyon ang mga pinagdadaanan nila sa pag-ibig. Kaya kapamilya, I invite you to listen in at mag-offer ng inyong mga advice kung paano natin matutulungan ang mga kaserbisyong katulad ni Ruel na nagpapadala ng kanilang confessions dito sa ating segment na Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach V, magandang gabi po sa inyo, Coach V. Ako po si Ruel, 45 years old. Ang asawa ko naman po ay itago na lang natin sa pangalang Maria. Mahaba na po ang pinagsamahan naming mag-asawa at binayaan kami ng 4 na anak. Noong una, maayos at masaya naman po ang buhay namin. Kahit hindi kalakihan ang kinikita ko, napapakasya namin ang pangangailangan sa bahay. At sama-sama kaming nangangarap para sa kinabukasan ng mga anak namin. Masaya akong nakikitang buo at maayos ang pamilya namin noon. Pero Coach V, eto na. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang lahat. Habang ako ay halos magdamag nagtatrabaho para maitawid ang pamilya namin, nalulong naman ang asawa ko sa sugal, pangungutang, at kung minsan ay puro luho. Sa una, Coach V, iniintindi ko pa siya at umaasa akong magbabago rin siya. Pero dumating sa punto na kapag may naniningil na sa kanya, uutang ulit siya sa iba para lang may ipangbayad. Paulit-ulit na lang po ang nangyayari at lalo kaming nalulubog sa utang. Dahil doon, Coach V, sa isa-isang nawala na po ang lahat ng ipinundar ko sa mahabang panahon kong pagtatrabaho. Naubos ang ipon namin. At pati mga anak ko, napilitang magtrabaho ng maaga para makatulong sa gastusin sa buhay. Bilang ama, sobrang sakit pong makita na imbes na mag-focus sila sa pag-aaral, maaga silang namulat sa hirap ng buhay. Ang mas masakit pa, parang wala pa rin nagbabago sa asawa ko. Kahit nakikita niyang hirap na kaming lahat. Pakiramdam ko po habang pilit kong inaahon ang pamilya namin, siya naman ang patuloy na humihila pababa sa amin. pagod na po ako, coach. Kaya gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Dapat ko pa po bang ipaglaban ang asawa ko at umasa na balang araw ay magbabago pa siya? O mas tama na pong piliin ko ang kapakanan at kinabukasan ng anak ko kahit ang kahulugan nito ay iiwanan ko siya?

Dear Ruel, mahirap. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. Kasama mo sa buhay, nanay ng mga anak mo, mahal mo. Mahal mo ang tao, ngunit mahirap naman matanggap kung ano ang mahal niya. Tila mahal niya ang bisyo, mahal niya ang pagsusugal, mahal niya ang kanyang luho. So this is a big challenge for you at sa ilang mga kaserbisyo natin na may taong minamahal na merong addiction. Ruel, minsan ang pagmamahal eh hindi lang talaga yan tungkol sa pagtitiis. Kung hindi sa pagproprotekta din sa mga anak mo laban sa paulit-ulit na gulo na sumisira sa pamilya nyo. This is a tough call, Robert, dahil at one point kailangan mong isipin na enough pa ba ang pagmamahal ko to continue to deal with the headaches, or sometimes kailangan mag-transform ang level ng pagmamahal mo. Can you really love somebody from a distance? Can you love somebody while helping them solve their addiction and their problems? Do you have to be with somebody na merong addiction at pilitin mong sumama sa mundo niya kahit hindi ito ang mundo mo? So here's my advice for you, Ruel. Before you even give up in that relationship, seek for help. Addiction, sometimes that's not something that we can solve on our own. Kailangan natin ng tulong. At hindi lang basta tulong ng ChatGPT o ng internet. Baka kailangan natin ng professional na tulong. Tingnan mo kung meron sa mga kakilala mo, kamag-anak, sa barangay, sa community mo, ang pwedeng tumulong sa pinagdadaanan nyo. Not help you financially, but to help your wife change her mindset, her habits, at higit sa lahat, matulungan siya sa kanyang addiction. Because love does not cure addiction. You have to cure addiction first before you even proceed with love. Kasi minsan, pag mahal natin ang tao, lalo silang namumuro. Pag mahal natin, minsan gumagawa tayo ng excuse para lumala yung addiction nila. Sige na, bigyan mo na ng pera. Sige na, painumin mo na, yan na lang ang happiness. Sige na, pasugalin mo na, yan na lang naman ang source niya of ano. Diba? So sometimes our love can be the reason why their addiction is getting worse. And so Ruel, see if there's anything that you can help to heal her addiction, but that can only happen if she is willing. Kung hindi naman siya willing, abay, eto na ang tough call. Eto na yung part na kailangan mong isipin, sino ang mas mahalaga? Yung pagmamahal ko sa misis ko na ayaw magbago para sa ikakaganda ng aming pamilya, o yung pagmamahal ko sa mga bata na ako ay responsable? That is a question for you. And depende sa pinagdaanan yung magpapamilya, I cannot decide for you, but that is something to think about, Ruel. At sa lahat ng kaserbisyo natin na merong katuwang sa buhay na may addiction, talk to them, see if they're willing to be better for the family. Do not also say bad things towards them, but just ask them na, I know ang addiction mo ay hindi ikaw. Nagkataon lang, ito ang mga pinili mo. Willing ka bang magbago para sa ikagaganda ng buhay natin? Because if the answer is yes, worth it tayaan yan. Worth it tulungan yan na maka-move on sa addiction niya. But kapag ang naririnig mo ay puro excuses, kapag ang naririnig mo ay puro, oh, ikaw nga, ginagawa mo din to, o kaya naman sasabihin niya na, hindi ko naman talaga ginagawa to, yung victim mindset, nako, matakot ka na. Forever mo na yung maririnig sa kanya. So there is no hard advice. There is no formula for this, no? Go through the process, Ruel. And most of all, I think ang kailangan mong tingnan dito ay willingness. Willingness to be better for you and for your family. All right?
And for those who wants to share their stories, kapamilya, our Viber line and text line ay 0919-278-3000 o kaya naman ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. We are not here to decide for you, but we are here to show you ano ang mga posibilidad na pwede mong ayusin o mga posibilidad na baka ang tamang desisyon ay hindi para ituloy ang relasyon kung hindi ang mahalin ng tao from a distance. So thank you again, Roel, for sending your love confessions. And kapamilya, going back sa ating programa, naku, malapit na tayo magbabay agad-agad. Kapamilya Kaserbisyo, for those who've watched and listened ngayong gabi, ha? Abay, we are so thankful that you are here. Isa sa mga natutunan ni Coach V sa aking adventure sa New York, eh, baka itong isi-share ko, eh, hindi ito para this is not a love advice for all of you. But this is a life lesson that I have learned from my trip. This is one lesson that maybe some of you can relate to. Yung trip ko kapamilya sa New York, na-realize ko na mas loyal pala ako, mas inuuna ko kapamilya. Ang pamilya at pamilya at kaibigan, yung mga totoong friends, kesa sa love life. Yes, kapamilya. I've realized that hindi man maikwento ni Coach B kung ano yung specific na nangyari para piliin ang dalawa. Gusto ko lang i-share sa inyo na, you know what? Sometimes, kahit kailangan mong mamili between love life and friends, love life or family, if your friends and family have been showing up for you, deserve din nila ng taong mag-show up for them. So I think one of the lessons that I took from that trip from New York is this. Show up for the people who are showing up for you. Piliin mong piliin or pilitin mong piliin ang mga taong pinipili ka din. Because by the end of the day, kapamilya, you will be in a happier relationship if you are with people who also choose you. Huwag mong paguri ng sarili mo sa kakahabol sa mga bagay, sa mga situation, or sa mga tao na hindi naman meant para sa'yo. And so, once again, kapamilya, starting tomorrow, replyan ang mga nag-good morning at huwag nang pilitin ang ayaw mag-reply sa'yo. This is your love guru on air na si Coach V. Vanessa Antonio. Magkita-kita ulit tayo sa another episode ng Love Connect. Bukas yan from 10 p.m. to 12 midnight. Good night, kapamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:02 na.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo? Theme song ng buhay mo? Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada. Nakalipas na mga dekada. At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan. Remember your music. Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

0: YM. Remember your music.
1: Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayin natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, have fun. Sa pangalan ng iyong Kuya Dan, ako ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Pansamantalang humahalili ngayong episode na to. This is Remember Your Music. Kapamilya ka serbisyo kung kayo'y may mga song request mula sa 60s, 70s, and 80s. Magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto nyong may makausap on the air, tumawag lang sa 8924-4101, locals 5671-5672 or 5673. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayan na papanood sa DZMM

0: Remember your music. Basta AM DZMM.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

papakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
1: RYM. Remember, remember your music.
2: Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 12:33 na. Oy, magandang umaga sa iyo, ha. Good morning, ikaw na nakatutok ngayon. Ikaw may nakikinig sa radyo. Ikaw may nakatutok ngayon sa iyong cellphone. Nanunood, nakikinig online. O kaya naman, nakatutok ka sa TV mo sa mga oras na ito. At yung mga naka-duty ngayon, ha? Baka work from home ka. Hayaan mo't sasamahan kita hanggang matapos ang shift mo. At doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, nakasalukuyang bumabiyahe, ha? Ako muna ang makakasama ninyo. Pansamantalang humahalili sa nag-iisang balba sa radyo. Walang iba kundi si Kuya Dan. Kuya Dan, ha? Nasaan ka man? Ingat-ingat. Ngayon ay May 13, 2026. Wednesday. Uy, midweek na, ha? Midweek gimmick para sa iba. Ito yung hinihintay ng mga tao na, uy, konti na lang. Malapit ng mag-weekend. Ito yung parang nagpapalakas lalo ng loob mo para ay itutuloy ko na to. Diba? Lalong-lalo na yung buong linggo pumapasok. Lunes hanggang Biyernes, minsan hanggang Sabado pa. Aba, yan ha. Konting tiyaga pa. Malapit-lapit na, diba? At konting kembot na lang, 15 na. Yung mga nasa pecha de peligro. Aba, ito na. Malapit na ang kasagutan sa matagal mong hinihintay. O, ulitin ko lang ha, yung mga kapamilya at kaservisyo natin na buwabiyahe sa mga oras na ito. Ikaw man ay pauwi na, minsan inaabot talaga ng ganitong oras sa kalsada, di ba? Kaya na may papasok sa trabaho, yung mga night shift, yung mga graveyard shift, di ba? At yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga work from home. Ayan, magising niya na mga ganitong oras eh. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita habang nakikinig sa mga paborito mong kanta na pwedeng magpabalik sa iyong mga alaala ng mga bagay na minsan gusto mong alalahanin talaga pero minsan di maiwasan, di ba? Bumabalik sa alaala mo yung mga bagay na kinakalimutan mo na. Hindi mo matakasan, hindi mo matakbuhan. Pero alam mo kapamilya, ha? Minsan hindi mo alam talaga eh kung saan ka pupunta. Ang alam mo lang, minsan kailangan mo ng tumakbo. Takbo yung pakiramdam na parang makalayo ka sa lahat ng pain, sa lahat ng sakit na nararamdaman mo. Yung pagtakbo sa mga alaala. Pero paano kung gaano kabilis ang iyong paglayo, ang iyong pagtakbo? Dinadala mo pa rin ang dahilan kung bakit ka tumatakas. Diba, may mga bagay talaga na hindi mo matatakasan eh. May mga bagay talaga na kahit anong gawin mo, hindi mo pagtataguan. Yung iba, dinadaan sa pagtakbo. Pagtakbo sa mga bagay-bagay na akala nila mas madali ang magiging resulta. O edi ngayong gabi, o umaga pala, sorry. Ngayong umaga ng Miyerkules. Abay, usapang takbo muna tayo, ha? Natotal, usong-uso naman yan ngayon, di ba? Yung takbuhan. Nauuso yan. Alam na alam ko, oo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon. Alam na alam ko, aware na aware ka kapag pinag-usapan ng takbuhan, di ba? Ay, totoo naman. Di ba, ngayon usong-uso ng pagtakbo. Minsan walking, di ba? Kung gusto mong medyo mabawasan ng timbang mo, maging healthy ka, dinadaan natin sa pagtakbo yan, di ba? Yung paglalakad, maganda sa katawan niya pinagpapawisan. Minsan naman may mga pagtakbo na nangangahulugan ng pagtakas. Hindi literal na pagtakbo na ginagamit yung binti at paa, di ba? Yun yung mga paggawa mo ng paraan para huwag harapin yung katotohanan. Pero alam mo kapamilya, sa totoo lang, minsan mas okay pa na harapin mo eh. Oo, mahirap, nakakatakot, may kaba. Pero minsan, yun yung tanging paraan para pasolusyonan ang iyong dinadala. At syempre, di ba, kailangan, every time na tumatakbo tayo, ito literal na ha, literal na pagtakbo, kailangan syempre may energy ka, di ba? Kailangan, syempre, malakas ka. Kaya naman kapamilya, kaserbisyo ha, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Oh, ayan ha. Kaya salamat, Cardenia, ha. O kaya ikaw na nakikinig ngayon, oh, kailangan siyempre may lakas ka sa lahat ng bagay, di ba? Lakas ng loob, tibay ng dibdib, at siyempre lakas din ang pangangatawan para maharap mo yung mga bagay na dumarating sa araw-araw. At ngayong umagang ito, ano nga ba ang tanong natin? O, pakinggan mo. Relate ka dito at lahat tayo sigurado kung makaka-relate sa tanong na to at meron kang masasagot. Ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? O kapamilya, ulitin ko ha. Ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? May mga ganyan, di ba? Yung kapag nasa oras ka na ng kagipitan, may top of mind ka eh. Merong talagang isang tao na alam mo na ito, hindi ako mahihindian ito. Hindi ako pwedeng tanggihan ito kahit na anong mangyari. Yung alam mong laging nandyan. Hindi lang sa saya, sa ginhawa, kundi lalo-lalo na maasahan mo sa oras ng kagipitan. Kaya ikaw, kapamilya, kaserbisyo, ado o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? Pwede ka magpadala ng iyong sagot ha sa ating Viber line 0919-278-3000. Pwede ka rin magpadala dyan ng messages mo o kaya naman kung meron kang gustong sabihin o gusto mong matawagan, ha, ibigay lang ang iyong number, location at pangalan. O kaya naman kung may pagkakataon ka, makipagkwentuhan ka sa akin. 8924-4101, locals 5671-5672 or 5673. Diba, may mga ganyan talaga sa buhay natin. Bakit nga ba minsan ang nagiging solusyon na naiisip natin sa isang bagay ay yung pagtakbo at pagtakas? Diba, nagpapakita yun ng kahinaan? Totoo, diba? Kasi kung patuloy mong tatakbuhan ng isang bagay, kapamilya, hindi naman masosolve yun eh. Lalaki at lalaki ang dinadala mo. Lalaki at lalaki yung issue mo sa buhay, hindi lang para sa sarili mo ha, pati na rin sa ibang tao at sa mga tao na kapaligid sa'yo. Kasi ang pagtakbo, nangangahulugan din ng pagtakas, di ba? At alam mo naman natin na kapag tinakasan mo ang isang bagay, ibig sabihin kaya mo tinatakasan kasi meron kang isang matinding responsibilidad. At kapag tinakasan mo yan, mas madadagdagan pa ang responsibilidad mo. At kapag tumakas ka, hindi ka na nagsasabi ng totoo. Nandiyan na yung pagsisinungaling, nandiyan na yung pagtatago, di ba? Kasi alam mo, kapamilya, may mga taong magaling lang ngumiti. Yung parang okay lang sila, pero eksperto sa pagtatago. Maraming ganyan, di ba? Kaya nga sinasabi natin minsan, lahat tayo may kanya-kanyang battle sa buhay. Mga silent battle na minsan, nahihiya tayong sabihin sa iba dahil ayaw nating mahusgahan. Eh minsan naman talagang sinosolo na lang natin dahil ayaw natin maging dagdag at pabigat. Na sa bawat tawa minsan, yun pala may tinatakasan. Sa bawat katahimikan, may kinatatakutang balikan, di ba? Pero hanggang kailan ka tatakbo, kapamilya? Kung ang puso mo mismo at ang konsensya ang humahabol sa'yo. Pero maraming ganyan, di ba? O simulan natin sa pinakasimpleng bagay pero common. Pagtakbo sa utang. O, sigurado lahat tayo naka-experience na ng ganyan, di ba? Naka-experience na tayo ng mga bagay-bagay na minsan kapag kailangan ka, kapag medyo mahigpit ang pangangailangan ng tao, aba, sige. Kontodo yan. Talagang hindi ka lulubayan yan. Maayos makikipag-usap sa'yo, lalong-lalo na pagdating sa pera. Kaya nga, di ba, minsan yun, nakakatakot ng may nangangumusta sa'yo eh. Lalong-lalo na kung matagal kayo hindi nakikita, tapos bigla ka i-message. Kumusta? Dahil parang alam mo na yung kasunod eh. Di ba, maraming ganyan, nagkakasubukan minsan ang tao dahil sa pera. Dahil sa pagtakas doon sa obligasyon nila. Lalong-lalo na mahirap yan kapag kakilala mo yung tao at malapit sa iyo. Diba? Nasisira yung pagsasama ninyo, nasisira kung ano man yung mga bagay na pinagsaluhan ninyo at mga magagandang ipinakita sa'yo. Diyan nagkakaroon ng problema. Diba? At ang hirap-hirap ng ganyan. Kaya diba dapat isipin mo kapamilya, kaserbisyo ha? Kung ikaw ay yung isang tao na hindi mo kayang tumanggi kapag may lumalapit sa'yo, siguro kung sakali nanghihiram sa'yo na 1,000, usaping pera muna tayo ha, nanghihiram sa'yo na 1,000 at alam mo na hindi ka kayang bayaran nitong tao na to at posibleng maging dahilan para magkasira kayo, siguro huwag mo nang pautangin. Kung 1,000 yung kailangan niya, kung meron ko naman pasobra, bigay mo lang yung kalahati. Tapos sabihin mo sa kanya, o sige ito, huwag mo nang utangin ha, bigay ko na sa'yo yan, tulong ko na sa'yo. At least wala kang i-expect sa kanya. Ang mahirap yung nangangako na tao sa'yo na ibabalik niya hanggang sa magkapatong-patong na puro pangako ang dulo magtatago at tatakbo. Diba? Mahirap yung ganyan, yung mga tumatakbo na ganyan. Lumiliit ang mundo mo, kapamilya. Kaya kung meron kang ganyan experience, ha, may tawag ka na sa 0919 or mag-text or meron kang mag-send ng Viber message sa 0919-278-3000. Pwede ka rin makipagkwentuhan sa akin, 8924-4101, locals 5671, 5672, o kaya naman sa 5673. Oy, padaanin lang natin to, ha? Oy, kung sino man nakakilala daw, kay Migo O. Ayan, ha? Kung sino nakakilala kay Migo O, ha? Maraming tao na raw yung nag-aalala sa'yo. At kung sa mga nakakilala, ipagbigay niyo po alam doon sa mga tao nakakakilala sa kanya. Si Migo O. Ayan, ha? O, usapang takbuhan kasi tayo, eh. Kaya siguro napasabi yun na, uy, baka iniisip mo ba tumakbo? Eh, sana hindi naman. Tsaka sana walang responsibilidad sa'yo na malaki tong tao na to. O, kapamilya, ha? Tanong natin uli, ngayong gabing ito, ano o sino ang una mong tinatakbuhan sa oras ng iyong pangangailangan? Kapamilya, pakinggan mo muna ang nagagandahang kanta na maaaring magpabalik sa iyong alaala ng mga bagay na pwede mong sabihin na, teka lang, ito ba talaga ang aking nararamdaman? O baka naman, akala ko lang talaga. Pero tingin ko meron na gusto makipagkwentuhan agad sa atin eh. Mukhang relate na relate to doon sa pinag-uusawan natin ngayong umagang ito ng Miyerkules. So mamaya na itugtugan, gusto ko muna makipagkwentuhan. Mula dito sa Quezon City, kausapin na natin. Uy, namiss ko to ah. Si Joel, hello, good morning. Good morning, Joel.
3: Hello, good morning, Mr. Ryan.
2: Iyon, oh, kumusta?
3: Ang pinaka-poging hugutero.
2: Di naman, siyempre lamang ka pa rin. kumusta buhay? Long time no talk ah.
3: Ako nga po, it's mm-hmm. been for how many months ba? Months?
2: Ah, siguro 1 month siguro.
3: Nagano. Oh, yan nga. Okay naman po, mm-hmm. pero ayoko na makinig ng ano muna, mga balita.
2: Mga balita, no? Medyo stressful yung mga balita, eh, no? Nega
3: ako
2: vibes,
3: po, honestly,
2: nega vibes.
3: Mm-hmm. Parang naguguluhan ako.
2: Mm-hmm. Lalo na ngayon, pagulo na ng pagulo.
3: Opo.
2: Diba? Medyo hindi natin maatandahan.
3: Makinig na lang sa mga music.
2: Iyan, oo. Nakaka-relax,
3: makinig
2: diba?
3: Makinig na lang sa Love Connect.
2: Mm-hmm.
3: Sa RYM.
2: Iyan, diba? Pantanggal ng stress, pamputol ng cycle ng stress na nararamdaman.
3: Saka yung alas 12.
2: Mm. Oo, yung alas 12, di ba? Mga kwento.
3: Ayan. Mga kwento, di ba?
2: O, ayan, ha, yung mga kapamilya natin, no, nakikinig ganun, yung private confessions.
3: Yes, opo, oh. Habang nagla-lunch ka.
2: Uy, salamat ha. Maraming salamat sa pagtutok yan, ha. Eh, pamalita mo na rin sa mga kilala mo yung programang Private Confessions at lahat
3: po,
2: ng programa.
3: I told them about the yung sa ano, pero sa news, iwas muna ako.
2: Mm-hmm. Eh, ano naman yun eh? Ikaw yung may choice kung ano mong kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Yung makaganda siya pa yung nararamdaman mo kung yung nagpapabigat sa'yo.
3: Yun nga po.
2: Mm-hmm. So, balik tayo doon sa usapan, Joel, no? Tanong natin, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? Meron bang ganyan, yung top of mind mo na, ah, itong tao na to, hindi ako matatanggihan ito? Or, meron ka bang ibang ginagawa na takbuhan mo every time na parang, kailangan ko eh. Kailangan kong, yun, for example, kailangan mong ma-distress, kailangan mong mabawasan yung binibit-bit mo. May ganun ka ba?
3: Kasi, ano po, yung mom and dad ko, especially my dad, no, kasi yung dad ko kasi sa retired, ano po, army officer po.
2: Okay.
3: Bale, brigadier general po yun.
2: Mm.
3: And pinalaki po kami parang naging strong.
2: Mm-hmm.
3: At the early age, parang ganun.
2: Naging, ano kayo, independent agad kayo?
3: No, hindi mm-hmm. lang ganun. Pero gusto niyang mangyari sa amin, maging strong ka.
2: Mm-hmm.
3: Yung hindi ka laging, parang, you will not ask for a backup rescue.
2: Oh, hindi ka umaasa sa iba, hindi ka nakadepende sa ibang tao.
3: Parang, so, ganun ang kinalakihan ko.
2: Mm-hmm.
3: Until nakapagtapos ako sa pag-aaral.
2: Mm-hmm.
3: At then yun, hanggang sa ano, pero, siguro, isa lang ang tatakbuhan ko, no?
2: Mm-hmm.
3: Unang-una si God.
2: Yeah, tama naman. Oo.
3: Number one sa akin yun. Mm-hmm. Siguro, kinakol ko yung attention ni God pag medyo naguguluhan ako.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Yung parang sumunta lang yung peace of mind.
2: Oh, yung crowded yung utak mo.
3: You need an answer for mm-hmm. kung tama ba yung magiging decision ko. Mm-hmm. Parang ganun. Para ma-enlighten ka, no?
2: Mm-hmm.
3: Yun siguro ang tinatakbo ko. Pangalawa, yung nag-work ako, siguro, I'll ask me ano yung pinaka kaibigan ko na superior.
2: Okay, okay.
3: Yung kung sa company, di ba?
2: Mm-mm.
3: Yun na siguro nga ko yung close ko ah, na ah. superior.
2: Mm-hmm.
3: Para at least pwede kong i-consult kung tama ba yung magiging diskarte ko.
2: Mm-hmm.
3: Kung may magiging failure doon. Siguro yun lang. Ganun lang siguro ang ano ko po, Mr. Wright.
2: Mm-hmm.
3: So, at the same time, yung mga anak ko, gusto kong lumaki rin sila na parang strong sila, independent.
2: Kung kahit tumayo sa mga sariling paa.
3: Oo naman po, kasi hindi naman habang buhay, kasama ko sila.
2: Totoo.
3: Diba?
2: Oo, hindi sa lahat ng panahon may aalalay sa kanila.
3: Oo, hindi naman sa lahat ng panahon, aalalaya mo sila. Kailangan nilang ano, mabuhay ng discard ng sarili nilang. Mm-hmm. Parang ganun po.
2: Joel, ano naman yung masasabi mo doon sa mga tao na tumatakbo sa responsibilidad nila?
3: Tingin ko sa mga tao ganun, parang mga walang backbone eh.
2: Mm-hmm.
3: At yun lang ha. Sorry ha, pero ganun ang nakikita kong ano sa kanila.
2: Okay.
3: Siguro, kailangan pagka laging ganun ang gagawin mo, kailangan magkaroon ka ng ano, ng parang kung laging ganun nilang gagawin mo, mag-isip-isip ka naman na baka isang araw wala nang umano sa iyo, 'di ba?
2: Wala na rin tumulong, wala na rin maniwala, no?
3: Oo naman po. Uh-huh. Siyempre ganun uh-huh. nila. Ay, huwag na yan. Baka layuan ka pa, 'di ba?
2: Totoo, totoo. Oo.
3: You will lose a lot of friends.
2: Yes.
3: 'Di ba?
2: Oh, liliit ang mundo mo.
3: Kahit yung circle of friends mo. Baka isa-isa mo wala 'yun, 'di ba?
2: Ang dulo, wala ka na talagang matatakbuhan kahit sino.
3: Oo naman po.
2: Uh-huh.
3: And ang pinakamahirap diyan is yung trust.
2: Okay.
3: Very important.
2: Totoo yan, totoo yan.
3: Sa buhay ng tao.
2: Oh, at napakahirap makuha ng tiwala eh, di ba?
3: Pag nawala ng tiwala sa yung isang tao, it's the end of your career.
2: Correct. Totoo yan. Kasi
3: diba,
2: wala na, kahit ano sabihin mo, hindi napapaniwalaan yan. Kasi may duda na sa lahat ng gagawin mo eh.
3: Oo, pero pag nakikita naman nila na you're doing your job, you're doing the right thing, di ba? Magiging ka ng friends niyan eh.
2: Yes.
3: Sige, samahan natin yan.
2: Mm-mm.
3: Okay to. Okay to si brother, di ba?
2: Totoo. Mm-mm.
3: And kahit sa mga anak ko, yun ang inaano ko sa kanila, paano ko sila i-motivate na kahit ano, mahirap man yung tao, mayaman, huwag mo sisirain yung trust. Ganun, parang ganun.
2: Correct.
3: Tapos, makisama kayo. Siyempre, ganun. Yung pagiging, basta pinapairal kong Mr. Wright, yung righteousness.
2: Yan. Magandang ano yan, magandang na-intel yan sa utak ng isang bata o kahit na sa mga kilala natin na hindi na bata, pero alam natin na makakatulong yon na marinig niya na kailangan ito yung gawin mo kahit paano, na mabuhay ka ng ganito, magpakatao ka bilang tao.
3: Opo, opo. Saka isang number one dyan sa akin na ito ah, pag ang isang tao ay hindi siya physically fit, napapansin ko lang ah, kunyari, ako, medyo masama pakiramdam ko. Minsan parang, how do you call it? Nalulugmo ka, di ba?
2: Lalo ka nang hihina, nauupos
3: parang
2: ka.
3: Parang nanghihina. And then parang, hirap na hirap ka magdesisyon, di ba?
2: Kasi
3: syempre, you're not feeling well eh, di ba?
2: Apektado rin yung pagdidesisyon mo, yung pag-iisip
3: apektado
2: mo.
3: Apektado talaga yung pag-iisip mo. Pero pag talagang fit ka, everyday, tingnan mo, nagpa-function talaga yung ano mo, yung membrane mo, yung
2: correct.
3: Lahat. Nagpa-function yan.
2: Mm-mm.
3: Ibig sabihin, nagsisirculate yung blood mo, ganyan. Saka nakapag-isip ka ng tama, nakakadiscarte ka ng tama.
2: Yes,
3: diba?
2: Totoo yan, totoo yan. Kaya maganda, maayos yung pangatawan mo. Dahil kaso din yan, maayos sa pag-iisip din.
3: Opo. Saka siguro, Mr. Wright, yung pagtakbo po, ginagamit ko lang po yan, alam kung saan. Sa treadmill.
2: Yan. Tama naman yun, di ba? Tama yan. Which is totoo. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Maraming paraan at way ng pagtakbo eh. At maraming dahilan. Eh. Kaya gamitin mo sa tamang paraan, di ba? Yung pagtakbo na yan for your health. So, stay healthy, di ba? Running, walking, di ba? Gamitin mo yun ng tamang pamamaraan. Joel, maraming salamat ha. Meron ka bang request? Gustong batiin?
3: Binabati ko nga pala kasi matagal akong di nakatawag sa RYM. Siguro, ilan ba? Months na?
2: Parang oh, tagal na rin.
3: Mm-hmm. Opo. So, nabati ko nga pala dyan sila, no, yung mga jolly persons mm-hmm. na color dyan, like si JR.
2: Oh, si JR.
3: Yes, si Tess from Pampanga. Mm-hmm. Tapos yan, sila Jess mm-hmm. ng Gaspiñas. Mm-hmm. Yan, yung lahat niya, sila Marvin, Marian, yan yung mga callers niyan, mm-hmm. si Jess Katipunan, mm-hmm. si Angelo, and yung girlfriend niya, si, ano, Love ba yun? Opo.
2: Mm-hmm.
3: And lahat na po.
2: Yung
3: lahat na po dyan. And syempre, unang-una, yung pinakagawa po sa RYM, yung Balbasa Radio.
2: Yan, walang iba kundi si Kuya Dan, di ba?
3: Si Kuya Dan, and yung wife niya pala po. Mm-hmm.
2: Si Angelica.
3: Malapit na rin ako maging, ano eh, pag tumawag pa ako dyan ng pagtagal-tagal, marapit na ako maging Balbas caller sa radyo.
2: Patubo na ba, palago na?
3: Hindi na ako nag-aahit, napapagod ako.
2: Tutubo rin eh, no? Trim-trim na lang.
3: Muna. Ano po?
2: Trim-trim na lang, pag sobrang haba na.
3: Hindi
2: na rin, hinayaan mo na.
3: Tinitingnan ko muna parang mag-change ako ng image. Muna.
2: Okay din naman yun, di ba? Maiba naman yung look, di ba?
3: Pero maiba naman.
2: Correct.
3: Pero sa panahon ngayon, medyo malagkit din eh.
2: Oo, bali, malapit naman na lumamig. Patapos na ang tag-init.
3: Oh, Mr. Wright, na-miss ko ta yung ano mo.
2: Oo, na-miss ko rin tong kwentuhan eh.
3: Mm. Yung mga hugot mo, yung mga advices mo.
2: Salamat.
3: Yun po.
2: Mm. Thank you, Joel. Ano yung request na kanta?
3: Yung kay Basil po.
2: Ano ba to? You ba ulit?
3: You.
2: Yan, favorite.
3: And
2: all-time favorite.
3: Dedicated sa wife ko po.
2: Alright. Joel, maraming salamat sa lahat ng sinabi. Ha? Ingat ka
3: lagi. Salamat din pala ako kay, no, kay Sir DJ Tier po sa kay DJ Zach.
2: Yan.
3: Yan yung mga guwapings dyan.
2: Oo naman. Astig yung mga yan.
3: Kamusta rin pala si ano, Engineer Eduardo.
2: Yan, sige.
3: Kaya saka si, ano pa, sinupatan si Lito ng Laguna.
2: Ayan.
3: Thank you so much.
2: Salamat din. Ingat ka lagi, Joel.
3: God bless sa inyo po.
2: Same to you. Maraming salamat.
3: Okay, thank you.
2: Kapamilya, yan si Joel ng Quezon City. At narinig natin, di ba, yung mga sinabi niya, yung mga binitiwa niya. Totoo, di ba? Kailangan meron kang tumindig sa iyong mga sariling paa. At kailangan alam mo kung paano harapin ang sitwasyon. Sabi niya, pinalaki siya na kailangan. Hindi siya dumidepende sa ibang tao, which is good naman talaga. Pero wag din natin kakalimutan na tayo hindi lang nabubuhay mag-isa. Pero dapat, every time na lalapit tayo sa iba, alam natin kung ano yung dapat natin gawin after nating lumapit at kasalukuyan tayo ng ipag-usap doon sa tao na nilalapitan natin. Diba? Sabi nga ni Joel, huwag na huwag mong sisirain ang tiwala ng isang tao sa'yo. At yan yung karaniwan na nagiging issue ng mga tao ngayon sa mundo. Diba? Imundo na natin. Diba? Dahil lahat ng tao ngayon, parang meron ng trust issue. Bakit? Dahil sa kagagawa ng mga tao sa paligid nila. Paano ka magtitiwala sa isang tao kung galing ka sa isang panluloko? Sa relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa kakilala, sa katrabaho. Diba? Sa kahit na anong bagay. Kaya kapamilya, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, i-assess mo yung sarili mo. Ikaw ba yung taong dapat pagkatiwalaan pa? O ikaw yung taong kapag medyo naiipit na, tumatakbo na doon sa sitwasyon at tinatakasan mo na? Sana, sa mga oras na to, at this very moment, maisip mo na, teka lang, baka kailangan ko na nga mag-iba. At baka yung mga kinakaharap ko sa buhay ay hindi ko na kailangan pantakbuhan, baka kailangan ko nang harapin. Tandaan mo kapamilya, every time na tumatakbo ka sa isang sitwasyon, ang kaakibat niyan at kasama ay pagsisinungaling. At alam naman natin na ang kasabihan na ang kasinungalingan ay kapatid ng magnanakaw. At siyempre ayaw natin na magnanakaw, di ba? Ayaw natin na may kinukuha na atin talaga at kinukuha ng basta-basta na walang paalam. Yung alam mong iyo pero hindi nagiging sa'yo kapag kinuha na ng iba. Diba? Kung ayaw mo matawag na magnanakaw, huwag kang magsinungaling. Para hindi ka magsinungaling, harapin mo ang katotohanan at huwag na huwag mo yan tatakbuhan. Kapamilya ha, mag-send ka pa rin ng message mo, pwede ka rin tumawag. Para sa mga messages na gusto mong ipadala, sa ating Viber line 0919-278-3000, pwede ka rin makipagkwentuhan sa akin na katulad ni Joel, i-share mo yung experience mo. Kung meron ka ba na-encounter na ganitong tao na madalas tumakbo, o ikaw mismo, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras na iyong pangangailangan. Pwede kang tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Pagkwentuhan natin, kumusta ba yung pakiramdam na minsan kang tinakbuhan? O baka ikaw mismo pwede kang mag-share ng kwento mo kung may mga bagay ka ba na minsan mong tinakbuhan tapos na-realize mo dapat pala hindi. Dapat pala hinarap ko yung katotohanan. O usapang takbuhan tayo. Alam naman natin na in-na-in yan ngayon. Again, bakit? Kasi di ba, doon sa mga nag-exercise tumatakbo. Di ba? Para sa lahat ng bagay, no? Kapag sa eleksyon, sasabi, tatakbo ka ba sa pagkaganito? May pagtakbo eh, no? Bakit pagtakbo? Bakit takbo yung ginagamit lagi na term? Ano'y tumatakbo sa isip mo? Di ba? O, tinakbuhan mo na ba? Tinakbuhan ka? Ganon, bakit takbo? Kasi ang takbo, alam natin, mabilis. Alam natin, yun yung fastest way na sa sarili natin ang gagaling. Ang pagtakbo. Pero ang pagtaka sa isang responsibilidad at katotohanan, kahit anong takbong bilis ang gawin mo, babagal at babagal ang pagkilos mo. Bakit? Dahil konsensya mo ang mismong hahunting sa'yo. Kaya kapamilya, tuto ka lang dito sa Remember Your Music. Pansamantalang humahalili kay Kuya Dan, ang hugutero at ang Mr. Right mo.
1: Remember Your Music.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, saktong alauna ng madaling araw.
1: RYM

0: Serbisyo, hindi nangangahulugan ng pagpapaalam ay tapos na ang lahat ng nasimulan. Minsan, kailangan may umalis para mas matutunan mo ang kahulugan ng totoong pagtitiis.
1: RYM. Remember your music.
0: Kapamilya kaserbisyo, oras natin 1:15 ng madaling araw. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Remember Your Music kasama ang Hugutero at ang Mr. Right Mo. Usapan pa rin natin usapang pagtakbo. Ulitin ko lang ha, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng iyong pangangailangan? O baka naman may naiisip ka pa dyan na ibang klaseng pagtakbo na ginawa mo o ginawa sa iyo. Diba, marami tayong nai-encounter talaga sa araw-araw na para bang, teka lang, tinakbuhan ako eh. O alam ko, minsan sa buhay natin, lahat na tayo, lalahatin ko na ha. Kasi minsan hindi naman tayo ganun kalakas talaga, di ba? Minsan naiisip nating tumakas din ang tumakbo. Minsan kasi yun yung naiisip nating solusyon eh, kapag bigat na tayo. Pero napakaswerte na mga taong sa kabila na nagiging option ng pagtakbo, ay nare-realize nila na, teka lang, hindi pala ito yung tamang solusyon. Hindi pala ito yung makakagaan doon sa dinadala ko. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha, o send ka ng message 0919-278-3000 o kaya tawag ka, kwentuhan tayo, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na nangyari sa'yo na minsan kang tinakbuhan o ikaw mismo yung tumakbo doon sa sitwasyon na akala mo yun na yung solusyon ha. Tawag ka 8924-4101, locals 5671, 5672, o kaya naman sa 5673. Ang hirap ng ganyan, no? Kasi alam mo, kapag tumakbo ka, meron kang tinatakasan. Kapag ang tao may tinatakasan, ang kaduktong niyan, bukod sa kasinungalingan na sinasabi ko kanina, magtatago ka. Kasi tumakbo ka nga eh, di ba? Ang pagtakbo, hindi lang naman yan, takbo ka lang ng takbo, punta ako saan-saan, nagtatago ka rin eh. Diba, iniligtas mo yung sarili mo doon sa bagay na iniiwasan mo. At kapag nagtago ka, kapamilya, lumiliit ang iyong mundo. Diba, kapag lumiit ang iyong mundo, mas mahihirapan ka. Mas parang kang sinasakal niyan. Yan yung pakiramdam na hindi ka mapapakali. Yan yung pakiramdam na hindi ka mapakali doon sa mga bagay-bagay na posibleng mangyari sa iyong sarili. Hindi mo alam, isang araw habang naglalakad ka, makita mo yung iniiwasan mo. Mas mahirap yun. Lalo-lalo na kung ikaw yung may atraso. May mga pagkakataon naman na ikaw yung tumatakbo dahil umiiwas ka sa gulo. Well, okay yun. Diba? Yun yung mga sinasabi ko kanina na maraming bagay at dahilan ng pagtakbo. Kung ikaw yung klase ng tao na tumakbo, umalis doon sa isang sitwasyon para maiwasan ang gulo, well, okay pa rin yun. Diba? Kasi umiiwas ka sa mas malaking problema na posibleng idulot kung hindi ka aalis doon sa sitwasyon na yun. Pero kung ikaw yung tao na tumatalikod sa isang responsibilidad, kung tinatakbuhan mo yung isang pananagutan, yan man ay pera, pagiging tao, at mga obligasyon sa mga nasa paligid mo, ibang usapan yan. Diba, maraming pwedeng maging dulot na hindi maganda yan sa atin. Eh. Diba? Alam naman natin yun. Minsan alam na natin, ginagawa pa rin natin. Diba? Sabi nga minsan ng ibang tao, ayoko, wag na, nakakahiya. Kausapin mo, hindi, ayoko, nakakahiya. Kapamilya, kaserbisyo ha, ito'y sa akin lang naman. Alam nyo, ang mga bagay na nakakahiya ay hindi ginagawa. Diba? Kasi nakakahiya nga eh. Pero may mga bagay na akala mo minsan nakakahiya, pero yun yung pinakatama. Kaya dapat minsan sa buhay natin, marunong tayong magbilang ng 1 to 10. Diba? Yun yung mga huwag tayong magpapa-apekto basta-basta doon sa emosyon na nararamdaman natin noong oras na yun. Kasi yun yung magpapahamak sa atin minsan eh. Yung mga biglaang desisyon, biglaang salita, biglaang naiisip natin yung mga paraan na akala natin yung tama. Hindi, kapamilya. Dapat kapag may mga time na para bang nasasakal ka na at parang nahihirapan ka na dahil sa sobrang galit, sobrang inis o kaya sobrang tuwa, huwag na huwag kang gagawa ng isang desisyon. Kasi ang dulo niyan, malaki ang porsyento na magiging mali. Alam naman natin yun, di ba, nakikita na natin sa mga balita, sa mga kwento, yung mga nagva-viral na video sa social media. Diba, lahat yun ay bugso ng damdamin. Yung mga tipong hindi nagiging okay sa kalsada, yung mga road rage, diba, bugso ng damdamin yun, init ng ulo, galit. O, gagawa ng isang aksyon, pagsisisihan sa huli. Yung mga napapanood natin ng mga videos, yung mga nananakit, bugso rin ang damdamin yun. kasi dinadaan sa init ng ulo. O sasabihin ng iba dyan, eh pag ikaw na sa sitwasyon, di mo naman may iwasan yun eh. Pwedeng iwasan. Oo, mahirap. Pero kaya. Kaya nga diba sabi ko, kailangan marunong kang magbilang ng 1 to 10 every time na nandun ka sa isang komplikadong sitwasyon na kailangan mong gumawa ng isang desisyon. Ano ba naman yung 1 hanggang 10? Para lang pakalmahin sandali yung nararamdaman mo, diba? Kesa takbuhan mo yung isang sitwasyon, abay, bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo para makapag-isip ng kahit papaano. Bilang ka lang, diba? 1, 2, 3, hanggang 10. O, hindi pa rin, crowded pa rin yung utak mo. 1 to 10 uli. Hanggang sa mahimasmasan ka, hanggang makapag-isip ka ng tama. Diba? Hindi yung magkakaroon ka ng isang desisyon na after mong gawin, tsaka mo marirealize, mali yun eh. Mali pala, dapat hindi ko ginawa. Dapat hindi ko sinunod yung nararamdaman ko nung moment na yun. Ito yung sinasabi natin minsan na kailangan, sabi nga nila, ang nararamdaman nasa puso. Diba kaya nga sinasabi ng iba, ang sikip na sa dibdib, hindi ko na mapigilan, parang puputok yung dibdib ko sa dinadala ko. Pero huwag mong kakalimutan. Diba sinasabi na dibdib, nandun ang puso, dun daw nararamdaman. O sige, lagay na natin na ganun. Ganun na, nandun ang gagaling yung emosyon sa dibdib mo, sa puso mo. Huwag mong kakalimutan, kapamilya, na ang puso may mas mataas pa dyan. Yung ulo at nandun yung utak. May mga pagkakataon na kailangan gamitin mo yung mas nakakahigit doon sa puso mo. Kailangan mo mag-isip. Sa lahat ng pagkakataon, kapag ikaw ay naging logical, objective, pansinin mo, hindi ka masyadong masasaktan. Subukan mo. Kasi ginamit mo yung isip mo. Dalawang bagay yan. Mararamdaman mo yung sobrang sakit kapag naging emosyonal ka. Pero kung gagamitin mo yung pag-iisip doon sa isang bagay at meron ka laging dahilan kung bakit mo yung ginagawa, oo, may sakit pa rin. Pero hindi sintindi nung sakit na mararamdaman mo kapag ang pinairal mo ay ang iyong emosyon. O sasabihin ng iba, eh kasi nga Mr. Right, wala ka doon sa sitwasyon nun. Exactly. Minsan may mga tao na mas nakakakita ng sitwasyon kapag hindi sila yung nandun mismo. Kaya okay din minsan makinig ka sa sinasabi ng iba, huwag yung puro sarili mo na ipinapakinggan mo kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi minsan tayo, nagiging bulag tayo doon sa kasalukuyang sitwasyon lalo na kung ikaw nakakaranas. Sobrang in love, hindi mo nakikita yung pagkakamali ng partner mo. Ang nagsasabi sa'yo, yung mga nakapaligid sa yung tao, hindi mo pinaniniwalaan kasi blinded ka ng emosyon mo. Oh, galit ka, gusto mo makipag-away, aawatin ka ng mga tao kasi alam nilang mali yun. Ikaw ayaw mo magpaawat. The more kang pinipigilan, lalo ka nang gigigil. O ang dulo kapag nakipag-away ka, hindi lang naman ikaw, di ba? Dama yung pamilya mo, mamumroblema rin sila. O halimbawa, sa isang sitwasyon na meron kang dapat bayaran, pero ang ginawa mo, tinaguan mo, o ano mangyayari? Di ba mas magkakaproblema ka? Mas magkakaroon ko ng mga taong iniiwasan? Napakahirap kaya kapamilya, kaserbisyo, na naglalakad ka nang nakayuko ka at hindi ka taas noo. Tapos parang lagi active yung mata mo kasi may iniiwasan kang tao. Wala kang peace of mind. At sa panahon ngayon, yun yung kailangan natin eh. Diba? Kung meron man dito sa mundo ngayon na gusto nating makakuha lahat, yan ay yung peace of mind. Yung nakakatulog ka ng maayos, gumigising ka ng masaya at wala kang inaalala sa buong maghapon. Ang gagawin mo lang ay yung mga obligasyon mo. Obligasyon mo sa ibang tao na maging mabuti ka, obligasyon mo sa pamilya mo na makapag-provide ka, at sa sarili mo na obligasyon mong maging masaya, obligasyon mong tumawa ng totoo sa isang araw. Huwag mong kakalimutan yan. Dapat meron kang time para maging masaya. Mula kanina sa Quezon City, ay dumako naman tayo sa Tarlac. Ay, nabis ko to. Sa Victoria Tarlac, makakausap natin si Ate Flor. Ate Flor, good morning. Ate Flor, nandiyan na ba si Ate Flor?
2: Good morning.
0: Ayun, magandang umaga sa iyo, Ate Flor. Kumusta?
2: Magandang umaga rin po. Mabuti po, mabuti.
0: Mm-mm, ayan.
2: Always mabuti.
0: Oh, ayan, yun mo yung maganda, di ba? Ang sarap ng sagot mo doon, ha, Ate Flora, always mabuti, di ba? Parang parabang napaka-positibo ng buhay, dahil ka naghahanap ng way para maging masaya at makita mo yung mga gandang bagay sa paligid mo. Yung maghapon, kahapon, Tuesday, kasi Miyerkules na ngayon eh, may naaalala ka ba na naging masaya ka? At ano yung dahilan?
2: Yun pong masaya na yung tong nabigyan ako ng pera ng anak ko.
0: Ah, talaga? Dumalaw sila dyan?
2: Hindi po. Kapag ganun po na kailangan ko nga anak ng dahil kailangan akong bayaran.
0: Nagpapadala.
2: Yun po. Ang kinatutuwa ko po na nangyari po kahapon. Mm-hmm. Kasi hindi ko madaman po expected na mabibigyan ako. Ah. Kasi kung minsan pag magsabi ako, hindi pa time. Wala pa yung allowance mo. Yung ganun po kasi.
0: Mm-hmm. Pero kahapon bigay agad.
2: Opo, kaya sabi ko, siyempre po natutuwa ako.
0: Mm-hmm. At saka diba, no, Ate Flor, no, ang sarap sa pakiramdam na alam mo yung anak po nandyan sa oras ng pangangailangan mo, diba?
2: Yan po ang kagandahan, Kuya. Kasi yung iba masasabi na ang anak bali, ikaw wala ka namang anak.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi po pala, dapat may anak tayo.
0: Mm-hmm.
2: May anak, may apo, para dapating po ng pangangailangan ay malalapitan.
0: Mm-hmm.
2: Ay karamay.
0: Yun, karamay. Oo. Minsan, kahit na hindi naman nasusukat yan doon sa binibigay sa'yo, pero alam mo na nandyan, handang makinig sa'yo, handang dumamay sa'yo, minsan sapat na rin yun, no? Na mararamdaman mo na may kasama ka sa anumang laban na mararanasan mo sa buhay.
2: Kuya, oo, Kuya, kasi tayo na nilalang ng Panginoon, huwag natin sabihin pala na hindi na natin kailangan ng isang bagay, isang tao, hindi na natin kailangan ng tulong kasi masasabi natin na kaya ko nang mamuhay. Yari po ako, may pera ako, may pera ako, hindi ko na ako kayo kailangan. Hindi pala po ganun. Kasi po ang pera, hindi naman po lalakad ang pera kung walang kang kasama.
0: Totoo po.
2: Kasi ang pera po, kunyari po ako, may pera ako, mayabang ako eh, may pera ako. Kahit di na ako damayan, hindi ko na kayo kailangan, hindi pa pala natin dapat sinasabi mo yung ganun.
0: Mas matimbang pa rin yung pangdamay sa'yo ng mga taong mahalaga sa'yo, no ate?
2: Oo, kunya, kasi sa panahon po na ito, ang pagtulong, ang pera, oo, nandiyan, kalamuti lang sa buhay. Pero ang pagtulong po ng anak, apo, kaibigan, kumare, importante po yun, kapitbahay.
0: Ay, napag-uusapan na rin naman po natin, Ate Flor, no, yung pagtulong at sa oras ng pangangailangan. O yung tanong natin ngayon, saktong-sakto sa pinagkukwentuhan natin, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan?
2: Unang-una po ang nagiging takbuhan ko ay anak. Pangalawa po ang kapitbahay. Marami po.
0: Yung mga tao na handa talaga dumamay sa'yo. Ang sarap noon, sarap sa pakiramdam na alam mo na sa oras ng pangangailangan mo, hindi lang basta sa saya. Alam mo na kapag sa oras ng kagipitan, sa oras na medyo nabibigatan ka na, alam mo na merong aalalay sa'yo. Diba?
2: Nandiyan anytime. Bilang ako na lola, kung kailangan ko ng tulong, nandyan na matatakbuhan unang-unang anak, kung alaman, kapitbahay, ganyan po. Pero lahat po importante sa buhay, ang mga nababanggit.
0: Ate Flor, sige po, tuloy niyo po.
2: Kasi po, sa ginagalawang natin sa mundo, kung sasabihin niya di ba, may isang tao minsan sabi ay ayan, hindi man marunong makipagkapitbahay. Yabang-yabang.
0: Walang pakikisama. Ganun.
2: Opo. Di pala alam yung kapitbahay mo unang naramay sa iyo. Yung kapitbahay, dadamayan ka. Kung hindi man makaya na alam lang may anak ako, may apo, yun po, kukunin po nila. Ganyan. Paalala, kasi yung nanay mo, di mo ba alam, may ganito. Yung mga ganun po, siyempre po, yun po ang mga pangangailangan natin sa buhay.
0: Tama naman po, yun naman talaga ang nangyayari talaga sa buhay natin, sa araw-araw. Minsan may mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, tapos meron ka talagang lalapitan. Na-experience mo rin ba, Ate Flor, na minsan may tumakbo sa'yo ha? Sa either way, tumakbo sa'yo dahil kailangan nila ng tulong o tinakbuhan ka dahil may atraso sa'yo. Naranasan mo ba yun?
2: Mas marami po yung taong pupunta po sa akin na para
0: humingi ng tulong.
2: Hihiram, ganyan po dahil ako rin po, nararanasan ko rin yun. Oy, pahiram nga muna dyan, yung mga ganun po. Ala naman po sa tao yung kwan. Ang pangangailangan po ng tao, kadamihan po, kalimitan yung tatakbo sa akin na para kung may kailangan. Ganun din po naman din po ako, kuya. Kapag nawalan ako, pupunta rin naman ako sa kapitbahay ko, mga kumari ko. Kasi yung anak ko malayo, kahit pinibigyan ako, hindi pa oras na yun ibigyan ako ng yung dating binibigay sa akin. Ganun po.
0: So, syempre, may sarili na rin pong pamilya yon. At saka may mga pagkakataon na talagang kailangan, lalo-lalo na yung mga biglaan, wala ka talaga iba lalapitan kundi yung mga malalapit sa'yo dyan sa lugar, yung mga tao na alam mo na hindi ka matatanggihan at talagang kaibigan at tinuturing ka talagang mahalaga rin sa kanila.
2: Kuya, kasi bilang ako na lola, magulang, ang importante po talaga maraming kaibigan para marami pong karamay sa buhay, sa pangangailangan. Nandyan din po yung anak, kaya mas maganda rin po maraming anak para maraming apo, may karamay ka rin sa buhay. Ganon.
0: At saka masaya, no? Masaya. Makikita mo yung mga marami kang apo at alam mo na marami rin nagmamahal sa'yo.
2: Kaya kung isan po sa yung ibang tao sana, pero nakikita ko rin po yung iba, hindi ko po i-mention kasi po ang kayamanan kong minsan, di ba? Uy, ang ganda ng bahay nila. Mayaman sila. Kayaman yan.
0: Marangya ang pamumuhay.
2: Ang isang bahay po, mayaman nga. Wala namang makakapasok na tao dahil nahihiya sila, naiilang. Saka yung iba po mayaman, hindi ka basta-basta pumasok kung ikaw ay mahirap. Pasok ka man doon sa isang bahay na yon, magiging katulong ka o ano man. Pero hindi mo po magagawang pupunta nga ako dyan sa kumari kong yan dahil hihiram ako. Parang naiilang ka pa po
0: Magdadalawang isip pa rin kayo.
2: Yan nga po, sabi ko, ang kabuhayan ng isang tao, hindi pala nasusukat sa yaman.
0: Totoo naman.
2: Sa magandang bahay, sa yung kung anong meron ka, natitignan nila. O yan, kahit ganyan-ganyan lang ka, maraming taong napupunta dyan, matulungin niyang nandyan si ganito, yan si ate, matulungin siya. Yung kaka-proud po sa katauhan ng isang tao po na pinupuri po dahil po sa pagtulong na kahit nakikita nila ang bahay mo hindi man maganda, maraming taong pumupunta, yun po.
0: Yun. Yun ay dahil sa magandang pakikituko at pakikisama ninyo, di ba? Yun naman yung mahalaga, di ba? Yun yung mahalaga. Hindi naman tayo nabubuhay nga na para sa sarili lang natin . Kaya talagang dapat marunong tayong makipagkapwa-tao.
2: Opo. Dahil yan po ang fun ko po sa buhay. Ngayon, role ko dahil ako po, bilang ako po 66 years old na po ako nito this coming month. Ang destination ko naman po, na-enjoying ko dahil wala naman na rin po akong bodyguard na bilang asawa. Nasa senior citizen po naman po ako na naglilingkod upang mapagsiguran po yung mga taong yung pangangailangan din po sa katulad ng mga papeles, mga ano yun pong atikaso ko ngayon. Ngayon po, dati po akong nasa 4-piece, ganyan po, leader, second liner. Ngayon po, nasa 4-piece na naman ako, kinuha ako ng mga municipal link na para mag-assist sa barangay. Yun po ang kaya doon ko po nasusukat ang isang pakikisama, pakikibagay, pagiging kapwa po tao para sa ganyan po pakikita ng mga municipal link ko at saka mga kabarangay ko rin pong senior citizen na ayan si Nanay Flor, ganito. Kaka-proud po yung ganun. Kaya maraming salamat din sa mga ka-4-piece, mga kabarangay ko, mga kabarangay kong senior citizen na yung mga nakikinig dito sa Remember Your Music.
0: Maraming salamat po, Ate Flor, ha? And nakakatuwa po kasi active kayo at binibigay nyo yung kakayahan ninyo at yung abot kaya ninyong pagtulong doon sa mga
2: kuya, tapo. Bumati na po ako. Masyado na po yata ako
0: sige. Go ahead po.
2: Binabati ko po yung mga nakikinig po sa kabarangay ko, si Pare Raul Villagustin, yung mga nakikinig po, hindi ko na po ma-mention lahat. Si Ate Tess ng Pampanga. Hindi ko na po ma-mention yung mga bumabati rin sa akin. Aha. Kaya maraming salamat sa inyong pagbate, mga anak, at this kahit papano. Sa'yo din, Kuya, binabati kita.
0: Ay, maraming salamat po.
2: Magandang umaga.
0: Magandang umaga rin po sa inyo.
2: Mag-requesto ko po ay...
0: Ano po?
2: Yung kay Kwan po, yung First Love Never Die, yung kay Eugene Wilde.
0: Okay. Sige po, patugtugin po natin yan, ha?
2: Opo, Kuya. Thank you po.
0: Maraming salamat thank po. You, ingat po kayo lagi. Thank you. Kapamilya, yan po si Ate Flor ng Victoria Tarlac. Di ba totoo naman eh, sa kanya na mismo nang galing na tayo ay hindi lang tayo ang nandito sa mundo para sa sarili ng natin, di ba? Tayo nabubuhay din para doon sa kapwa natin, di ba? Yun yung mahalaga. Dapat alam nyo sa sarili ninyo kung ano yung kaya nyong ibigay sa inyong kapwa, di ba? Kaya naman kapamilya, ikaw... Ano yung mga pagkakataon na ikaw yung tumulong at hindi mo talaga matatanggihan dahil ikaw lang alam mong pwede niyang takbuhan sa oras ng pangangailangan? O ikaw mismo, sagot ka sa tanong natin na ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? Ayan ha, pwede ka mag-message, mag-text o mag-send ng Viber message sa ating hotline sa ating 0919-278-3000. Tawag ka rin ha, 8924-4101, locals 5671-5672 or 5673. O syempre, ano pang hinihintay natin? E di maya-maya, papatugtugin na rin natin ang request ni Ate Flor ng Victoria Tarlac. Yung kanta niyang gustong mapakinggan. Syempre, minsan may mga ganun, di ba? Pag napakinggan mo yung kanta, nakakadagdag yan sa relaxation mo eh. Nakakadagdag yan para kumalma ka. Di ba? May mga kanta na parang nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. At sa ating ding pagbabalik, kapamilya kaserbisyo ha, abay maririnig na natin ang kwento, ang storya, ang pagbibigay ng inspirasyon para sa ating segment na Kumusta Dear? Kaya walang iwanan ha, dyan ka lang dahil hanggang mamaya pa tayong alas 4 magkukwentuhan at mag-i-enjoy na gagandahang tugtugan dito lang sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
3: Basta AM DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 1:39. Ilakas na yung volume na pinapakinggan mo at sabay-sabay nating pagsaluhan ang episode na to sa Kumusta, Dear?

Kumusta, dear? May alaga ka rin bang pusa o aso? Kung meron, siguro alam mo rin yung klase ng saya na hindi kayang ipaliwanag ng salita kapag nakita mo silang masayang sumasalubong sa'yo pag-uwi mo. Yung kahit pagod ka galing trabaho o problemado sa buhay, bigla ka nalang mapapangiti dahil sa simpleng pagtakbo nila papunta sa'yo. Nakakatuwa, no? Kahit hindi sila marunong magsalita, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal nila. Sa simpleng pagdila, pagkuskos, pagtabi sa'yo habang nagpapahinga ka. O kahit sa pangungulit nila kapag gusto nilang magpalambing. Para bang ang gusto lang talaga nila ay ang makasama ka. Minsan nga sila pa yung nagiging takbuhan natin kapag mabigat yung lahat. Kapag gusto mo na lang manahimik, nandyan sila sa tabi mo. Kapag umiyak ka, parang nararamdaman din nilang may nararamdaman kang sakit. At kahit wala silang maintindihang salita, sapat na yung presensya nila para gumaan kahit papaano ang pakiramdam natin. Pero habang tumatagal, minsan nakakalimutan natin silang pahalagahan dahil nasasanay tayong lagi silang nandyan. Akala natin, normal lang yung araw-araw silang naghihintay sa pintuan, nakatitig habang kumakain tayo, o sumisiksik sa higaan natin tuwing gabi. Hindi natin napapansin na habang tayo ay abala sa paghabol ng pangarap at pag-aalala sa buhay, unti-unti rin silang tumatanda sa tabi natin. Kaya sana, dear, sulitin mo yung bawat sandaling kasama sila. Lambingin mo sila ng madalas. Laruin mo sila kahit sandali lang. I-picture mo sila kahit makulit at hindi mapirmi. Isama mo sila sa maliit na moments ng buhay mo. Dahil balang araw yung mga simpleng bagay na akala mo ordinaryo lang, magiging espesyal na alaala na pala para sa'yo. Darating din kasi yung panahon na hanapin mo yung kalmot nila sa pinto, yung tahol o miyaw nila sa umaga, yung mga balahibong nagkakalat sa bahay, at kahit yung pangungulit nila habang kumakain ka. At doon mo marirealize kung gaano kalaking parte ng puso mo ang napuno nila ng hindi mo namamalayan. Kaya dear, sana habang nandiyan pa sila, mahalin mo sila ng sobra. Dear, para sa kanila, ikaw kasi ang mundo nila.

0: Remember Your Music sa DZMM.
1: Kapamilya, kaserbisyo, narinig mo yung kumusta dear ngayong umagang ito. Minsan may mga bagay na hindi talaga natin pinapansin. May mga bagay at sitwasyon na pinagbawalang bahala lang natin. Hanggang marirealize natin yung halaga at importansya ng mga bagay na yun kapag wala na. Kaya sana bawat minuto at bawat segundo na mga bagay na dumaraan sa ating buhay, lalo na yung mga magagandang moments, sana pilitin mong itago sa'yo. Pilitin mong yun yung maging mga dahilan para maging masaya ka sa mga bagay-bagay na dumadaan sa iyong buhay. Di ba lalong-lalo na yung mga masasabi mo na ikaw ang dahilan ng lahat ng aking ligaya. Yung masasabi mong ikaw ang dahilan kung bakit gumigising ako lagi sa umaga. Yung mga pagkakataon na nagbibigay ng tuwa at saya. Yung alam mong may isang tao, bagay, sitwasyon o kahit alaga pa na dahilan ng araw-araw mong pagtawa. Siya. Sure.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, ganap ng alas 2 ng madaling araw.
1: RYM. Remember your music.
0: Kapamilya kaserbisyo, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. O, pinag-uusapan pa rin natin usapang pagtakbo. Ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? Pero kapamilya ha, kung meron kang isang tatakbuhan, dapat papunta ha. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. O ito ha, pakinggan niyong mabuti. O pati na rin yung mga parents na nakatutok ngayon para masabihin yung mga anak ninyo. Makikibahagi sa Jeep ZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa. O ayan kapamilya ha, o markahan na yung kalendaryo ha. May 26, 2026, Tuesday yan ha. Sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Huwag mong kakalimutan ha, marami kang matitutunan dito ha. Magsisimula ang registration alas 8 ng umaga. Siyempre mas maganda eh, mas maaga, di ba? Oy, ano pa hinihintay ninyo? Yung mga ganitong klaseng mga information na makakuha. Yung kailangan maging handa ka, maging prepared ka, malaking bagay yan para sa atin. Dahil hindi mo alam kung kailan darating yung mga ganyan. Pero kung alam mo yung dapat gawin, ay malaki yung chance ha. Yung kaligtasan mo, at hindi lang ikaw, pati yung mga tao sa paligid mo. Ulitin ko ha, Jeep ZMM, ligtas dapat, May 26, 2026, yan sa PUP Gymnasium ha. Alas 8 ng umaga, simula ng registration. Kapamilya, pwede ka pa rin tumawag 8924-4101, locals 5671-5672 or 5673. Padala ka pa rin ang message mo, sagot ka sa tanong natin, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangailangan? Pwede mo ipadala ang iyong kasagutan, mensahe o yung mga gusto mong iparating sa programa sa ating Viber line 0919-278-3000. O kanina, di ba, marami na tayo narinig na mga kwento tungkol doon sa pagtakbo, ano yung mga dapat gawin. Di ba, magkakaibang version, may mga bagay na sinasabi nila, sila takbuhan. Meron naman na meron din silang tinatakbuhan. Patunay lang yan, kapamilya, kaserbisyo, na dito sa mundo, hindi lang tayo, hindi lang ako, hindi lang akin. Dapat merong mga tao sa paligid mo. Hindi ka mabubuhay ng ikaw lang mag-isa. Meron yung magsasabi, hindi, kailangan kayang mabuhay. Hindi naman sila yung nagpapakain sa akin. Oo, pwede, totoo. Hindi sila nagpapakain sa'yo. Pero lagi mong tatandaan na may mga tao pa rin at darating pa rin yung pagkakataon at panahon na lalapit at lalapit ka pa rin sa mga tao. Never sa buhay mo na mangyayari na ikaw lang talaga. Sa kahit anong panahon, hihingi ka pa rin ng tulong. Siguro, wag naman sana dumating yung sitwasyon na yung paghingi mo ng tulong ay dahil kailangan mo na. Tapos tsaka ka lang may paglapit doon sa mga tao dahil kailangan mo. Diba? Kaya maganda nga nakakapag-establish ka na ng good relationship sa mga tao at hindi mo yung ginagawa dahil may kailangan ka lang sa kanila. Dapat natural. Ginagawa mo yun dahil yun ka talaga. Diba? Hindi lang dahil sa ginagawa mo dahil pakitang tao dahil may kailangan ka sa kanila. O iniisip mo na darating yung panahon na kakailanganin mo sila kaya kailangan makipag-close ka. Huwag ganun, diba? Kasi mararamdaman ng tao yan. Mararamdaman ng tao na kaya ka lang nagiging malapit sa kanila ay dahil may kailangan ka. Na alam nila, natatakbo ka sa kanila sa oras na iyong pangangailangan. Diba ang sarap din yung pakiramdam na kahit hindi ka tumakbo, nararamdaman ng mga tao sa paligid mo na may kailangan ka. Sila na mismo ang lalapit sa'yo. Diba huwag mo na hintayin yung pagkakataon na makikiusap ka, pagbibigyan ka, pero may maririnig ka. May mga ganyan tao, di ba? At minsan, magpakatotoo tayo. Hindi mo maiiwasan eh. Minsan makakapagsalita ka talaga. Na parang, lumalapit ka lang naman eh kapag meron kang kailangan eh. O, maraming ganyan. Diba? Minsan, naaalala lang tayo kapag may kailangan sa atin. At aminin din natin minsan sa buhay natin, dumadating din yung tagpo na may naiisip mo yung isang tao kapag may kailangan ka na. Diba? Kaya kung sakali man na yung tao na yun, naging parte ng buhay mo, sabi nga nila, huwag mo hayaang maputol ang ugnayan ninyong dalawa. At mas maganda ay nakakapag-establish ka ng good relationship sa mga tao sa paligid mo, takilala mo. Diba? Kaya hindi okay yung merong kaalitan talaga eh. Diba? Not unless yung kaalitan mo na yan, nasigurado ka sa sarili mo na never ever ka nang lalapit at kakailanganin yung taong yan habang buhay. Diba? Kasi masusumbat pa sa iyan. O lumalapit ka lang naman pala eh, kapag may kailangan ka eh. Ang sakit nun, pag narinig mo pa yun, di ba? Nahihirapan ka na dahil nangangailangan ka, masasaktan ka pa dahil may maririnig kang hindi mo gusto at hindi maganda. O, yun lang yun. Kaya maganda niyan, magpakatotoo ka sa sarili mo, maging honest ka rin sa ibang tao, at huwag kang gumawa nang pwede nilang ika-agrabyado. Pero syempre, huwag ka rin naman pumayag na ma-agrabyado ka, di ba? Kaya kapamilya, sagot ka na ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan. O shoutout muna ha doon sa mga magigiting nating SG. Yung mga security guard na naka-duty, 12-12 yan ha. Minsan may nagdo-double shift pa. O ingat-ingat ha. Kapag medyo inaantok, medyo gising-gisingin yung sarili. Kape-kape, di ba? Kurut-kurutin yung braso. O kaya tumuto ka dito, makipagkwentuhan ka sa akin. Kung may pagkakataon ha. Pero syempre huwag mo pababayaan yung binabantayan mo. O ayan ha. Ayan yung trabaho yun. Yung security guard, yun yung trabaho na mahirap. Pero parang madali. Ha, sabihin ng iba, nandiyan naman yun eh. Nagbabantay lang naman yun. Ay, ang hirap kaya ano, di ba? Ang hirap tapusin yung oras ng shift mo. Lalo-lalo na kung nandun ka lang sa isang lugar. Tapos na talaga nakabantay ka ro, lalo na kung paggabi ka. Dami mo kalaban, di ba? Kalaban mo yung antok, kailaban mo yung lamok, kalaban mo yung gutom, di ba? Tapos hindi mo alam kung ano yung mga posibleng mangyari. Diba? Kaya shout out sa mga magigiting nating security guard ha. Ganun din yung mga terminal ng mga padjak, ng tricycle, ng jeep, ng bus. Na 24 hours na bukas, syempre, di ba? Hindi mo alam kung anong oras dating ng mga tao. O, ingat-ingat sa biyahe, ha? Eh, kung inaantok, huwag mo na magmaneho, alalahanin ninyo. Nasa kamay ninyo ang buhay ng mga pasahero. O, yung mga galing naman sa trabaho, pauwi pala ng bahay. Yung mga may shift kaninang alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, may mga ganyang shift, di ba? Medyo mahirap, pero ganun talaga, sakripisyo tayo sa buhay. At yung mga kalendar yan na 24 oras na bukas. O, shout out sa inyo ha, na ginagawa kaming background. Habang kumakain ng kanilang mga suki, humihigop ng mainit na sabaw. Yung mainit na lugaw, goto, di ba? Hindi nawawala talaga sa karinderya yan. Di ba? Yung mainit na sabaw, yung paghigop mo lang. Yung sinasabi na kanin at sabaw, pwede na. Bibili ka na lang ng kanin kung talagang tipid na tipid. Bakit hindi, di ba? Kung kailangan mo magtipid, at least bibili ka ng kanin. Ayan ha, mula kanina sa Quezon City, dumako tayo sa Tarlac. Ngayon naman, biyahe tayo papunta ng Cavite. Matagal-tagal kami hindi nakapagkwentuhan ito. Ano kaya itatawag ko dito dati? Doon. Di ba? May asyenda. Ano naman kaya ngayon? Noong nakaraan, nabenta na raw niya yung kabayo niya. O, nasa kabilang linya natin, si Kuya Eduardo. Ayan. Good morning.
2: Good morning, Mr. Wright.
0: Ayun. Nagkarinigan din tayo.
2: Never gone
0: wrong. Kuya Eduardo, long time no talk ha.
2: Depende. Ako kasi pag tumatawag, hindi naman sa ano yung depends upon the
0: situation.
2: Situation and the issue.
0: O, kamusta buhay-buhay? Ano mga bagong pangyayari?
2: Napaka-init.
0: Init, no? Init. Ang init talaga.
2: Nakahubad pa ako. Nasa loob na ng bahay. May electric pan. Nakahubad pa.
0: Minsan, yung buga ng electric pan, ang init din talaga, eh, no?
2: Hindi maiwasan. Talagang yan ang ano, eh. Climate change talaga, eh.
0: Totoo, totoo. E, di bale, mukhang malapit naman na raw matapos ang tag-init. Eh, sana. Huwag naman dagsain tayo ng ulan.
2: Hindi pumasok yung dalawang bagyo.
0: Yun nga, eh, di ba?
2: Na-expect ko nga kahit paano pumasok sana para naibsan yung init eh. Kaya nga lang umalis.
0: Oo. Eh kung sakali man.

0: Lupa yan.
1: Eh, sana, yun yan. Eh, ingat-ingat na lang. At yun yan, kung umulan man, sana hindi ganun kalakas. Hindi talagang bagyong-bagyo. Dahil mahirap din talaga. Mahirap. Di natin alam kung saan tayo ilalagay. Sala sa init, sala sa lamig, eh, no? Okay, Eduardo. Sabi mo nga, ikaw, it depends upon the situation and the question bago ka makipagkwentuhan, eh. O, ano yung sagot mo doon sa tanong natin na ano
0: okay,
1: o sino?
0: Sa tanong nyo, sir, right?
1: Mm-hmm.
0: Ano? Unang-una, yung pagkaka, yung
1: sa oras ng pangailangan, takbuhan.
0: Sa oras ng pangailangan. Mm-hmm. Naturally, given, nihingi tayo ng tulong sa Lord.
1: Mm-hmm. Totoo naman yan.
0: Pero pangalawa, naiibsan mo yan kung gagawa ka sa sarili mo na magsumikap ka para mm-hmm. hindi ka na umabot dun sa punto na
1: hihingi ka ng tulong sa iba.
0: Lalapit ka na at humihingi ng tulong para hindi ka na tumakbo. Supposedly, dapat lumalapit. Nangyayari rin sa buhay ko yan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ito, na magsasalita na ako. Yung tumatakbo sa kasalanan.
1: Yeah. Nako, mukha may hugot ka dito ah, sa mga tumatakbo sa kasalanan.
0: Tumatakbo sa kasalanan, may kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Sa akin 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung hindi wala kang kasalanan, huwag tumatakbuhan ng kasalanan mo.
1: Totoo.
0: Harapin mo.
1: Tsaka ano 'yun, no? Pasensya na, no? Pero real talk na lang tayo. Medyo masakit real pero real talk. Kaduwagan 'yun eh, no?
0: Hello?
1: Hello, Kuya Eduardo, hindi ka pa ba? Narinig
0: okay,
1: ako?
0: Okay.
1: Ayun, di ba? So parang, sabi ko nga, real talk na lang tayo, pasensya na sa masasagasaan, pero ang pagtakbo sa isang sitwasyon at responsibilidad ay nagpapakita ng kaduwagan.
0: Kaduwagan talaga yan. Mm-hmm. Sa akin, nakikita ko, guilty ka.
1: Mm-mm.
0: Guilty ka, pero kung hindi ka tumatakbo, di harapin mo.
1: Totoo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi ang pagtakbo minsan, nagiging sanhiyan ng pagkakadapa.
0: At pagtakas sa iyong kasalanan, pagtakas sa iyong pagkakamali.
1: Mm-hmm. Tsaka bakit ka tatakbo? Tama eh, no? Tama ka Kuya Eduardo rin sa punto na kung wala kang kasalanan, bakit ka tatakbo?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Bakit kailangan mong tumakas? Kung wala kang kasalanan, may tapang ka na harapin kasi alam mo yung totoo na wala ka talagang mali.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ilaban
0: tama
1: mo.
0: Yun. Totoo yun.
1: Ilaban mo. May pagkakataon na ba, Kuya Eduardo, na may tao na gumanon sa'yo?
0: Wala
1: pa naman. Buti na lang, diba?
0: Wala akong ginawang masama. Hindi naman sa totoo, hindi ako hinabol ng kahit sino man.
1: Hindi, ikaw yung taong tinakbuhan. Tinakbuhan ka, may responsibilidad sa'yo, pero tinakbuhan ka.
0: Dumating sa akin yung point na yun na,
1: mm-hmm.
0: alam mo, sir, right?
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi ko matiis, yung mga nakadadaanan ko sa kalsada na yung kamay nila nakatihaya.
1: Correct.
0: Alam kong sila ay nangangailangan.
1: Mm-hmm.
0: Nasa kanila na lang 'yung kung ginagawa nilang
1: dahilan para
0: magkaroon ng pera. Pero hindi mo rin matitiis eh.
1: Mm-hmm. Kasi maawa ka eh, no?
0: Lalo na 'yung mga bulag.
1: Mm-hmm.
0: Na tumatawag diyan.
1: Mm-hmm.
0: Wala silang kasalanan eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila nakikita 'yung masama eh. Hindi nila nakita. Nakakardinig sila ng mga bagay na masama. Pero ang pinakamasakit, yung nakikita mo yung bagay na masama.
1: Totoo. Kasi ano yun eh, no? Hindi na mabubura sa isip mo eh. Diba? Lahat na nakikita ng mata natin, once na makita na natin, nakarehistro na yan sa utak natin eh.
0: Yan, totoo yan.
1: Mm.
0: Pero yung narinig mo, hanggat hindi mo naman nakikita, hindi marirehistro sa isip nila na ganun pala yung kasama yung bagay na yun.
1: Totoo. At hindi mo mapapatunayan na totoo yun. Kuridig mo lang.
0: Appreciated ko yung mga totoo yan sa akin. Yung mga bulag, mga ganyan, mga mm-hmm. hindi nakakita na sila yung blessed ng God.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi nga nila, di ba, mapalad ka. Di ba? Yung kanta, di ba? Mapalad ka, kaibigan. Di ba?
0: Blessed sila.
1: Totoo. Kasi aminin natin sa hindi, ang mata natin minsan nagiging pinto ng kasalanan.
0: Totoo yun.
1: Diba? Nagiging pinto ng kasalanan yan eh. Sa maraming aspeto, yung mata natin ay isa minsan sa nagiging instrumento para maging makasalanan tayo at makagawa tayo ng pagkakamali.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Sir, right.
1: Kaya minsan,

0: hindi magandang pakinggan para swerte mo na para sabihin mo na hindi na nga nakakita, sabihin mo pa na swerte. Pero kung titingnan mo yung angulo na doon sa paraan na hindi mo nakikita lahat ng pagkakamali sa paligid, hindi mo nakikita yung dumi, yung pagkakamali, yung kasalanan, yung hindi magaganda, hindi rumirehistro sa utak mo. Aba kahit sa kabilang banda, swerte ka pa rin kasi hindi mo nakikita yung pangit.
1: Tama yun, tama yun. Right.
0: Kaya minsan, no, nakakalungkot na makita, tama yung sinabi mo ko, Eduardo, nakakalungkot na makita yung paligid natin, ganun na yung sitwasyon. Na tayo, kahit may gusto tayong gawin, hindi naman tayo yung tao na may kakayahan lahat para ayusin yung mga hindi maganda nakikita natin.
1: At sa akin, Mr. Wright, yung bang gumawa ka ng paraan na para hindi ka yung sa topic natin, gawin mo yung para sa sarili mo na tumama, gumawa ka ng tama para sa sarili mo. Magsumikap ka para hindi ka na umabot sa punto na lalapit ka.
0: Totoo, totoo. Kailangan
1: magagawa mo yun. Hanggat magagawa mo yun. Para hindi ka na lumapit. Pero when worst comes to worst, wala ka, lalapit tayo kung sino man. Pero hanggat maaari, maiwasan yan. Nasa tao, nasa pagsusumikap ng tao yan eh.
0: Totoo. Totoo yan, Kuya Eduardo.
1: Pero kaya nga lang, biktima tayo ng mga hindi magagandang nangyayari. Lalo na yung mga mahihirap nating kababayan. Kaya lumalapit dahil biktima sila ng diretsahin ko na ng
0: sige.
1: Katibalian. Diretsahin ko na.
0: Totoo
1: na. Nakakaawa yung mga nakikita ko, nanonood ako sa mga taong hindi ko mapaliwanag. Pero masakit. Masakit.
0: Totoo po yan, totoo yan. Ay, kung ganun, sana dumating yung araw na lahat na nakikita natin maging maayos na. At kung sakali man, ay may solusyon na magawa para hindi na madagdagan yung naghihirap.
1: Dapat magmahalan.
0: Totoo. Totoo
1: dapat
0: naman po.
1: Dapat yung magkaisa. Hindi magkaisa para sa kabutihan, pagbabago na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
0: Kuya Eduardo, maraming salamat ha. Thank you at maganda lahat na in-input mo. And I hope may mga nakarinig sa atin ma-realize din yung bagay na yun. Maraming salamat ha. Ingat ka lagi.
1: Magre-request ako.
0: Sige, anong kanta?
1: Kinabanggit mo kanina about the, yung sa Pure Babies. Meron ba kayo nung Bless the Beast and the Children?
0: Bless the... Hanapin natin yan, kuya, ha? Tapos pag nakita natin, patugtugin natin.
1: Or either I Made It Through the Rain ni Barry Manilow kung sa
0: kanya. Sige, kung meron tayo nito. I Made It Through the Rain. Sige, sige.
1: Okay.
0: Salamat!
1: Magsumikap!
0: Magsumikap!
1: Mga kababayan natin.
0: Iyan. Thank you, ingat ka.
1: Sumagay tayo sa tama.
0: Tama yan, Kuya Eduardo. Thank you, Kuya Eduardo from Cavite. Samantala, papasukin muna natin ang Flash Report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kapamilya kaserbisyo, isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Maligaya Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City. As of 2:06 ngayong madaling araw, itinaas na sa ikatlong alarma ang sunog.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kapamilya kaserbisyo ha, naku, yung mga kapamilya natin dyan sa may Maligaya Street sa Quezon City, sana makarecover at walang nasaktan dyan sa naganap na sunog. Ha? Kaya ingat-ingat ha, lalo na ngayong tag-init, talagang takaw sunog ang mga bahay, ang mga establishment, kaya doble ingat tayo kapamilya. O ayan ha, pwede ka pa rin sumagot sa ating tanong, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? O baka meron kang entry dyan ha, huwag nang mahiya. Pwede mong isend yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Pwede ka rin makipagkwentuhan 8924-4101, locals 5671-5672, o kaya naman sa 5673. So mandala ka pamilya, habang iniisip mo yung mga taong tumakbo sa'yo o yung dahilan ng pagtakbo mo, enjoyin mo muna ang nagagandahan nating tugtugan. Dito lang yan sa Remember Your Music, kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo.

0: Pamilya ka serbisyo, alam niyo madaling tumakbo kapag mabigat na 'yung responsibilidad. Kapag sunod-sunod na 'yung bayarin, problema at 'yung mga taong umaasa sa iyo. Pero habang tumatakbo ka palayo, lalong-lalo na sa obligasyon, may mga taong naiiwan na pasan-pasan dapat 'yung dapat sana ikaw ang bumibitbit kasama sila. Kaya minsan ang pagtakbo hindi rin magandang naidudulot eh. Lalo na ang tatalikuran mo ay mga obligasyon na pilit mong kinakalimutan para huwag kang mahirapan. Kapamilya ka-servisyo, ito pa rin na Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Tanong pa rin natin ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng iyong pangangailangan. O may tao bang naiisip ka na parang ito yun, alam ko na hindi niya ako mahihindian. Alam ko na itong tao na to sa oras ng aking kagipitan lagi siyang nandyan. Ngayon kung sino man yung tao na yan, sana alagaan mo rin. Hindi lang dahil kailangan mo siya o meron ka napapakinabangan sa kanya. Alagaan mo siya kasi mahalaga siya sa'yo. Meron ka bang kailangan o wala? Ngayon naman ha, sa oras na 2:30 ng madaling araw, punta naman tayo ng Navotas. Nasa kabilang linya natin si Jackie. Hello Jackie, good morning. Jackie? Andiyan na ba si Jackie?
1: Good morning.
0: Ayun, good morning. Kumusta?
1: Thank God, I'm blessed more than enough.
0: Wow, ang sarap. That's the best answer, di ba? Na you really appreciate kung gaano ka kaswerte sa buhay mo. Ano pinagkakaabalahan?
1: Ay maraming check-up.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mag-exert ng effort, mag-spend ng time, kailangan mag-rest kasi sa init ngayon, ang dali-dali nating mapagod.
0: Totoo.
1: Mm-hmm. Kaya, kailangan, alam mo yun, yung bago mayroong kalalakarin, kailangan na nare-rest yung isip mo, yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Para alam mo yung sunod-sunod na gagawin.
0: Mm-hmm. May focus ka, no? Meron kang focus, kung ano yung agenda mo for the day, kung ano yung mga gagawin mo sa mga susunod pang mga araw. Mm-hmm. And yun yung mahalaga, no? Eh, ikaw, sabi mo nga, di ba, kailangan you have your focus, maayos yung pangatawan mo, as well as your mental. Anong ginagawa mo para ma-maintain mo yung ganun?
1: Ano, hindi ko makumasyadong nakuha, Mr. Wright.
0: Mm-hmm.
1: Ano ka mo yung tanong mo?
0: Ano yung ginagawa mo para ma-maintain mo yun? Yung focus mo, yung mental mo?
1: Eh di, syempre, lalapit kang una-una muna sa Panginoon para ituturo niya sa iyo kung ano yung gagawin mo. Bibigyan ka ng wisdom kung ano yung sunod-sunod na gagawin. Wala pagka you do not acknowledge it, so he's talagang ligwak-ligwak eh.
0: Kaya
1: palagi una kong ginagawa, pasalamat muna sa kanya. At least that day, binigyan ako ng bagong buhay, bagong pagkakataon na pati buong pamilya ko. Nagkaisa-isa kami ayon sa kalooban niya. Yun yung pinaka-the best na nagagawa. Yung kailangan, maayos mo na yung kaisipan at maayos lang yan kapag pinagpasalamat ko sa kanya na salamat Lord, eto na naman ako.
0: Mm-hmm.
1: Binigyan mo ako ng pagkakataon. So, ito, kung paano rin ako lumalapit, siya yung una kong lalapitan, ano eh, Mr. Wright. Sabi ko nga kanina, tinuturo niya ako sinong tatakbuhan ko, kung ano gagawin ko, kung paano ako makikipag-usap, bakit ako makikipag-usap. Ganon kasimple. Tapos ayun eh, sunod-sunod na yun, mararamdaman ko na lumalakas ako. Nararamdaman ko na lumalakas ako, nagkakaisip ako kung sino dapat lapitan, kung paano ko dapat gawin. Wala pag hindi ganon ang gagawin at makakarinig ka ng mga balita sa radio, Mr. Wright. Panghihinaan ka ng loob eh.
0: Totoo.
1: Mapapustrate ka eh.
0: And it will cause you too much stress, no? Maapektuhan ka eh, kahit sa ayaw mo maapektuhan. Maapektuhan at maapektuhan ka if you don't have the guidance, no?
1: Napipilitan ako ilipat yung radio kapag meron ako napapakinggan. Nagaanap ako nung kung saan ako po pwedeng magiging kalmado yung isip mo. Hindi ka magkakaroon ng mga pressures ng bakit ganito. Tapos all throughout the day, para ang feelings mo, parang bigong-bigo ka sa mga inaasahan mo, which is not true. Actually, the Lord knows, no, best for us. Alam niya kung paano tayo I abide in Him. Doon ako nagkakaroon ng pag-asa. Yun ang una kong tinatakbuhan. Yung pag-asa binibigay niya, hindi ko binibitiwan yun. Kaya lang kahit paano bilang tao, lalo pag nakaramdam ko sa ganitong sitwasyon ng ating weather, na ano kayo, nagkakaroon ka rin ng konting struggle.
0: Aha.
1: Kinakonte, matindi.
0: And natural na reaction eh, di ba? Natural na reaction eh. Kasi hindi ka komportable. Siyempre, meron pa rin.
1: Hindi ka komportable.
0: Hindi ka komportable. Maapektuhan at maapektuhan. Kahit yung mga bagay na mahirap iwasan at talaga hindi mo may iwasan, not unless you have the guts para labanan yun. And sabi mo nga kanina, di ba ba? Sabi nyo nga kanina, the best way is to ask for guidance. Kasi dire-diretso na siya eh, di ba? Once you ask for guidance, igaguide ka na niya talaga kung ano yung mga next steps.
1: And that's divine guidance. Mm-hmm. Hindi ka mamamali.
0: Mm-hmm.
1: You won't go astray. Di ba sabi niya nga sa Proverbs chapter 3 verses 5-6, trust in the Lord with all your heart.
0: Mm-hmm.
1: Lean not on your understanding. Own understanding.
0: Mm-hmm.
1: In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang makakadiretso. At alam mo sa totoo lang, Mr. Ryan,
0: apo,
1: kahit na ang trabaho nyo, nandiyan kayo sa loob, naririnig niya. Alam ko, nagkakaroon, tinatatagan nyo lang yung kalooban nyo, pero meron mm-hmm. kayong mga sarili, mga individual na belief, no, uh-huh. conviction sa mga nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang lahat tayo, almost lahat tayo nagkakaisa kung meron tayong inaasahan na magaganap, hindi pang sarili lang.
0: Totoo.
1: Pangkaramihan, nasasakpan kayo.
0: Mm-hmm.
1: At pagka talagang tumutukas na ganun,
0: mm-hmm.
1: parang gusto ko nang malusa sa buong araw ngayon, kaya ginagawa ko, mahanap ako ng ibang paraan kung saan po pwedeng yung isip ko eh,
0: kumalma.
1: Oo, ma-focus sa isang bagay na hindi nakakaluno, nakakapalumo.
0: Mm-hmm.
1: Pagka hindi ganun kasi, ang tagal eh, bago ka makamove on.
0: Mm-hmm.
1: Ang tagal, nare-retain sa isip mo yung mga bagay na hindi ka. Ginagamit ko lang mo, pero yun ako yun sa akin yun.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung reality check sa akin.
0: Yes. And lahat naman po tayo, I guess we have our own battles na kailangan talaga natin labanan. And we really have to find diversion, di ba? Yun yung mahalaga minsan eh.
1: Yes.
0: Mm-hmm. And kayo po, good for you kasi you know how to divert things na kapag alam nyo hindi kayo komportable na doon sa isang sitwasyon, you'll find way, di ba? Sabi mo nga, sa simpleng paglipat lang, ayaw mo na makinig doon sa mga bad news na nangyayari kasi it will cause you stress eh. So, you'll find way para wag ka maapektuhan, no? Which is good kasi alam nyo kung paano i-divert yung attention ninyo at alisin doon sa bagay na nagbibigay sa inyo ng stress.
1: Eh, kasi meron akong kasama, accountant yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero, na siya, parang broken yung situation niya sa pamilya. Pero, meron mo mga kapatid na umaalala eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ako kumikibo, biglang lalapit sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Palagi.
0: Mm-hmm.
1: Nakutong gobyerno natin, ganito. Siyempre, ako nagre-relax ako.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga bagay na hindi nakakagandang pakinggan, ayaw ko yun.
0: Yes.
1: Kumbaga, hindi ko inaalaw na makapasok yung gano'n. O bagamat ako may sarili din akong paniniwala.
0: Mm-hmm.
1: And, no, third time na sinabi niya sa akin yung first time, hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang point ko noon, nire-review ko yung mga negative na bagay.
0: Taba naman.
1: I cast it out all yung negative whatever it is.
0: Mm-hmm.
1: Basta negative, ayokong pakinggan yan.
0: Totoo po.
1: Samo, no? Nag-alit siya sa akin.
0: Ah, talaga?
1: Sabi niya sa akin, hindi ka pala well-versed eh. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo. Sinundan ko siya. Hindi ako nagbabasa ng dyaryo. I don't trust. I don't believe in dyaryo. Kasi lahat naman yan. Pwedeng. Simple lang gano'ng sagot ko.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo na, pasipa siya. Siguro, ilang beses niya na tinatry na i-convince ako.
0: Wala talaga.
1: I am most of the time invincible. Hindi mo ako mabibensa kung ano lang ang gusto mo. May sarili akong paniniwala na hindi ko naman dinadamage ang ibang tao.
0: Correct.
1: Hanggat maaari, bigyan ko pa rin ng pag-asa yung ibang tao. Pero yung trust mo sa sarili mo, nagagalit ka, tinan mo nangyayari sa'yo, lumulumo ka.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ko na siya kinikibo. Hindi dahil gusto kong maramdaman yun. Lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Siguro naramdaman niyang gano'n. One time siya yung lumapit na sinabi, ano yung kinakain mo? Tinanggaan ko lang na ganyan para matuto, sabi ko.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko doon sa kapatid kasi kaklose ko yung kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, yung kuya mo, sabi ko, galit na galit, nilo ako verbose, nilo ako nagbabasa. Hindi talaga ako nagbabasa. Naku, sabi niya, alam mo yan, pag nakarap sa TV yan, tinudutod yung TV tapos minumura yung TV.
0: affected siya.
1: Oo, kasi kung susunod ka doon sa kagustuhan niya, makikiayon ka.
0: Dami ka na.
1: Matadama yung kalooban.
0: Totoo.
1: Mo eh. Samantala kung nireview ko yun, in Jesus' name,
0: putol na
1: agad. Itigil ka na.
0: Mm-hmm, mm-hmm. And you really have to protect yourself din syempre,
1: exactly.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: You have to protect yourself. Kasi mahirap eh. Di ba? Iba-iba ang klase ng pagtanggap ng tao. Iba-iba rin ang epekto sa kanila. Eh, katulad nga niya, tinan nyo, even the television, alam nyo hindi makaka-react sa kanya. Pero yung galit na ibinibigay sa kanya, nakakasira rin sa kanya yun.
1: Kasi ang mapon ako, Mr. Ryan, kapag pinagbigyan ka talaga sa sinasabi mo, ilang beses na, 4 times na, 5 times na.
0: Mm-hmm.
1: Paulit-ulit ka, hindi ka nababago. Nagkala mo na kukonvince mo ako. That very time, I rebuked it. Sabi ko, kinontra ko siya. Ang pagkontra ko, simple sagot lang. Hindi ako naniniwala dyan. Patensya na. Tapos. Eh kaya lang, siguro, parang nag-challenge siya na hindi ko makuha to sa paniniwala.
0: Uh-huh.
1: If that is your belief, go on.
0: Ikaw kaya naman yan.
1: Para hilahin mo. May sarili akong pinaninindigan.
0: Exactly.
1: Huwag tayo magtalo tungkol sa bagay na yan.
0: Mm-hmm. At saka marami pang mas bagay na dapat isipin at alalahanin. Diba? Especially kung it concerns about yourself, your family. Mas dapat siguro unahin yun na kailangan alagaan mo rin yung sarili mo kasi walang unang mag-aalaga sa'yo kundi ikaw.
1: Eh, exactly. Makaka-perwisyo ka pa sa pamilya mo pagka na-damage ka.
0: Totoo.
1: Ako, what I'm always thinking about... Mr. Wright, kapag ka medyo meron ng mga bagay na parang hopeless, maybe aalalahanin ko yung mga pangako ng Diyos. Tuloy ka lang, I am with you until the end of the times. Ibig sabihin, kasama mo ang Diyos, meron ka pa bang hanapin? At saka, he's always saying, God is fighting for us. Yun ang iniisip ko, parang nawawala yung mga bagay-bagay na parang hirap ang kalooban ko marinig to. Talagang para ako sinisilihan pag may mga ganyan ako napapakinggan. Gumagawa ako ng move kung paano maaalis ang isip ko. Sa totoo lang, ang dami-dami sa aking nawawala ng mga bagay-bagay. Pag talagang pagtutuunan ko ng isip, lalo lang kung matagal mong tinago, inipon, tapos mawawala sa'yo.
0: Maapektuha ka talaga.
1: Iniisip ko na lang, ito yung ginawa sa akin ni Lord para ma-neutralize ko yung pakiraman. Pero naiiyak ka pa rin, naiiyak pa rin ako bakit. Anong ginawa ko na ganito ba tinanim ko para makamawala sa akin itong ganito?
0: Misa mapapatanong ka, no?
1: Mapapatanong ka talaga. Hindi naman galitan Diyos sa ganun. Kaya lang sinasabi ko, baka po pwedeng maintindihan ko kung paano ba ito iaalis sa kaisipan ko para... Alam mo yung sabang maghapon, maging matatag yung isip mo. Kasi pag hindi ganun, parang gusto mong, ito na ba end ng buhay ko?
0: Mawawalan ka ng hope eh, no? Magiging negative ka eh. And I admire Ate Jackie yung ano nyo ha, yung thinking ninyo na ganyan. And hopefully doon sa mga nakakarinig sa atin ngayon, matutunan din nila, di ba?
1: Yes.
0: First, you must know how to protect yourself eh, di ba? And marami na kasing hindi maganda nangyayari ngayon. Ngayon kung sasabay ka sa hindi maganda mangyayari, paano ka pa?
1: Oo.
0: Paano ka pa?
1: Kaya katulad nga na sinabi ko, huwag kang manangan sa sarili. Yun, pinangahawakan ko yun, Mr. Wright. Huwag kang manangan sa sarili mo, alam. Kapag medyo parang ito na yung gusto ko, Lord, ito ganito, iaalis niya sa isip ko yun kasi lagi ko hinihingi sa kanya. Alis niya sa isip ko yun. Iyan ang alam mo, pero hindi yan ang gagawin ko sa'yo. Di ibig sabihin, kapag ang Diyos ang may plano sa'yo, may talo ka ba? Maghintay lang.
0: Tsaka hindi natin makokontrol yan. Hindi natin makokontrol. And siguro, isa pa Ate Jackie, no? Isa pa siguro sa dapat matutunan na ating mga kapamilya at kaserbisyo is to let go of things na hindi natin control.
1: Yes.
0: No? And
1: let go and let God.
0: Yes, di ba? Minsan kasi yun ang nagpapahirap sa ating mga tao eh. Pinipilit natin kontrolin yung isang bagay na hindi naman talaga natin kaya. Di ba? At hindi natin kayang hanapan ng solusyon. Kaya tayo namumroblema. Sabi nga nila, ang isang problema ay nagiging problema kapag may solusyon. So ang problema, masusolusyonan yan. Ngayon kung hindi ka makahanap ng solusyon, hindi yan problema.
1: At wala naman talagang problema ang walang solusyon.
0: Exactly.
1: Nakahintay lang naman tayo talaga.
0: Siguro may nangyayari.
1: Doon ako medyo naiinip. Ulit-ulit. Nasabihin lang sa akin ng mga kapatid ko, Ate, hindi lahat ng gusto mo sa paraan mo, which is true. Iba yung paraan talaga ng Diyos sa atin doon sa paraan ng gusto mo. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, huwag ka manangan sa sarili mo. Alam yun, nagkakapag-asa na ako noon. May sabihin, meron pang mangyayaring maganda.
0: Yes, ganoon naman, di ba? And ako, lahi ko rin sinasabi to, and siguro alam din to ng mga nakikinig sa akin before, na hanggat ang story mo ay hindi happy, ibig sabihin, hindi pa doon natatapos ang iyong story. Di ba? Kasi dapat happy ending yung buhay mo sa kahit anong aspeto. And ikaw na yung bahala doon kung paano ka magiging happy. Kung hahayaan mong pasukin ka ng negativity, paano makakamit yung happiness?
1: It's your choice eh.
0: Exactly. Totoo po yan.
1: Life is what you make it. It's your choice. The choice is yours kung papasayahin mo sarili mo. O mananatili ka sa gano'n. Wala na. Ano, paano mo pahabol eh. Pero sometimes sinasabi ko yan, pero gusto ko lang na i-let go yun, no? By way saying it. Pero kung minsan nandun pa rin, nakaalala mo bakit gano'n ang pag-iisipan mo. Kaya hahanap ka na lang ng paraan kung paano.
0: Maalis sa yun.
1: Paano huwag kang manatili doon sa kaisipan na yun.
0: Ate Jackie, maraming salamat. Ang gaganda na lahat ng sinabi mo, and hopefully yung mga nakikinig sa atin ngayon, little by little, 'di ba? Matutunan din nila kung paano nila protektahan yung sarili nila. Doon sa mga bagay na akala nila walang epekto, but in the long run, hindi nila namamalayan, unti-unti na silang kinakain at nasisira na sila.
1: Okay. Thank you so much.
0: Thank you rin po. Ingat kayo lagi.
1: Request ko, it's sure, too late.
0: I'm sorry, ano po 'yun?
1: It's too late. It's
0: too late. Okay po. Sige po, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Kapamilya, yan si Ate Jackie ng Navotas. And ganda, no? Ganda ng mga sinabi niya. Alam niyo kung hihimayin lang natin yung mga binitiwang salita doon ni Ate Jackie from Navotas. Totoo eh, di ba? Minsan, nagpapa-apekto tayo doon sa mga bagay na hindi naman dapat talaga natin dapat yakapin. At may way tayo para i-resist o tanggihan yung mga bagay na yun na magdudulot sa atin ng hindi maganda. Magandang thinking yun, di ba? Nahanapan mo yung sarili mo ng diversion para huwag ka tuluyang malubog doon sa isang sitwasyon na maaaring sumira sa'yo. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha, di ba may mga ganun eh, sa simpleng kwentuhan, sa simpleng usap, minsan may mapupulot ka talaga. Di ba? Kaya araw-araw talaga may matututunan ka sa mga tao. Kaya mahalaga na nag-i-establish ka ng good relationship sa lahat na nakikilala mo. Hindi man yung personal, but kahit papaano, kung hindi mo kilala at hindi kayo close, civil lang, di ba? At maging maayos kang tao. Yun naman yung key dun eh. Kung may gawin sa'yo masama ibang taong mahalaga, hindi ikaw ang gumawa ng pagkakamali at masama sa iba. E ulit-ulitin ko, lagi ko ito sinasabi, obligasyon natin gumawa ng mabuti, pero wala tayong karapatang gumawa ng masama. Lalong-lalo na sa ating kapwa. Oras natin kapamilya, 2:46 na. Nakikinig ka pa rin dito sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:01 na.
1: Remember your music.
0: Kapamilya ka serbisyo, kapag wasak na ang mundo mo, sino ang una mong naiisip na takbuhan? Kasi minsan sa dami ng tao sa paligid, may isang tao na talagang gusto mong marinig ang boses sa oras ng iyong pangangailangan. Ang sarap sa pakiramdam kapag may taong kaya mong takbuhan, hindi lang kapag masaya ka, kundi lalo na kapag durug na durug ka na. Yung tipong kahit wala siyang solusyon, sapat na yung nandyan lang siya at hindi ka hayaang bumagsak. May mga tao kasing hindi mo kailangan paliwanagan ng sobra. Hindi mo kailangan mag-explain. Isang tawag mo lang, alam na nilang may mabigat kang dinadala. At minsan, sila ang nagiging pahinga mo sa magulong mundong pilit kang pinapagod. Kaya kapamilya, di ba napakasarap nang may ganyan tao? Yung alam mo na kahit anong oras, kahit na anong panahon, kahit na anong sitwasyon, hinding-hindi kay iwan. Kaya sana makatagpo ka ng ganyan tao. Pero sana ikaw din, ganun ka rin sa kapwa mo. Diba, ang buhay naman give and take talaga eh. Hindi masama na tumanggap, hindi masama ang magbigay. Pero dapat balanse. Diba, ganun ang mundo. Umiikot, minsan okay, minsan hindi. At sa dalawang phases na yan ng buhay, sana ma-realize mo na minsan may tatakbuhan kang tao at magbigay ka rin ng panahon para tanggapin mo ang mga tumatakbo sa'yo. Kapamilya ka-servisyo, tanong pa rin natin ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan. Oy, may time pa ha. Pwedeng-pwede ka pang magpadala ng iyong message sa 0919-278-3000. O kaya naman, pwede ka pa makipagkwentuhan sa akin, ha? 892-44101, locals 5671, 5672, or 5673. O shoutout sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ha? Yung mga maagang gumigising malamang, ngayon ay nagtitimpla na ng kape. At nag-aasikaso ng kanilang mga gagamitin ngayong araw na ito, Miyerkules, May 13, 2026. Abay, nagmamadali na rin ba? Yung iba nagmamalengke, no? O kaya yung mga may tindahan sa palengke, eh malamang kanina pagising yung mga yan. Diba yung mga dating nung angkat ay madaling araw yan eh. O ganun din ha, yung mga magsisimula na mga kumayad ngayong araw na ito at maghanap buhay na mga drivers ha, driver ng bus, ng jeep, tricycle, padjak, taxi, mga TNVS drivers ha, ingat-ingat. At sana'y maging maganda ang inyong kitaan ngayong araw na to at sa mga susunod pang araw. At doon sa mga mananakay natin ha, yung mga kapamilya nating mga magiging pasahero doon sa mga nabanggit nating mga pampublikong sasakyan, huwag naman tayong maging masyadong rude sa kanila, di ba? Hindi maiiwasan minsan eh. Umiinit yung ulo, may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng pasahero at yung nagmamaneho. Isipin natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dinadala. Kaya hindi naman masama kung iisipin nating maging mabuti sa isa't isa. O kapamilya ha, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Enjoyin muna natin ang nagagandahan tugtugan habang binabalikan ang iyong nakaraan.

Kapamilya kaserbisyo, magkaiba ang pagtakbo para humingi ng tulong at pagtakbo para takasan ng isang responsibilidad. Kapag humingi ka ng tulong, umamin kang hindi mo kayang dalhin mag-isa yung bigat na dinadanas mo sa buhay. May tapang doon at siyempre kailangan may katapatang kasama. Pero kapag tumakbo ka para umiwas sa isang obligasyon, teka lang, ibang usapan na yun. Kasi habang pinipili mong mawala, may mga taong naiiwang sumasalo ng responsibilidad na iniiwan mo. Hindi ka hinaan na lumapit at tandaan mo yan, lalong-lalo na kung ibang tao man. At ang sitwasyon mo ay mahirap. Dahil ang tunay na kahinaan, yung alam mong may dapat kang panagutan, pero mas pinili mong magtago kaysa humarap. Hindi lahat ng tumatakbo, duwag. Diba? Eh, tandaan natin yan. Hindi nangangahulugan ng ganun. May mga taong tumatakbo dahil kailangan nila ng masasandalan, ng mahihingan, ng tulong. Dahil pagod na sila, hindi na nila kaya. Dahil hindi na nila alam kung paano bubuhatin ng problema ng solo niya, ng mag-isa. At tingin ko wala namang masama rin eh. Pero iba ang pagtakbo para umiwas. Kasi kapag yun ang ginawa mo, alam mo may obligasyon kang pinapabayaan eh. May tao kang masasaktan, may responsibilidad kang dapat harapin. Tapos pinili mo pa rin maglaho, hindi na paghahanap ng tulong yun. Pagtataguna ang tawag doon. Kapamilya, oras natin 3:22. Ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Tanong pa rin natin, ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? Diba kapag bata ka, kaibigan, magulang, hanggang pagtanda, sila pa rin yung takbuhan mo. Kaya yung may mga magulang pa rin, hanggang ngayon, swerte, lalo-lalo na kung yung magulang mo, hinding-hindi ka pinababayaan mula nung bata ka pa. At kung wala naman at meron kang mga malalapit na kaibigan na handa kang damayan, swerte ka pa rin. Kaya kung swerte ka sa ibang tao, hayaan mo maging swerte rin ng ibang tao sa'yo. Kaya sa araw-araw kapamilya, pagising mo ng umaga, sana maging isa yan sa goal mo. Na maging blessing ka rin para sa iba. Masarap kaya ng pakiramdam ng ganun, di ba? Yung bago ko matulog, iisipin mo, teka lang, ano yung nagawa kong mabuti ngayong araw na to? Meron ba ako natulungan? May tumakbos ba sa akin na hindi ko nahindian? At sana sa kada tulong na ibibigay mo sa iyong kapwa, eh huwag ka na maghanap ng kapalit pa kasi tulong nga, di ba? At huwag ka rin manunumbat kasi tulong yung ginawa mo sa kanya. Ang tulong ay kusang loob na ibinibigay, hindi sa pilitan. Kung darating yung panahon na susumbat mo lang din sa kanya at alam mong ganun ka, eh huwag mo nang bigyan ng tulong. Kasi oo nga, napagaan mo ang sitwasyon niya ngayon, pero sasama naman ang kanyang loob pagdating ng panahon. Nahirap yun. Hindi bukal sa loob mo ang pagtulong, hindi masarap na pakiramdam. Lalong-lalo na kung ikaw yung madalas na hinihingi ng tulong, eh paano pag dumating yung araw na ikaw naman ang hihingi ng tulong sa iba? Paano na, di ba? Kaya kapamilya, kaserbisyo, o may pagkakataon pa ha, para mag-share ng iyong nararamdaman. Baka ito na yung pagkakataon para kahit papaano maibsan yung bigat na iyong dinadala, lalong-lalo na kung may kinalaman doon sa mga pagtulong, baka mamaya lumapit ka, tinanggihan ka. Ano yung sentimiento mo dyan? Baka matagal mo nang tinatago yan, naghahanap ka lang ng pagkakataon para mailabas yan. Tutok pa rin dito sa Remember Your Music, kasama Hugotero at ang Mr. Right mo.

0: your music. Basta AM-DZMM.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Basta AM, DZMM.

0: Radyo Patrol, balita alas 4 ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Senador Ronald De La Rosa, umapila kay Pangulong Marcos Jr. sa harap ng bantang pag-aresto ng ICC. Dalawang dating senador, pinasaringan si Senador Ronald De La Rosa sa pagtakbo sa mga aarestong tauhan ng NBI. British lawyer Peter Haynes, bagong abogato ni dating Pangulong Duterte sa ICC. CBCP, iginiit sa mga senador na simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomalies, hawak na ng Ombudsman. Misis nakukuha ng pasaporte sa Paranaque, pinaghahanap. Balita sa lalawigan, dalawang gold trader, patay sa pamamaril ng mga holdupper sa Cotabato. Sa showbiz, Cinemalaya hit film na Open Endings, ipalalabas nationwide sa June 10. At sa sports, defending champ Oklahoma City Thunder, muling nakapasok sa Western Conference Finals matapos walisin ang Los Angeles Lakers. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng madaling araw kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako po ang inyong kapamilya, Alfred Dalde.
1: DZMM!

Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 3:38 na. Good morning sa iyo, kapamilya. O yung mga maagang aalis ngayon, dapat ganitong oras, medyo naghahanda-handa na, ha? Medyo nagbabanat-banat na ng buto, kumikilos-kilos na. Alam ko pagpapawisan ka buong maghapon na to dahil sa init. Pero iba pa rin yung pagpapawisan ka dahil sa pagkilos mo sa umaga, di ba? Para mabuhay-buhay naman yung mga ugat at makadaloy na mabuti yung mga dugo sa ating katawan. O yung mga nanay at tatay siguro, naghahanda na rin na mag-almusal ng kanilang mga anak. Ganyan eh, no? Maaga talaga silang nagigising. Minsan naunahan pa yung pagtilaok ng manok, abay gising na si nanay at si tatay. Baga ganitong oras, yung kapitbahay, abay nangangamoy na ang ginisang bawang at sibuyas. O baka meron na nagsasangag. Yan, sarap niya sa umaga, no? Tapos mapiprito ka ng tuyo o kaya ng tinapa. O ayan ha, ewan ko may gumagawa ba sa inyo noon. Yung kape, kapag ang ulam ay tuyo kaya prito, may gumagawa niya, sinasabaw yung kanin. Sinasabaw yung kape sa kanin, di ba? May gumagawa niya. No? Tapos yung partner ng tinapa, may itlog na pula at kamatis, ay ang sarap ng almusal, di ba? O yan ay taman-tama para sa maghapon na gagawin mo. O doon sa mga magsisimula ng kumayod ngayong umaga. O alam na ha, hindi mag-a-adjust ang traffic sa atin kahit anong mangyari. Kaya tayo ang mag-a-adjust sa oras natin para maiwasan ng late. Lalong-lalo na yung mga pumapasok sa opisina. O magbaon na mahabang pasensya. Pasensya sa kalsada at pasensya sa kasamahan sa trabaho, di ba? Hindi natin maiiwasan talaga. Minsan may mga katrabaho tayo na akala nila pamamanahan sila na may-ari ng kumpanya. Habang pasensya lang, di ba? Malay mo. Dumating yung pagkakataon, kayo rin sa isa't isa ang magtakbuhan sa isa't isa kapag mayroong pangangailangan. O, pinag-uusapan natin ngayon, ha? Ano o sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan? Sana kapag na-realize mo kung sino ang madalas mong takbuhan sa oras ng pangangailangan, sana ngayong araw na to makagawa ka ng paraan para ipakita sa kanya ang kanyang halaga at mapasalamatan mo siya. Again, kapamilya, kaserbisyo, good morning sa iyo. Masarap ganitong umaga, di ba? Habang nag-iinat-inat, habang kumikilos-kilos na, yung iba nagwawalis na yan sa kanilang bakuran, naglilinis na kanilang mga bahay, o kaya naman yung mga may karinderya, naghahanda na yan ng kanilang lulutuin ngayong umaga. Yung pansit, yung spaghetti, o ayan ha, yung lugaw, yung goto, yung mga all-time favorites na ulam sa karinderya. Masarap niyan, may kasabay kang music, di ba? Para naman mas ganahan ka sa pagkilos. Kaya kapamilya, ilakas na ang radyo, ilakas na yung pinapakinggan mo. At sabayan ang tugtugan dito sa Remember Your Music. Ano pa hinihintay mo kapamilya? Edi, yug-yuga na.

0: R-Y-M. Remember your music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, maraming salamat sa iyo ha, sa pagsama sa akin mula kaninang alas 12 hanggang ngayon, mga alas 4 na ha. O ingat-ingat ka ngayong maghapon na to ha. Maraming salamat sa lahat na nakisali sa ating kwentuhan at sana na-enjoy mo ang ating tugtugan. O para dun sa topic na pinag-usapan natin ngayong araw na ito ha, sino o ano ang iyong tinatakbuhan sa oras sa iyong pangangailangan. Kapamilya, kaserbisyo, sa panahong ito ay usong-uso ang pagtakbo. Merong nadadapa dahil sa pagkakamali, meron namang nakakalusot, pero huwag kang paninigurado sa iyong pagtakbo dahil may pagkakataon na makikita at makikita ka rin ng tinakbuhan mo. Kapamilya, walang masama sa paghingi ng tulong ha, dahil yan ay pag-amin na hindi mo na kaya at walang masama rin kung sasabihin mong pagod ka na. Pero sana maintindihan mo ang kaibahan ng pagtakbo para humingi ng tulong at suporta at pagtakbo sa pagtalikod sa mga responsibilidad na tinatakasan mo na. Kapamilya, susunod na ang Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Steve Raz at Robert Mano. Kapamilya, maraming salamat sa iyo ha. Ingat ka ngayong araw na ito at sabi ko nga sana ay maging blessing ka rin sa iba. At gawin mo yung goals araw-araw kapamilya ha. Masarap na bago ka matulog, iniisip mo kung meron kang napasaya at meron kang napaligaya. Yun ang isang regalo mo na rin sa iyong kapwa at higit sa lahat pati sa iyong sarili. Ang sarap ng pakiramdam na habang nagpapahinga ka, ikaw ay masaya dahil alam mo na minsan may tumakbo sa'yo at tinulungan mo at hindi ka nagkait ng tulong sa kanya. Dahil hindi mo alam, kapamilya, kaserbisyo, kung kailan ka hihingi ng tulong sa kapwa mo. Kaya sana, lagi mong piliin maging mabuti ha. O paano, hanggang sa muli, sana magkarinigan ulit tayo. Dito lang yan sa DZMM. Radyo Patrol 630 at sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, kaserbisyo, hanggang sa muli.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 13, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Resolusyon para hikayatin si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko, inihain sa Senado. De la Rosa may apela kay Pangulong Marcos Jr. sa harap ng bantang pag-aresto sa kanya.
1: Senador Ronald de la Rosa tinawag na katawa-tawa sa pagtaka sa mga aaresto sa kanya. Protective custody ng Senado kay de la Rosa pinawalang bisa o pinapawalang bisa sa Korte Suprema.
0: Senator Robin Padilla maghahain ng ethics complaint laban kay Senator Kigo Pangilinan. Senator Panfilo Lacson dismayado naman sa pagbaligtad ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda.
1: Mga miyembro ng House Prosecution Panel na lilitis kay Vice President Sara Duterte pinangalanan na. Mga obispo na nawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial.
0: Sa lalawigan, pulis patay sa pananaksak ng arrestuing suspect sa Bybus operation sa Negros Occidental. Mag-ama naman patay din sa pananaksak sa Cebu.
1: At sa balitang sports, defending champion Oklahoma City Thunder muling nakapasok sa Western Conference Finals matapos walisin ang Los Angeles Lakers.
0: Magandang morning, kapamilya! Kompletong pogi ngayong Miyerkules. Ako po si Radyo Patrol Steve Rez.
1: Magandang morning! Magandang madaling araw! Kape, kape, kape, kape, kape! Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: 404 na po natin ang balitaan. Kaunti pa rin ang bato. Umapila si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pagkuwirma ng ICC ng arrest warrant laban sa senador na tinukoy na co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Iginit ni De La Rosa na sakaling may pananagutan man siya, dapat siyang litisin sa korte sa Pilipinas. Noong Lunes, nagpakita na sa Senado si De La Rosa. Matapos ang anim na buwan na pagliban, galit pang nagpakita ang senador na anay hinarang na agad ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa parking lot ng Senado. Samantala, iginit naman ng Malacanang na dapat tandaan ng Senado ang limitasyon ng kanilang kamangyarihan. Inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa matapos habulin ng mga tauhan ng NBI na tinangkang isilbi ang mga arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sakop ng protective custody ng Senado ang mga kasong may parusang mahigit 6 na taong pagkakabilanggo. Sa ilalim kasi ng batas, aabot sa 12 hanggang 40 taong pagkakulong ang parusa sa Crimes Against Humanity.
2: Basta AM, DZMM!
1: Malacanang, dumistansya sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay Senador Ronald de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Q. Ipauubaya ng Malacanang sa law enforcement agencies at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagtugon sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald de la Rosa. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Pero may umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o International Humanitarian Law na maaaring gamitin para maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Nakasaad-anya sa batas na maaaring ipaubay ng Pilipinas sa International Court ang pagpapaimbestiga sa isang kaso kapag nauna na itong mag-imbestiga. Dagdag ni Castro, bagamat hindi na kasapi ng Rome Statute ang bansa, may obligasyon pa rin ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol na papanagutin ang mga dapat managot at bigyan proteksyon ang mga biktima ng EJK. Binanggit pa ni Castro na habang nangyayari ang gulo sa Senado noong Lunes, wala namang naging direktang utos ang Pangulo sa sitwasyon. Pero malinaw naman anya ang palaging utos sa lahat ng law enforcement agencies para sa mga kinahawakang kaso na sundin kung ano ang pinag-uutos ng batas. Kaugnay naman ang pagdireklara ng protective custody ng Senado para kay De La Rosa, sinabi ni Castro na may tinatawag na pribilehiyo para hindi hulihin ang sinumang senador habang nasa sesyon o nasa vicinity ng Senado. Pero hindi anya may patutupad ang pribilehiyong ito kapag ang nagawang krimen ay may parusang higit 6 na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, iginitama ni Vice President Sara Duterte na mali ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Ay kay Vito Duterte, walang bisa ang warrant mula sa ibang bansa kung hindi ito dadaan sa korte sa Pilipinas.
2: Basta AM, DZMM!
0: Nagkain ng resolusyon ang limang minority senator para hikayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dakusang loob na sumuko sa mga otoridad. Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si de la Rosa matapos maglawas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC. Kabilang sa mga nagkain ng resolusyon sina dating Senate President Tito Soto at Senators Bam Aquino, Francis Pangilinan, Rizzo Ontiveros at Pamphilo Lacson. Hindi kahit nila si de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad at gamitin ang lahat ng judicial remedies alinsunod sa saligang batas. Giit ng minorya, walang isinasaad sa konstitusyon at Senate rules na may kapangyarihan ng Senado na magbigay ng protective custody o nagkakanlong sa mga senador na ipinapa-aresto. Pinatiko si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga taga-minorya na naghain ng resolusyon. Giit pa ni Cayetano, susuko lang si De La Rosa kapag ipinapa-aresto ng Philippine Court at mabigyan ng lahat ng legal remedies. Wala namang komento si De La Rosa sa panghihimok sa kanya ng mga taga-minorya dahil hindi pa niya nababasa ang resolusyon kagabi. Ilang taga-suporta ang dumalaw kay De La Rosa sa Senado, kabilang si Cavite Congressman Kiko Barzaga. Samantala, protective custody ng Senado kay Senator De La Rosa. Pinapawalang bisa sa Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Hiniling ng high school teacher na si Barry Tayam sa Korte Suprema na atasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin at silbihan ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa sa petition for certiorari and prohibition na hiniain sa SC. Ipinadedeklara ni Tayam na walang bisa ang Senate Resolution No. 44 na layong protektahan ng Pilipino laban sa extrajudicial rendition. Layo ng petisyon ni Tayam na tanggalan ng kapangyarihan ng Senado, nakupkupin siya at dapat lang aniyang harapin ng senador ang kanyang kasalanan. Giit pa ni Tayam, dapat patunay ni De La Rosa sa korte na wala siyang kasalanan at huwag magtago ng magtago. Iginiit din ng petitioner na kung nangyari ang pag-aresto kay Noy Senador Laila De Lima at Antonio Trillanes IV, dapat din aniya itong ipatupad kay De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: 11 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tinawag na duwag ni dating

0: CIA agents. Ayon kay Dalima, maaaring isilbi ang arrest warrant kahit pa nasa loob at in session ang Senado. Payo na mambabatas kay De La Rosa, igalang ang proseso at harapin ang warrant of arrest ng ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity.
1: Basta AM, DZMM!
2: Muling nagkain ng urgent manifestation sa Korte Suprema ang pinakabatang anak ni dating Pangulong Duterte. Base sa petisyong inihay ng kanyang abogado, hiniling ni Veronica Kitty Duterte sa kataas-taasang kuman na aksyonan na ang mga petition for habeas corpus na inihay nilang magkakamatid para sa kanilang amang si dating Pangulong Duterte. Hiling ng magkakamatid ni Duterte sa Korte Suprema na ideklarang illegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkulong sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Netherlands. Samantana, British lawyer Peter Haynes, bagong abogado ni ex-President Duterte sa International Criminal Court, kapalit ni Nicholas Kaufman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Diraj Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Ang British lawyer na si Peter Haynes ang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y matapos humiling ni Nicholas Kaufman sa ICC Trial Chamber 3 na payagan siyang umatras bilang abogado ng dating Pangulo. Sa inilabas na dokumento ng ICC, ayon kay Kaufman, kinumpirma ni Haynes na handa, may kakayahan at agad niyang aakuin ang pagdepensa kay Duterte. Nakapaloob din sa dokumento na napagkasunduan na ang Terms of Engagement at nakatakdang dumalo si Haynes sa status conference sa May 27, 2026. Tiniyak naman ni Kaufman na mananatiling maayos at tuloy-tuloy ang legal representation Duterte sa tulong ng bagong counsel at ng kasalukuyang defense team. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Basta AM, DZMM.
0: Inihalal naman ng House of Representatives sa 11 kongresista na bubuo ng prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabila dito ang chairperson ng House Justice Committee na si Batangas Congresswoman Gerville Luistro. Ngayon din si Manila Congressman Joel Chua, San Juan Congresswoman Isabel Maria Zamora, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Jose Manuel Jocno, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Iloilo Congressman Lawrence Defensor, Bukidnon Congressman Kit Flores, Cagayan de Oro Congressman Lordan Swan, at Dinaga Thailand Congresswoman Kakabagaw. Samantala, hindi pa na itatransmit ang House Secretary General sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ayon kay Chua, inaalam pa ng House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Iginiit ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na kahit nagpalit ng liderato ang Senado, hindi dapat maging dahilan ito para mag-convene ang impeachment court at litisin si VP Duterte. Dagdag pa ni Dalima, may tuturing na tinalikuran ng mga senador ang kanilang constitutional mandate kung hindi i-convene ang impeachment court.
1: Basta DZMM.
2: Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naritong balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
4: Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na may pamagat na serve the common good in the pursuit of justice and truth, iginit ang mga obispo na dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon at agad magpatuloy sa impeachment trial. Ayon kay CBCP President at Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, mahalagang dinggin ang testimonya ng mga testigo, suri ng mga ebidensya, at pairali ng katarungan at katotohanan sa proseso. Hinimok din ng mga mga obispo, mga senador na iwasan ang anumang hakbang na maaaring magbukang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o paglabag sa mga itinakda ng saligang batas. Gayunpaman ng CBCP, ang pagkakaantala ng paglilitis

0: ay nangangahulugan ng pagkaantala ng hustisya para sa mamamayang Pilipino at maging sa vice-presidente. Nanawagan din ng mga obispo sa publiko na maging mapanuri at mapagpatsyag sa mga magaganap na pagdinig upang mapanatili umano ang integridad ng diskurso laban sa maling impormasyon at manipulasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
2: Birthday Zone!
1: Isa pang report, Malacanang umaasang magiging patas ang Senado sa paghusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabalik mula sa Palasyo ng Malacanang si Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Umaasa ang Malacanang na magiging patas ang mga senador sa paghuhusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag tuloy ng inendorso ng Kamara at nag-convene ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sana ikonsidera ng mga senador ang taong bayan sa kanilang pagpapasa at pagtalakay sa mga salik ng impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Iginagalang anya ng Malacanang ang desisyon ng House of Representatives pero nilinaw na bahagi lang ito ng trabaho ng mga mambabatas at hindi saklaw ng trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Castro, ang 257 kongresistang bumoto pabor sa Articles of Impeachment ay patunay na nakakita sila ng sapat na dahilan para isulong ang reklamo sa Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ipresentang dokumento at ebidensya. Dumistansya naman ang palaso nang tanungin kung gaano ito kakumpensang matutuloy sa aktwal na impeachment trial ang sitwasyon at iginit na hindi manghihimasok si Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras po natin, 4:19 ng madaling araw. Dismayado naman si Senator Panfilo Ping Lacson sa pagpapalit ng political alignment ng kapwa senador at ngayon Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayon kay Lacson, hindi nagpasabi o nagpapaalam man lang si Legarda bago ang sesyon kung saan naganap ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Anya, nirerespeto niya ang desisyon ng senadora pero importante rin ang maayos na komunikasyon lalo't pat ituring itong orihinal na miyembro ng kanilang grupo. Isa si Legarda sa mga bumoto pabor kay Senate President Alan Peter Cayetano noong Lunes.
4: Basta AM, DZMM!
1: O ito, nagkainita na. Nagkasumpungan na. Irereklamo umano ni Senador Robin Hood Padilla sa Ethics Committee si Senador Francis Pangilinan. Hindi nagustuhan ni Padilla umano'y paninigaw sa kanya ni Pangilinan sa plenaryo. Sinuspinde ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang session kung saan tinangka ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero tumanggi ito. Sinabi ni Padilla na hindi siya sanay na sinisigawan at iginiit na dapat mag-sorry si Pangilinan sa plenaryo. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Pangilinan na walang basehan ng iahaing reklamo ni Padilla at sinabihan ito na huwag maging balat sibuyas. Nako. Kadalasan na anya na may nangyayaring sigawan, totoo naman. And the likes of
5: Peter.
1: Then. Dati, diba? Then, Senator
5: Zubiri.
1: Hindi.
5: Dati.
1: Ang isa pa dyan, yung laging mataas or intense yung emotion at mataas yung boses kapag during the sessions, si former Senator Miriam Defensor Santiago, Senator Miriam Defensor Santiago. Kung yun pa inakatapat niya, kumusta siya? O sigawan o pagtataas ng boses sa plenaryo, pero ngayon lang, may senador na magsasampa ng ethics complaint. Normal kasi yun, maghahain din si Pangilinan ng kontrademanda laban kay Padilla dahil sa mga paranakot, pangaharas at kawalan ng decorum. Sinabi ni Pangilinan na wala siyang hilig makipag-away pero hindi niya aatrasan ang kasong isasampa ni Padilla.
5: Bakit nga ba sinigawan? Sinigawan nga ba?
1: Tumaas yung boses kasi sabay sila nagsasalita sa floor. Sabi ni Senator Kiko, I have the floor!
5: Yun lang yun? Ganun,
1: oh. Siyempre, sometimes magtataas ka ng tone mo to get attention.
5: Kasi kung hindi ka sabay kayo
1: nagsasalita,
5: So hanggang ngayon, hindi pa
1: hindi naman siya
5: okay.
1: Nagwala, hindi naman nagsabi na masamang salita. Sinabi lang niya, sa akin pa yung floor, ako pa yung nagsasalita.
5: Eh, siyempre, kailangan mo minsan sumiga para mapansin ka. Ganun naman yung
1: issue. Sinasabayan siya eh.
5: Kahit sa house, ganun yung mga tao. Pero, sana magsasalita.
1: Let's see.
5: 421 na madaling araw, hindi umano gaano kalaki ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Paliwanag ng Meralco, kahit tumaas na ang generation charge, natapyasan ang dagdag singil sa kuryente dahil sa pagsususpinde sa VAT sa natural gas, pagpapaigsi ng refund period at suspensyon sa paniningil ng Green Energy Auction. Mula nang inihayag ng Energy Regulatory Commission at Department of Energy na posibleng malaki ang itaas ng singil sa kuryente sa paparating na bill. Nag-abiso naman ng ERC sa mga consumer na posibleng masundan pa ang dagdag singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa matinitang init at pagtaas ng presyo ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Noong Abril, 53 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa singil sa kuryente ng Meralco.
4: Basta AM, DZMM!
1: Posibleng masundan sa susunod na linggo ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa unang araw ng trading sa Singapore, mahigit piso ang ibinaba ng presyo ng gasolina at kerosene, habang mahigit 50 centimos naman sa diesel. Pero tumaas ang presyo ng langis sa world market matapos ibasura ni US President Donald Trump ang peace proposal ng Amerika o Iran. Iran dapat ito. At posibleng maglagay sa alanganin ang peace talks. Kahapon, mahigit 9 pesos kada litro ang itinapya sa presyo ng diesel at mahigit 13 pesos sa kerosene. Ang presyo ng gasolina nagmahal ng halos 50 centavos kada litro. Nag-rollback din ang regasco ng 2 piso kada kilo ng presyo ng LPG.
4: DZMM, numero 1 sa aksyon.
5: Oras!
1: Anong oras na?
5: 4:23 na.
1: Ayun oh. O Sir Jerwin Tierra, alam mo na yung oras ha, 4:23. Alam mo, si Sir Jerwin.
5: Jerwin, oh.
1: Outstanding school paper advisor ng Quezon Province. Ha?
5: Wow.
1: At naging finalist yan sa Calabarzon. Outstanding SPA yan. Napaka-husay na teacher. Daming alam niyan.
5: Siyempre.
1: Desktop publishing, online pub.
5: National ba yan?
1: Oo.
5: Hindi biro yun. Oh.
1: Radio broad, lahat. Sinalihan niya. Napaka-husay.
5: Hindi biro ang manalo bilang best SPA ng
1: Quezon Province.
5: Quezon Province pa. Calabarzon, di ba? 4:24 na po na madaling araw. Good morning sa mga nakikinig, nanonood, sumisigaw ng pandesal.
1: Aha.
5: Di ba?
1: Kaya ano, kuchinta.
5: Di ba? Taho.
1: Oh, ano pa may mga sinisigaw? Anong ka pa may mga sinisigaw dyan sa madaling araw? Ibig sabihin nyo nga, gatas ng kalabaw.
5: Balut.
1: Meron pa bang magbabalot ba na madaling araw? Parang madaling sa gabi araw, yung ginagaw, kinakain.
5: May mga pauwi na, may mga pahabol.
1: Yung mga pa-off than duty.
5: Oh,
1: magbabalot para malakas. Oh, sige na nga. Natin. Taho, lato. Ano pa yung mga inilala ko sa... biyahe.
5: Ay, biyahe ba yan?
1: kubaw. Buisit.
5: Ganun. So, parang normal yung sigaw sa lakas.
1: Oo, no?
5: With
1: tapos,
5: sense.
1: Ano? Sa palengke naman, suki! Oh, di ba?
5: Sense yung sigaw.
1: Of course, pwede. Sigaw na may sense, sigaw na...
5: Kaya kang ipaglaban.
1: Ah, may ganun.
5: O, paano? 425. Mag-message na po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000. Sinamin kayo sinigawan. Binigyan lang namin ng diin yung salita na yan.
5: Sabi ni Sir Gerard, sopas daw sa madaling araw.
1: Sopas?
5: Sarap
1: yung mga almusal.
5: Oh.
1: Ay, pwede. Lugaw? Ano pa bang sa madaling araw? Ay,
6: good morning!
1: Champurado.
5: Oh,
1: perfect. With to you.
5: Yan. 4:25 po, intempo namin yung mga mensahe po ninyo, mga reaksyon at pampashoutout syempre ngayong Miyerkules. Pero abangan po muna sa aming pagbabalik, mga magsaka na apektado ng pagkalbruto ng Bulkang Mayon, bibigyan ng bagong taniman.
1: Guinness World Record para sa pinakamaraming water lantern display.
5: Grabe.
1: Nasungkit ng
5: Pampanga.
1: Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Kape.
1: Hindi kami sumisigaw, ha?
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Itim ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4. Radio Patrol Balita.
1: Good morning. Alas 4:29. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Resolusyon para higayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na, inihain sa Senado. De la Rosa may apila kay Pangulong Marcos Jr. sa harap ng bantang pag-aresto sa kanya.
2: Senador Ronald de la Rosa tinawag na katawa-tawa sa pagtakas sa mga aaresto sa kanya. Protective custody ng Senado kay de la Rosa pinawalang bisa sa Korte Suprema. O pinapawalang bisa sa Korte Suprema.
1: Senator Robin Padilla maghahain ng ethics complaint laban kay Senator Kiko Pangilinan. Senator Panfilo Lacson dismayado naman sa pagbaliktad ni Senate President pro tempore Loren Legarda.
2: Mga miyembro ng House Prosecution Panel na lilitis kay Vice President Sara Duterte pinangalanan na. Mga obispo na nawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial.
0: Ulat Panahon.
1: Sa oras po nating alas 4:30, punta po muna tayo no sa lagay ng panahon. Alamin po natin yung magiging lagay ng panahon. Makakausap po natin si Ma'am Lori De La Cruz. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning.
3: Good morning!
4: Good morning, sir. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa kasalukuyan po at sa ating forecast, magiging bagyang maulap hanggang sa maulap sa buong bansa. Mababa ang tsansa ng malawak ang pag-ulan dahil yung LPA na nasa loob ng ating PAR ay wala po itong nakikitang direct, wala tayong nakikitang direktong epekto nito sa anong bahagi na ating landmass. So sa ngayon, ang para sa heat index natin sa Metro Manila, pwede pa rin umabot sa danger level. Pwede pa rin umabot sa 42 degrees Celsius. Habang pinakamataas naman, pwede pong maitala sa Itiaga, Isabela na 45 degrees Celsius at danger level din po yan. So mainit at malinisang panahon pa rin na mararanasan sa malaking bahagi na ating bansa at malaking bahagi na ating kapuluan. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga sa init na panahon na ito hanggat maaari po umiwas muna sa direktang exposure sa init sa katanghalian at early afternoon at maging hydrated po. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Thank you! Yan po si Ma'am Lori De La Cruz. Mula po yan sa Pag-asa.
0: DZMM numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, nagpakita ng positibong resulta ang isang CAR T therapy para sa human immunodeficiency virus o HIV infection matapos makontrol ang pagkalat ng virus sa isang first in human study. Sa phase 1 trial, kinuha at binago ng mga mananaliksik ang T-cells ng pasyente upang targetin ang HIV bago ito ibinalik sa katawan. Sa tatlong pasyente nakatanggap ng standard dose, dalawa ang nanatiling may undetectable o napakababang antas ng HIV kahit itinigil ang antiretroviral therapy. Sa isa naman, o isa sa loob na mahigit 2 taon at isa naman sa halos 1 taon. Ayon po sa mga eksperto, kailangan pa ng mas malawak na pag-aaral upang makumpirma ang bisa at kalidad ng paggamot at matukoy kung sino-sinong pasyente ang pinakamalaking makikinabang dito. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.

0: Good morning! Good morning! Good morning, good morning sa ating kamamilyang magbubukid. Good morning! Sa ating kamamilyang mangingisda. Good morning! Sa ating pong agribalita, naglaan ng mahigit 50 milyong piso ang Department of Agriculture para sa rollout ng food testing laboratory sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., inaasahang mapapalakas ng inisyatibo ang food safety at export potential ng bansa. Nakalaan ang nasabing alokasyon sa mga laboratorio ng Bureau of Plant Industry sa iba't ibang bahagi ng bansa na may kakayahang ma-detect ang nitrate at contaminants nito sa mga plant-based foods at mas papabuti pa ang food safety monitoring. Muli, good morning! Good morning! Sa ating kamamilyang magbubuking at sa ating kamamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Wednesday morning.
1: TTTZMM numero uno sa aksyon.
0: Sa oras po nating alas 4:34 ng madaling araw, radsarahan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Pasada Probinsya. Probinsya. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Mula po natin dyan sa Albay, mga magsasakang nawala ng taniman dahil sa volcanic debris, bibigyan ng bagong lupang taniman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince!
2: Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Daraga Albay na bibili sila ng mga loteng taniman para sa mahigit 700 magsasaka na naapektuhan ng volcanic materials matapos ang matinding uso noong Mayo 2. Ayon kay Mayor Vic Pirete, hindi na makakapagtanim sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone ang mga magsasaka kaya hahanapan nila ang mga magsasaka ng bagong lote na malayo sa peligro. Mga magsasaka rin ang pipili ng lugar at ipasusuri sa mga agriculture technicians kung produktibo bang pagtaniman ito. Bagamat mga taga-barangay miisi ang pangunahing apektado ng pag-alboruto ng vulkan, peligroso rin ang mga katabi nitong barangay tulad ng Salvacion, Budyao, Banyadero at Matnog, lalong-lalo na sa Lahar Flow. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Sa Cotabato Province, patay ang 2 gold trader matapos magbabarilin ang 2 hold upper sa bayan ng Midsayap. Malubha naman nasugatan ng isa pang biktima na ginagamot sa ospital. Sa investigasyon, nakipagkita mga biktima sa mga sospek na magbebenta umano ng mga ginto. Pinagbabaril ang mga sospek at mga biktima, tinangay ang malaking halaga ng pera na dala ng mga ito. Pinaghahanap ng mga pulis ang mga sospek.
0: Sa Cebu, arestado ang tulak ng illegal na droga matapos mahulihan ng 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa bypass operation sa barangay Subangdako, Mandawi City. Nasamsam sa suspect ang 7 pakete ng shabu matapos benta ng isang poser buyer. Ayon naman sa investigasyon, job order employee at driver ng DSWD Region 7, ang suspect at dati na umanong nasangkot sa illegal na droga. Iniimbestigahan din ang umano'y supplier ito na sinasabing mula sa kulungan ng Cebu City kung saan nagsisilbi umano siyang bodeguero. Bodeguero sa transaksyon. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Sa Catanduanes, nasamsama mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang 43-anyos na tricycle driver sa barangay Bigaa sa bayan ng Verac. Ayon po sa polisya, nakumpiska sa sospek ang mahigit 70 sachet ng shabu na tumitimbang ng mahigit kalahating kilo. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Kay Pampanga, arestado ang isang pulis na may rangong patrolman sa bypass operations ng pulis, Regional Office 3. Yan po sa barangay San Jose, San Fernando City. Ayon sa polisya, nakumpiska mula sa sospek ang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Sa Negros Occidental, patay ang isang pulis habang 2 sugatan matapos pagsasaksakin ng aarestuing suspect sa bypass operation sa bayan ng La Castellana. Naging violent ng 41 anyos sa suspect at ina nito, kaya pinagsasaksak ang mga mag-aaresto sa ng pulis. Dagat arrival sa ospital, ang isa sa mga pulis habang nagtamo ng tama sa iba't iba bahagi ng katawan, ang dalawa pa na recover sa lugar ang halos 50,000 pisong halaga ng shabu, mga patalim, bypass money at mga drug paraphernalia. Kapwa ng aditede ang suspect at ina nito.
0: Sa Cebu naman, patay ang mag-ama. Matapos pagsaksakin ng isang lalaki sa barangay Inayagan, Naga City, ayon sa pulisya, nagkaroon umano ng alitan ng suspect at isang anak ng biktima sa isang disco. Narutulog ang mga biktima ng pasukin ng suspect ang kanilang bahay at pagsasaksakin. Sugatan din ang ina ng pamilya na nakasulukuyang nagpapagaling sa ospital. Inaaresto ng suspect sa barangay Linaw, Talisay City, matapos ang hot pursuit operation at maharap sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder.
3: Sa Isabela, lalaki arestado matapos magpaputok ng baril sa bayan ng Cordon.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Isabela, hatid ni Harry Sulio. Harris.
4: Nakatanggap ng sumbong ang Cordon Police mula sa mga residenteng nakarinig ng putok ng baril mula sa 52 anyos na lalaki. Sinubukan pang tumakas ng suspect pero nasukol din ng mga responding police. Sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang suspect at kainumang naawat naman ang kanyang pinsan at isang barangay tanod. Inihatid na rin nila pauwi ng bahay ang suspect pero habang naglalakad sa daan ay doon bumunot ng baril ang suspect saka nagpaputok sa ere. Nakumpiska sa suspect ang isang maliit na uri ng baril na mayroon pang 8 live ammunition at isang basyon ng bala. Kalaboso ngayon ang suspect na nahaharap sa reklamong alarms and scandal at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Alas 4:40 sa Cebu, patay. Sa Cebu, 18 anyos na suspect sa pamamaril sa bayan ng Balamban, patay sa operasyon.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Narito, balita kumpirmado sigurado mula Cebu, halid ni Annie Perezani.
5: Nagsasagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis sa barangay Kantuod, Balamban, Cebu upang tugisin ang suspect sa pamamaril noong weekend. Nang matagpuan ang suspect, kinuha umano nito ang kanyang baril at pinaputukan ng mga responding pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis at nabaril ang suspect. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang nang dead on arrival. Natamaan naman ang isang pulis pero ligtas dahil nakasuot ng bulletproof vest. May nahuling mga kasamahan ng suspect na nakuhanan ng baril, illegal na droga at mga drug paraphernalia. Kabilang narito ang isang 15 anyos na binatilyo na inilagay muna sa kustudiya sa Department of Social Welfare. Iniimbisigahan na ang pagkakakilanlan ng mga nahuli at ang kanilang koneksyon sa napatay na suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Game Pampanga ulit, SIM cards ipamamahagi sa mga mag-aaral.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
6: Mahigit 1,000 SIM cards ang itinurn over ng Department of Information and Communications Technology Region 3 kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Ayon kay DICT Central Luzon Regional Director Antonio Padre, bawat SIM card ay may kasamang 25 gigabytes internet kada buwan na patuloy na irerenew ng DICT upang makatulong sa online learning, research at komunikasyon ng kabataang galing sa mga indigent na pamilya. Mula sa 5,000 SIM cards na hiniling ng Pampanga LGU, mahigit 1,300 na ang na-turnover ng DICT sa Kapitolyo. Naniniwala ang gobernador na malaking tulong ang bayanihan SIM cards lalo na sa mga estudyanteng mula sa mahihirap at liblib na komunidad na limitado ang access sa internet para sa kanilang pag-aaral. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
3: Maraming salamat, Grace Sirutao!
0: Sa Bacolod City, magdaraos ang lokal na pamahalaan ng ika-anim na Chicken Inasal Festival. Mula po yan May 29 hanggang 31 bilang pagdiriwang sa kilalang Chicken Inasal ng lungsod. Gaganapin ang iba't ibang food, cultural, music and entertainment events sa Manukan Country na The Upper East at Ayala Malls Capital Central. Tampok sa selebrasyon ng cook-off, festival dance at food tasting activities. Nagutom tuloy ako. Layunin ang pista na ipagdiwang ang kultura at pagmamalaki ng mga Bacolod noon bilang tahanan ng sikat na Chicken Inasal.
7: Punta tayo. May 29 to 31 pa na partner. Sige po, kita-kits
0: tayo, tayo dyan ha, sa Bacolod.
3: Samantala, nakapagtala ng bagong Guinness World Record ang Pampanga para sa pinakamaraming water lanterns display.
7: Palakpakan mo nga sa partner. Yan, eh.
0: Congrats po sa mga...
3: Congratulations sa Pampangan. Oh, mga Kapampangan.
0: Kapampangan pa.
3: One water lanterns display. Sabay-sabay na pinailaw ang mahigit 11,000 water lanterns sa 12 hektaryang man-made lake na dinayo ng libo-libong individual. Isinulat sa mga lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga lumahok. Dahil po dito nasukit ng aktibidad ang bagong Guinness World Record!
0: Congratulations! 444, abangan sabing pagbawalik grupong Tindig Pilipinas magpoprotesta sa Senado ngayong araw.
3: At Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee isinumite sa Ombudsman. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
3: Sarap.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Radyo Patrol Balita. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Sa oras po natin 4:47, buwag po tayo ng report ng Radyo Patrol Philippine National Police. Tiniyak na walang special treatment sa dati nitong hepe na si Senador Ronald De La Rosa. Narito, balitang kumpirmado, sigurado mula Campo Crame at Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars.
10: Walang magiging epekto sa implementasyon ng ICC arrest warrant ang pagiging PNP chief noon ni Senator Ronald De La Rosa. Pagdinaw ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Stuanio, hindi kailanman magiging hadlang o konsiderasyon ang pagiging dating chief PNP ni De La Rosa para maipatupad ang kanilang tungkulin at mandato. Pero ipinaliwanag niyang may mga prosesong kinakailangang sundin ng PNP bago aksyonan ang sinasabing ICC arrest warrant kaya hindi pa kumikilos sa ngayon ng pambansang pulisya. Kabilang na dito ang extradition sa bisa ng isang court order at direct surrender na pagdaanin sa Interpol at i-coordinate sa National Center Bureau ng Manila o Philippine Center on Transnational Crime na sila namang magko-convene sa DOJ, PNP, NBI at DFA para pag-usapan kung papaano ang magiging implementasyon ng Interpol. Pinag-aaralan na rin naman ng PNP kung may epekto ba sa subpoena ng CIDG ang pag-asailalim kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
11: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Aabot sa 1,000 ang inaasamang magpoprotesta sa labas ng Senado ngayong araw para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Magtitipon ang grupong Tindig Pilipinas sa Manila Film Center bago magmarcha papuntang Senado para magdaos ng programa. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino D na hindi maantala ang paglilitis kay VP Sara kahit nagkaroon ng regudon sa liderato ng Senado. Nauna nang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court sakali matanggap ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Dadagdagan agad ng NCRPO ang mga ipakakalat na pulis sa paligid ng Senado para magbantay sa mga protesta. Pinaalalahanan din ng mga magpoprotesta ang panatilihin ang kaayusan. So panig, kagaya kahapon, paano ang panig? Meron supporters ni Senator De La Rosa at ng mga Duterte, meron din yung anti naman.
0: Eh, kahapon may nagkaroon ng komosyon na, nagkagirian eh. Sana po mamaya, no, peaceful.
3: Dapat ilatag na maayos ng PNP yan. Hiwalay nyo na, humarang na kayo sa gitna.
0: To agad. Be fair, grabe yung maximum tolerance ng PNP. Mm-hmm.
3: Di ba nandun ka, partner? Oh, alam mo naman yung mga ano doon, mga makukulit doon. Pati media, kung ano-ano pinagsasabi.
0: Pati media, hinaharas.
3: Wala ata sa wisyo yung mga yun.
0: Eh. Hindi nga alam kung ano yung inireport eh. Hindi nga nila alam yung content. Pero pag nakita nilang media, hinaharas dahil lahat daw ng media ay bias. Ano ba ang biased sa inyo? Ay, nako. Eh, doon sila naniniwala sa mga vlogger na sa media din, national media din na kumukuha ng source.
3: Oo, tapos kapag magpapalabas ng content nila, kinukuha din sa report ng media.
0: Oo ka, sa mainstream media rin.
3: Media.
0: Ano ba yun? Sa ibang balita, mga estudyante ng UP Diliman at iba't ibang grupo nagprotesta para igiit na tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito balitang kumpirmado sigurado din ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
12: Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng UP Diliman University Council, Gabriela Youth, Bahaghari, Anakbayan at iba pang progresibong grupo sa tapat ng Vinson's Hall sa UP Diliman para igiit na i-convict na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gabriela Youth National Spokesperson Fran Reyes, nagkakaisa silang ang korupsyon ang kumikitil sa karapatan ng mga eskolar ng bayan at mamamayang Pilipino. Iginiit niyang ang mga pondong dapat inilalaan sa serbisyo publiko tulad ng edukasyon ay napupunta talang sa pansariling interes ng mga korap na politiko tulad anya ni na VP Sara at Pangulong Marcos. Bukod dito, ipinunto rin ng National Speaker ng Gabriela Youth na halatang nagkukumahog na ang mga korap na politiko para takasan ang pananagutan lalo na kapansin-pansin anyang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Pinag-uusapan na ng mga progresibong grupo ang pagkakasanang protesta sa harap ng Senado sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ang Assistant Ombudsman Mico Clavano, isinumite ang mga dokumento ng opisina ni Senator Panfilo Lacson na dating nanguna sa komite. Kulang pa ng 2 pirma ang report para ma-endorse sa plenaryo at ma-sponsoran ng committee chair na kasalukuyang bakante dahil sa ganap na balasahan sa Senado. Unang inirekomenda ng Blue Ribbon Committee ang preliminary at fact-finding investigation para sa mga kasong plunger, bribery at money laundering laban kina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at iba pa.
0: Dumalo sa misa para sa 38th anibersaryo ng Office of the Ombudsman si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Melchor Carandang. Hindi matapos ipawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa kanya sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Korte, walang jurisdiction ang Office of the President sa Deputy Ombudsman na nanoy humawak sa imbisikasyon sa mga umano'y nakaw na yaman ng dating Presidente noong 2017. Dahil po dito, ipinag-utos ng SC na bayaran ang sahod mula ng masuspindi at matanggal sa pwesto, gayon din ang buong retirement benefits ni Carandang.
3: Mahigit 30 balkon ng China na mataan sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Radyo Patrol Marlene Padiernos, Berlin.
10: Mula May 4 hanggang May 11, may namataan ang Armed Forces of the Philippines sa 35 barko ng China sa West Philippine Sea. Batay sa pinakuhuling monitoring ng Philippine Navy, pinakamaraming naispatan sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na kinaibilangan ng 9 na barko ng China Coast Guard at 8 People's Liberation Army Navy vessel. Isang barko naman ang PLA Navy ship at 6 na China Coast Guard ang namonitor sa Ayungin Shoal, habang 3 PLA Navy ship at 2 CCG vessel ang namataan sa Skoda Shoal. Giit ng AFP na natiling ilegal ang mga presensyang ito ng mga barko ng China sa loob ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ng pangakong patuloy na pagbabantay ng sanatahang lakas ng Pilipinas sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa alinsunod sa international law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
0: Sa ibang balita naman, pinaghahanap ang 56-anyos na ginang matapos papaulat na nawawala habang kumukuha ng passport sa Paranaque. Ayon sa kanyang anak na si Elpidia Lailo, lumuwas galing Calapan City sa Oriental Mindoro ang ginang kasamang anak at pamangkin nito para sana kumuha ng passport, pero bigla itong nawala. Gamit ang mga kuha ng CCTV sa lugar, natuntun ng mga imbisigador ang dinaanan ng ginang, pero hindi pa rin ito natatagpuan. Buo na ng tracker team ang pulisya at inalerto na rin ang mga kalapit na istasyon.
3: Sa Pasay, may git 5 milyong piso halaga ng kush o high-grade marijuana ang nasamsam ng PNP, PIDE at Bureau of Customs sa Central Mail Exchange Center. Nadiskubre ang may git 3 kilo ng kush nang idaan sa x-ray screening, kilay inspection at manual verification ang 8 abandonadong parcel. Dumating sa bansa mga parcel na idineklarang mga damit, libro at kalendaryo ang mga laman.
11: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita sa labas ng bansa, 14 ang nawawala ng lumubog ang bangka na sinasakyan ng mga undocumented migrants sa Pangkor Island sa Malaysia. Mahigit 20 ang nakaligtas sa insidente habang napatuloy ang paghanap sa mga nawawala. Lumabas sa imbisigasyon na 37 ang sakay ng bangka na galing Indonesia nang lumubog ito. Plano umanong iligal na pumasok ng Malaysia ng mga biktima. Samantala, 9 ang patay at mahigit 20 ang sugatan sa panibagong pambobomba sa Pakistan. 2 pulis at 1 babae ang kabilang sa mga namatay. wala pang umako ng responsibilidad sa pambobomba.
11: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica, ano ang latest?
13: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Matapos ang mahigit isang dekada, magbabalik na ang White Party Manila, isa sa pinakatanyag na Pride celebration sa bansa. Gaganapin ang event sa World Trade Center sa Maynila at tampok dito si Vice Ganda, Ben and Ben, Mackie, Marina Summers at Glock 9. Bahagi ng kikitain mula sa event ay ilalaan sa HIV awareness programs, testings at care initiative. Ayon kay Vice Ganda, excited siyang muling makasama ang LGBTQIA+ community sa isang makabuluhan at masayang selebrasyon ng Pride. Sa iba pa nating chika sa umaga, ipalalabas na nationwide ngayong June 10 kasabay ng Pride Month ang pelikulang Open Endings na pinagbibidahan ni Janela Salvador, Jasmine Curtis-Smith, Clea Pineda at Lian Mamonong. Matapos maging number one box office film sa 2025 Cinemalaya Film Festival, nakatanggap din ang pelikula ng special citation para sa Best Ensemble Performance sa Cinemalaya. Umiikot ang kwento ng Open Ending sa apat na queer woman na minsang nagkaroon ng relasyon sa isa't isa bago nabuo ang matibay na pagkakaibigan. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
3: Thank you, Erica!
11: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, defending champion Oklahoma City Thunder, winalis at pinagbakasyon ang Los Angeles Lakers sa NBA playoffs. Grabe naman yung... Yan, yung pang sports balita. Yatin natin Big Ben DZMM, Alfred Dante Alfred. Go!
14: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Muli nakapasok sa Western Conference Finals ang defending champion na Oklahoma City Thunder. Steve, tinalo at winalis ng Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 4 ng Best of 7 Series sa score na 115-110. Makakalaban ng Thunder sa Western Conference Finals ang mananalo sa pagitan ng San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves.
3: At yan
14: ang kumpirma. Balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Thank you,
3: Thank you, Alfred. Oras natin, eksakto. Eksakto, alas 5. So, ibig sabihin, isa-save namin ito mga ito. Bukas ito lang yung mga pa-shoutout.
0: Sorry.
3: Sorry po. Marami itong tayong istorya eh. Mm-hmm. Pero hindi kami sumisigaw ha.
0: Bukas. Bukas, Webes ha.
3: Susunod na!
0: Pasada balita kasama si Johnny
3: Johnson Manabat at Christian, your source, your sores. Bye!
0: Ingat po, ingat!
11: Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: TMM, número uno sa aksyon. Pasada Balita!
1: Magandang Wednesday! Bangon! Gising na ho kayo muli mga kapamilya! Miyerkules na po tayo ngayon ay midweek, May 13, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Siya po! O na! Kaya ako muna. Ako po si Johnson Malabat. Sa oras nating 5:03, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita.
1: Delikadong heat index, inaasahan sa halos 50 lugar ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, patuloy din ang pagbaba. Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang bumaba sa susunod na linggo. Senador Ronald Bato de la Rosa, nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang dalhin sa ICC. Resolusyon para sa pagsuko ni de la Rosa, inihain naman sa Senado. Bubuo ng prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. Sa ating Pasada probinsya, police patay matapos saksakin ng nanglabang drug suspect sa Negros Occidental. Magandang umaga po muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, at sa mga ginagawa pong background ng DZMM Teleradyo. Bangon gising na sa mga may pasok, ako po si Johnson Manabat at meron po tayong special co-anchor for today.
2: Napatakbo bigla, partner.
1: Butihan niyang ka, no?
2: Ah? Eh, siyempre, nahihiya naman ako sa'yo. Magandang umaga po, Radyo Patrol Robert Bano.
1: At ako po naman si Johnson Manabat sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang LPA na patungo sa West Philippine Sea. Dahil dito, mararanasan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o ang init na naramdaman ng katawan sa Butuan City. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Butuan City, Camiling sa Tarlac at Echague sa Isabela, habang 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City. Alabat sa Quezon Province, Cavite City, Dumangas, Iloilo, iba sa Zambales, Panglao sa Bohol, at Tanawan City sa Batangas. 43 degrees Celsius naman sa 15 mga lugar pa, habang 42 degrees Celsius sa 21 lugar kabilang na sa Metro Manila.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin po natin ng latest mula sa Pag-asa, mula kay Ma'am Chinelle Dominguez. Ma'am Chinelle, magandang morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito John, Sir Robert, at sa ating mga taga-subaybay.
4: Good morning!
3: Para po sa ating weather update, yan po yung low pressure area na nasa labas po na ating PAR ay tuluyan na po malusaw kagabi. At ngayon po, isa na lang low pressure area ang ating binomonitor. Ito po yung nasa loob ng ating PAR, which is yung dati pong si Kaloy. Wala po tayong nakikitang direktang epekto nito sa anumang parte ng ating bansa at hindi na rin po natin nakikita na mag-intensify pa into a bagyo sa mga susunod na araw. Para sa ating forecast dito sa low pressure area na to, nakikita natin mananatili po ito dito sa may Philippine Sea, kung saan din po siya malulusaw or magdi-dissipate between Friday and Saturday. Sa ngayon po, yung buong bansa po natin ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas, ngunit mainit at maalinsangan at tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers or kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna, latest is Pag-asa Weather Forecasting Center. Chinelle Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Chinelle Dominguez ng Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Lalo pa bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam kahapon. Bumagsak sa 179.60 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.78 meters noong Lunes. Nang gagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyari bumaba ang level ng tubig sa Ipol, La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna nang iginit ang MWSS na sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init.
1: Sa iba mga balita, iginiit po ng Meralco na maliit lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kasunod ito ng anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang isyu sa line rental. Ayon sa Meralco, malaki ang tapyas sa dagdag singil dahil sa pagtanggal sa value-added tax sa natural gas mula sa malampaya, pinaiksing refund period at pagsuspinde sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEOL. Pero ayon sa ERC, posible pang masundan ang mataas na bayarin sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init at pagmahal ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Kahapon, naranasan ang yellow alert sa Visayas Grid, punsod ng force outage ng ilang planta at mataas na demand. Idinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para mapunan ang pangangailangan ng power grid.
2: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw na kalakalan sa world market, mahigit piso ang bawas presyo sa gasolina, habang 60 centavos sa diesel at mahigit 2 piso naman sa kerosene. Pero bagyan tumaas ang presyo ng langis sa Amerika at Europa matapos ang pahayag ni US President Donald Trump na naghihingalo na ang peace talks sa Iran, kaya posible na namang sumiklab ang gera sa Middle East. Kahapon, bumaba sa 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ng 47 centavos ang kada litro. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuha ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of National Emergency ang bansa.
1: Naghain ng resolusyon ang ilang miyembro ng bagong minority bloc sa Senado para hikayating sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagsasapubliko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga lumagda sa resolusyon sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Tumanggi si De La Rosa na magkomento at iginit na hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Pero para kay Senate President Alan Peter Cayetano, halatang ayaw na ilang miyembro ng minorya na nasa Senado si De La Rosa. Nanawagan naman ang emosyonal na si De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Sinasabing handa rin ng senador na humarap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao noong nakaupo pa siyang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Pero aminado po si De La Rosa na posibleng abogado niya ang humarap sa investigasyon bukas. Dilino po naman ng senador na hindi niya natanggap ang sahod sa 6 na buwang pag-absence sa Senado simula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay De La Rosa, muli siyang pumasok sa Senado matapos

0: De La Rosa sa sesyon. Isinulong ni Pangilina na talakayin ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa sa Committee on Rules. Sinubukan sumingit ni Padilla, kaya sumigaw si Pangilina na siya pa rin ang dapat magsalita. Sabi niya, partner, di ba? I have the floor!
1: Ah, ganon?
0: Oh. Ay, nandun ka din. Magkasama tayo.
1: Ang takbuhan na lang sa session
0: hall. Sa session hall, eh. Oh. Makalipas ang ilang minuto, inireklamo ni Padilla ng paninigaw si Pangilinan hanggang sa pansamantalang sinuspindi ang session. Nag-usap ang dalawa at sinubukan makipagkamay ni Pangilinan pero hindi tinanggap ni Padilla. Ayon kay Padilla, plano niya maghain ng ethics complaint laban kay Pangilinan dahil lang sa paninigaw. Naniniwala rin ang senador na dapat mag-sorry si Pangilinan sa plenaryo dahil doon nangyari ang insidente. Nakahanda naman si Pangilinan na maghain ng counter-complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakareses ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ng kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nalindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo. May video ka po, partner, nung nalapitan. Ano,
1: talagang inaabot paano? Ni Senator Kiko yung kanyang kamay.
0: Nakagaroon, inaakmang ganun. Oh.
1: Tagal.
0: Oh.
1: Wala, hindi inaabot ng isa.
0: Eh baka akala lang hihingi ng ano?
1: Merienda.
0: Merienda, pagkain.
1: Sinubukan pang hawakan nung Senator Kiko sa bandang balikadyo isa, umiwas yung isa.
0: Aba, high blood talaga. Ayaw.
1: Eh, kung man ang masigawan.
0: Huwag mo ko sisigawan.
1: Ay nako. Samantala, itinanggi po ng mga NBI agents ang akusasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil sa paghaharang ng mga ahente nito sa kuha ng CCTV. Kinahabol ang mga tauhan ng NBI si de la Rosa na nasugatan pa sa dalawang daliri matapos madapa sa hagdan habang papunta sa plenaryo. Iginiit po ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sinunggaban ng dalawang babaeng ahente si De La Rosa nang magtangkang silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa halip, ang senador pa ang tumulak sa dalawang ahente kaya nakatakbo papasok ng session hall. Lilino po naman ni Senador Tito Soto na hindi niya alam na papasok si De La Rosa nung araw na yon nang dumating ang NBI sa Senado. Pero para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto dahil may ideya na siya hinggil sa pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC. Itinanggi po naman ng Philippine National Police na ipinaubaya nila sa ibang ahensyang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
0: Inihalal na sa kamera ang bubuo sa prosecution team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa House prosecution team, sina Gervil Luistro, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Rog Rodriguez o Gutierrez, Laila De Lima, Chel Jokdo, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Kid Flores, Lord Dan Suan, at kakabag-aw. Nauna nang iniutos ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado kabilang ang sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso kung na-transmit na ng House Secretary General ang reklamo sa Senado. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na posibleng hinihintay ng House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang palitan ng liderato ng Senado noong Lunes. Nauna nang iginiit ng mga kongresista na hindi dapat makaapekto ang rigudon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
1: Sa kaugnay ng mga balita, nangako naman ang bagong liderato ng Senado na forthwith ang gagawing aksyon sakaling i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maaantala ang proseso ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Nakatakdang magsagawa ng kokos ng Senado ngayong araw para talakayin ang Articles of Impeachment at iba pa nilang agenda. Nauna nang nilino ng Korte Suprema ang katagang forthwith na nangangahulugan sa loob ng reasonable hours na maaring maikli o maaari namang mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang isang impeachment court. Mistula namang bumaliktad ang posisyon ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court mula nang maging miyembro ng mayorya matapos ng rigodon noong Lunes. Magkaiba ba ang point of view ng mayorya at ng minorya?
0: Abay, doon nasa minority siya. Sabi niya, trabaho nila, nadlangan, harangin. Diba? Doon nga siya na-bash. Eh ngayon, nung nasa majority na,
1: ano daw?
0: Dapat mag-convene. Wala kaming powers para hadlangan.
1: Ayun pala naman. Nauna na po hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Senado na simulan agad ang paglilitis laban kay VP Sara.
0: tiwala ang ilang

0: Senadora na hindi masasayang ang findings sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay na sinasabing maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na nakapag-ambag ang komite sa fact-finding investigation at case build-up ng Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa isinasangkot sa anomalya. Isinumite na sa legal team ng Ombudsman ang partial report ng Blue Ribbon Committee para makatulong sa investigasyon. 7 senador lang ang pumirma sa partial report kabilang ang mga bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Rizzo Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ng mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya kabilang sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada.
1: Ay, wala muna maglilipad ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Pagbe-break lang ho kami sandaling-sandali, magtitimpla lang ng kape. Sasamahan namin kayo hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita with Robert Antimano Mano.
0: Of course, at syempre, with Darry Johnson Manabat po,
1: okay,
0: ha.
1: Okay, dyan lang ho kayo, ha. Sandali lang. Oras po muna natin. Sa mga may planong tumakbo ho dyan ngayong umaga.
2: Saan tatakbo, hagdanan?
1: Pwede rin naman, yung up and down
2: mas
1: lang.
2: Mas mabilis ba kapag may hahabol sa'yo?
1: Ay, sigurado yun. Oo. Mas makakarating ka agad sa pubo. Pero mag-ingat kayo, ha. Baka kay Mada pa.
2: At oras, masugatan.
1: At masugatan. Oras po natin.
0: 5:19.
1: Saguli po.
3: Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM, DZMM.
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
5: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
13: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
14: Hello, Attorney!
13: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, MM!
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Basta AM, DZMM! Pilipinas! Pasada Balintana! DZMM! Numero uno sa aksyon!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:21. Isinapubliko na ng ICC Trial Chamber ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Humanitarian law practitioner ang British lawyer na si Peter Haynes at naging abogado ng ilang akusado sa ICC kabilang na si Jean-Pierre Bemba ng Congo na napawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. Si Haynes din ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin nahuhuli. Inaasahang tatayo si Haynes bilang abogado ng dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27. Samantala, naghain po ng dalawang urgent motion sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin ng pagresolba sa mga petisyong layong ideklarang ilegal ang pagka-aresto sa kanyang ama.
0: Dumating na sa The Netherlands ang panibagong batch ng 17 Pilipinong sakay ng barkong tinamaan ng hantavirus sa Cape Verde. Isa sa ilalim sa quarantine ng mga Pilipinong galing sa Canary Islands sa Spain. Noong Linggo, dumating sa The Netherlands ang unang batch ng 4 na tripulanteng Pilipino. Nakikipag-ugdayan na ang imbahada ng Pilipinas sa Dutch authorities at Migrant Workers Office sa Germany para sa pagpapauwi ng 38 Pilipinong sakay ng barko. Nauna ng tiniyak ng Department of Health na ligtas sa hantavirus ang mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasan sintomas.
1: 35 barko naman ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang Linggo. Kabilang dito ang barko ng China Coast Guard at barkong pandigma sa Ayungin Shoal, gayon din sa Bajo de Masinloc, Escoda Shoal at sa Pag-asa Island. Sa kabuuan, 62 barko. Opo, 62 ang mga barko ng China ang namataan sa karagatan noon lamang nakaraang buwan. Sa kabila nito, walang ginawang pangaharas sa mga barko ng China sa kasagsagan ng 2026 balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 20 hanggang May 8. Lumahok din sa pagsasanay ang mga bansang Japan, Australia at Canada.
0: Sa labas naman ng bansa, umamin sa pagiging foreign agent ng China ang dating mayor ng California sa Amerika. Pumasok sa kasunduan ang dating alkalde ng Arcadia City na si Aileen Wang at nakatakda maghain ng guilty plea sa kasong felony. Inamin ni Wang na hindi niya ipinaalam sa Amerika na isa siyang foreign agent ng China at isinulong ang pro-Beijing propaganda noong 2020 hanggang 2022. Posibleng patawan ng hanggang 10 taong pagkakakulong si Wang na nahalal na alkalde noong 2022. Mayahalin tulad ang kaso ni Wang sa kaso ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go o Go Wapping at inakusang espiya ng China. Nakakulong sa Correctional Institution for Women si Go na hinatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na operasyon ng Pogo sa Bamban.
1: Mayor din?
0: Diba?
1: Oh.
0: Parang may trend ha?
1: Oh, parang pelikula lang ano? Kala mo sa pelikula lang nangyayari, sa realidad pala may ganun talaga. Diba? Mahabang proseso
0: may,
1: yan ha?
0: May Amerika ka, may Pilipinas ka. Mm. Try kaya sa iba pa mga lugar. Pero di ba?
1: Pwede, try nila sa Taiwan.
0: Subukan nila.
1: Oras po natin, 5:25.
3: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa oras nating 5:25 na ng tanghali, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Balita Probinsya.
1: Sa ating Pasada Probinsya, polis patay sa pananaksak sa bypass operation sa Negros Occidental. Balita mula Negros Occidental, iyahatid ni Romeo Subaldo.
19: Napatay sa saksak si Police Master Sergeant Davi Carampatana, Intelligence Operative ng La Castellana PNP, matapos manlaban ng subject sa bypass operation sa Barangay Talaptap, La Castellana, Negros Occidental, Lunes ng gabi. Suspect sa krimen si alias Edward, 41 anyos. Ang 68 anyos na ina ng suspect na si Delia, kumuha rin ng patalim at pinagsasaksak ang dalawa pang mga pulis, kabilang ang Deputy Chief ng La Castellana PNP na si Police Captain Jose Michael Muniz. Na-recover sa operasyon ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso. Sa sampahan ng kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang anak ng suspect, habang frustrated murder naman laban sa kanyang ina. Binigyan ng Police Regional Office Negros Island Region ng medalya ng sugatang magiting ang dalawang sugatang pulis. Ito ang pangalawang beses na may namatay na pulis habang nagsasagawa ng bypass operation sa Negros. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Thank you, Romeo!
0: Keti Pampanga, nasamsam ang mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu sa San Fernando City. Naaresto ang pulis na may ranggong patrolman at naulihan na mahigit 100 gramo ng shabu sa bypass operation sa barangay San Jose. Nakakulong na ang pulis na kabilang sa drug watch list ng probinsya.
1: Sa Cebu, patay ang 18 taong gulang na suspect sa engkwentro sa bayan ng Balamban. Aarestuhin sana ng mga pulis ang suspect dahil sa kasong pamamaril, pero nanlaban. Dead on arrival sa ospital ang suspect dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Naaresto naman na ilang kasabwat ng suspect na nahulihan ng baril at ng illegal na droga.
0: Sa Cebu pa rin, patay ang mag-ama matapos pagsasaksakin sa Naga City. Natutulog sa bahay ang mag-ama. Nang pasukin at pagsasaksakin ng sospek, agad namatay ang mag-ama habang nasugatan din ang misis nito. Naaresto naman ang sospek na umaming nagalit matapos makaalitan sa disco ang isa pang anak ng biktima.
1: Sa Isabela, arestado isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa bayan ng Cordon. Sa imbestigasyon, nagtalo ang sospek at ang kainuman nito, kaya nagpaputok ng baril sa ere. Rumisponde naman ng mga polis at natimbog ang sospek na maharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Quezon Province, 7 ang sugatan sa salpukan ng papasahero bus at aluminum van sa bayan ng Tagkawayan. Binabaybay ng van na may kargang kopra ang Quirino Highway na mabangga sa likod ng bus at dumiretso sa nakaparadang motorsiklo. Nagpapagaling na sa ospital ang mga nasugatan, kabilang na ang driver at mga pasahero ng bus.
1: Ay, tanghali na tanghali, bangon! Gising sa mga may alarm clock po dyang pagod na ang snooze! Ay 5.29 na po ng madaling araw. At sa oras po natin yan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! ₱20 milyong halaga ng cocaine natagpuan sa karagatan ng Palawan. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
20: Patuloy ang investigasyon ng laboratory examination sa mga non-cover na hinihinalang cocaine na natagpuan sa karagatan ng sakop ng barangay Tamuri, Rizal, Palawan at sa Shabu na natagpuan naman sa loob ng tennis ball sa barangay Batong Buhay sa Sablayan, Occidental, Mindoro, Kamakalawa. Ayon kay PROV Maropa Regional Director Brigadier General Christopher de la Cruz, layan itong matuti ang pinagmulan, may ari at destinasyon ng mga narcover na droga. Sa unang pagsusuri, pinatayang ay kumuha ang bigat na 2 kilo at nagkakahalaga ng 20 piso ang nakuha sa Palawan habang 142.16 grams na may presyo ng 568,000 naman ang nakuha sa Occidental Mindoro. Samantala, pinapulihan ni General de la Cruz sa mga sibilyan dahil sa pinakitang malasakit at pakikipagtulungan ng mga ito sa pag-iulat sa pulisya. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagiging mapagmatsyag ng mamamayan at matibay na ugnay ng pulisya at komunidad upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa mga pamayanan. At yan ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Almar.
1: Thank you, Kuya Noel!
0: Mga sundalo na bahagi ng tulong sa mga mangingisda sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Kuya Rod, good morning!
21: Good morning, Robert Johnson. Nanguna ang Northern Luzon Command, NORCOM, sa pagdulunsad ng isang malawakang outreach program para sa mga mangingisda ng Zambales. Inilunsad ang programa sa Barangay Maloma sa bayan ng San Felipe kung saan maraming bilang ng mga fisher folks ang natulungan mula sa mga baybay dagat ng mga bayan ng Kabanggan, San Narciso, Botolan at San Felipe. Bahagi pa rin ito ng programa ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of National Defense sa ilalim ni Secretary Gilbert Teodoro Jr. Nakibahagi sa programa si Brigadier General Ronald Bautista, Commander ng 702 Brigade, 7th Infantry Division ng Philippine Army. Katuwang sa proyekto ang Zambales Provincial Government, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan na mahagi ang mga sundalo ng mga food pack sa mga apektadong mangisda na ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na dahilan upang tumigil sa kanilang pansamantalang pangisda. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Tama, Rod. Yan ba sa ipinamahaging yan eh, walang kasamang hinog na mangga?
2: Ay, oo. Abay,
0: matamis daw?
2: Sigurad kung merong manggang pamuta yung mga pinananghalian ng mga sundalo at mga mangis.
1: Maraming salamat, matamis, ha? Matamis na pala matamis. Ang sambalis ng manggang sambalis.
2: Siguradong kapag ka matamis,

0: nasamsam mula sa suspect ang mahigit 13 na gramo ng ketamine at halos 13 gramo ng ecstasy na nagkakahalaga ng mahigit 90,000 peso. Lumalabas din sa verifikasyon ng pulisya na may nauna ng kaso ang suspect kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong April 2024. Mahaharap ang suspect sa panibagong kasong paglabag sa Republic Act 9165. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowan! Dalawang suspect sa pagpatay na aresto naman sa Pasig City. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
2: Robert, sa Barangay Bugay, Las Novas, Northern Samar, natuntunan ng pulisya ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang 50-anyos na caretaker sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kinilala ang mga suspect na sina alias JR, 28-anyos, at alias Katoy, 37-anyos. Batay sa ulat ng Eastern Police District taong 2023, nang mabangga ng dalawang suspect sakay ng motorsiklo ang isang pedestrian habang tumatawid ito sa bahagi ng Urbano Velasco Avenue sa Pasig City. Nagkaalitan ang dalawang suspect at ang pedestrian na sinubukang awatin ng biktimang nakakita sa pangyayari. Sa gitna ng tensyon, pumunot umano ng patalim ang isa sa mga suspect, pinagsasaksak ang biktima at saka tumakas lula ng motorsiklo. Nahaharap ang mga suspect sa kasong homicide. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
3: At maraming salamat sa ating makasamahang Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. Pasada Balita!
3: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin, gisingin ang mga dapat gisingin. Meron lamang po naman tayong 17 million live viewers ngayon sa YouTube. Magandang morning!
1: Good morning!
3: Pati na rin po sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood at ano man ang inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ay, si Kuyang Richard Merck ay nanonood na pala, napakaagaring nagigising nga naman pala. Magandang morning po pati kay Elsie Balion Ferentin. Magandang morning, nag-a-attendance check na po ngayong midweek Wednesday.
1: Magandang morning din kay Kuyang Jepoy Manggay at kay Sir Tix Pakapak, Romeo Giwon, Sosimo Gasmin at Rio Dominic Malik.
3: Kay Sir Jefferson, dating Ginoo, magandang morning. At sa mga gumagayak na ho dyan, papasok sa trabaho at eskwela sa mga fur parents po natin. Ay, mga alaga ninyo, bantayin ninyo at baka tumatakas kung saan nagpupupunta ha. Ito oras kasi nating 5:36, dyan po sa sentro ang ating kakaibalita.
5: Kakaibalita! Kakaibang balita!
3: Sa ating kakaibalita, gagawin ang lahat, makita ka lang.
1: Nats!
3: Diba?
1: Ganda na ka.
3: Para alam nyo na, no? In love siguro itong
1: malamang
3: storya nating. Sabi ho ni Archie Lagman ay ganyan daw ang nangyari. Gagawin ang lahat, makita ka lang. Yan po ang pinatunayan ng 5 years old na husky na ang pangalan po ay si Missy, para makita ang kanyang karelasyong aso na si Shaggy. Ay, lalaki ba si Shaggy o babae?
1: Missy Shaggy.
3: Ah, si Missy ay babae. Pinuntahan si Shaggy.
1: Uh-huh.
3: Madalas daw hong walang nagbabantay kay Missy, kaya dinadala sa doggy daycare kung saan niya nakakasama naman ng kanyang fur boyfriend. Ay, pero isang araw, hindi ho dinala sa daycare si Missy dahil nasa bahay lamang ang kanyang fur parent.
1: Hindi umalis.
3: Baka grounded.
1: So, stay po na siya sa bahay.
3: Oo, hindi pinalabas siguro. Baka may nagawang mali.
1: Sabi ng fur parent niya. Ikaw! Misa lang kita iniiwan doon. Ano pang ginagawa mo?
3: Grounded ka muna. Uh-huh. Akin ang cellphone mo. Akin ang credit card mo.
1: Hindi kayo pwede mag-usap.
3: Sa bahay ka lang. Dahil dito, ay naghukay po ng naghukay ng naghukay ng naghukay. Ang daming hukay.
1: Nakakapagod.
3: No?
1: Okay. Parang hinigal ako doon sa kakahukay.
3: Naghukay daw po ng naghukay si Missy sa kanilang bakuran para makalabas lamang ng gate at pumunta na nga sa daycare para makasama ang kanyang kapuppy love na si Shaggy.
1: Mm-hmm.
3: Ito na pala ang ikalawang beses na tumakas si Missy para makita si Shaggy sa daycare center na misulang kanilang dating place.
1: Nag-enjoy siyang kalaro yun.
3: Oo naman.
1: Diba? Eh, kung everyday mo nga naman kasama, tapos biglang, oops! Bahay ka lang. Ay, hanap ng paraan.
3: Maninibago nga naman talaga.
1: Mamimiss at mamimiss mo.

0: Kaya magpakabait ka, Missy, at nang hindi ka napipigilan, at hindi ka nagiging grounded sa iyong mga fair parents, at babalik pa rin kayo sa daycare center at makita kayo ni Shaggy.
1: Missy Shaggy.
0: Pangalan. At Doggy Wawaw na yan.
2: Oo. Magkaanak kaya sila siya?
0: Ano kaya ang pangalan nila pagka nagkaanak?
2: Anong pwede?
0: Na lang.
1: Baka para sa'yo na naniisip, ayoko na din.
0: Baka iba yung masabi namin. Asa mga fair parents po dyan na enjoy. Harap ding mag-ala hanggang ng ganyan. Mm-hmm. Yun, no?
2: Tapos, maghapon kung kasama mo sa bahay, ayun, guguluhin ka.
0: Yung alaga namin eh, mukhang may pinuntahan din, hindi na bumalik.
1: Hindi na bumalik. Nag-enjoy na doon sa pinuntahan.
0: Enjoy! At yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalitan tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
3: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Mamaya pagkukwentuhan nga natin ang hantavirus na yan. Makakausap po natin ang Department of Health. Miya-miya lamang po ng kaunti.
2: Kanta ba yan?
0: Kumakanta? Hanta.
2: Ah, hanta. Kala ko kanta.
0: Kanta.
2: Pag yung kanta virus,
0: iba naman.
2: Ano effect?
0: Iba naman yun.
2: Lagi kang kumakanta.
0: Oh, hindi ka magbibigay ng mic sa iba. Hawak mo lang.
1: Hindi mo ipapasa. Sosolohin mo kahit ang dami nakapila.
0: Nakapila sa'yo eh. Pitong kanta.
2: Oo. Diba? Kanta virus yun.
0: Hindi pa nakainom yan. At teka, magbibreak lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa na umaga. At teka lang ha. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan.
1: Ano yan?
0: Makibahagi sa Jeep ZMM. Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad po ng bagyo, ng lindol, ng baha, at kung papaanong magiging handa ang komunidad sa oras nga po ng sakuna. Makakasama natin ang inyong Tito Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin na po yan sa May 26, 2026 Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium na air-condition na.
2: Aba.
0: Magsisimula po yan ang registration alas 8 ng umaga. Mga taga-PUP, kita-kita po tayo dyan na May 26, 2026.
2: Yun. Dapat para matuto sila.
0: Oo nga.
2: Importante yan.
0: Minsan eh, iba kasi yung na-i-experience mo ng kumbaga parang may drill. Kumbaga halimbawa may sunog, alam mo na kung anong gagawin sa panahon ng kalamidad or sunog, pero pagka nasa actual ka ng sitwasyon, iba.
2: Napanganga ka nalang, ha?
0: Mami-mental block ako minsan, diba? Di mo alam kung anong unang gagawin, lalo't pagka naunahan ka ng taranta.
2: Correct.
0: Oras po muna natin sa mga tarantahin dyan.
1: Ha? 5:42 na.
0: Diba merong ganun yung parang pagka nakarinig ng malakas na ingay na tataranta, nagugula.
2: Naku, trending yan sa online. Di ba? Paborito yung mga subject na yan.
0: Kung ano nasasabi.
2: Kung ano inahagis.
0: Mm-hmm.
2: Tamatakbo ng malayo.
0: Ayaw. Basta mag-iingat kayo kung tatakbo kayo, ha? Baka kayo madapa. Oras po natin.
2: Kay Sisigaw. 5:42 ng umaga.
4: Ay, na lang dapat. Baka may magalit. Baka i-complain tayo. 5:42 na, mabalik kami.
3: Papasada na ang Pasada Balita! Basta AM, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
8: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM. ZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Balik po tayo sa ating kwentuhan sa pasada balita hanggang 6 ng umaga. Siya po si Robert Antimano-Mano.
1: At syempre kasama pa rin si Larry Johnson Manabak.
0: Meron daw hong 38 Pilipinong crew ng MV Hondius ang sasailalim sa 42 araw na quarantine. Alamin nga ho natin ang pinagmulan po ng isyong yan. Syempre sa usapin ng hantavirus, baka naririnig na rin ninyo, ano? So baka naman meron kayong nababasa ng kung ano-ano naman sa social media ay kinukumpara sa COVID-19. Alamin nga natin ang hantavirus na yan mula kay Undersecretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH. Yusek, magandang morning po sa inyo. Magandang morning mga taga-DOH.
1: Good morning po!
12: Good morning, Johnson and Robert. Magandang umaga sa lahat ng kapamilya at kaservisyon na nakikinig at nanonood.
0: Opo. Yusek, simulan nga ho muna natin sa pinagkaiba po ng hantavirus sa COVID-19. Bagamat ang sabi ho nila, parehong kumbagay nagsimula sa daga yung naturang sakit. Ano ho bang difference nung dalawa?
12: Actually, Robert, Johnson, yung COVID-19, hindi yan kumpirmado mula sa daga. Ang isa sa mga pinaghihinalaan na pinagmulan niyan ay panike. No, yun ang isang malaking difference na kagad doon. Ikalawa, ang isa pang sabihin na natin, pinaka-importanting pinagkaiba, ang COVID-19 kasi ay airborne. Hindi ito yung tawag dito, hindi ito close contact. Ano bang pinagkaiba nung close contact sa airborne? Yung airborne, para ka nagsaboy sa paligid ng kwarto na kahit hindi kayo naghihingahan, kahit hindi kayo magkatabi o na nag-uusap na matagal, ay pwede mo makuha. Di ba yan yung kwento ng COVID-19? Kahit sa loob ka ng restaurant, tapos na sa kabilang dula ka ng kwarto, yung aircon yung nagdala nung pinaka-virus mula dun sa napakalayong lamesa, papunta dun sa kabilang lamesa. Yun yung airborne.
0: Opo.
12: Hindi po ganon ang hantavirus. Ang hantavirus, doon na rin sa pruweba, nakita natin sa nangyari dun sa MV Hondius. Yung unang kaso kasi ay una, nakuha niya mula sa daga. Nag-birdwatching siya, bumaba siya. Kaso yung birdwatching niya, Johnson and Robert, malapit sa landfill. Yung landfill ay may daga, tapos yung pasintabi sa mga nag-aalmusal, yung ihe, yung dumi, yung laway ng daga, doon kasi nanggagaling yung hantavirus. Na langhap niya siguro yun habang naka-binocular siya at tumitingin doon sa mga ibon na hinahanap niya. Tapos nung pagkatapos, sumakay siya ng vapor, doon na siya nagka-problema. Yung kanyang misis, yung kanyang asawa na kanyang nakakasalamuha sa kwarto, nakatabi niya lagi, yun ang nakakuha ng hantavirus mula sa kanya. At doon na nagsimula yung paghawa on board the produce.
0: Ano hong sintomas ng hantavirus at ulit, anong pinagkaiba ng sintomas ng hanta sa COVID-19?
12: So ang ating hantavirus, ang mga sintomas niyan ay mas kahawig ng leptospirosis. Ano itong mga to? Actually, pati nga ang dengue, pati ang iba pang mga trangkaso. Kasi magkakapareho silang may lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pagkahapo, pagkapagod. Tawag po namin sa medisina niya, non-specific viral signs and symptoms. Ang tanging makakaturo sa isang doktor kung ano ang dahilan ay una sa lahat, ang history of exposure. I-interviewin namin yung pasyente na masinsinan. Nasaan po ba sila nakapunta?
0: Opo.
12: Meron bang travel history? Meron o wala? Eh kung tayo naman po ay nasa Pilipinas, hindi naman tayo bumabiyahe at wala tayong nakasalumuha na biyumahe na nakalapit dun sa MV Hondius, eh malamang sa malamang hindi ho antivirus yan. Cross out na yun dun sa listahan. Sa tanong mo, Johnson, eh paano ngayon dun sa sintomas ng COVID-19? Mas respiratory ang sintomas ng COVID-19. Pagamat, sabi nga namin, halos yung history of exposure at later on, kung makakuha ng sample, yung laboratory test, ang makakatukoy talaga kung ano ba talaga.
2: Dito sa hantavirus, Yusek, sino ang mas vulnerable na makakuha o nitong virus na to? Or kahit sino, pwede talaga ma-infect nito?
12: Magandang tanong yan, Robert. Kahit sino ay pwedeng makakuha ng hantavirus. Pero ang pagkalala ng kanyang sintomas ay depende sa kanyang edad, sa kanyang pangangatawan, sa kanyang resistensya. Sa katunayan, isa yan sa mga napansin natin dito sa MV Hondius kung bakit mas madaling lumabas yung mga sintomas at in many cases, medyo na-ICU yung ating mga pasyente dun sa MV Hondius. Ang cruise ship kasi, Robert and Johnson, karaniwan mga sumasakay ay mga nasa senior citizens, mga 50s pataas. Kundi ako nagkakamali yung case number 170 years old eh. Kasi usually mga, ano yan eh, kultura ng Banyaga, hindi masyado sa Pilipinas eh, pero sa mga Europeans, sa mga Americans, ang usually kultura nila, pag-retire, nagko-cruise. So, isa yung importanteng impormasyon sa atin dahil yung hantavirus doon sa Hondius, nagkaroon siya ng pagkakataon na kumbaga, uy, sakto nandito ako sa isang barko na kung tutusin ay maliit na environment kasi sa gitna ka ng dagat, wala ka ibang pupuntahan, nasa barko ka. At the same time, puro mga matatanda na maaaring mahina ang resistensya ang natamaan.
2: Kapag po halimbawa ang isang individual tinamaan po nito, Yusek, gaano kabilis o gaano kabilis lumala yung kondisyon ng katawan po?
12: Yan. Isa pa yung mahalagang pagkakaiba, Robert and Johnson, ng hantavirus sa COVID-19. Yung COVID-19, ang incubation period, from what I remember, nasa mga 3 to 7 days, mga ganun, 2 to 7 days, tapos average pa 3 days na maalabas na yung mga ubo, sipon, lagnat, di ba naalala natin lahat yan. Itong hantavirus, umaabot ng 6 na linggo, 42 days. Ako, baka sabi ng mga kapamilya natin, grabe naman yan, Doc Albert, eh, hindi ba mas malala yung 42 days? Actually, kung ang usapin po ay usapin ng pandemya, at ito na, I'm being very careful not to trigger ang post-traumatic stress disorder. Pag mas matagal po ang incubation period, mas may pagkakataon ang mga doktor at ang mga public health specialist na mag-impose ng mga sinasabing isolation and quarantine. Napakahalaga po niyan na Robert and Johnson kasi doon napuputol yung hawa. Yun kasing COVID-19, sa kanyang pagkabilis ng incubation period, 2 araw, 3 araw pa lang, nagbubuga na siya ng virus. Dito sa hantavirus, medyo mas matagal ng, hindi lang pala ng konti, mas matagal talaga yung incubation period.
0: Opo. So, paano ang treatment sa hantavirus kung dun sa report ay sinasabing merong 38 Pilipino, bagamat parang yung nabasa ko yung negative naman na, and still, kinakailangan ng 42 days na quarantine. Paano po bang treatment sa kanila?
12: Yan, so punta tayo dun sa ating 38 kababayan. Ang naging usapan na dun sa Tenerife, kung saan na dumaong or nag-anchor yung barko. So, meron na tayong 21 na kababayan na unang binaba sa Tenerife at sila ay nilipad ng Netherlands papunta sa Netherlands. I think sa Rotterdam yata ko di yung nagkakamali. Not sure ha, dun sa specific city.
2: Opo.
12: Ngayon,
0: hindi naman dahig yan.
12: 17 na nanatili dun sa Hondius at sila ay naglalakbay pa kasi binabalik nila yung vapor, yung barko doon sa kanyang home port. Ang magiging protocol niyan, sangayon na rin sa naobserba ng World Health Organization, yung ating 42 days na quarantine.
2: Opo.
12: At sa dakong ito, naging usapan nga, nagkaroon ng meeting yan eh, ang Department of Migrant Workers last Sunday night, nakasama po ang inyong lingkod dun sa online meeting na yun.
2: Opo.
12: Na sa harapan ng maraming saksi at ni Secretary Hans Kakdak, sinabi nung local manning agency na sasagutin daw nung kumpanya as is consistent kasi alam namin naturuan kami na meron palang tinatawag na Maritime Labor Convention of 2006. established by the International Labor Organization na sinasabi, at mas kabisado siguro to ng mga marino, no, na habang sila ay nasa loob ng kontrata, habang sila ay nagtatrabaho para sa isang shipping company, ay sagot na, obviously, di ba? Naman, sagot ng shipping company yung kanilang kalusugan. At ang patunay niyan, Robert saka Johnson, kaya inuulit-ulit namin to, eh, di ba nagsolid nung barko, nung bakor? Eh, di ba, pang Pilipino rin. So, they were still actually in the employ up to now na naglalakbay yung barko pabalik dun sa Netherlands.
0: Ayun. So, Yusek, wala ho namang recommendation ang DOH na mas maghigpit tayo ng borders natin, halimbawa sa airport or sa mga pier, dahil sa banta ng hantavirus?
12: Wala po, wala po. Ang dahilan po kung dati, bakit dati nung COVID-19 ay naghigpit-higpitan tayo ng mga borders, ng mga, hindi nga borders lang, Johnson, no? Pati yung local checkpoints nagkakaroon tayo. Hindi ko makalimutan yung mga checkpoints na yan. Ang hantavirus kasi hindi nga siya airborne. At may ano, mas mahaba ang kanyang incubation period, kaya kayang matukoy kagad. So sa larangan ng public health saka ng outbreak response, ang pinakamainam na paraan para mapigilan ng hawa is yung una, contact tracing, saka yung quarantine and isolation. Alam ko po sa mga nakikiling na kapamilya saka kaserbisyo, eh hindi ba yan rin ang sinabi ng COVID-19? Pupunta na ba tayo doon? Hindi po ganun yun. Para po yung stethoscope, lahat kami mga doktor may stethoscope saka may BP app. Yung mga public health specialist, may mga tools rin, may mga kagamitan sila, quarantine, isolation. So, lagi nating maririnig yan, hindi ibig sabihin na magkakaroon ng lockdown.
2: Pero Yusek, as we speak, gaano nakahanda ang DOH para po sa hantavirus na ito?
12: Yes. Handa po ang DOH in partnership with the Department of Migrant Workers dahil nga mga seafarers ang kausap natin dito, no? Una sa lahat, kinakamusta natin sila. At nung linggo nga, nung nagkaroon ng balita na parating, hindi pala linggo, Saturday pa lang, kasi linggo dumating yung barko dun sa Tenerife. Parang behind the scenes, nagpaplano nila, sabi nila Secretary Herbosa, Secretary Kakdak, na ano bang kailangan natin paghandaan, na magre-repatriate ba? Yun yung unang assumption, scenario na iuuwi lahat ng 38 dito sa Pilipinas. Handa po tayo, ang Bureau of Quarantine natin na mga nung pa lang pumutok yung balita nung simula nung Mayo, naglatag na ng protocol ang ating Bureau of Quarantine. At the same time, kumausap na siya ng mga pasilidad na nung panahon ng COVID-19, sila rin naman yung mga naghanda for quarantine. This will be, kung sakaling mapunta sa ganung usapin, this will be coordinated, this will be safe. Yung RITM, yung DOH Research Institute for Tropical Medicine, nagsabi nila na handa sila na testingin at gamitin ng PCR at anumang teknolohiya para ma-detect kung merong virus o wala.
2: Opo. Yusek, panguli na lang sa panig ko, paano po natin masisiguro halimbawa yung 38 Pinoy crew na uuwi dito sa bansa, eh maiwasan yung stigma kung matatandaan natin noong panahon ng COVID-19, lalo na nung umpisa, di ba, may mga sinasabuya ng alcohol, ng Zondrox, yung mga, lalo na yung mga medical officers natin. Etong mga ito, paano po yung assurance naman ng protection sa kanila?
12: Yes. Malakas yung stigma noon, both from external and also dun sa sarili, no? Robert, nakwento mo yan kasi ako mismo, nagpunta ako ng frontline nung panahon ng COVID-19.
2: Opo.
12: Walang nagsaboy sa akin ng alcohol, pero ako yung takot na takot para sa magulang ko dahil hindi naman ganun kalakihan yung bahay namin. So, nagkulong talaga ako dun sa isang kwarto namin, no? Hindi ko makalimutan yan. Now, having mentioned that, iba nga kasi ang takbo ng hantavirus sa COVID-19. Mahalaga dito, kaya nagpapasalamat po kami sa DZMM at sa lahat pa ng mga kasamahan sa media na pinag-uusapan natin ito. Ang kabilisan ng daloy ng impormasyon, parang sa gitna ng isang doktor at ng isang pasyente sa ospital, the best solution is actually information. And mind you, the right information, no? Yung sa mainstream media, wag yung sa kung saan-saan sa social media. Dahil pag alam natin yung sakto na impormasyon na yung tinatawag na pathophysiology, paano siya tumakbo, walang tinatago ang DOH, lahat na ito yung pwedeng mangyari, etc., mas nakakapagpasya ang ating mga kababayan at naiintindihan nila na hindi ito parang COVID-19 noon na mabilis makahawa. Hindi. Hindi ito parang COVID-19 noon na sa hangin tumatakbo. Hindi rin po. Marami itong mga ganong pagkakataon ng aming inaasahan habang tumatakbo yung quarantine ng ating mga kababayan.
0: Tsaka para hindi nagdudulot yusek ng panic sa ating mga kababayan, lalo dun sa mga hanggang ngayon ay may trauma pa rin sa pinagdaanan nating pandemic.
2: Correct.
12: Yes, tama yun, John. So lahat, tawag na namin dyan mass trauma eh. Lahat tayo may post-traumatic stress disorder. Tuwing makakabalita tayo, may mga keywords din eh. I'm sure after this interview, magkakalat na yung chatter. And that's okay. Kasi ibig sabihin, nabanggit ko yung contact tracing, nabanggit ko yung PCR, nasabi ko yung isolation. May sasabihin pa akong isa, physical distancing o social distancing. O mamaya susunod na dyan, Dalgona Coffee, Ubi Cheese Pandesal, and kaya ako sinasabi ng ganun, Johnson and Roberts, kasi medyo to make light of it, but not to make a joke out of it.
0: So,
12: parang sa psychology, sa psychiatry, kapag nanggaling ka sa matinding trauma, yung mga senyales nung panahon na yun, makita mo lang, marinig mo lang, maamoy mo lang, etc., parang nababalik ka. And part of treatment of PTSD is counseling, which is what we're doing, and mass ng maramihan.
0: Opo.
12: And at the same time, desensitization.
0: Opo. Pero USEC sa atin, sa Pilipinas, sa inyong monitoring, walang kahit isang insidente or pasyente na nagkaroon ng hantavirus.
12: Wala po, wala po. At dapat sabihin rin natin, siguro ano na rin, no, parang tip ko na rin po to sa lahat ng mga nakikinig na scriptwriters ng ating media. Yun kasing hantavirus, pamilya kasi yon ng mga virus. Yung specific na species, no, ng hantavirus na nakita dun sa mga sumakay dun sa Honduras, yung tinatawag na Andes virus, ANDV, all capital. Yun yung kanyang pangalan. So bakit mahalaga yun? Kasi iba yung species ng hantavirus na nakita sa Honduras doon sa prevalence sa ibang bahagi ng mundo, kasama na yung kapaligiran natin ng bansa. Hindi sa loob ng bansa po ng Pilipinas, ha.
0: Opa.
12: Ang sinasabi ko sa East Asia, meron yata sa, hindi ko na maalala kung anong bansa, baka magkamali ako, hindi ko sasabihin. But eto, nakita ko na yung kodigo ko. Sa China, Republic of Korea, nakitaan nila doon nung hantavirus species na hindi pareho doon sa Honduras. Kasi pati yung daga na nagkakalat ng hantavirus, iba rin yung species. O, para sa mga high school students, doon sa Europe and Asia, Apodemus agrarius. Doon naman sa Americas, yung nagkalat doon sa Argentina kung saan nagpunta yung mga pasahero, Oligorhizomys longicaudatus. Yun yung kanyang scientific name.
0: Parang may exam tayo mamaya, Yusek.
2: Oo, dapat na-memorize natin yan, ha?
0: Bilang panghuli, Yusek, ano naman daw ho ang sintomas ng hantavirus?
12: Pantanong, oh, di ba? Pantanong, Robert, na nahiram ko yung term na yan kay Dr. Melvin Tanikas. So, hantanong, yung hantavirus, nako, mahirap yan, madali ako mahawa dyan, Robert.
2: Ay! Susubukan natin minsan.
0: Alright.
2: Yayayain natin si Yusek.
0: Yusek, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you, Yusek.
12: Salamat as always, Johnson and Robert. Magandang umaga, mga kapamilya.
0: Thank you, Undersecretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH. Diba, pagka nasa video, okay, nagpapasa ka ba ng mic?
2: Hindi rin.
0: Meron ka, ibig sabihin, may sintomas ka ng hantavirus.
2: Kaya anong tawag naman yung sa mga tagapalakpak lang? Ako yung naging role ko.
0: Ano lang yun, kumbaga
2: Usi lang daw.
0: Ano ka lang, muro. Ang tawag doon? Meron pala.
2: Meron.
0: Ay, babay na ho muna. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras natin, 2 minutong balitaan at kwentuhan. Ito po ang Pasada Balita with Robert Antimano
2: Mano. Thank you, partner!
0: Walang maglilipad ng channel, walang BBTU, susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
2: Yes!
0: Tumatakbo rin yan. Nakikita kong nagtatakbo rin yan.
2: Bagay sa akin to.
0: Yung bang panyong ganyan eh, para saan ba yan?
2: Wala yan. Ganun. Pwede lang ganun. Lakas makamayaman.
0: Bye-bye na, bye-bye! Susunod na Gising Pilipinas. Thank you. Bukas po ulit.
2: Bye!

0: KBP! It's hump day today. Alam nyo na, favorite hump day. Ibig sabihin nun, gitnan linggo na. Konting irin na lang. Weekend na. Si Elfred, napakabastos nito. 6:03, gising na, bango na!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising! Reporting in the morning! Arriba-arriba! Narito na po may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Lagain ng resolusyon ng ilang miyembro ng bagong minority bloc para hikayating sumuko si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagsasa publiko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa lumagda sa resolusyon sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Tumanggi si De La Rosa na magkomento at iginiit na hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Pero para kay Senate President Alan Peter Cayetano, halatang ayaw ng ilang miyembro ng minoryang nasa Senado si De La Rosa. Nauna nang nanawagan ang emosyonal na si De La Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague sa The Netherlands. Sinasabing handa rin ang senador na humarap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao nung nakaupo pa siyang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Pero aminado si De La Rosa na posibleng abogado niya ang humarap sa investigasyon bukas. Nilinaw din ang senador na hindi niya natanggap ang sahod sa 6 na buwang pag-absent sa Senado simula noong Nobyembre na nakarang taon matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng ICC arrest warrant. Ayon kay De La Rosa, muli siyang pumasok sa Senado matapos ang ilang buwan dahil sa naramdamang hiya. Hindi naman manghihimasok ang Malacanang sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay De La Rosa. Pero iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat ay alam ng mga senador ang kanilang limitasyon. Balitang Senado pa rin sa oras na 6:00, nagkasagutan sina Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng isyu ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon, isinulong ni Pangilinan na talakayin ang warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa sa Committee on Rules. Sinubukang sumingit ni Padilla kaya sumigaw si Pangilinan na siya pa rin ang dapat magsalita. Makalipas ang ilang minuto, inireklamo ni Padilla ang paninigaw ni Pangilinan hanggang sa pansamantalang sinuspindi ang sesyon. Nag-usap ang dalawa at sinubukang makipagkamay ni Pangilinan pero hindi tinanggap ni Padilla. Ayon kay Padilla, plano niyang maghain ng ethics complaint laban kay Pangilinan dahil lang sa paninigaw. Iginit ni Padilla na kailangan mag-sorry ni Pangilinan sa plenaryo dahil doon nangyari ang insidente. Nakahanda naman si Pangilinan na maghain ng counter-complaint laban sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakarises ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basehan ang isasampang reklamo. Itinanggi naman ng NBI ang mga akusasyon ni Senador Ronald de la Rosa hinggil sa pagharang ng mga ahente. Sa kuha ng CCTV, hinabol ng mga tauhan ng NBI si de la Rosa na nasugatan ng 2 daliri matapos madapa sa hagdan sa walang wrestling. Iginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sinunggaban ng 2 babaeng ahente si de la Rosa nang magtangkang silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa halip pang senador pang tumulak sa 2 ahente, kaya nakatakbo papasok ng session hall. Nilinaw naman ni Senador Tito Soto na hindi niya alam ang napapasok pala si De La Rosa nang dumating ang NBI sa Senado. Pero para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto dahil may ideya na siya hinggil sa pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC. Itinanggi naman ng Philippine National Police na ipinaubayan nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Aabot na 1,000 ang inaasahang lalahok sa protesta sa labas ng Senado ngayong araw para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Bato De La Rosa. Magtitipon ang grupong Tindig Pilipinas sa Manila Film Center bago magmarcha papuntang Senado para magdaos ng programa. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. na hindi maantala ang paglilitis kay VP Sara sa kabila ng rigodon sa Senado. Nauna ng tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Magdaragdag naman ang NCRPO ng mga pulis sa paligid ng Senado para magbantay sa mga pagkilos. Alas 6:09, nangako ang bagong liderato ng Senado na forthwith ang gagawing aksyon sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang proseso ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Nakatakdang magsagawa ng caucus ang Senado ngayong araw para talakayin ang Articles of Impeachment at iba pang agenda. Nauna lang nininaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith ay nangangahulugang sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Mistula namang bumaliktad ang posisyon ni Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court wala na maging miyembro ng mayorya matapos ang rigodon noong Lunes. Nauna nang hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Senadong simulan agad ang paglilitis laban kay VP Sara. Samantala po inihalal na ng Kamara ang bubuo sa prosecution team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang sa House Prosecution Team sina Jervy Luistro, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Rog Gutierrez, Laila De Lima, Chel Diokno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Keith Flores, Jordan o Lordan Suan at si Kaka Bagao. Nauna nang iniutos ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado kabilang ang sinasabing manuwalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso kung na-transmit na ng House Secretary General ang reklamo sa Senado. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na posibleng naghihintay pa ang House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang palitan sa liderato ng Senado noong Lunes. Launa na iginiit ng mga kongresistang hindi dapat makaapekto ang rigodon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Tiwala po ang ilang mga senador na hindi masasayang ang findings sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng sinasabing manumalyang flood control projects. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakapagambag ang komite sa fact-finding investigation at case build-up ng Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa mga isinasangkot sa anomalya. Isinumiti sa legal team ng Ombudsman ang partial report ng Blue Ribbon Committee para makatulong sa investigasyon. 7 senador ang pumirma sa partial report kabilang na ang bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Ontiveros, Bama Kino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ang mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya, kabilang na sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Samantala, isinapubliko na ng ICC Trial Chamber ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Humanitarian law practitioner ang British lawyer na si Peter Haynes na naging abogado ng ilang akusado sa ICC kabilang na si Jean-Pierre Bemba ng Congo na napawalang sala sa kasong War Crimes at Crimes Against Humanity. Si Haynes din po ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na kasalukuyang inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin nahuhuli. Inaasahan tatayo si Haynes bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa status conference ng Trial Chamber sa Mayo 27. Samantala, naghain ang ikalawang urgent motion sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin ng pagresolba sa mga petisyong layong ideklarang illegal ang pag-aresto sa ama noon nakarantaon. Dumating na sa The Netherlands ang panibagong batch ng 17 Pilipinong sakay ng barkong tinamaan ng hantavirus sa Cape Verde. Isa sa ilalim sa quarantine ang mga Pilipinong galing ng Canary Islands sa Spain. Noong Linggo, naunang dumating sa The Netherlands ang unang batch ng 4 na tripulanteng Pilipino na ikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa mga Dutch authorities at Migrant Workers Office sa Germany para sa pagpapauwi ng 38 Pilipinong sakay ng barko. Nauna ng tiniyak ng Department of Health na ligtas sa hantavirus sa mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas. Ipasok na natin ang Radyo Patrol sa oras na 6:13. Ang una sa pila ay si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
3: Good morning, Alvin. Ano, pasado 6:00 pa nga lamang ng umaga pero ahabot na ng higit 200 ang pulis na nakabantay dito pa lamang yan sa mismong tapat ng Senate compound sa Pasay City. Hiwalay pa ang bilang na ito, Alvin, doon sa mga pulis na gumubuo na kanilang hanay sa loob ng parking lot dito lamang din malapit sa Senate compound at patuloy yung pagdating ng mga sasakyan ng pulis at SWAT na nandito nga sa lugar. Okupado ng mga sasakyan ng pulis yung northbound lane itong o yung isang lane lamang naman no sa JW Jokno Boulevard dito nga yan sa Pasay City. Binubuo ito, Alvin, ng iba't ibang mga tauhan mula sa magkakaibang police districts dito sa National Capital Region. Meron tayong mga nakita dito sa ating likuran, Southern Police District. Sa bahagi naman na ito, merong mga galing sa Northern at Eastern Police District. Ayon doon sa mga nakausap natin, police ay pwedeng madagdagan pa yung kanilang bilang na magtutungo dito mamaya. May mga nakita rin tayo, Alvin, na mga tauhan ng Philippine Navy na nagbabantay din dito sa lugar. Nananatili din, Alvin, sa tapat ng Senado yung ilang taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa. Kung ikumpara kahapon, mas konti na lamang sila, Alvin. Nakaupo na lamang muna sila sa sidewalk at wala na rin nagaganap na palatuntunan. Yung inaasahan dito sa Senate compound o sa harap ng Senate building, mamayang alauna ay medyo ng hapon ay magtutungo nga yung mga miyembro ng grupong Tindig Pilipinas para ipanawagan yung paghuli kay Senator De La Rosa. Panawagan din ng grupo na simula na ang pagliritis sa reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng palatuntunan nila mamayang hapon, natakda naman silang magsagawa ng prayer vigil mamayang ang 4:00 yan. Alvin, ngayon patuloy pa itong pagdating ng mga pulis dito sa tapat ng Senate compound. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na kabuang bilang ng kanilang deployment dahil na inaayos pa nila yung kanilang hanay. Pero ang sabi sa atin, nung ilang pulis na ating nakausap, ang direktiba lamang sa kanila ay to maintain peace and order. Wala pa nilang ibang sinasabi sa kanila bukod dito. Pero yan, sa ngayon, inaayos lamang nila sa kanilang hanay. Bit-bit nila, Alvin, ang mga yantok at riot shield bilang paghahanda sa mga posibleng protesta na dito magaganap sa Senate compound ngayong araw. Diyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Trisha Lindo. Go, Trish!
5: Good morning, Alvin. Plastic ng marijuana hoose ang tumambad sa motoridad nang buksan ang 8 kahon ng inabandonang parcel sa Pasay City. Itinilid ang naturang ilegal na droga sa kalendaryo, libro at mga damit na nasa lubri ng kahon para makalusot sa pagsusuri. Aabot sa 5.1 million pesos ang halaga ng nasamsam na marijuana hoose na may timbang na higit 3,000 gramo. Sinasabing galing mga parcel mula USA na ipapadala sana sa Laguna, sa Cavite at Misamis Oriental. Itinurn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang ilegal na droga para isa ilalim sa investigasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Trisha, anong kaibahan ng kush sa marijuana? Iba pa yung kush?
5: Itong mga nahulig, nasamsam, Alvin, itong marijuana kush, to be exact, mga dried leaves na yung na samsam nila mismo sa mga, mula dito sa mga kahon ng sa mga parcel na yung mga walong kahon to ng mga parcel, Alvin.
0: Akala ko naman pag sinabing kush, imported. Pag sinabing marijuana, local, di pa ganun?
5: I-confirm ko yan, Alvin, kung ganun yung kapag ganun, kung galing nga ba sa imported nga ba.
0: Kita mo ha, ibig sabihin si Trisha, hindi talaga to addict, no? Hindi namin alam. Paro kami ni Trisha, hindi namin alam. Ano ba ibig sabihin mga kush-kush na yan? Si Camille kasi alam na alam niya eh.
6: Tama.
0: Sabi ni Camille Trisha, inaral niya, high-end daw yung kush, high yung concentration, yung marijuana daw, chipanga lang. O, kita mo? Kita mo to?
6: At saka usually, kasi Alvin, ang pagkakalam ko, dun sa mga kush na cannabis, na nag-grow sila sa mga border ng Afghanistan, Afghanistan-Pakistan, kung di ako nagkakamali.
0: Kaya nga, di sabi ko nga si imported nga yung kush, yung marijuana local. Tama ba yun?
6: Alvin, tama-tama.
0: Hindi alamin natin, pero natin hindi alam. Hindi mga, si Bea siguro taroy natin mukhang na ano to eh. Nakaranas na to ng kush eh. Di ba yung pag nagbablush ka pag nakikita mo, kush yun? Ah, crush.
6: Mali.
0: Thank you. Maraming salamat. Trisha Lindo, thank you. Punta natin si Manong Rod Ezon. Manong Rod, go!
7: Good morning, Alvin. At timbog agad ang suspect sa pang-hold up sa isang individual na nagja-jogging sa barangay West Cargiman sa Samal, Bataan. Ang robbery suspect ay mabilis na naaresto ng mga naka-alertong pulis sa bayan ng Samal, Bataan matapos na mang-hold up ng isang jogger nagja-jogging sa barangay West Cargiman, Samal Town. Nabawi sa suspect ang alahas ng biktima na nagkakahalaga ng 150,000 piso sa follow-up operation na inilatag ng Samal Police sa isang resort sa Barangay Central, Malanga City. Bukod sa nabawing alahas, nahulihan din ang suspect ng isang walang lisensyang pistola, isang kalibre 45 baril at ilang bala. Naharap ang suspect sa mga kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Samantala, na-arresto rin ng Bataan Police ang apat na wanted person na may kinakaharap na iba't ibang kaso sa probinsya. Nadakip ang mga ito sa mga bayan ng Didilupihan, Oreon, Maribeles at Malanga City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMF.
0: Hoy Rod, maraming salamat sa mangga ha. Nuknukan ng tamis.
7: Abay, marami pang matamis na darating kay Alvin El Chico.
0: Ay, nepo, teka muna, hanggang kailan ba yung season ng mangga dyan sa Zambales?
7: Actually sa Zambales, walang season sapagkat natutuhan na ng mga mango growers ang tamang sistema ng pagtatanim na abuan ng taon.
0: Year-round, wow!
7: Panahon sila ng pagtatanim at hindi lahat ng kanilang mga lupain ay tinatamnan ng sabay-sabay.
0: Ayun, matamis.
7: Panahon, halimbawa, isang season, magtatanim sila ng yung 1,000 puno sa panahon na ito. Yung 1,000 puno sa susunod na ganitong buwan, upang nasa ganon, tuloy-tuloy ang ani ng mga mango grower ng Zambales.
0: Pero maraming salamat, Rod. Napaka-thoughtful ng Rod Ezon. Thank you. Maraming salamat, boss. Mabuhay ka. Manu Rod Ezon from Bataan and Zambales. Punta natin si Noel Alamar. Go, Noel.
8: Good morning, Alvin. Morning. Mula sa apat lamang, umakyat na sa lima ang bilang naman na sa way sa pagmangga sa puno ng isang bit. Naluna ng mga magkakamag-anak na patungo sana sa isang outing sa barangay La Fortuna, Socorro Oriental, Mindoro, ng linggo ng umaga. Ang si Major John Sagid, ang hepe ng Socorro Municipal Police Station, pumalo na rin sa ospital ang 42 taong gulang na driver na jeep. Kabilang sa mga unang nasawi ang asawa ng driver, isang minor na edad at 2 iba pang lula ng jeep. 12 naman ang nasugatan kung saan isang bata na lamang ang nananatili sa pagamutan. Mula sa mayo ng Gloria, magkakamag-anak ni sakay ng jeep na patungo sana sa ilog para mag-swimming nang mangyari ang insidente. Lumalabas sa investigasyon na hamang binabagtas ng jeep ang pababa at sa kurbang barangay road na walang ito ng pero para hindi mahulog sa bangin, ibinangga na lamang ng driver sa puno ng mangga ang jeep. Dahil sa pangyayari, pinatasan ng PRO Mimorauta Regional Director Brigadier General Chris Super de la Cruz ang lahat ng mga sakay ng polisya na dagdagan ng police visibility sa mga lugar na madalas pinangyayarihan ng aksidente at impitan ng public safety monitoring sa mga pangunahing lansangan at road network sa buong Mimaropa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMF.
0: Thank you, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa X30.
0: Maganda magandang umaga muna sa mga maagang gumigising gagaya ni Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Ma'am Grace San Mateo. ng Cavite. Ganon din si Ted Cua. Bang, agad yung gumising. Ha? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganon din si Deo Jeronimo at si Richard Merck. Ang agad si Alfred Estilan. Magandang umaga sa inyo. Si Attorney Rino Abad, ang director po ng Department of Energy. Kakausapin natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May silimarin, may multivitamins pa.
13: Yan, ang Liver Aid Pro.
12: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects, sige lang.
18: Kaya ko pa.
16: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at Pagcor.ph.
1: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
0: Good morning! Naramdaman nyo ba kahapon yung rollback na 9 pesos and 57 centavos sa diesel at 13.30 sa kerosene? Pero yung kasulina na may tumaas ng 47 centavos. Alam po ninyo, nagbababala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan po yung mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng gobyerno habang nasa ilalim po ng National State of Energy Emergency sa bansa. Kaya pinakuha po natin si Director Rino Abad ng Department of Energy dahil kaliwat kanan po ang nagre-reklamo na hindi naman nire-reflect kung ano daw yung inanunsyo, hindi naman daw ganun kalaki ang binawas o tinapyas, o kung ganun man kalaki ang gagawin, magtataas muna days before the rollback. Para na sa ganun, ang actual na rollback ay hindi na po yun yung inanunsyo ng mga kumpanya ng langis. Abay, bakit ganun? Tanuin nga natin si Director Rino kung paano bang gagawin ng gobyerno pag ganyan ang diskarte ng mga oil companies. Magandang umaga po sa inyo, Director Rino.
4: Good morning!
13: Magandang umaga, Sir Alvin, sa inyong programa, sa ating mga kababayan po.
0: Opo. Bakit ganun, Director? May nagre-reklamo din po ba sa inyo dyan? Kasi palagi, pag nakikita ko sa social media, ang sabi ko sa kanila, ireklamo ninyo sa e-gov app o di kaya sa Department of Energy. May ganyan ho bang nakakaabot na reklamo sa inyo na hindi daw buo ang ipinatutupad na rollback ng mga oil companies?
13: So far, tuloy ho ang inspection namin at malalaman ho yan sa magiging resulta ng inspection this week. Kasi yan ho ang binabantayan ng mga inspector namin sa price related na mga directive ng Department of Energy. So far, kung meron hong actual na complaint, masasama din ho yan. Pero hindi lang kami naghihintay, Sir Alvin, ng complaint. No? Talagang FO, mga field offices namin at saka yung head office ay nagkakaroon ho ng inspection simula kahapon hanggang sa Linggo, no? Hanggang sa Sabado of this week.
0: So ang sinasabi nila, Director, na nagtataas daw, halimbawa, 'di ba, may rollback tayo kahapon. Eh pagdating ng Linggo pa lang o Lunes pa lang magtataas na halimbawa 2 piso o di kaya piso kada araw, ano? Tapos pagdating ng araw ng rollback, di hindi na 'yun buo kasi tinaas mo na ng 3 days ahead or 2 days ahead eh.
13: Well, Sir Alvin, malalaman 'yan kasi ang basis nga ng pagbe-verify ay yung mga resibo nung last week versus ng mga naka-issue na resibo simula kahapon. So, yun ang babanggain, hindi ho yung price display board lang.
0: Okay.
13: Ang babanggain ho dun yung mga resibo nung Tuesday last week hanggang Tuesday this week.
0: Opo. So ano pa ang gusto ninyo sabihin sa mga nagre-reklamo? Anong mensahe ng Department of Energy? Kasi syempre, sasabihin nila, hindi naman totoo yung binabanggit ng DOE, hindi naman sinusunod.
13: Well, hindi ho naman tayo pwedeng huminto lang. Kasi yan nga ang unang-una, mandated yan. Pangalawa, nag-notify sila consistently ang mga oil companies sa adjustment na yan. So, ibig sabihin, wala hong miscommunication between the department at saka yung oil companies. So, ibig sabihin, pag may nahuli, sabihin na lang natin, tanggapin natin, hindi ho natin mauubos yan. Hindi naman ho ganun kadami ang tao natin. Pero, sa mga mahuhulihan sa kanila, mapipenalize ho yun.
0: Opo. So, yun na lang po ang assurance natin sa ating mga kababayan, Director Rino, na huwag kayong mag-alala. Ang mga taga-DOE, nagmo-monitor naman, makikita at makikita ng DOE yan.
13: Oh, Sir Alvin, ako, in my own personal capacity, though hindi official, pero sa personal kong pagpupunta sa mga gasolinaan, in my personal need, nagpapagas ako, nakikita ko naman na sumusunod. So far, itong aking favorite na apat na gasoline station. Kung saan lang umabutan itong apat na palagi kong dinadaanan. Pero inoobserbahan ko at nakikita ko kung mga impromptu na mga tanong at nakikita ko naman yung last week versus this week, nag-i-implement ho naman sila ng mga ng estimate na binibigay namin sa kanila sa mga oil company.
0: O tapos kahapon, sabi natin sa unang araw, puro negative pa yung presyo sa world market, sa Singapore, ano, Director? Aba, yung pangalawang araw, dahil pangatlong araw na po tayo ngayon, although syempre mag-uumpisa pa lang, na-wipe out yung sa gasolina, Director, ano, dahil sa pahayag ni US President Donald Trump, yung diesel na lang at kerosene yung naiwan?
13: Yun ang trend, ano, Sir Alvin, na nakikita natin, na mukhang bumabawi, no? Talagang ganun ho talaga, Sir Alvin, yung pinapaliwanag talaga natin na ganun ka-volatile ho talaga ang price at ang movement nito. Kung closing ito lahat na tinitingnan natin, daily trading closing price ho, talagang nag-move siya at hindi ho mapipredict ano ho talaga ang magiging ending nitong week na naman na to.
0: Mm. Eh, pero nakita nyo rin po na nabawi. In just one day, ang bilis kasi ang laki ng gasolina. Mahigit piso pa yun nung first day. Sa second day, wipe out na kaagad. Ibig sabihin, ganun kabilis ang pagpapalit ng presyo. Lalo na depende sa mga development sa buong mundo. Lalo na yung may relation sa geopolitical tension. Ano po?
3: Yes. So, actually, ang nakikita ko na wipe out, Sir Alvin, ay yung diesel, no?
0: A diesel lang na wipe out sa'yo?
3: Yung diesel, o. Oh, yung gasolina, may konti pang natira.
0: Oh.
3: I hope bumaba uli para makabalik uli dun sa rollback.
0: O nga eh. Oh, baliktad naman tayo. Ako naman, ang may naiwan naman, diesel. Pero actually, parehong maliit. Yung gasolina, wala na, halos wala na talaga sa akin. Zero na.
3: Parehong maliit, pero ang diesel ang na-wipe out, may gasolina ang natira na konti, at yung kerosene meron pang rollback.
0: Oo nga.
3: Pero napakaaga pa ho nito kasi...

0: positive man yan, di magpapababa. Pero kung negative, kung bumbahan, magpapataas po yan. Yun yung bad turn eh.
1: Yes po, Sir Alvin. Tama ho kayo. So, ang tabayanan ho natin at minomonitor naman ho natin ito on a daily basis.
0: Okay. Ayan. So, marami na ulit nagme-message sa akin, Attorney Rino. Sabi niya, hindi totoo yan. Marami pong hindi nagpapatupad ng hindi saktong rollback. Ano po? Ano na lang po ang mensahe ng DOE? Meron po silang pwedeng puntahan yung ating mga kababayan na nagre-reklamo?
1: Well, sa e-gov doon, may report ho doon na open. Yun ho ang pinaka na-establish natin na institutionalized na complaint mechanism. But rest assured, yung inspection natin ginagawa on a daily basis. At well, ang kailangan mo natin in light of this, i-reiterate ko natin sa mga oil companies. Otherwise, tuloy-tuloy ho yung pag-penalize namin sa kanila.
0: Okay, and one last. So far, nakailan na po ang rollback? Magkano na yung total na rollback since the war erupted? At magkano yung total na increase? Para mabangga po natin, kasi hindi pa po nabalik sa dati, yung pre-war, 50 to 60 pesos yan eh. Ay, hindi pa po tayo umaabot doon, Director.
1: Yes, Sir Alvin, ang estimate ko natin dito, nasa may babawiin pa ho tayong mga around 15 to 25 pesos, no? Doon sa range ng price na naging impact na umabot halos ng 60 pesos yung increases. So, ito pa ho sana kung another round pa, makakabawas pa ho sana. But ito po, alanganin ho tayo ngayong week. Ang tabayanan lang ho natin. But meron na, napababa na ho ito into 15 to 25 pesos ang range. Pero meron pa hong babawiin kasi ito po ay increase pa, elevated pa no, kumpara dun sa pre-war price range natin.
0: Opo, so ang kulang pa para makabalik sa dati ay 15 pa? 15 pesos pa?
1: 15 to 25 pesos.
0: Mama, malayo-layo pa.
1: Nagre-range pa ng medyo mataas na increase at that time. Pero dahil naabutan na ng EO110, yung emergency power, na control na ho ito, yung adjustment ng weekly ng Department of Energy.
0: Siguro mga dalawa pang big time na rollback, ano, bawi na yan, mga dalawa pa. What about sa LPG? Gaano kalayo pa yung ano natin, yung diferensya simula nung bago mag-gira?
1: Well, Sir Alvin, wala pa tayong bawi sa LPG kasi
0: wala pa.
1: Before, meron pa ho, nag-increase tayo ng almost 300 on April, March to April. And then, na-control lang natin dahil ang naging increase ngayon is 1.22 peso per kilogram. Mga around 13 peso and 42 centavo per 11 kilogram cylinder. Pero may dalawa ho tayong brands na nag-implement ng rollback despite ng sinabi namin na ito lang ang increase. Konti lang naman naging increase ngayong April to May, but dalawang brand ho ang nag, and we're worth mentioning ho yung Regasco at Price Gas na nag-rollback instead ng kagdadalawang piso per kilogram.
0: De, so, tama naman.
1: Yun. Oh, yun ang ho ang maganda doon kasi naabot pa nila na magpa-rollback.
0: So, but ang presyo ngayon,
1: hindi pa mabawi yung 300 peso na increase.
0: Ang presyo ngayon, naglalaro sa magkano?
1: Around 300 peso per 11 kilogram ho.
0: Hindi, more.
1: Babawiin pa ho natin.
0: Ah, babawiin pa, more 300. So yung presyo ngayon, saan naglalaro yun? Umabot pa rin ba ng 1.5?
1: Yes, nandyan pa ho tayo ngayon sa 1,600, even more, 1,600. From 1,200 to 1,600.
0: Wow, mahal ano po. Wala pa tayo, wala pang makikita sa market na below 1,000 na LPG.
1: Yes. We would presume, Sir Alvin, but of course, naka-range ho yan even before the control ng EO110. But ang atin hong monitored price talagang wala pang below 1,000 pesos per 11 kilogram.
0: Oh, harinawa yan ay ano, bumaba pa ng todo para ma-afford mo at mapabayan. Maraming salamat, Director Rino. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy.
1: Magandang umaga ulit sa lahat, Sir Alvin.
0: Bye-bye. Si Attorney Rino Abad. Ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maganda-maganda umaga po sa lahat ng mga kawani ng Department of Energy.

0: O sabi ni Vince Clitorias, oo nga po yung roll, oo nga ng ano na, oo nga nag-roll back. Pagdating ng Wednesday, nag-a-adjust naman ng increase. Ha? Bata mo, baliktad naman ito. May mag-roll back sa Tuesday, pagdating ng Wednesday, mag-i-increase. Music stories, dapat merong inspector ng DOE sa bawat lugar sa mga gasolinahan. Alvin, iba-iba na kalagay na price sa gas. Hindi, iba-iba naman din po talaga. Lalo na po't may mga areas po talaga na nagpapatayan po sila. Eh, lalo na po pa isang hilera sa Fairview. Napuntahan nyo ba yan? Yung malapit dyan sa Dalia. Di ba sunod-sunod sila dyan? O nagpapatayan sila, pababaan sila. Meron pong runner ang mga yan na umiikot at nagmamanman kung magkano yung presyo ng kalaban. Tapos ang gagawin yan, bababaan niya. Kumbaga magpapatayan sila sa presyo. Ano po? At si Silerio Mods, face out na lang ang ice at mag-EV na lang. Madali po sabihin yan, pero hindi po madaling gawin. Ano po? Eto yung muna, umuon yung NBI. Oh, very good, very good. Iginit na Meralco na maliit lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kasunod po ito ng anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue sa line rental. Ayon sa Meralco, malaki ang natapya sa dagdag singil dahil sa pagtanggal ng value-added tax sa natural gas mula sa malampaya, pinaigsing refund period at yung pagsuspindi sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL. Pero ayon sa ERC, posible pang masundan ang mataas na bayarin sa mga susunod na buwan sa buong Pilipinas dahil sa matinding init at pagmahal ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Kahapon, naranasan po ang yellow alert sa Visayas grid bunsod ng forced outage ng ilang planta at mataas na demand dahil napakaalinsangan. Idinideklara po ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para mapunan ang pangailangan ng grid. Baguhin nyo nga ito, Archie Lagman. Hindi maintindihan eh. Tawa ko ba dyan sa NGCP, maganda na yung dati. Pag sinabing yellow alert, manipis ang reserbang kuryente. Ganoon na lang. Di ba mas madaling maintindihan? Ibig sabihin po yung reserve. Di ba lahat naman tayo sa kotse natin may reserbang gulong. Diba? Sa funds natin palagi sa budgeting sa pamilya, may reserve funds just in case of emergency. Sa kuryente may ganyan din po. So pag yellow alert, ibig sabihin po niyan, manipis ang reserve. Hindi ang supply pa, ang reserve. Ang reserve ang kuryente na kapag meron pang pumaliang planta ulit na malaki-laki, ay pwede pong mauwi sa red alert. Ibig sabihin, wala nang sobra. Wala na, dapat may sobra ka, di ba? May reserba, wala ka ng reserba pag dumating yung red alert. Patuloy pong binabantayan ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang LPA na patungo ng Philippine Sea. Dahil dito, mararanasan pa rin ang mainit at malinsangang panahon. Kahapon, umabot sa 48. Wow! 48 degrees Celsius ang heat index. So, init po na mararamdaman o naramdaman ng katawan sa Butuan City. Mainit pala yung Butuan City na yan. Ngayong araw, 45 degrees Celsius po inasa ang heat index sa Butuan, Camiling sa Tarlac at Etchage sa Isabela. 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City. O, ito yung dati talagang mainit, Tuguegarao. Alabat sa Quezon Province, Cavite City, Dumanga sa Iloilo, iba sa Zambales, Panglao sa Bohol, at Tanauan City sa Batangas. 43 degrees Celsius naman sa 15 lugar, habang 42 degrees Celsius sa 21 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. At least tayo 42 lang. Lalo pa pong bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 179.60 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 170.78 meters noong Lunes. Hindi na natin na-follow up ito, Camille. Ano? Yung tubig, ano? Hanggang nanggagaling po sa Angat Dam ang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna na iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init. Nasa linya na po natin si Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation. Padaanin natin kasi busyng mama ito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Melvin.
1: Good morning, Alvin, at sa lahat po nanonood din yung programa.
0: Opo, makikibalita lang po kami after nung impasse po dyan sa Senado nung Lunes, ngayon Miyerkules na, ano po. Anong status na po ngayon, Attorney Melvin?
1: Well, sa ngayon po ay hindi namin na ini-implement muna yung temporarily yung ating Juarez Torres. Of course, we'll be waiting for the instruction of the executive. Kasi po, I understand there was a case filed sa Supreme Court itong si Attorney Turion. So siguro po pag-uusapan po kung ano po yung mas maayos na direksyon, mas mabaya pa na direksyon para po ma-implement ang Warrant of Arrest.
0: Opo, Attorney Melvin, may mga tao naman na nagsasabi na parang bakit ganun? Parang kinakanlong pa ng Senado ang isang tao, bagamat siya'y senador, na may kaso. At ang NBI ay pinatutupad lang naman ang batas. Bakit hindi makaporma? Ano po? So they were thinking na binibigyan lang ng konting panahon, pero pasasan at pasasan ba'y i-implement din ang warrant?
1: Well, talaga pong dapat may implement. It's a valid warrant. It's a live warrant na kailangan pong implement ng law enforcement na ang NBI po ang naatasan para magpatupad po niyan. Sa position naman po ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon na protective custody ni Senator Bato, pananaw po nila yan sa Senado. Alam po naman ninyo, may sirang mga resolusyon na pinapasa. Pero with or without that protective custody, my position is we can enforce the warrant of arrest because it's the exercise of state of its police power. So it's one of the inherent power po ng atin pong gobyerno na magpatupad po ng police power. Otherwise po, there will be a breakdown of law and order.
0: Tama.
1: So, magiging magandang presiden po yan. Ano
0: tama.
1: Po?
0: So in other words, attorney, I don't know if I'm getting it correctly, para hindi wala po tayong, hindi malabo, ano po. At a certain point, you're saying, you will have to execute the warrant. You will have to implement it at a certain point.
1: Tama po yan, kasi marami pong implication. Yung pong ating exercise of police power, maapektuhan. Pangalawa po, yung ating pong relationship sa international community, our commitment to international community will also be affected. At sa Senado naman po, it will, para sa akin po, it will create a precedent na pwede palang pagka merong mga umiiwas na mapapanagot o maaresto, pari palang kanlungan doon po sa Senado. Hindi po ba ito magandang precedent ito?
0: Tama. Until how long po mag-aantay ang NBI na magtitimpi din muna yung NBI or pahupain yung tensyon, antay natin yung susunod, hanggang kailan po kayo mag-aantay?
1: Well, every party did to the proper authority, mga boss po natin sa DOJ, of course, sa executive. And of course, we will wait for their sa atin instruction and we will implement the instruction. I gave my own assessment as a head of the director of NBI kung ano yung mga pwedeng gawin. At yun naman po pag-uusapan kung ano yung pinakamaganda po magagawa po natin.
0: So legally speaking, ang makakapagpigil lang nito ay kung mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, attorney?
1: Tama po yun. Kasi nung nag-uusap nga po kami dyan sa Senado, meron silang mga sinasite na interpretation at batas nila. Sa kami naman po, yung aming din pong mandato na mag-implement ng warrant, isinasite din namin. So parang may pagtatalo. So sigurado po pag may pagtatalo, ang nagiging final arbiter naman po lagi ang ating pong Korte, lalong-lalo na po ang Korte Suprema.
0: Tama, tama. So let's set that aside, ano? So rest assured sa ating mga kababayan na ipatutupad po yan. Abang-abang lang, ano po? Ngayon dun sa nangyari sa Senado, magkalinawan nga tayo, nagkaroon nga po ba ng wrestling yung mga NBI agents with bato? O talagang walang wrestling, nadapa talaga siya kaya nasugatan yung daliri niya?
1: Wala, meron naman po mga CCTV. In fact, nilabas naman po ng Senado yung CCTV. Lamang po, ang nakita lang natin portion yung tumatakbo na po siya.
0: Opo.
1: Sana nga po mapakita yung pagpasok pa lang niya sa building na yung aming babae po na ahente na siya sana nga magsiserve ng warrant ay siya nag-tackle, sinalya po niya. Kaya yung sinalya po niya na babae, yun po yung humahabol sa kanya. Pero yung mga nasa likod po niya, dun po sa video, web identified, mga staff po niya. Kung makita niyo, Sir Alvin, may dala pang maleta.
0: Oh.
1: Yung isang tumatakbo. Hindi ko na po alam kung ano yung dala ng maleta. Baka dapat itanong ninyo. Pero baka damit naman po dahil magka-camp out dun sa Senado.
0: Opo.
1: So yun po naman, kitang-kita naman po natin ano po, na ganun yung nangyari. Kung meron po ng wrestling na sinasabi, sinaktan nila ako, duguan ako, eh di sana ipakita rin po, ano po. Pero nakita natin kaya siya nasaktan, nasugatan, nadapa po siya doon sa hagdanan eh. Nakita naman po natin eh. Pero sa amin naman po, kasunduan namin po ni Senate President, eh magkanda kami ng own fact-finding namin parehas at mag-compare notes po kami.
0: Opo.
1: So magre-request po kami ng full copy nung CCTV mula po nung pumasok si Senator Bato doon po sa premises ng ano po ng Senado kung saan ang report po nakisakay siya sa sasakyan ng isang senador po.
0: Ah, ganun ba yung intel? So kaninong senador siya? Kanino siya nakisakay?
1: Well, alam niyo po, yung mga senador naman natin, very transparent naman yung mga yan. Siguro po maganda sila sa kanila na po manggaling. Kasi kung marinig niyo naman po kahapon, yung aming mga pag-uusap, maraming silang sinasabi. Mas maganda na po sila na po magsabi niyan.
0: Hindi, pero it's safe to assume na ang sinakyan niya, ay di yung mga kaalyado niya. Hindi naman siya siyempre sasakay sa hindi niya kaalyado. Ay, hindi ba?
1: Tama po yan, by process of elimination, alam niyo na po yun. Doon lang po kayo pamimili.
0: Opo. Pero ang magsasalita, hindi kayo. Ang magsasalita, kung sino man yung senador, umamin na siya na pinasakay niya si Senator Bato sa sasakyan niya.
1: Mas maganda po kasi very active naman tong senador na to eh. Naririnig ko po kahapon eh.
0: Oo. Alam, may hula na yung mga babae natin kung sino yan. Pataka muna, bakit babae yung pinadala mo? Eh, ang bilis tuloy sinalya.
1: Dito po, hindi naman po puro babae. Kumbaga doon sa first point of entry, naglagay po kami ng ahenteng babae because of the belief namin, di ba, pag halimbawa may magka-aresto, normally may mga couple, eto naman po, galing naman sa law enforcement, sinadod naman siya, baka yung pong presence ba ng babae, sila yung makikipag-usap.
0: Ah, mas kalmado.
1: Medyo mas, ano po, di ba, mas parang mas diplomatic, ano po. Pero, doon po sa pagkakataon, yun, nagkamali pala po kami ng assessment na hindi pala ganun yung mangyayari kasi galing nga po sa law enforcement, alam naman po ni Senator Bato yan, ng police, pag nag-serve ng warrant, talagang they do everything. Yun po yung instinct ng law enforcement eh. They do everything to enforce the warrant. Kaya sinasabi po nagkaroon ng habulan, talagang hahabulin po kasi tumakbo po siya eh.
0: Gusto
1: i-serve yung warrant, ganun po yun.
0: Yeah, pero nothing against the women, siyempre, pero pag ang laking mama din ni Senator Bato eh, di mas mabilis nga niya masalya pag babae yun.
1: Tama po, meron naman po lalaki doon, yung po yung isang sumunod paghabol na yung lalaki po na ayente.
0: Opo.
1: Pero mabilis po eh, mabilis tumakbo. Opo.
0: Sige, ngayon kung sakali mang ituloy nyo na, dahil may puder naman din po kayo under sa batas, kayo ay nagpapatupad lamang na isang valid at legitimate na warrant. Ano po, paano ang proseso niyan? Papaesan siya ito turn over at totoo bang idiretso na lang daw siya sa aeroplano o sa chopper papuntang The Hague? Ganun bang sistema noon?
1: Nakalagay po doon sa warrant to turn over to the proper authority, which is doon sa proper authority identified, prosecutor po, which is the prosecutor general sa DOJ po namin na din yan. After that, yung DOJ na po yung magpo-process niyan. In coordination with PCTC, siyempre po. Yung ating pong PCTC, yung Philippine Council for Transnational Crime, sa kanila po kasi bumabagsak yung mandato de aresto na galing po sa ICC.
0: Opo, so hindi po totoo na pag-aresto sa kanya sa Senado, diretso siya ng Villamor Air Base. Hindi ganun yung ruta.
1: Well, I cannot answer that anymore because ang magpo-process nga po niyan ay ang DOJ, Prosecutor General at ang PCTC po natin. Ano po.
0: So, pipwede,
1: although sa wrong start, talagay po niyan surrender. Hindi po yung extradition. Yung binabanggit po kasing dadan sa korte, it's an extradition process. Pero right now, dahil nasa korte po yan, we respect the jurisdiction acquired by the Supreme Court and of course, i-consider na rin po natin ngayon yan sa buong proseso.
0: Opo, pero pag hindi po nag-issue ng TRO, Attorney Melvin, ituloy natin yung execution ng arrest warrant. Ano po?
1: Meron po akong recommendation but it's not for me to decide on that matter. Meron pong mas matataas natin na makakasama po pa sa pagdidesisyon lang. Ang pagkalam ko naman po yesterday, there's an interagency coordination on this matter po. Yung mga involved po na agency, nag-usap-usap po dito.
0: Ah, opo. And lastly, attorney, meron pa po ba kayong mga tauhan na nandyan sa umaali-aligid sa Senado just in case lang na ang desisyon ng higher ups ninyo is to execute the warrant?
1: Well, wala naman po. Wala kaming naka-deploy ngayon dyan. That is my commitment to Senate President Allen that until such time that we fully resolve and there's an instruction, ay doon lamang po tayo pupunta dyan, papasok. Marami po ngayon doon mga police po because maintaining the peace and order nung both camps na nag-rally within the perimeter po.
0: Opo. Bakit NBI po nag-execute, attorney? Ba't hindi PNP? Di ba last time yung kay dating Pangulong Duterte, PNP ang nag-execute noon?
1: Well, ang ano naman po, ang law enforcement was mandated to enforce a valid warrant of arrest is both the PNP and NBI. We are under DOJ, so yung pong coordination siguro after the arrest will be easier siguro as a matter of perspective dahil ang DOJ po ay nasasakop ang NBI po.
0: Ah, ibig mo sabihin yung NBI under naman sa DOJ, ay ang susunod na hakbang, Prosecutor Apo. General, under din sa DOJ.
1: Apo, tama po.
0: Ah, okay. O, sige. Di, good luck. Di, medyo pahinga muna kayo ngayon. Ano po, wala munang action ngayon. O doon din natin masabi, baka within the latter part ng linggo, baka meron.
1: Araw-araw po ang NBI. Hindi lang naman po. Pinututukan namin. Marami po tayong ano. Actually, it's an opportunity for me, perfect segue na sinabi nyo na walang action. Ano po ako mula nung nag-assume noong February 21 po, more than 200 cases po will be successfully yung indicted na at apprehended po yung mga involved na criminals po natin. Ano po, allegedly criminals yung criminals po.
0: Yeah. Eh, pero dahan-dahan, baka pumayat ganyan.
1: Mas gusto natin yung katulad
0: mo. Thank you, attorney. Mabuhay ka. Maraming salamat. Salamat si attorney Melvin Matibag, ang director po ng National Bureau of Investigation. Eh, dati po siyang kinukover yan sa Transco. Pinuno ng National Transmission Corporation si attorney Melvin Matibag. Oo, eh, nasa ano yan? Parang pareho kaming nasa chubby side. Ay, sabi ko, ano tayo? Sabay tayong magbawas ng timbang. Eh, pero pag ganyan po katindi din yung pressure sa trabaho, eh sabi niya, araw-araw may aksyon, di ba? Mayroon kang coping mechanism, kain. Siyempre, pag kulang sa tulog, eh, hindi po totoo na yung mga kulang sa tulog ay pumapayat? Ay, hindi po. Kasi may coping mechanism po sila na ang ginagawa po, binabawi po nila sa kain. Ha, hindi ba, Ma'am Lina ho? Maganda-maganda umaga sa iyo, Ma'am Lina ho. Ganon din ang mga nasa Facebook na sina Macab AI. Naku, Macab, masyadong mahaba yung sinend mo message, ha? Babatingin ko muna si Ma'am Elsie Balion Florentine ng isang magandang umaga at si Ellie Trinidad ng isang happy hump day. O iba, mamaya naman, ha? Sa oras na 6:56, magko-commercial muna kami. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday. Happy hump day!
2: Good morning! Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!
3: Ang husay!
4: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na magliligod.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
9: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa
2: Gising Pilipinas.
0: Good morning. Maganda umaga muna kay Cesar Abarisya. Nang dating retired ng ano ito retiree ng Shell partner.
10: Oh,
0: eh siyempre pinapabati niya ang isang mama na lumilingon sa pangalang Manny Castañeda.
10: Oh, wow.
0: Oh, ng Shell.
10: Oo.
0: Oh, alam mo naman
10: birthday
0: si
10: pala.
0: Birthday. Ay, hindi ko alam kung ilang taon na si, kung si Senta na itong si...

0: Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Senador Ronald De La Rosa umapila kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague resolusyong humihikayat kay De La Rosa na sumuko, inihain sa Senado.
2: Bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, isinapubliko na ng ICC.
1: House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte pinangalanan na, pero Articles of Impeachment hindi pa malinaw kung naisumiti na sa Senado.
2: Kilos protesta para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa, kasado na ngayong araw.
1: Sinasabing substandard na dike sa Bulacan, sinimulan ang gibain, report ng Blue Ribbon Committee sa flood control project si sinumiti na sa Ombudsman.
2: Presyo ng diesel at kerosene posibleng bumaba sa susunod na linggo.
1: Ginang nakukuha lang ng passport sa Paranaque City, mahigit isang linggo nang nawawala.
2: Sa showbiz spotlight, pelikulang Bagets na paborito ni Alvin, muling mapapanood sa mga sinehan simula ngayong araw.
1: Yan po ang ulo na managbabag ang balita ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Naghain ang resolusyon ng ilang miyembro ng bagong minority bloc para hikayating sumuko si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagsasa publiko ng International Criminal Court sa Warrant of Arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Tumanggi si De La Rosa ang magkomento at iginiit na hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Pero para kay Senate President Alan Peter Cayetano, halatang ayaw ng ilang miyembro ng minoriyang nasa Senado, si De La Rosa.
3: Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan, kapulutin na lang tapos dalin sa hay?
1: Nanawagan naman ang emosyonal na si De La Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Sinasabing handa rin ang senador na humarap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao noong nakaupo pang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Pero aminado si De La Rosa na posibleng abogado niya ang humarap sa investigasyon bukas. Dilinaw din ang senador na hindi niya natanggap ang sahod sa 6 na buwang pag-absent sa Senado simula noong Nobyembre na nakarang taon, matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Ramulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay De La Rosa, muli siyang bumasok sa Senado matapos ang ilang buwan dahil sa naramdamang hiya.
4: Sana huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayama sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto. Faithfully.
5: Sir, ano masasabi?
4: Kaya itong appeal ko rito.
1: Ano
4: po? Sa kanya. Hindi lang sa para sa akin. Kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon.
1: Hindi naman mangihimasok ang Malacanang sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay De La Rosa. Pero iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro na dapat ay alam ng mga senador ang kanilang limitasyon. Ibinunyag naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng susunod na target ng arrest warrant ng ICC si Senador Bongo, nakasama sa pinangalanang kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa ICC, umaasa silang ipatutupad ng pamahala ng arrest warrant at isusuko sa tribunal ang mga sospek.
2: Nagkasagutan si Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng isyu ni Senador Ronald De La Rosa. Sa sesyon, isinulong ni Pangilinan na talakayin ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa sa Committee on Rules. Sinubukang sumingit ni Padilla

0: Kaya sumigaw si Pangalinan na siya pa rin ang dapat magsalita. Makalipas ang ilang minuto, inireklamo ni Padilla ang paninigaw ni Pangalinan hanggang sa pansamantalang sinuspinde ang sesyon. Lagu sa pangdalawa at sinubukan makipagkamay ni Pangalinan pero hindi tinanggap ni Padilla.
1: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
2: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
1: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
2: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
0: Ayon kay Padilla, plano niyang maghain ng ethics complaint laban kay Pangilinan dahil lang sa paninigaw. Naniniwala rin ang senador na dapat mag-sorry si Pangilinan sa plenaryo dahil doon nangyari ang insidente. Nakahanda naman si Pangilinan na maghain ng counter complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang naka-recess ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
3: Alas 7:08, itinanggi ang akusasyon ni Senador Ronald De La Rosa hinggil sa pagharang ng mga ahente ng NBI. Sa kuha ng CCTV, inahabol ng mga tauhan ng NBI si De La Rosa na nasugatan sa dalawang daliri matapos madapa sa hagdan habang papunta sa plenaryo. Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sinunggaban ng dalawang babaeng ahente si De La Rosa na magtangkang silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa halip ang senador pa ang tumulak sa dalawang ahente kaya nakatakbo papasok ng session hall. Nakatakdang humiling ang NBI ng kopya ng CCTV sa Senado para sa isasagawang imbestigasyon.
4: Meron naman po ba CCTV? In fact, nilabas naman po ng Senado yung CCTV lamang po. Ang nakita lang natin portion yung tumatakbo na po siya. Sana nga po mapakita yung pagpasok pa lang niya sa building na yung aming babae po na ahente na siya sana nga magsiserve ng warrant ay siya nag-tackle, sinalya po niya. Nakita natin kaya siya nasaktan, nasugatan, nadapa po siya dun sa hagdanan na nakita naman po natin.
3: Nilinaw naman ni Senador Tito Soto na wala siyang ideyang papasok si De La Rosa nang dumating ang NBI sa Senado. Pero para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto dahil alam na nito ang pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC.
5: Hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. May design talaga na talagang gusto niyang pahuli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
6: You feel betrayed, sir.
7: I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest.
3: Itinanggi naman ng Philippine National Police na ipinaubayan nila sa ibang ahensyang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
0: Inihalal na sa kamera ang bubuo ng prosecution team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa House Prosecution Team, sina Jervil Luistro, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Rog Gutierrez, Laila De Lima, Chel Jocno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Kit Flores, Lordan Swan, at
8: Bag-aw.
0: Nauna nang iniutos ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso kung na-transmit na ng House Secretary General ang reklamo sa Senado. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na posibleng hinihintay ng House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang palitan sa liderato ng Senado noong Lunes.
9: Wala naman pong delay no, na masasabi dahil wala rin naman nakalagay sa rules kung ilang araw dapat ito mai-endorse sa Senado.
0: Nauna lang iginit ng mga kongresista na hindi dapat makaapekto ang Rigodon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
3: Alas 7.11, nangako ang bagong liderato ng Senado na forthwith ang gagawing aksyon sakaling i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantal ang proseso ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Nakatakdang magsagawa ng caucus ang Senado ngayong araw para talakayin ang Articles of Impeachment at iba pang agenda. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith na nangangahulugang sa loob ng reasonable hours na maaaring maiksi o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Mistula namang bumaliktad ang posisyon ni Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court mula na maging miyembro ng mayorya matapos ang Rigodon noong Lunes.
6: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
10: Mm-mm.
6: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
10: mm-mm,
6: ang trabaho namin ay i-oppose.
10: So
6: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Hindi natin pwedeng harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang batas.
3: Ano raw? Nauna na hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang Senado simulan agad ang paglilitis laban kay VP Sara.
0: Aabot sa 1,000 ang inaasahang lalahok sa protesta sa labas ng Senado ngayong araw para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at mag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Magtitipon ang grupong Tindig Pilipinas sa Manila Film Center bago magmarcha papuntang Senado para magdaos ng programa. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. na hindi maaantala ang paglilitis kay VP Sara sa kabila ng Rigodon sa Senado. Nauna lang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling matanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kamara.
11: A good first statement yung kay Alan Cayetano, pero marami po yung kailangan niyang gawin para ma-build yung confidence dito sa bagong mayorya. Dapat talaga matuloy yung impeachment. Kailangan natin ng malinaw na hatol kung tama yung ginawa ni VP Sara o hindi.
0: Magdaragdag naman ang NCRPO na mga pulis sa paligid ng Senado para magbantay sa pagkilos.
3: Alas 7.14, tiwala ang ilang senador na hindi masasayang ang findings sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng sinasabing manamalyang flood control projects. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakapag-ambag ang komite sa fact-finding investigation at case build-up ng Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa isinasangkot sa anomalya. Isinumiti na sa legal team ng Ombudsman ang partial report ng Blue Ribbon Committee para makatulong sa investigasyon. 7 senador lang ang pumirma sa partial report, kabilang ang mga bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Risa Ontiveros Bamakino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ang mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya, kabilang sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada.
0: Sinimula na ng DPWH ang paggiba sa sinasabing substandard na dike sa Kalumpit, Bulacan. Layo nitong magtayo ng mas matibay na proyekto na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Pero mahigit 50 pamilya ang inaasahang maaapektuhan ng konstruksyon. Kaya hiniling ang adjustment sa proyektong layong maiwasan ang malalang pagbaha. Iginiit ng DPWH na mahalagang matanggal ang mga nakaharang na proyekto pero tiniyak ang tulong sa mga apektadong residente. Sa ngayon, kilasuhan na ang mga sangkot sa ginigibang proyekto, kabilang ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Tiniyak naman ng DPWH na tuloy ang pagpapalagot sa mga sangkot sa sinasabing maanumalya ang flood control project sa kabila ng palitan sa liderato ng Senado.
12: Yung kay Kirby, hindi mangyayari. We will make sure na si Kirby soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag.
0: si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Alas 7:16, itinapubliko na ng ICC Trial Chamber ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Humanitarian law practitioner ang British lawyer na si Peter Haynes at naging abogado ng ilang akusado sa ICC, kabilang na si Jean-Pierre Bemba ng Congo na napawalang bisa sa kasong War Crimes at Crimes Against Humanity. Si Haynes din ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin nahuhuli. Inaasahan tatayo si Haynes bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa status conference ng Trial Chamber sa May 27. Samantala, nagaya naman ay ikalawang urgent motion sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin ng pagresolba sa mga petisyong layong idiklarang ilegal ang pag-aresto sa ama.
0: Nanguna ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Raffy Tulfo sa mga posibleng iboto sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente sa 2028 national elections. Sa survey ng Okta Research Group noong Marso, 44% ng respondents ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo, habang 40% sa tambalan ni Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila, Luzon at Visayas, habang hawak nina Duterte at Marcos ang Mindanao. Nauna nang iginit ni Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
3: Time out. Anong oras na? Binibining maganda.
0: Wait lang, nagkakandara pa akong tingnan. 7:18 na po ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sure, ayaw mo ng wrestling, ha? Takbo lang, ha?
0: Yan yung nagliteral na tumakbo ako at nadapa.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol? Sabayan ng Vanunar.
21: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
22: The morning news team you can trust for the news that really matter.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
13: Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Balita Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.21. Bagyang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Kasunod ito ng anunsyo ni US President Donald Trump na naghihingalo na ang peace talks sa Iran. Kaya posible na namang sumiklab ang gyera sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, base sa dalawang araw na kalakalan sa world market, abay halos nasimot na po ang bagsak presyo sa diesel at gasolina. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Patuloy ang monitoring ng kagawaran sa mga kumpanya ng langis at iniyak na walang lusot ang mga hindi nagpapatupad ng buong rollback.
1: Wala naman yan kasi ang basis nga ng pagbe-verify ay yung mga resibo nung last week versus ng mga naka-issue na resibo simula kahapon. So, yun ang babanggain, hindi ho yung price display board lang. Ang mandated yan, pangalawa, nag-notify sila consistently ang mga oil companies sa adjustment na yan. So, ibig sabihin, pag may nahuli, mape-penalize ho yun.
3: Si Energy Director Rino Abad.
0: Iginiit ng Meralco na maliit lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kasunod dito ng anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na nagpapababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue sa line rental. Sinabi ni Meralco spokesman Josel Darriaga na malaki ang natapyas sa dagdag singil dahil sa pagtanggal sa value-added tax sa natural gas mula sa malampaya, pinaigsing refund period at pagsuspinde sa pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEOL.
16: Kung sakali man merong increase, Alvin, kunyari, tumaas yung generation charge kumpara doon sa mga reductions na ina-expect natin, hindi na ito magiging masyadong malaki.
0: Pero ayon sa ERC, posible pang masundan ang mataas na bayarin sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init at pagmahal ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Kahapon, naranasan ng yellow alert sa Visayas grid bunsod ng forced outage ng ilang planta at mataas na demand. Idinedeklara ang yellow alert kapag manipis ang supply ng kuryente.
3: Alas 7.24, patuloy na binabantayan ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Wala na epekto sa anumang bahagi ng bansang LPA na patungo ng Philippine Sea. Dahil dito, mararanasan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Butuan City. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang inaasa ang heat index sa Butuan, Hamiling sa Tarlac at Etchagi sa Isabela, habang 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Alabat sa Quezon Province, Cavite City, Dumanga sa Iloilo, iba sa Zambales, Panglao sa Bohol, at Anawan City sa Batangas. 43 degrees Celsius naman sa 15 lugar habang 42 degrees Celsius sa 21 lugar kabilang narito sa Metro Manila.
0: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon bumagsak sa 179.60 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.78 meters noong Lunes. Nanggagaling sa Angat Dam ang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna nang iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
3: 35 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang barko ng China Coast Guard at barkong pandigma sa Yungin Shoal, Baho de Masinloc, Escoda Shoal at Pagasa Island. Sa kabuuan, 62 na barko ng China ang namataan sa karagatan noong nakaraang buwan. Sa kabila nito, walang ginawang pangaharas sa mga barko ng China sa kasagsagan ng 2026 balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 20 hanggang May 8. Lumawak din sa pagsasanay ang Japan, Australia at Canada.
0: Sa labas ng bansa, umamin sa pagiging foreign agent ng China ang dating mayor ng California sa Amerika. Pumasok sa kasunduan ang dating alkalde ng Arcadia, City na si Eileen Wang at nakatakdang maghain ng guilty plea sa kasong felony. Inamin ni Wang na hindi niya ipinaalam sa Amerika na isa siyang foreign agent ng China at isinulong ang pro-Beijing propaganda noong 2020 hanggang 2022. Posibleng patawan ng hanggang 10 taong pagkakakulong si Wang na nahalal na alkalde noong 2022. Maihahalin tulad ang kaso ni Wang sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guaping at inakusahang espiya ng China. Nauna lang hinatulang guilty si Guo na kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo sa Bamban. Dumadami sila, partner.
3: Dumating na sa The Netherlands ang panibagong batch ng 17 Pilipinong sakay ng barkong tinamaan ng hantavirus sa Cape Verde. Isa sa ilalim sa quarantine ng mga Pilipinong galing ng Canary Islands, Spain. Noong Linggo, dumating na sa The Netherlands ang unang batch ng 4 na tripulanteng Pilipino. Ayon sa Department of Health, ibang hantavirus sa COVID-19 at mas kaparehos nito ang sintomas ng leptospirosis. Nakukuha rin ang hantavirus sa pamamagitan ng close contact at hindi kumakalat sa hangin.
2: Ang ating hantavirus, ang mga sintomas niyan ay mas kahawig ng leptospirosis. May lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pagkahapo, pagkapagod. Kung tayo naman po ay nasa Pilipinas, hindi naman tayo bumabiyahe at wala tayong nakasalumuha na biyumahe na nakalapit dun sa MV Hondius, eh malamang sa malamang hindi yung hantavirus yan.
3: CDOH spokesman Undersecretary Albert Domingo.
0: Mahigit isang linggo nang nawawala ang ginang nakukuha lang ng passport sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Parañaque City. Galing sa Calapan City sa Oriental Mindoro, si Elpidia Lailo at umalis noon pang Mayo a 4. Pinapasok sa DFA ang ginang at pamangkin dahil sila lang ang may appointment habang nagbanyo sa PITX ang anak na si Michael at isa pang pamangkin. Pero makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng tawag si Michael na nawawala na ang ina. Sa kuha ng CCTV, nakitang lumabas ng gate ng DFA ang ginang at huling nakita sa bahagi ng Makapagal Boulevard.
4: Sobra pong hirap, lalo po't alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain. Hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, nakainom po siya.
0: Umuuna ng tracker team ang Parañaque City Police habang humapila rin si Michael sa publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may impormasyon hinggil sa kanyang ina.
3: Ano kayo nangyari doon kay ma'am, no?
0: Oh, na-disappear.
3: Oh, showbiz. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
18: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Mapapanood ulit ang iconic 1980s film na baget sa mga Ayala Mall Cinemas simula ngayong araw. Muling mapapanood sa big screen ang hindi malilimutang pagkakaibigan ng bawat cast ng bagets. Kabilang dito sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, Raymond Lalchenko at JC Bonin. Nauna ng kinagiliwan ng fans ang Bagets the Musical na ginanap simula noong Enero hanggang Marso. Kabilang sa gumanap sa musical si Andres Mulak na isinabuhay ang karakter ng ama na si Aga Mulak. Para sa Showbiz Spotlight.
3: Ano ito, Ganiel? Parang restored version? Kasi nasa YouTube naman yan. Parang kung gusto mo manood ng mga old movies, ang dami sa YouTube.
0: Ah, ganyan ba?
3: Oo.
18: Yes,
3: ilagay mo lang, Bagets.
18: Itong 1980s na film.
3: So ano ito? Ano itong ang ilalabas ay Bagets 1 o Bagets 2?
18: Actually, I think yung original ang lalabas eh. Balikan kita doon na, pero 1980s to eh. Ito yung...
3: Eh, parehong 80s yun. Oo, parehong 80s yun. No? 1980s din yung isa. Oh. Alam mo ba yung part na yan? Napanood mo ba yun?
0: Parang. Parang
3: lang. Ang nabutan mo ay si Paraluman.
0: Hindi naman masyado. Hindi.
18: Ako hindi ko pa napanood actually. Yan ang mapanoorin natin tatlo.
0: Napanood ko sa
3: banda. Kung napanood mo, ano ang pinakasikat na kanta na nandun sa baget? Sige nga, kung napanood mo ha.
0: Ganyan.
3: Kau!
18: Ako hindi ko napanood.
3: Alam niya, napanood niya. Oh, galing niya, napanood.
0: Farewell to you, my friend.
3: Ay, hindi ganun. Walang ganung kanta doon.
0: Ay? Si Raymond Lautchenko yun.
3: Oo, oh, tama. Galing. Oh. Oh, alam mo pala, Ib, napanood mo.
0: Na, medyo naaalala ko lang kasi pinanood ko yan sa bandang University Belt.
3: Saan wow. Sinihan doon? Saan sinihan mo? Yung may surot? Si ang tanong, sinong kasama mo? Yan.
0: Ayan, hindi ko
3: kasi hindi ka taga ron eh. Hindi ka nag-aral sa University Belt. Nandito ka sa Katipunan. Ba't ka napunta? Ba't ka napunta sa UBel?
0: Ah, kumusta na kaya siya?
3: Thank you, Ganyel. Maraming salamat. Ganyel Krishnan, happy Wednesday! Those were the days, no?
0: Kaya nga.
3: Na talagang nagbubulakbul ka pa para makapanood ka sa ano. Sa kanunod ka ba sa UBelt? Hindi ka UBelt. Sa Avenida.
0: Parang ngayon na nga, di ba, magkakasunod yun. Yung may mga madaming mga, hindi na, initarpolin eh. Standy.
3: Oo, yung pa naman drawing-drawing.
0: Oo.
3: Dito sa Cubao, hindi mo tinry?
0: Hindi ko na-try dyan. Doon lang ako sa UBelt. Doon ko nga rin napanood yung kay Dracula.
3: Ayan na naman, Homer, oh. May sinushoot ngayon, partner. Part 68 ata. Nakab. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
3: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas Energy Energy on a Hump Day.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
24: Ka! Kaya ba ganyan?
25: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
26: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
25: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
26: ikaw ang liwanag sa akin.
25: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
27: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
28: Happy
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Abangan sa Private Confessions.
32: Alam mo kung anong pinakamasakit, Cedric? Hindi yung may iba ka. Hindi yung habang ako ang kumakayod, ikaw ang nagpaplano kung paano ka aalis. Habang ako ang halos hindi na matulog para mabayaran ang utang mo, ikaw ang bumibili ng alahas para sa iba. Ginawa mo akong paraan. Ginawa mo akong sagot sa problemang ikaw ang gumawa. At higit sa lahat, tinuruan mo akong kalimutan ang sarili ko para lang may manatili sa tabi mo. Pero ngayon, natutunan ko na, hindi ako kailangan. Hindi ako gamit. Hindi ako bayad. Ako ang taong piniling magmahal. At ngayon, pinipili ko na rin ang sarili ko.
33: Private Confessions. Private Confessions.
7: Basta AM DZMM.
8: Boses nagigising sa umaga.
7: Alvin L. Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
34: Good morning.
3: Naimbag na bigat mo, Apo Alvin. Oh, sabi ni Attorney Joseph Pamitan, partner. Ilocano. Ay pag-greet naman daw na happy birthday sa classmate niya si Colonel Francel Padilla. Hoy, si Colonel Francel Padilla, si ano 'yan, 'di ba? Yung spokesperson.
0: Spokesperson.
3: Birthday daw. Happy birthday. Classmate pala ni Attorney Joseph Pamitan yun eh.
0: Oh, happy birthday, ma'am. Eh, ano ba naman ang kahit pansit kanto lang?
3: Inarbatan si ma'am. Inarbatan. Ma'am Linaw, good morning ha. Si Flordalisa Uledan at si Chris Icasiano at si Kim Roldan. Yan, pwede go.
0: Mm. Ang aking amiga na si Pacheng Hidalgo. Hola, amigo. Sige, Nanet Magno. Batiin na rin kita para hindi ka magtampo.
3: Yan. Mm. No, si Trish Rocky ng NGCP tanong sa akin eh.
0: Oh.
3: Si Marivigal Lisa na ang gusto yung bardagulan natin. Oh, yan naman ang mga gusto niyo, mga kalukuhan.
0: Oh, kaya nga.
3: Oh, si Panay, isa pa.
0: Huwag po tayong ganun. Kasi papel na po yan ng Senado. Oh,
3: sabi ni Eli Trinidad, baka po si Mary Walter yung naabutan ni Miss Doris. Bo, ito,
0: napaka!
3: Si Eli Trinidad, partner ha? Hmm.
0: Buhay pa ba yun?
3: time check daw! Magta-time check si Doris. Anong oras na ba?
0: 7:37 na po ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Andiyan na pala si dating Senator Dick Gordon. Former Senator Dick, wait lang po ah. Papasok lang namin si Simon Tan. Si importante itong Jeep GMM. Eh. Governor,
0: Simon Tan, meron ka bang pamimigay dyan? Yes or no? Nasa Barangay Tanzato, Sanabotan City. Simon!
6: Yes! Magandang morning! Ayan, yes, Kuya Alvin at Ate Doris, nandito nga tayo ngayon sa Navota City, Barangay Tanzados. At kita nyo naman, kasama natin ating mga very fresh na street sweepers at field workers. At kita ko nga si ate dito, tinan mo talaga yung smile niya. Todo, tapos naka-flower crown pa siya. Ate, okay, ano pong pangalan niyo?
9: Christina po.
6: Christina, gaano katagal na po kayong street sweeper?
9: Magdadalawang taon na po.
6: Dalawang taon? Wow!
9: Isa't kalahate.
6: Isa't kalahate. Oh, culinary pa ni Ate Christina. Isa't kalahate. Pero, Ate Christina, tanong ko po sa inyo, bakit po kayo proud sa trabaho niyo po?
9: Siyempre, nalilinis po namin ng aming mga kalsada.
6: Oo, nalilinis sa mga kalsada. Naku, maraming salamat po sa serbisyong binibigay niyo dito sa komunidad. At, siyempre, dahil nga napaka-fresh, naka-smile silang lahat, ready na tayong bumunot sa ating mahiwagang fishbowl. Eto na, hawak ko na ang ating mahiwagang fishbowl. Ang mabubunot dito ay makakatanggap ng kaunting tulong mula sa DZMM. Okay, bubunot na tayo ng makakatanggap ng regalo. Okay, nakabunot na po tayo. Ang maswerteng kapamilya na makakatanggap ay si Catherine Castillo. Wow, hello Ate Catherine. Ayan, at dahil dyan makakatanggap ka ng regalo mula sa DZMM merch. Oh. Okay, at syempre hindi lang yan. Para una ka sa balita, meron ka rin DZMM transistor radio. Okay, at syempre konting tulong mula sa DZMM, 1,500! Dito ka naman po, Ate Catherine. Okay, gano'ng katagal na po kayong street sweeper?
9: 3 years na po kami.
6: 3 years! Naku! Okay, bakit po kayo proud?
9: Kasi proud po kami, nalilinis po namin yung karsada namin.
6: Mm-hmm.
9: Nakakatulong
6: okay.
9: Po kami sa komunidad namin.
6: Nakakatulong sa komunidad. At syempre, tanong po namin sa inyo, Ate Catherine, saan nyo po magagamitin ang kaunting tulong mula sa DZMM?
9: Pambili po namin ng bigas.
6: Pambili ng bigas. Nako, perfect, diba? Alam naman natin, medyo ano talaga ang presyo ngayon. So, okay, meron po ba kayong gustong batiin?
9: Meron po. Binabati ko po yung mga pamilya ko dyan sa Tanzato.
6: Okay, hello po sa mga pamilya ni Ate Catherine! Oo, meron na daw siya. Meron siyang mahagang pabuenas, di ba? Okay, ayan lamang ang mga ganapan dito. Kuya Alvin at Ate Doris mula dito sa Navota City, balik dyan sa studio.
3: Thank you! Maraming salamat kay Simon Tan. Nakita ko yung kanina yung bata dyan sa lobby.
0: Ah, talaga ba? Oo.
3: Congratulations ha. O, galingan mo pa.
0: Mukhang malaking tao itong si Simon Tan.
3: Hindi naman partner. Ay, hindi bata ba? Bata pa.
0: Bata, oo.
3: Si dating Senador Richard Dick Gordon, ang dating chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, ay nasa Zoom na po natin. Siyempre, hingan natin ang insights dahil batikam po ito eh.
0: Mm.
3: Anong insights niya sa nangyayari ngayon sa Senado? Marami kasi nagsasabing nakakahiya.
0: Oo.
3: Yung Senado natin, kinakanlong ang isang miyembro nila na may lehitimo namang warrant of arrest.
0: Correct.
3: Eh kaya lang, hindi man pa tayo abogado eh, no? Dapat malaman natin ano bang complexities, may peculiarities yung sitwasyon eh, no? Po. Magandang umaga sa inyo, former Senator Dick Gordon.
0: Good morning, sir.
2: Good morning. Hello, mucha ng Pasig, Ate Doris.
3: Mucha ng masa, hindi mucha ng Pasig.
2: I'm so sorry, masa pala. Masa.
3: Hindi lang siya, hindi lang siya Pasig, Senator Dick.
0: Uh-oh.
3: Buong Pilipinas siya. Ano, natutuwa ka ba sa nangyayari sa Senado ngayon o naiiyak ka o natatawa ka?
2: Ako, I'm shocked. I'm nahihiya ako sa... para sa Pilipinas, because hindi ba makita kaya yung hinahabol siya o tumatakbo siya nung aaresto siya, tumatakbo siya doon sa kung na nagkakandara pa. Tapos nagsisigaw doon sa Senado, tapos tama yung word niyo, kinakanlong eh. You know, ang issue dito is nobody is above the law. Dapat haharap sila sa hamon ng pagkakataon na sila ay sinasama dito sa kaso nga ng maraming napatay nung panahon ni President Duterte at siya ang chief PNP ng araw. So, hindi ka magtataka na dapat kung ako sa kanya, haharapin ko. Dahil lalaki-lalaki tingin ko kayo. Wala kayo respeto ko dyan kay Bato. Dapat harapin niya sapagkat nangyari talaga yun eh, nung panahon niya eh. At alam mo, hindi naman porque yung marap ka doon, eh, makukunbi ka kagad eh. In fact, ang dami-daming mga presidente ng mga African nations na na-acquit. So, inuunahan niya eh. Dapat talaga, kung sinasabi niya hindi siya guilty, pareho pa rin ang batas na gaganapin doon sa ICC at saka dito sa atin. Kaya lang, ang international community, ayaw nagkakaroon ng impunity sapagkat ang standard ng mundo, para nga hindi mangyayari yan yung mga Hitler, yung mga pumapatay ng tao, ay talagang kayang pasukan ng international community yan. Kaya nga nagkakaroon ng intervention eh, di ba? Tulad sa Cuba kayo, nakikialaw yung Amerikano doon dahil marami raw kalokohan na nangyayari at namamatay raw yung mga tao. At gano'n rin doon sa Iran, nagde-demonstration na yun ang ginagamit ng excuse. Pero dito, sa ICC, mas seryoso. Ang seryoso dito ay yung batas ng tao, ng humanitarian law, ay binaviolate left and right. Hindi papayagan talaga yan dahil natuto na tayo ng World War II at mga nakaraang panahon, nagkaroon ng Holocaust at kaya lahat sila ay nagkaroon ng trial at Nuremberg at nagpakamatay pa nga si yung tao ni Hitler na si Goering at yun ang nangyari. Pero dito sa atin, meron tayong batas, no? Yung Republic Act 9851. Ako nga umakda niyan eh. Ako gumawa. Ako principal author niyan. Pwede talaga siyang litisin dito. Pero pag nagkaroon na ng recognition ang ICC at nagkaroon na ng warrant of arrest at tumalabas dito noong November pa, last year, may warrant of arrest, eh dapat talaga baibalik na siya doon sa ICC.
3: So,
2: Yes.
3: So Senator Dick, mali po ang pananaw.
0: Oo.
3: Kasi maraming naniniwala na gano'n na dapat kumuha muna ng warrant sa isang local court. Hindi sasapat yung warrant na inissue ng ICC. Hindi po tama yon that the warrant will suffice, is valid, and pwedeng i-execute agad-agad.
0: Anong proseso?
2: Totoo yan. Pagka may warrant na, harapin mo na, di ba? Hindi ka pwede umiwas sa hindi ka pwede mamili. And then gusto ko dito sa amin eh. Alam mo, yan eh, dadagdagan ko pa yung sinasabi ko. Sino ba ang nag-alis sa atin sa ICC? Ang nag-alis sa atin dyan, si President Duterte. Bakit siya inalis? Eh, prinsipyo ng buong mundo yan. In fact, nasa constitution natin yan, the Philippines is a sovereign state. At sinasabi natin doon na we adhere to international law as part of the law of the land, no? Kasama yan. So, ang batas ng international law na tinanggap natin, kasama sa atin, eh, ba't tinanggal ni President Duterte yan? Sapagkat katulad ni, ngayon ni Bato, ina-anticipate na nahuhusgaan sila dyan, magkukulong sila dyan, o matatry sila dyan, kaya tinanggal niya. Kaya doon lang halata-halata na may kapagkukulang talaga sila.
0: Opo. Sen, yun pong sinasabi na ni Bato na ganito ang ginagawa sa kanya, persecuted siya. Yan po kaya ay kanyang estratehiya, playing the victim card. para nga po malihis na naman ang mga issue?
2: Yun ang problema natin eh. Ayaw nilang humarap, una-una, si Vice President, hindi humarap doon sa preliminary investigation sa lower house at dinadala nila sa media o sa lugar na hindi naman talaga mahuhusgan. Pero in a sense, talagang mali yan. Dapat talaga humarap sila.
0: Oo.
2: At para doon makita na parehas. Kaya ang sinasabi ko nga palagi, pag nagtatry na tayo sa impeachment, ang pinakadelikado dyan sa kanila, nakikinig ang tao, nagmamasid ang tao, interesado ang tao, at talagang they are chagrined, no? Mm. Na doon mo makikita, kahit na i-acquit siya, pag nakita ng tao na guilty siya, katulad doon nangyari kay Erap, katulad doon nangyari sa 86, nag-walk out yung mga COMELEC, di ba? Yung mga computer people, nakita ng tao, mali na yan, kaya nag-alsa na ang tao. Noong kay Erap, nung hindi binasad yung envelope at medyo nagsasayaw isang senador, na scandalize yung mga tao, nagkaroon talaga ng ELSA 2. Kaya napaka dapat tandaan nito mga tao na ito na nanunood ang tao, hindi porque tahimik ang tao hindi pa nag-aalsa hindi nangangulugan na natutuwa ang tao sa kanila o kumakampi sa kanila. Mali ang kanilang sumatotal na pinag-aaralan na nakala nila ang tao maawa sa kanila.
3: Senator Dick, I don't know if you share the view of Attorney Romy Makalintal. Ang sabi ni Attorney Romy Makalintal, ang dapat daw nating bantayan ay hindi yung pagbubuo ng korte, kung hindi ang musyon para sa agarang pagbasura ng impeachment case ni Vice President. Oo. Kasi ang sabi ni Romy Mac, bantayan natin, baka biglang mag-file ng motion to dismiss o motion to quash ang depensa ni Vice President Sara at kakampihan ng bagong mayorya sa Senado ay kailangan lang daw doon ng simple majority.
0: Eh, sa umpisa pa yan, agad, antemano.
3: So wala nang hearing-hearing. Pwede bang mangyari yun, Senator Dick?
2: Really pwede because they have to try. They can only say convicted or innocent ka. Yun lang. Hindi lang pwede emotional. Kailangan marinig ng tao. Ito hindi ito Senado na eh. Ito ay sui generis, ito ay an impeachment court na ito na talagang hindi nga kailangan yung guilt beyond reasonable doubt, yung perception, kaya public na public yan, nakikinig ang tao. Pag dinismiss mo yan ganyan, ako magkakagulo yan at talagang hindi papayag ang tao sa tingin ko. Hindi tama yan, mali sila doon.
3: Okay. So walang dapat ipangambang ganun kasi sabi ni Attorney Romy Mac, yan ang bantayan
0: pwede
3: natin. Kasi baka pwedeng yan ang isampa ng depensa at aprubahan ng 13 sila eh.
0: Di
3: simple majority lang. Di wala na tayong pag-uusapang trial, Senator Dick.
2: Alam mo, Alvin, Doris, oh, hindi na ako magugulat dahil alam mo may impunity na ito ng mga kasama natin sa bayan eh.
0: Opo, no? Opo.
2: Ima-impunit na sila, hindi na nila pinapansin. Wala na yung yung talagang tinatawag nating dangal. Yun na wala sa atin. Kaya ibalik natin ang dignidad ng ating bayan, hindi lang sa kanila, ngunit sa mga tao. At pag yun ang nasa ring, na nakita ng tao, wala ng dignidad itong mga ito. Tapos nagsisigaw na sila doon sa Senado.
0: Oo.
2: Maghahamo pala suntukan ng kagabi. Hindi na tama yan. Talagang public officers have to comport themselves in a very high standard. Talagang kagalang-galang. Kaya nga tinatawag honorable. Eh. Pagka nakikita nila na hindi na sila honorable at yung gagawin nila ay dishonorable, talagang mag-aalsa ang tao. Let us not tempt the fate, no? Hindi pwedeng parang akala natin may pasensya ang tao. Parang kalabaw yun. Yung kalabaw, tahimik. Pero pag naging simaron yung kalabaw, magugulat talaga tayo.
0: Ayun. Sen, hindi po ba nakakakaba na parang wala tayong naririnig sa executive dahil dito sa parang urong sulong na i-implement, i-enforce yung warrant of arrest. Pero wala tayong nakikita na hakbang naman ng executive na hindi, kailangan nang ipatupad yan, kailangan nang iserve yan, at kung sino man ang harang.
3: Damputin yan.
0: Oo, lahat ng
3: obstruction yun eh.
0: Oo, obstruction.
2: Tama yun, pero palay ko, nag-iingat si yung presidente natin dahil ayaw niya sabihin na ginagawa niya lang yan dahil natatakot siya sa eleksyon o natatakot siya napakalakas. Isa lang ang batayan na dapat tingnan ng tao. Nagkamali ba ito mga ito? Totoo bang ginawa nila yan? At sino ang huhusga? Anong nangyari sa atin? Ang pinakamalaking weakness natin as a nation, as a government, kaya tayo magiging failed state, ay hindi natin may pairal yung batas. We cannot even enforce the law. maraming tumatakas, yung sila bagtag, no? Yung mga, pati na si Atungang, lagay mo na dyan, pati na si Bato. Imagine, 6 months siya nawala, tapos bigla siya nga harap. Eh, talaga may impurity na eh. So, ang lumalabas yan talaga, parang wala nang dangal talaga. At wala na silang respeto sa batas, yung rule of law. Diyan pumapasok ngayon yung international law.
0: Mm.
2: Na kung nakikita natin, nakikita nila, mukhang hindi na gumagalaw yung mga tao dyan, dahil natatakot na sila, eh papasukan talaga tayo dyan. At pumirma tayo dyan. Ang problema, yung nakasakdal ngayon, siya ang nagtanggal dyan dahil inaasahan niya na dating ang oras, mananagot siya, kaya ubalik siya. Kaya ngayon, lalo siyang nahuli. Kaya nga, ngayon, siyang nakaharap doon at papasok na sa trial by later in May. At kaya nagpapalit pa siya ng abogado at kaya sunod-sunod na yan, sila Bato, dahil siya ang chief PNP noong araw, eh talagang siya ang mananagot dyan, dyan siya ang nag-implement eh. So, at meron pang iba na mga kasama dyan.
3: So,
0: ano kaya ang susunod na hakbang na mangyayari, Sendik? Ngayon lang ay mayroon po mga ikinakasa ng mga kilos protesta. Sa palagay ninyo, magiging parang everyday na natin makikita ng ganyan?
3: Or iigting pa?
0: Oo, iigting. Mm. Dahil habang hindi nga po nare-resolve, ang mga tao, lahat tayo mga abogado eh. Lahat tayo mga judge eh. Kaya lalo, di ba? Kaya ano po ang mangyayari sa atin? Especially because nasa international platform na naman tayo po.
3: Kakahiya.
0: Nakakahiya.
2: Daling araw, sinulat ko yung sinabi mo eh. Doris, tama ka eh. Ang sabi ko, ang tunay na mga husgado dito ay hindi lamang yung impeachment court dahil binabantayan sila, no?
0: Oo.
2: Ang tunay dito ay mga taong bayan. Mararamdaman ng tao kagad at makikita nila kung hindi seryoso o hindi imparsyal itong mga ito at makikita lang may kumikiling at ang lalabas nila makikita lang parang karera ng kabayo, Alvin, no?
3: Hmm.
2: Na biyahe lang yung takbo.
0: Oo.
2: Biyahe. Kunyari, tumatakbo lang pero hindi seryoso. At pag nakita ng tao yan, eh naku, talagang magtitrigger yan ng talagang sinasabi nga natin mag-uumpisa sa karsada yan at eventually protesta and then it will turn into a very angry mob. Yan ang ingatan natin. Huwag yung tuksuhin ang tao na magagalit talaga. Eh ngayon lang, nakikita na natin yan eh. So, it is important kung ako si Bato, magpakatunay kang gentleman, naharapin mo. Di ba, eh, dati na kang pulis eh. Pag may nahuli ka, pag hinuhuli ka, harapin mo. Gawin yun ng mga abogado mo, pumunta sila sa Korte Suprema, pero harapin mo yung warrant of arrest. Well, that's the process. Pag hinarap mo yan, kung dadalhin ka doon, eh, katulad ka lang sinabi ko, di naman nangagulong, pag dinala ka doon, eh, guilty ka na kagad eh. Ang dami-dami yung na-acquit doon eh. Pero talagang kung nakakala mong may kasalanan ka, yun ang gagawin mo. Tatakbo ka sa masa at kakunyari magpapakawawa ka. Halimbawa, yung si Laurent Bagba ng President ng Cote d'Ivoire, na-acquit yan. Si Jean-Pierre Bemba, former Vice President ng Congo, na-acquit yan. William Ruto ng Kenya, pati yung anak ata ni Jomo Kenyatta ng Kenya, na-acquit lahat yan. So, marami naman na-acquit. Kaya lang, kung inakala mong guilty ka talaga, hahanap ka ng kakambi na husgado. Kasi dito sa atin, sampal sa mukha natin yung sinasabi nila, gusto ko rito. Bakit? Nakikita natin, takot ang mga husgado, kung totoo yan, baksak ang ating bayan. Kung natatakot na ang husgado, pailalit yung batas, baksak ang bansa. Hindi na natin maaasahan yan. Kung nakikita natin kumikiling ang pulis, baksak ang bansa. Kaya nangyayari yan, meron tayong International Criminal Court para yung mga ginagawang impunity na itong mga taong ito ay doon kuhusgahan at makikita mo parehas sa parehas. Nakikita naman natin kung magtanong yung mga tao doon, kung mag-argue, mga hinahon at malinaw, yan ang mangyayari sa impeachment court at pag dinala na sa ICC, makikita natin na kung paano dapat tumakbo ang batas natin.
3: Isa na lang, interested ako. Pero quick lang nasagot kasi mauubos yung oras natin, former Senator Dick. Doon sa nangyaring rigo doon, ano? Ito partner, nakaraming termino ito sa Senado.
0: Nag-blue ribbon pa.
3: Blue ribbon. Nagkakasamaan ng loob, Senator Dick. Sabi ni Senator Panfilo, sama ng loob namin kay Loren, kay Senator Loren. Mm-hmm. Kasi parang tinraedor sila eh. Magkagrupo sila eh.
0: But I was wondering,
3: hindi ho ba sa inabahaba ng experience mo sa Senado, hindi ba ganun naman din talaga ang laro doon? Kumbaga, walang permanenteng friends, permanenteng interest. Ano ang ibabaw? Ano
0: hindi
3: po?
0: Hindi ka pwedeng magsiguro.
2: Ano ang ibabaw yung I love my country but I love myself more. Alam mo si Neptali Gonzales noong araw, sinabi niya kay Senator Rangara, doon nung kayo nag-Senate President, may sulat doon, nakalagay doon, huwag kang magpapakasigurado sapagkat anytime pwede kang saksakin sa likod ng mga kasama mo.
3: Grabe, ano? So, ganun ang laban, ang laro doon.
0: Hindi na nga ngayon saksakan sa likod, harapan, sa side, lahat na.
3: Hindi porket kaalyado mo today, ay kaalyado mo rin bukas, Senator Dick.
2: There are no permanent friends, only permanent interests.
3: Pero nagulat ka ba doon sa ginawa ni Senator Loren? Kami, nagulat kasi kami.
0: Oh, naman.
3: Hala, of all the groups, si Loren Legarda pala yung bumaliktad.
2: Well, that's true. Sa mga partisan katulad natin, ako rin, hindi ko masasabing hindi ako partisan, magugulat ka. Pero mas nagigimbal ako na ganun lang ang trato nila sa Senado, sa isang kisap mata, tanggal lahat. Di ba? At sama lang timing kung kailan mag-i-impeach, tinanggal lahat. Kahit na sabi mo, walang kinalaman sa impeachment yan. Sino niloloko rin yun?
3: meron yan.
2: Nagpakita pa si Bato on the day na nasabit yung articles of impeachment, on the day na magkakaroon sila ng reorganization. So wala silang pwedeng lokohin, nakikita ng tao yan.
3: Kahit sabihin pa ni Senate President Alan Peter Quetano na walang kinalaman, obvious naman na meron, di ba, Senator Dick?
0: Ang sagot ng mga tao, we!
2: Sino niloloko ninyo?
3: Thank you, Senator Dick. It's always a pleasure talking to you. Mabuhay po kayo.
2: Likewise. I miss Doris and I miss you guys.
3: You always take care, okay? Kasi kaya pa, from time to time, kukuhanin ka namin. Mabuhay ka. See ya.
0: Oh. Mabuhay po at ingat kayo lagi.
3: Yes or no?
0: What is your name? Your Honor, my name is yes or no?
3: Nakakamiss din si Senator. Nakakamiss din yung nagagalit ganyan. Si Senator Dick, di ba? Pag medyo magulo na yung diskusyon, nagagalit.
0: At saka parang talaga
3: yes or
0: sa
3: no?
0: Kanya. Hindi pwede paligoy-ligoy.
3: Siya lang ang pwedeng paligoy-ligoy.
0: Nadapa ka ba? O natula ka?
3: Ay, Diyos ko.
0: Kasi po, Mr. Senator, yes or no?
3: Wala kang lusod dyan, partner.
0: Wala. Matindi nga. Ano
3: yan? Matindi yan. Alam mo na,
0: grabe.
3: Abatin natin si Carmina Reyes Romero, partner.
0: Ay, bakit?
3: Tayong kasama sa almusal eh. Nakakayamin di batiin. Si Carmina Reyes ng Cebu Pacific, di ba? At si Larry Fernandez ng Meralco. Nadami nyo akala nyo, yellow alert ha. Mamaya, abangan natin kung anong advisory kung yellow alert nga ulit sa Visayas. Okay?
0: Hello, Carmina, at sa iyong hubby na si... Ano nga ang
3: Paolo?
0: Paolo, namimiss ko na kayo guys. Bigla akong gumanyan. Please announce in all programs effective. Ano ba ito? Sabi na.
3: Ako wala akong kasalanan. Ready na ako mag-extro ah. Oo.
0: Edi hati tayo.
3: Para alam, wala akong kinalaman dyan. Mamaya madamay pa ako dyan. Ako ready na ako magsabi ng pangalan ko.
0: Yes or no? Ay, mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JIBZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Uy, ikaw na.
3: Di na. Mag-extra na ako. Alas 8 na eh.
0: Bigla ako nagbasa. Hindi ko naman sinabi kung ano, kung kailan. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gagalapin po yan sa May 26, 2026. Wait lang, ito na oh. Martes sa PUP Gymnasium.
3: Tapos?
0: Eh, kaya hindi na ako makakabasa ng mga nag-text sa atin, no? Si Elsie Balyon, Lito, Lito Gambo, at tama ba? Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro. Ako.
3: Alam mo, Helen.
0: Helen Gambo.
3: Ano na?
0: Sino pa? Sara Concepcion, Joray De Vera, Mary Jane Garillos, Mary Phillips, John Santos, at si Mary Ann Joyce.
3: Amin lang, memimuan mo siya. Ako, ready na ako. Kanina pa ako ready mag-extro.
0: Nung hindi pa, hindi ako
3: nagsalita na naman.
0: Nung wala ako dito, nagagalit
3: kayo. Ayan na naman. Oh.
0: Ngayon lang dito ako, nagagalit pa rin kayo.
4: Yun. I am the floor!
3: Si Alvin Alchico po ito.
0: Oh, babalik.
3: Oh, pangalan mo.
0: Bakit ako? Hindi pa ako mag-goodbye.
3: Iba-iba ako, iba-iba ako pag nag-extra ako eh. Oh, ibang programa rin eh.
0: Pinapag-goodbye
3: mo. Oh, ayan na, 801 na.
0: Pinapag-goodbye mo ko kasi memo ako mamaya.
3: Si Alvin at Chico po ito.
0: Doris Bigornia po.
3: Susunod ng Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antemano-Mano at nag-iisa mo diyan ang Masa Doris Bigornia. Ako po magbabalik bukas. Huwag mo kong ginaganyan na ang ilan ha. Kung ayaw mo masaktan ng dogi ha.
0: I still have the floor, sabihin mo.